0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Will do. That's why I love you.
2: Mama di urba metsotsonga ele shumbele metse robonga kamra hora ya bobedi le sedi FM ekimeja ara why I love you jalo fana galaba ka monene roe itse ha ke go bona le wena ke fumana le rato le nna ke le ga ithuta ho ithata gore ntoding at se ke di fumaneng ho wena mona ka nnete ngwana mme ke ka hona to rata dumela hle mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi kgwedi ke ntsha e tlola letsatsi ke ya bosupa le mangso di mo sa 20 at 26 e bitswa ka gore ke pupu ngwaneso ho jwa mo lenteng na chifti tsa majwang kgwedi ena ntsha he mo mabedi ke tsapa ntodi tsa mahamanati tsebeletso ena e bitswa ka gore ke lesedi e hasa ka maqhubu FM 87.7 le ba jolo man 106.6 le nana o lena le bitso ka hore ke dikalaneng re tlo ho renyana ya bobedi re ya ho renyane ya bohlano ka jeno na ke mvololo ke uthia strata re ya le bo ngwana mme ke ponto a celeb bitso ha tsumani mama di bile le wena ka khitla o tlo renya le shumela metse medi o mphata botsena ho renyana bobedi ka go bana le na mafelo nga beke nanong la dia roropa itsa ke le thagola ka jeno mo mamedi a mantle a re morati wa Jezel Brothers woza lwandlo nkulu a re mnagwetu a timeja a re why I love you mamedi re tla utlo mametsele sedi FM le hokai ka jeno mme me re ro ha ya tsatsi lena ke efe nthodi bile joang mo lenteng maobani Mama di tla nqoqela ka nnete mana 0860003084 08 mvalolo WhatsApp ke 0797585066 re ke re utlwe fela nthori tsa maile jwa mo mamedi maobane me ka nqano horana boraro re tla di sheba he ditaba tsa itlhommeng pele re boele hape re boele sehloho ba holang ka jeno kgweding ene ntsha Harkwala lenaneo le bona re tla o fa monyetla o ba kopela e be moruti matebesi wa halakaje o re kwala lenaneo lena ka mafube mamadi tabatse monnate he ho ba khanning ka jeno kgweding ena e ntsha e hlola letsatsi re bone jwalo petrol e thewa ka kgitlamane 93 e thewile jwalo ka turan ati a le 95 ete wile jwalo ka 196 cent banna ke taba tse monate ka nnete re qala ka taba tse monate kgwedi ena ya pupu mamedi re bone mohondo maobane march to march maafrika borwa tswile di-province tse re bong ba ipiletsa gore melate e senang ditokomane ha ba kgutlele lapeng dina hengtsa bona batle ka molao ka nnete re bone khotso mo mamedi mo ke neng ke le teng ha ke ya bona le thole lebe ene le mohanto o tletseng khotso boholo ho potolwa le naha le ho ja re utlwile mona le mane ba sepolesa ba re fa ditlalewo hore ho bile le ditlokotsebe empa re ya le ba sepolesa sa Afrika Borwa ba ile ba tlhola machatu bano ba neng ba hlile bang ka monyetla ba ile ba kwallwa jwale ile nya ntshosa ke a Freestata mani mo hileng ho utlwala hore e mongwa ba lekane ba meeta pele wa dipolitiki o tshwere le yena mo mamedi ka mora hore a fumane jwala kwalletse melate ka fitang mashuma mabedi hotseding tsa di guest house tsa hayang mimelata ena e senang ditokomane

ke molekani wa metapeli wa dipolitiki Freistata man Mese chaba sa Afrika borwa se le ka hore di nthodi tsa mai hantle ya tshosa mo mamedi bang hona le ba etapeli ba iteletseng se chaba pele mo iphumanang ho ba le diketsalo tse tjena fela re tla di share na lo na re tla bua mo mamedi ka jeno ke la borra ho di ke ntsha re bitse jola Black 5 metse tsenge ma shuma ma bidame tsumine kamera horra ya bo bedi le sedia fm mar pula ya dume

0: Mamedi metsotso ele shumele metsirobong pele watla horane ya boraro ke ba paletse pina tse monate Black 5 ba pula yana wo wo mdawu le ndo nyamanzi bari ngimtholile Sean Paul le Sasha bar I'm still in love with you my mother Aubrey Kwana bari vuya ntliziyo mamedi mametsile sedi le kae misong ena ntoritsa majwangwa na memo linte merero a letsatsi lena 086 000 3084 079 758 5066 ke mo giritsin teng mona ho le sedi fm rutwe whatsapp mvalolo pele re ya mahali
1: dimela mvalolo o tia strata dimela hle
0: dimela
1: me mini mona maokeng ko mametse ka le khubula 90.3 hai dume radio re nya bohlano kwa na mo re ya nteng tsatsile monate mavolisto
2: khotso khotso khotso mbodisto khotso ndade bua le ndade nje yana ka mona ka history fondeni ndade ku mametse ka khubula 88.4 hare o re nya bohlano ndade dango
3: zo na do borolo ah go mametse ka khubula 88.1 ndade tsholo a sa ya mna ndade mo ne ngila na teng a ga net ono go tsitse ndade ga se bele ndade na nyi ndade
4: lampololo ke tshukulo ka Bloemfontein ka mona tshukulo fetsela o theoa dikalane le gaite ditlhae mane za strone mane
0: tshukulo wa isinya ndade ratla theoa le bona ka nqano horane ya bona ngwana mme re ro fete go botsa puso bona lo fela ha jwa le hore o mametse le sedi fm o le hokae
5: au just trata le kae la bolsa ula no a sempe ka mona ka katelo o mametse ka 88.4 ai ulama sho mo wane o nka mona ka questioning la ka dintlo tsa tsama handle mpa ola sinye a hole ana ku tseletsa bo 18 ya bo 9 a no so last 2 ya so last 2 ya hey o so luthu a luthu hey wa no bo hone le batho mane hey re tla
6: ke tele ho veli molone khotsa a go manetse ke le mo seleding ke nna chief mwaneso ke nna chief o bua le stofolo o kota mo na Bloemfontein ke nna chief ko mametse ka 89.9 megahertz
7: dumela le dumela mpololo mo bane ne ke le ka tropong Kronstadt yo be le batho tse mekhukhu e la ya batho bana ba ntse di saloon moo tropo ne se sa bonagale ba tlositse be le ba di tlositse ntho tseo gagololo ka renkeng ka mo la Kronstadt ga no feta batho bana ba ne ba rekisetsa dintho tsena tsa bona ka moo o no tshaba le ga o feta na ka tshaba la ga feta re le ka mo ka renkeng bele go phodile maobane ga ke tsamaya ka Kronstadt go no phodile gantle ba le seiko distrateng mona go phodile ga monate bele ka kgona go kena dishopong ka reka ntho e ke rekang ka baka tswa ga ke fitlhele ko itšhini mona go no tse o thutse teng ka toropong bana ba tletse ba tsamaya distrateng empa ka boikokobetso bana ba go sena moferefere go ne go sena ntho tse mpe tse etsagetseng ke a leboa ke dinate tshamatsane ka maokeng ke a leboa bele le boitšhini mona ga o na le thoka nnete
3: bonolo kgotsa bonolo tsonano ko mametsa 89.9 ke le ka tafact ka Bloemfontein ka mo a re goreng a botlhano bonolo ka mmino monate ntate e tšhabalala bua danke bonolo
8: dumela o tia strata mbonolo ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Fixburg jalo ka mehla ka mmino o monate mabolobolo mesong ya labararo mbololo nna tsatsi le ka la maobane ne le sena tshikiso ya letho e sale ke iphomoletse go bona tshif le ana jale ne shift ya ka ntse itsamela hantle mabolobolo le wena o ntse o ntshwera monate ka mmino ga e se o bata wa maria fela ga e le mbololo ge gorenyane ya botlhano tanko.
9: Dumela, dumela, dumela mabolobolo. Ke o mametse 806 DSTV channel ke masita wa lesanda wa ka qoqwa makong ke ratango.
10: Hashtag dikalane, dumela vaja boy. Ke sithethe sebahla makgetho ka Melody Vision. Ke dutse le kubula 89.4 till the last hour. Tango.
3: Ho tsonda le mvololo ke na le sefola ka mola ka Rustenburg ka ga Simon ntate ke ga ila de wale a itswa mo sebetsi to tsuntso tsotse fela la mola na ga Simon ntate e le go tswa fela mola o se na mathata a maholo e tsai le bjalo ntate u mo sebetsi ba
11: tumela veli moleboge ntumeng ka tumo le parisi o ntse a o mametse ka leqhobola 88.9 ga re mane goreng ya botlhano ke itebogela bai
12: dumela dumela mvolisto a o thia strata a ntse ke sa sanga le wena leqhobola 88.4 ke le ka mona ka gimisteng se ka motho phoofolo a mvolisto maobane e tlhileene letsatsi le kgotsitseng agolo bogolo ba a mabenkele e hlile a kwetswe mvolisto e le letsatsi le fapaneng matsatsi a mang a e tlhone go tsitse a golo maobane ka mona ka gimistel a re ka ofela mvolisto fitlhele goreng ya batela.
13: Hello, hello, hello, Pudbeni. Tihleli nawe 806 TSTV emaXhoseni. Amen, hallelujah.
0: Mamre metsotso ile shumela metsume di pile wa tla hora ya boraro ha o bana re ya le bowa mamedi a re utlwa re lo wena mo le nte maobane ntjori tsa maile hantle ha wa ba letsenyo batho ba ile ba ipila etsa ka khotso re ya le bowa ha o le jwala 086 0003084 le sedi dumela.
14: Ila olu le la mo folo
0: pula ila ngwana medieva mwana mme ntho di tsamaya mana adiwa tseba
14: a monatese ke motho a re ja breakfast lunch vorese ga le tsamaise mo re barake badi arantse ke le ka mona ka monatseeeile ka 89.4 ka monatse ka bona vodiso
0: ntho a e sale di tsamaela gantle
14: a sale banekile empa bana ba ne ba kwetse bona bo ya bitsang metswale ya rona ena ba ne ba kwetse bana le tshapo ile gone o ka tsana go se ba ba bula kwa ka pa no ba ka ka ka re ke ke tsone tsa di sa itela ha di go no le normal se re tsena di tlo di se le ha ntse ga di se propon ka ya e se ke tsama ba ka bona ona di tlo di se le se ka bo mo ha wan
0: mwana mme re ya le bo ha di ntho di tsama ile handle morana ranteba
14: tsa de bo tlo go di se
0: e tsa da le se di dumela
15: ela a go ya tsaka
0: ela da dele ga ngwana mme
15: a ke tsi tinga u tla ra kula go ata
0: ngwana Yesu ke bitsa ntle nda de ke mangwe le tsa le kae
15: ke tsa tsela se di motho e ba ke dire di mora la bank slave e kwa
0: ntho di tsama re ndebe ni mo
15: e ma wa le ro o be nya ra mantsi bu ya mona ke bone di flake tsa ke mo na mafone tsa ke tse le batho bana ro nga ata mona ele o no khoma se tsia fela mo wa
0: hai bo
15: a lo ke na lo ke na ke bona fela hai
0: empa le kgona o sebetsa le tsama hantle tsele mong ngwana mme ke a le boa tsama hantle ga o mametsi le sedi eithatha mamedi moeng dumela dumela mme ke a phela o petse hantle
16: a ke phetse gantle ke mme malebogo mokeke mo nabeleko mo matlhabeng veli
0: mme malebo o rudia jang veleko
16: mo mametse ka 89.4 veli ke a leboa outlwa
0: ke a leboa mme maleboru lesedi mamedi dumelang
17: lekgoloko dumela
0: dumela ngwane se o phetse
17: ke phetse lekgoloko wena
0: Keep it some night, give me a little salagay.
17: Give
0: me a little bit of a
17: monkey. Give me a little bit of a monkey. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ho le hantle maponisa ka nnete a tswile ka makatana mane le ba basweu ba le teng ka nnete ga re fitlhe ka tokopong masole le ona ke a le teng ya ba mohanto o kgotsi teng wa kgotso ga re sere le mone he ga o ntse o bua wa tsaya go tlo go ntse o na le ba tswileng ba tla tswa taolong manne ba etse legata go na ba galeme re ka bina kaofela para go no buang ka ofela go no tswana go tsamaile hantle ka nnete ntate
0: empaka ka karetsong kgone maditaba ntho di tsamaile hantle
17: di tsamaile hantle ke la ka ba sia tlala e se ke ne kgone a sa kgathetse le makoloi a tswileng volisto go thoya go kgathala o kene koloing ka nnete ebile mosebetsi o motle gagolo
0: re a leboga o le jalong kgone maditaba
17: Are
0: o reng ya bahlano le Sedi FM dumela
18: wa phela vele
0: ke a phela me o pitsantle
18: ke tsantle
0: a mme
18: ma di ya matetile mapentse o mametso 88.4 a le bona tshedza ma ya hantle ka mona ka matetile vele tshotsa gona ka nete re bientse ka hantle ke hantle ka nete no lotle
0: ha wa gaba wa ba le mo ferefere
18: a ka nete vele a ka nete a ine le peace match ya nnete ka nta ha ba di dintwa ha ya ba le lutu
0: mwana mme re le bo gaitsira ka squi
18: thank you hlezedi
0: bye bye le se di dumela le se di fm dumela
19: mera mvololo
0: nda de ke aphela u present
19: a mana tu bua le mosantsi ka se pena ka tira qui
0: e anda de
19: a tsane ke re pena ka sa dela ha ntse o tsena ke ntse ma ka ke ma tsini batho ba ba beilengw ne ba ne ba kwetse dishopong bana ba dipasa shopo kane ditroupo di salela gantle ka nnete ogago sena tsenete ke a le bona ngaka
0: ntho di tsamaileang te vepenara
19: a monnate wadoctor bololo
0: ke a leboandade mojantšia mamaditsora mametsetsong e tsheletseng a pele wa tla gora ya boraro go gotla o le jalo ka nnete ga re re mohanto ko a kgotso mebile a ditletlebo tsa rona di utlwela gantle ga o na le kgutso le kgotso re a leboga o le jala ko utlwa bamamedi ba kenang kwana go le Sedi FM ba ra emvalolo ntho di tsamaile gantle maobane mme re na le tshepo re ka mora mona go ya pele mmuso wa rona o tla etsa mosebetsi mafapha otlhe a nang le maatla le taolo a o re ba shebana le ditaba tsena kapa le dilo tsa rona mvololo bana beso ba tla etsa mosebetsi ke yona fela ntho e maAforika Borwa a e kopa mamedi dumela mme ke a phela o petse gantle ke a leboa moratuwa
20: nna ke mona Bloemfontein ipahe ka nnete ga ke a utlwa dintho tse ngata ke la teng mona Bloemfontein mara ga e ke ra mmoditsa ke ikgodise 1923 mo masimang
0: re a leboa mme masimema
20: thank you papa
0: bye bye mami le sedi ele
21: mavolivoli
0: ngwaneso
21: ga monate le ka dipolo
0: ngwana mme ntho di ya gantle di a bang go wena
21: ka sotho ka mona mavolivoli sepoko ka iwane ha ne a tswa mo sebetsing wa bona bo Regina Monti mona go tsamaya ka bo Moroka police station ka monana ne ba sile ba kwetse bo ha ke tswa mo sebetsing maponisa na ana kwetse a re tsamaisa ka a re gauntisa ka bo White Street re tshwanetse go lopota police station ena Moroka ka mane se re tlo kenela ka mona ka bo Shawela ka monana e se ne ba kwetse ene ile gona mohanto o no a bo ipela etse o no jwale ka sa ditsetsa bo propia sa ofo ka mona wa bo ba le mo ba le ka ba di simbaleka wa bo ba le mo ba thubela mbona matswakantana bana ba ntse di spasa monana ba khaketsa di spasa tena tsa bona ba ikaba ka di jo mono ba ikaba ka di jo di mono tsena bo podi ka di simola Ono hle o thotse mbololo go kwetse o itse tuu no bona ntse go tswela hai. E hle mae mo ha tshwane le a mehle mbololo.
0: Empa ke a tsapa response sa sile sa banka he. Ba o ba neng ba ipa.
21: Eh se pone sa sile sa banka e mo bonolo sa tlhasetsa mosebetsi bo mapetla mona na ho ntsona le bo le go e. Ba ile ba tshwara ba ba neng tso ba le ka ho ipa. Eh tswe leng hore ha ba tshwanela ho ipa tsona ba ha o tsa mabo tabula de money money. Ono tshile o thotse ho ba jona mo ihle le mo ho ntono le bisi a wono tabula de pela police station mani eh project mo tabula de mo bona ne kwetsi le te mvonolo di mo le mona ihle ono thotse o tse tu tsa tsinyana la maobane mvonolo.
0: Mwana mme re le boe ha o le jwalo re a le boa ngwanetsi.
21: Ke le buile ho no sa mvoni mvoni out of strata.
0: Hala la. Mamariki tsa uri taba re nke ba bahlano ba o qedela lesedi.
21: Hello hello hello out of strata.
0: Hela nda dedi a jwa ngwana mme.
21: Ai di subile ka mona ka katle o ka mona na ha di a tsama handle di ntso.
0: Ho etsa tseng ka tle o mo.
21: A ka mona ka pamrichi tsena go ntse tsa mauwa ka mohanto jolo jalo wa hla ya go le ya letswa ka ntlela mane mzambiki ma ya ha ikubu
0: ke ha yetsang
21: ke ha ikubu ke ha iphetola ntate go go
0: ke ngo na ja ile motho
21: a una sa ja ya una ihlaela ka ihlaela besa na mamane ni jole ipena kwa go batla u feta. A chika nete ba kwala ba ta futa ka nkana a ka nete ba la ba mothula ba ikumuta.
0: Ha ba nasita ba dzi mana didze u hem.
21: Ha ka
0: mana. Fela ha ba molematsa.
21: Ifila ela ntle ka tongwe ntwa ya tama hantso ba no ya ka mana ka bo Mandela ka bo Ntlapo. Ba la ba etsa ntse ditwa luthi ya ba ke ha ba kheketsa shop wa Pick n Pay.
0: Ai empa re a tshepa re sepolisa se ntse mosebetsi ngwane eso. Bano ba jwalo ba nkuwe ba changane ke tse ai mamedi wa utlwa he empa ha di aba ngata di tla le o tsena tse jena fela re a tseba he mamedi ha o le jena bo mmaminyetla le bo raminyetla ba iba teng hey le se di dumelang
1: hai
0: dumela mme
1: amna tre kae ke
0: a manna di ga jera motho ke mangwe le tsela kae.
1: Bel mamrena malukas menezeng se tsabang.
0: Mme mamrena malukas di advance tabanchu.
1: Zeli ko circle khule 7.9 monazeng se tsabanchu. A ezeli mona harna ono le still. Mme thotse di tsetu di thotse tsa maka tlhelo ngwana go.
0: Ntho di tsama etse hantle.
1: Eh, bo sina di thotse mi tsela se re ka le marke fa tsing ka tropong ba nka ba ka tropong ke ne ke tsaba dilo.
0: Fela re le bo haona house na leto le lebe la ulutlile mme waka
1: e ke le bo le dilo ta ka le di tsara ta se
0: o ratwa ke nna mami bye bye le se di ele
2: hi loi
0: dumela ntate
2: eh mo go ina ga mona ga bolata thaba di matla thaba di ngudi mo mami ke ai ta tsila ga le di le monate loi ke ntse ke ituletse ai mona go le letsatsi.
0: O no le jwang go go mo no na le mo hantu ga bono sna le do.
2: A tshilo i uro sna next sig le ka ka ya bo luka mbu fikwa na ha i uno ithuletse o le monate tse le mona ke a ke tsebe metse e nga go kwa kwa e go.
0: A eh re a le bo a kwena ha o le vhalo.
2: Thank you loi.
0: Le se di FM dumela.
22: Ke le ka tabe.
0: Ndade.
22: Ndade ne ku pa pelo. Go shebwe di homa se tlan ka ho tsela ho tlo wa tsamae ba bitsa ho tlo phumile mo ba sa di ding ka mo
0: a go tlwa tsi banda de mahala wa wa hlaga
22: ke re ke kopa ho di homa fese di shebwe ba tlo ba ba patile ka mona
0: ba ba patile ho kae
22: ba da homa fese mane ba ba ba teng ba ipata mona ho ha o tlo homa fese mane ba lo ba ngodisa.
0: Okay. Re a le bo ngwana mme.
22: Thank you today.
0: Ai ntwana ya opadale yo namo mamiri jalo. Ke bona mane Northwest team ke so hai. Na hirile melata is nan ditokomani. E ka bang le shumela mo Solomon ka ba ofeta. We mamedi me ona le batho ba ile mbaloma. Se police le bana ba huma fetse boriela a ke le lo sheba ka mang le bana ba le fapala ba sebetse me aba fihla he ka mono ba fumana re ka nnete se ho isena ba sebeletse bana ba haye ke melata e sina ditokomane mamedi ba bankile le yena ba monka ba be ba motla ka fine ya 250,000 memo mamedi le wena ya hirisitseng melata bana ba di tech shop mwana metsa bonnete ba re wa netifatsa hore e fela bana le ditokomane tse dumelletsweng tsa ba Afrika bo robane ha o ka wa fumana mo mamedi fine ya 10,000 ibile o le ba chankani ha re thuseng batswadi ba rona re a tseba makeishineng a rona metseng ya rona batho ka nnete ba le ka hore ke ba hirisitse mona empa netefatsa hore batho bana bo ba beileng jarateng ya hao bana le ditokomane tse nepahetseng iphe nako re tlisa o ye Home Affairs o ile o netefatsa gore ke kopa leke lekole mona gore motho yona ke mo file bodulo na o nepagetse tokomane tsena tsa obane mamedi o tlalla ngwana mme obane wa bona ho hobe jwale ho hobe bibi mme bile le mmuso re re lomeng tsebe e bang o bona hore hona le kampani hona le motho ya sebedisang batho bana ba tswang ka ntle o belaela gore ka nnete bana ditokomane loma lefapha la Home Affairs tsebe la basebetsi le sepolisa ke bone ba batshwere bo Bloemfontein mane bana ba kutang mo mamedi ba senang ditokomane e meraro metsotso ebile ha malao tshohemine ka mora gore na ya boraro dumela ngwana mme ke laboraro ka jene tlhola letsatsi kgwedi ena ya bosupa ke phupu lesedi FM ke mo re leng teng nang ke hlomedi ke ya laboa ka mona ka four ways le wena Dix Modiei Mazibuko Vanderbijl Park empa o re lapeng ke mane Heilbron a re mfololo ke teng a o mema semema ke a bona o ne o ngoletse mona empa re ya laboa o kene mane mohaleng makatle wa le khosi o mane matatiele a re mvololo ntho di tsamaya monate mme ya thone mane ntate tisetso tekete a ra mvolisto ho jwalo le nna ke teng mamedi re a leboa a re bitse jwalo John B mana holesedi affair our love hurts.

0: le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tswere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Listo. Le kubule ko mametseng ka lona ke 90.3 ke le kgotsong Botshaville. Malofane Steven Nyelele tanko tanko tanko.
3: Bololo ke nna tabo wa BBK Bololo ka mona ka costa ta ka mona Bololo.
4: Eh la Bolisto. Eh Bolisto go mametse go tsore ka SMC Plus. Ke ka mona ka mchata go di mantorontoro mametse ke power. Hai ka manyatsi Lady Brand. Danke.
5: Dumela Mbololo mi sonye mitle. Ke o mametse ke le Botshabelo ka 89.9. Ke Susan Majwang. Danke ke ya lwana ho re nya o qetela wena ngwana.
6: Bona lo, ke le wa lata. Ke ko mametse 88.4. Hai ke tlhoka go lata. Pe pa ngwana fa tlhotse tlile.
7: Hai Bololo, kumametse kuzile ka tsebe. 90.3 Julia Matsividi, ka mosebetsi ke konstata lapeng ke phomolong ya nemane. Thank you very.
8: Dumela Mvile Bololo, ke nna Masabata ka mona ka kanana Orkney, kumametse ka 92.9. Ha re hore nya bohlano Mvile Bololo, tanko.
9: Dumela Mvile. Go tsere ka 90.3 MHz ke nna nichi mo khotsong Botshabelo. Thank you Bololo.
6: Dumela le kholo kwe. Me sonyena me tla letsa tsikentse ke mametse ka le kgula 88.4. Mo ke le me mali bitsa ka mo kostenere ya semonya o fenya bohlano ke mo kente.
10: Ao vetsa. O sa porwa. O sa po mana tsara ma go tika o thala lentle ka ra. A no man go tsara 88.8. Ho fili betle mo tango
0: di tewa di kala neng le mvololo out ya strada o le sedi SM fair.

Mamedi metsotso e mashumo a mabedi a metserobedi ka mora hore na ya boraro Tony Braxton are why won't you love me the way I need to be loved. Arendredza motho wa ka ho senyeile kae ba ke ya bona hore dintho di fetuile ka nnete ha o sa nthata jwalo ka pele. Na ke sele ke aparang ka yona, na ke wiki ena ya ka, na ke makeup wa ka, ke batla ho tseba le ha e le ntho e bohloko. Fela ke batla ho tseba gore go ile gwa fetoa kae. Tebile pine na momamedi ba nako nngwe re re kopane motho a le motle o ithata vele o le a buti a aparang gantle e ra o qeta o nka ngwana batho mona a bone motho e mongwe ya fapaneng le yane a ileng a kopana le ena pele a bone solo motho a itloetseng fela o solo motho wa maoporong mane jala botse ngwana gore a kgona motho ena o fetile ke kopane le wena o le motle kgaitsedi yaka o le motho a ithatang ke ra se re le mmogo mona e be ka hora leshome le metso mmedi ha tadi a nyesa motsheare o ntse o apere gown matha ka yona strateng mona o ya leshopong ka yona jalo ngwana batho a ipotse gore banna ga ke ile ka kopana le ena le motle a ithata ntho di fetuile kae jale bineng ena Tony Braxton ore ga re di bueng banna ntho tse jalo be motho a o fatshe gore mm baby king o na le stress e baby o gane yaka e bua le nna obane jwale o fetuile ke gutla ka tlong ka mona dijana tsa maobane di le teng se ke tshaba le gotla ke dintho tse re tlamang re di bue tsena he momamedi bathong ba rona nneda o rata motho se ka thola fela wa ngala e re la o ngala gore ke ile ka o beya fatshe ka o jwetsa motho wa ka gore a ke rate 1 2 3 4 ke kopane le wena o sa rwale ka osibeke ka o fela matsatsing a na o rola seeta e ka nka gola ka kenya semonkwana go a senyeya ka mona ka phaposing ya rona o ne o le motho a ithatang fela bona ka osi a o e jwang e a ema a o e rola o e tshetlha ka lebota ke dintho tse tshwanetseng re di bue tsena gore go fetuile kae no le motho a lewang a le motle fela bona moriri o na o jwang kgaitsedi aka motho wa ka baby nka tšhelete ke ena o ko o ye saloneng o lo lokisa mashome a mabedi a metserobo mamedi ke metsotso pele o tla go raya bone moruting thapelele Caiphas Mathabela Palesa Ipeshu John Bing Love Heads are lerato lona ka nnete le monate fela ei le utlwisa bohloko na le ke Regina Bell kapa ke Petty Labelle banna ei ke Petty are a lerato lona le ka nka la o beya mane wa ikutlwa o le legodimong la o khutla la o nka la o tlisa bohloko ya ka o tshaisitswe ke koloi a o banna mamedi dumela hle bangwe tsa zo bulela mesong ena ya laboraro ena ke sebeletso ya lesedi nana o lena ke dikalaneng ra mogatlheleng wa bobedi wa lenane wa dumela ngwana mme re la bawe ntse kgethwe nepahetseng ya o tobetsa 87.7 le ba mano 106.6 SABC Plus mamedi ke a tseba we mamates mamedi re sheba heritaba re bone sepolesa se re sentse se tswela pele ho etsa diphuputso ho thungweng hwa General Feroz Khan ya neng a lebeletswe o tla teka bopaki mamedi ka pele komišene ya madlanga
me on zales petlele a re tla bona di nthoditsa majwa feta mo mo me di re boneng mayor general leseja sinona ene le hloho ya di hawks man kwa zulu natal rutle di tlale tsa re witukollotse mo sebetseng ka la bohlano beke fitile man na hotata mamedi hubi mamedi se hlong sa rona ga jeno ke batla ke re tlo bua nna le wena hore na sena se re se boneng

maobane me hwantu e fapaneng ya melati e senang ditokomane ka rona ya Afrika Borwa. Na ibang mafapha a nang le tokelo mo mamedi a o botsa batho gore ba na le ditokomane lefapha la Home Affairs, la basebetsi, sepolesa, jwalo jwalo. Eba mo mamedi ba ka etsa mosebetsi ona e ba o etsang ha jwale ka morago mekgatlho e tshwanang le March to March, ba kene boipelaetsong ba ore re a kopa melati ene e senang ditokomane a e gutlhele lapeng. Mme re a bona mo mamedi ke mona ka nnete ba bangata bana ba borona ba senang ditokomane jwalo ka dinaga tsa bona di ntse di le ka o ba thusa gore ba gutlhele lapeng. Nai ba mo mamedi mafapha ana ao mo presidente itseng ke ona fela a nang le tokelo a o etsa sena e bang ba ka etsa mosebetsi ona mo mamedi. Na re ka bona phetoho Afrika Borwa le gore ho ya ka wena jwalo ka moahi na o ka lakatsa gore sena ba se etseng beke le beke, kgwedi le kgwedi, kapa ka mora kgwedi tse tharo, ka mora kgwedi tse tsheletseng selemong. Nna e ka re sebeletsa banna re bone diprovenseng ka o fapana sepolesa ka nnete se se re se tshwereng boramosebetsi ba bangata ba e le gore re bone ba hirile melati e senang ditokomane. Re se re bone sepolesa se tshwere melati e senang ditokomane ba rekisang dithethefatsi, ba hwebang ka dithethefatsi mona Afrika Borwa. Nna mo mamedi mafapha ana madiboho mona ga ba ka etsa mosebetsi wa bona ka kotloo jwala ka re bone ba etsa bo maobane le matsatsi a fetileng ka morare makgatlho e tshwanang le bo March to March, bo tutula. Ba re utlwile ka nnete ga re na kgethollo fela re re bana ba bo rona ga ba kene ka molao. Mamedi ka re sebeletsa ke bone maikutlo a batho maobane a maAforika Borwa ba re e bang sepolesa se ka etsa tjena re ka ya hole di-taveni ditlelapo tsena tse rekisang jwala bo semolaong ba feiki mo mamedi ba re e bang sepolesa ba ka tshwara tjena gobane re dumela gore ba tseba gore bana bana ba borona ba senang ditokomane ba sebetsa kae ba etsa eng. Ho na le ntho e re ka e ngolang ka nnete kgutso le kgotso tsa ba teng Afrika Borwa. Nthomelele maikutlo a gago mamedi mano 079 758 5066, o ntisetse ho 086 000 0086 003084 mo mamedi mono wa ntisetsa he re ke re utlwe gore wena o e bona jwang tabena mo mamedi a maobane. Na mafapha a nang le tokelo ya o etsa mosebetsi go tswa mmusong wa Afrika Borwa ga ba ka etsa mosebetsi ona ba neng ba o etsa maobane le nako e fetileng re ka bona phetoho Afrika Borwa? Mamedi ga kena mona o itse fele o ne o gotsitse holo hotle mme re a bona bana ba borona ba senang ditokomane le bona ba bua ditabeng mona gore re tlile re sena ditokomane ka nnete re tlo leka bophelo Afrika Borwa jwale ke nako ya gore gutlhele lapeng. Ba bangwe ba re ile o lokisa dintho re tle ka molao, ba bangwe ba ra che re sebeditse Afrika Borwa e la re fa nako motho o ntse o keneng o ipalametse kwena ntho tsa ba hantle fela ke nako ya gore he re e lapeng. Ga re bitse Keith Martin metsotsong e na mashome a mabedi a metso mmedi mamedi pele wa tla gora ya bone mesong ga re gutlwa nna le wena re jalo koma mona. Keith Martin mamedi or if love feels so good why does it hurt so bad?

0: Mamedi lebitso la haye ke Keith Martin. Are if love feels so good, why does it hurt so bad? Le shumele metsiro be di metsotsu. Pele wa tla hora ya bone. Oh yes. Tsebe motho ya botsa mpuso tsena tse tsena. Are if love feels so good, why does it hurt so bad? Ba ile ba raspera he pilwena ha wi life a motho a fosa etseng a inka ire a sebetsa ga yona Whitney Austin o gilare kana re nyina Whitney bana miliena o ile hana pinena ha bane ba mofa yona mi kamra re Bobby Brown arraspere pelu ya hai ya ba ya ho David Rem na mphepini ya no ngotsing ke nako ene pa hetseng ya o ibina yena ona re why does it hurt so bad mama dia re qoqe re jelo komo misongo mona ho le Serie FM
1: ke nako ya o tshosha tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: le shumele metse se le tse metse so pele wa tla hora ya bone mamedi moeng dumela khotso
2: le ga mutu
0: ke a pele nda di wa pele kwa tsiba u buela fatse jwa nda twa ka ka le gefela hanyane re tsebe u twa daba tsa hao
2: ke re tswe ve se mo matata
0: e ya ngwane iso
2: go le tsone to e bua le yone e ne ke tswe tsa mo ba bona mmuso a ke yo ga mmuso go ga bona sa tsapalela sponsor wa
0: tsa
2: tsofela
0: ke
2: mmuso ga wa tsekwe a sa tsofela na le order ba se ke tsaka nnete a bona le tlo pa ya rona ka ha di di di se na bohlaso bo tsaka sa se ke tsa bu tsena le mo mafes a bona ba re ite wa se ke tsaka nnete ba tlo la di tjotjo ja ntse wa ka ba bona
0: ai ngwanesu ei
2: wa bona mbono story ya ba bona o tlalela ka
0: re a dutswa ngwana mmele mona ho madlanga hore hey George we sentse na
2: ke ba bona ya e mo fa di tsaleni mona ve no mo e emo e ke tshelet e mo di tsogi po tsona sa le le ka di kopani la ne ga iwa le bindi ni wa ma pata la ka ntega e
0: ai ngwana mme ku tlule maikutlo a o ke a le bona Mamedi ntate o bua ntho ya bohlokwa re vele botshepei ho mmuso wa rona basebeletsi ba mmuso ba nang le tokelo ba fuwe matla wa ho etsa mosebetsi ona ba tlohela ho amohela dimtjhe tse tsamayang ka hara di-ambulance ba tlohela ho nka tjotjo ba tsamaisa di-drugs ka di-container ba tloela ho ka tjotjo di taverning le di club onse re tsang jwala bo simola wo ba tloela ho ka tjotjo madibuong a rona re ne re keke ra fumana ho tswara bese e tletseng le ho feta dikano ya bana ba bo rona ba sina di tokomane ke re ya ho mo mamedi dumela
3: eh a tshitlo
0: Khosonga na mme wa phela.
3: Ah ya phela nta.
0: Ntadwak.
3: Ah ina ke nna ka ketapile ya rona. Ketapile ya rona e re feiti ya tsule re feiti. Nna ke ipotsa hore ha ne ile hore e ka sentle ya mash and mash tse ka ofela ka bintla helletse. E re feiti ketapile ya rona e re feiti ha holo. Ntle le hore ntho ya mash and mash e bile teng. Ngabe tse tso se di sa hlahella dingata. Nna ne ke lakatsa hore ntho e ka nna ya tswela pele ne e yetsuwe. Ntho e ke sa mhlobo ka ofitisisa country tsa bona batho ba. Ha o ke ne ha bona la tsolo ke le ke tsa cross border. Ka pampirinyana fa le tlamele be o itlatsitse ka pene o itse. Ke re o tla feela hore ha mona ke fatsing le lengwe.
0: Jwale ngwana mme ho ya ka wena o no lakatsa hore mohlomong mmuso tabena ba isebetse jwang go di le go eda kotara go di ntse tharo ba o yetse mo sebejona ba ke ba tswe le tsholo ba shebane le bona bana bana ba borona ka beben thabe ke le beke
3: ha even thabe ke le beke ke tsholo ha even thabe ke le beke le diplasi mo go ba kenelle re tsa maya ke hona ke di bua tse le wena ke le Kimberley la 20 class mane qala botsha mane ke tla simola ke bua ke diplasi mona bo go ya bo Kapa kwana go ya bo Cape Town go sebetsa bona batho ba ha o ka lebella di mine tsa ka mona dingata di mine fela nka se di ka mabitso ha o re wa sheba ma security a sebetsa mo ke batho ba ka ntle ke ipotsa gore anti South Africa ha rena batho ba nang le di qualification tse ka ba ma security mo di mine
0: mwana mme ke utlwile ke ya leboa
3: le bona
0: Mamedi ke tseo ditaba le shumela metse medi e pele wa tla hora ya bone ngwana mmere ei ho bima le ho jam pizza tsholo mona a re ho bima mvololo re a bona mo mamedi le lefapha lena la basebetsi a isa le kena le tsholong la o batlana le di company lo sheba rona re bontse re bontse mbanna hore ba sebeletse ba lona ke bomang ba bamba ne ba ipatile maruleleng hodimo ba bamba ke ne ga di fridge re ile ra di bona mmamedi seno se bontsha hore ha batho ba molao ba tla o balia ka mantswe a mang ha o molaong hona le phoso me jwale ke ntle o bane di company le batho bana ba hira mmamedi kotlo ke matla obane ba hira bana bana ba borona ba sina ditokomani ba ba patala cheleteng e sinyona ba ba etsisa mosebetsi o mongata ba tsi ba hore ha hona mo ba ka lelang teng ebe motho ka mani ena wa matha o ja chelete mamedike a go
4: bula menya mme o boloke jwalo ka boss build it Fumana monyako wa kahare o molded, wa builded, wa dipanele tse pedi, tse nne, kapa tse tsheletseng ka $31,999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
5: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapa o romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Tshatse molimo le naneo la dikalaneng fela dikeo wa dikalaneng le mvololo autia strata holisedi SM fela
0: mamere metsotso etsura mahwero bonga pele watla hora ya bone ronke le sedi mamedi moeng dumelang
6: wa phela ve
0: ke a phela ngwane so petsantle
6: ke phetse
0: itadia
6: Eh ya sebeli. A ntse ke mo tswa mo tsembatse ka dipedi. E bile nna le ke ta go thaletsa re mo se ka nnete go di o million million. Ke bona ke hlokomela ba thona ba tsama ba ya ha bo bona hore ba ne ba le ka hodimo le ho gona.
0: Butle.
6: Ke a jo sa dinga tswa. Ona ba so tsama ka o tsela ba ne ba le ka hodimo go bona ke. Ke tla be ba ba gona ba thole le matogo.
0: Jale muso wetse mosebetsi wena hore kgwedi le kgwedi aba etse mosebetsi ba shebane le tabena ya bana ba borona ba sina ni tokomane
6: ha mona tsa ka ne di le ba itsa mae sa hantle ha ba tsa bua ke ratile yona ntweni mo kgwedi ngwe le ngwe le ngwe le ke a tsha go tsiya mosebetsi wa muso se ke ka dire tabio ka le ntwe ntla ha ka le ha ba ya ha bo bona a nnete ba thola ka hodimo go bona ba le ke ba bona hantle maobane
0: Ona le botshemo nga ile a tshwara lo mamedi ra ikona are ga ra shebisa le dipalo palo ka nnete batho bana ba re feta hole le se di dumela
7: go tlo nda teng le kae
0: ke a phela ngwana mme o petse
7: mana ke tenda te ma
0: e itse da nda teng mangwe le tsela kae
7: ke ma tshe sa mona ka go mo
0: e ya ngwana mme o re ngwana
7: e wa tsaba nda twa ka nnete yona e hlake fela go baneng batho bana ha ba tsala ho ba fukotse ke mara mo re bulelang hore batho bana ba ka bona bonyane mosebetsi ba ka ufumana bana bona ka ofela ho bua ka hore mosebetsi ha iyo mosebetsi ba tshepisa mosebetsi ao wa sha ho tletse batho bana ba bana fela ane di tsela e ka bateng ha fela mmuso ene ke mmuso ke ntho e we se banyeno ha ba ka sheba ka madibong ka monnao go se bitse joetsa batho ba mona ha se go habana le tlhogo a e bothata fela go re wa ka nete ba ba getha mara ba getha ha e ba tswedi molemo e tswela batho bo ba tsagite molemo
0: jalo ho ya ga wena ngwana mme o no ka lagatsa hore mmuso tabena o shebana le yona na tsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi ka mo ga kgwedi tse tharo jalo jalo
7: wa tsaba ntate ne ke tahana gore di sa tsebeng go na mmuso no na o wa la hana ba ka re fela bonyane rimpere tsa meka di ID nna go yana ka tsa go di thao tsenne go go data fela go lubiso ka maramo ba ka ba shebe go na ma M ana a mona tsa tsena go tso ba jwa go utlwa he
0: mm
7: ina ana ai ka go le tsene se ke ra ra mmuso a ba tsuka pa go utlwa he go ba le botlhata ba mmuso bo bong go go ntse ba re bana ba ba le la kae kae kae nna ntse di ntse ntse di a ana ba sa di ntse tsena tse tswang ka bona botlhata ke botlhata bona bo tswang
0: ba ne ba kena ka molao
7: bana ba kena ka mona ene ba etsa molao le magazine nna ba sa aiwa
0: ho na le ntho ya bohlokwa e buile motswalla ka ha hore mohlomong le mosebetsi ga buile ho bana jwale re bona a isa le tsholo lena le qala fa pelena la mosebetsi bo di plasi mona re ya utlwa hore ho iruwe bona boholo le di company tsentseng di hlahela mona fumane ba hirile bo magolo a mabedi a batho bana be ile hore ha bana ditokomane
7: ke hala mo mo tshwana de mamela ga debene ka mana di tse tsile ntse batho na di ga ke me se bitse me kai e sha ile hala ke ka batho bona
0: mwana mme ku tlule ke ya le bowa
7: thank you mwana mme
0: tsabele tso ke le sedi mo mamedi mo yang dumela
8: e la mvelist
0: nda de ke ya pela mwana eso a pela
8: a ja pela ke mo robe robe robulation ka kutano
0: mwana mme
8: Nanzeli Sonarica, the Kaisa, in the Yetta Hale Bakele Baki Bakaka again, because I Kaisa Hala, Kahuidi, but one of our Batabajo Holo again, I had to get to the DJ. Kumana Lemadi Buhung, Awanamu, the Botata was the Bolitan Kabakala Bodi Jojo, Luana Skera, Peskera, Rabella got hook, and a happy, and take you to Ake Lebuera, Ake Lebuera. Batho ba qadileng ka o ietsa taba ena because muso khaletse hlokometse gore bona le ntwe tjena e tsetsa hala ba go no thothe go fitlhela go ba le batho ba nkang gato gore go etsa haletse le tjena because taba ena ya macha se taba entsweng ke muso ke entsweng ke batho ba itse ba ile ba bona ka nnete gore muso wa rona ga re se re sheba ka tsela e tjena le ona bona le motso na le manyofonyofo are ka tabeng tsena tsa bo
0: madibo. Ai manna. Ai bua taba ba bohlokwa man. Empa he ha re tshepe ngwana mme o bane ke mona le mmuso ba ile ba thea committee eno ya matona me ba bontsha hore ba tla tisa le melao e itseng bakeng sa ho lwantsha tabena ya melades na ditokomane.
8: E ba ha ke checka hape le ka tabo Pretoria ka kwa. Ke la ja phirana kwenya na ka Pretoria ka kwa. Ka Pretoria batho ba bangata wa checkang ba ma security ke batho ba hlahang ka ntle ena ba sina ditokomane le teng tshelta bona ba fumana ha ba fumane tshelte di bankeng a ifuwa ka bo matsoko jwalo jwalo because a ke ba tse ba bana ditokomane ene batho ba bana bo di provident fund ha bana bo di UIF
0: sho fela ngwana mmetse bo ding hore ho tlaloka
8: a ka lo ka mvolisa ke morebere revolution go tlano danko
0: thank you morebere be mamedi merare metso so bile wa tla hora ya bone ke ratile le gatwena engkueng ke mmuso jalo ga re bone Bloemfontein mani re utlwile le ga bo Germiston ka mona hore hona le batho ba borona le ba bang ba tswang ka ntle ba patang fumane motho ke ra mosebetsi ong ka batho bana o ba patile kae kae ha ba tswe mono ba imetse re nthwena e fete yena ya maobane ya la mashoa mararu me ba gone go tlela mosebetsing re itluile le yo mmamedi ba patue kae kae ke ka hona go botsa mpuso ena hore na e ba mmuso wa rona jalo kae re bone maobane ba kena mona ba kena mane ba fumane nthotsengate o ba ne jwale bana ba ba patileng bana le tumela hore a ke nthwana kwana fela re a tseba ke mollo wa parafini wa feta e tla ra o qeta o thola hore re a lentsa hape le gotlele mosebetsing o tshwere molekane wa medapelo ya dipolotiki Bloemfontein a e ntse jwalo re utlwile Germiston le ba bang ba fumanwe ba ipatile mono go ntse ba isetswa dijo gore ga re reke nako go tlabe o loke ga o phola gore le gotlela mane ga o sheba momamedi ba bang ba batho ba eetsa nthwe ke bana ba borona ba etsa tlolo ya molao ga re ikwale mamedi dumela dumela ngwaneso ke a phela ntate wa ka o phetsantle eitada ke maoletsa le kae
9: ke Joshua ka mona ka Chipkin Park
0: eya ntate Joshua
9: e mbololo wa bona ntho ena matšhini ya sebetsa ngwana mme ya sebetsa nthong ra gagolo ke ithotsa gona bomphaka gobaneng ba ke batle mona na Chipkin Park mo
0: go jwang Chipkin Park mo
9: wa bona ngwana mme mona le ke hotspot ya batho ba hantle ba kantle ona le play ke mona o kentse re dele mo ke di host ke o kere ke ntse dipoloto makgona ntse di company mo ka ha ile mabota makedidi go dula batho ba Malawi fela mona go dula batho ba Zimbabwe ba South Africa bo wa ba di ba raro mo a di file batho ba no fela se le ka bona go kwala di o se ka kgona go kena ka ga dijale didihumo tsa mona volomotomo le maponisa mona na metro a ke ya mona gauti ga ba batla tšhelete ba tla monana ba tsong ka di 1500 ranta bo mathu monana go kwe tšhelete monana ba ba lelekise batho bona ba bankele tšhelete ga ba keta ba kene tleding ba tsamaye ba ba sia mona dolong ga re kgone go tsamaya strateng ke mathata fela
0: kere empa he ke mona mmuso o entse gore ba nna re lomentsebe mo re sa boneng le bona la o sa ipolelele bitso e re tsebiseng gore a ke letle ke na le gwao ya gore mane go na le bothata ga re etse jalo re sebedise monyetlhe ka reng eno ga o bona gore e tlile mona e ka re go na le bothata
9: bolo ga ke ba sile gore nka nna ka etse ipata le bitso ke ntho e motho e mo le mong a llang jalo ka maobane go le ikwetse monana go sena batho ba sebetsa monana di-shopo monana di ikwetse kore oa bone shopo tsena tse mona di sebetsa ka batho ba tlhaeng ka ntle fe ke difeme tse mona ga ona motho a tlaya mona go fetiwa gole kwana maitsamaelwa thoko kwana ga ba ka batle mona ba ka tse fokotsa bana ba rona ngwana mme ba lapitse ba dutse magae kwanana ba sebetse ke batho banana ba nketse ba renketse mosebetsing oe bone
0: ngwana mme ke ala boa ke utlwile maikutlo a gago
9: Olukile mvalalo thank you mwanamme.
0: Mamedi ke tlong ka ba bararo ba o ketela ri ne le matsometsing lona ba rometsing di WhatsApp ei vale. Ke re ke a bula mona veli a o mamedi. E ronta fela. Dumela mvololo. Muso o dule o tseba gore crystal drugs di etsiwa hona plasi mona. Even now batletse ba bangwe ba tlile ka di-taxi maobane ka dipolaseng gotlhe Free State mona e batho ke malaetse wa momamedi mona re a evely jale ka re ba balela dipolaseng mane he bana dumela
9: o ha tsonge neng kae
0: ha tele ka kwanis
9: ba teng vele
0: e itade
9: e a bi luna na na go ding tsheka tswang mo ka mo ga di ke pedi jwalo ka mo ga di ke pedi
0: e ga se ba e lore
9: e ya le le jwalo ka e lore ene ntse mo bana ba ba patile len mo hlaba ke ye tsape ba ska ba re re
0: oh ba fitse
9: tous ee ba fitla fela thosobele ke yona batho ba tshwara cause aka ba bareeletlhantse batho ba pata ke ore ka ba ba patalele ee abee le bua le mo fokeng ka dipolaseng ona
0: ke a le boaphoka lesedi dumela ngwaneso
10: o ya phela motswadi
0: dadwaka ke a phelela o phetse fa ngwena
10: kepitse gantle bua le mojalefa mane ka mo ka brakpan wa tseba wana motswadi wa ka nna ne ke ire ntho ena ba etse beke le beke gobane ntse na le bane ba ipatileng mane wena motswadi wa ka so kano tjena ga e le gore ga baole gore mosebetsi wa sa nna mane mo ke sebetsang teng mane do yaka ehlene ba le ba ngatangatangata magano o cheka ntse ke ya godimo letlhase ga ke sure o e tsagalang gore ba na le dipampiri ka program mara ehlene ba le ba ngata abolo ka mana
0: jale beke le beke mmuso o sebetse o etse mosebetsi ona o sheba gore go etsalang mone
10: gantle wena mvoloo
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
10: ke leboile
0: mamedi keng ka o qetela dumelang
11: ela volole le mavolobolo
0: ngwana mme
11: moletse ka nakone ya kgethollo ka nako ya apartheid nthone ne itse bogile go le ka bodikente go bona go ba mapolasing nna e ka ba ona dithone besetsa tisteng lengwe le la bona bana o tile polasing le ka tumelene ka pa ona le gone so ka bane ke file ka mole e lesio so ke nana mmuso o ka etsa kgwedi le kgwedi police ya ba molao o tele ya ba molao police a fetsa mola gone kgwedi le kgwedi ga o reitie go bona ona e ka baka connection ya ona gona e ka ba ga o na batho ba e bane motlhomong ga ona ba kene ka mola oso o tse mola wa ona mo o tsamayang teng o tsamaya ka dipampiri tsa gago ana ga o le moaforika bo lo tsamaya ka ID ga e motlhomo kene ka kone ka re ka tsebe biro ka molao tsamaela dipampiri tsa gago ga e di mola go e dimole o sa tsaleng le ona o be le maponisa a ikarabele ba o kaetsa mosebitsi o futse o bona ke nana ntho ne ka ba betere bodise ba batho ba ba sebetsela le sepodisi sepodisa se ba lomatsebo gobane ka ditiso tse itsetsetsong tsotso sepodisa sa na se sena lese a go motabeng ele ya melate e tsena ka re ba ba sentle le molao
0: sho ngwana mme ke utlwa gantle o tswa e ka re sebeletsa ka nnete kgwedi le kgwedi mme ebile ke bone momamedi e mongwe a re re a tseba le bona basebeletsi ba mmuso ba nang le tukera o etsa mosebetsi yona re dula le bona mona mvololo ba tseba mo o nang le bothata
11: so ke nna ina ya tsama ka tokoma o tsumo tsa mantle se pole sa se se stop se any time ke nna ntle ka foko tse mo le tsong nna go go le nya le tsama ka tokoma tsa ha le ma Africa bora tsama ka ID ha bo ke ka tsa nna e tsa Africa tsama ka tokoma tsa o se se e dimo le gone e tsi ntu go le go e le ka pali nna ntle ka ba e ka foko tse ya mela te ke ka Africa ntle le mo ngwe
0: mwana mme ke le boela maikutlo a go utlwile
11: tsane go hleng bonis tlo
0: Mamedi ho fetseng ke nako melaetse e mengata mme ke a tseba le wena o ne o lakaditse gore o ka tshwela setlhong sa rona ka jeno fela re buile mo mamedi nkinele matsogo metsing ba romeletse melaetse go WhatsApp le wena na lakaditse o ke ena mme re na le tumelo jalo ka moporesidente a ile a bontsha gore maAforika Borwa tabena re a e utlwa mme re a e bona ke ka gona ke theang komiti ena matona a fapaneng a mafapha a fapaneng gore re bone re nka jwang le o tisa melao mme go a bona la teng mo mamedi gore bothata boteng mme go a bonagala gore masoba a ile a bulega nako e telele gore bana bana ba borona ba senang ditokomane ba iphumana ba le teng re a bona momamedi bo Durban bo Cape Town gotlhe mona ba batlang go gutlela lapeng ke magologolo le diketekete mme ke bela go fakeletso wena ya feeling budulo bana bana ba borona nka gato o ba botse mme di tokomane tsa bona ile o netefatsa mafapeng anang le tokelo ya go lena la taba tsa sele ha yo re ke file motho budulo o hirile ho nna mane e ke le ntshebele mona hore na tokomane tsena ke tsa nnete di modumela hore abe Afrika Borwa di modumela hore abe le kgwebo ba ne re tla ba bona nako e tla wa itlwa re bua mmamedi hona le batho ba tla beng alla he nna ne ke sa tsebi ne ke ba file budulo go ba ke ne ke lapa tlala ke na le eng empa ha re ya itlwa tlala ra itlwa eng ha re etse dintho ka molao e qala ka nna le wena jwalo ka mo Afrika Borwa gore re be le lerato le go boulella le o tshireletsa melao ya Afrika Borwa le naga ya rona naga e nngwe le e nngwe mo mamedi e na le molao wa teng mme ga o ya moo o tlame o tlhomphe molaong wa naga eo la o ka ba ba le tšhelete kae o tlhompha molao ga o kena molao naheng eo go tho molao ke ona o tlameya go tlhomphe molao e le yona ntho e re e kopang go bana ba borona ba tswang ka ntle gore tlhompha molao wa Aforika Borwa mme ena e gutlwela mmusong gore re ile ra iketla gagolo melao e teng empa e kenyo tshebetsong ke batho ba tlameyang gore ba ikenye ba tise ga ba etse Mozambique o keke bo a tsamaya fela mmamedi mona ebile rona ba ba sweunyana ba o lata fast re mona bona vene eme a maponisa mona gore re fe o na le matsatsi passport ya oekae a o ngwaya nko o ngwaya tlhoo e ke isile hoteleng kae a e ba re ngwana mme re ya onka o tlaletsa o se o letse banna ke ya police stationeng e itseng kopa le tlise tokomane tsaka go bontsha gore ke na le matsatsi ke molao mmamedi ga ba e kwalekwalekwa mamedi metsotso e tswera magwele shome ka moragora ya bone re wetse mogatlhelong wa go qetela wanane o lena la dikalaneng e tlhola letsatsi kgwedi ya Phup 2026 ke selemo dumela ngwana mme dumela tlhe wena ya ketekang tsatsi la olatswalo ka jeno re happy mona ke bitsa malaika ba re matswale tshebeletso e ratwang.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Pale malaika, ke mang ya holang ka jeno, a ke di one tsa July, arre ya pia pia pia pia pia.
2: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
1: 086-000-384-079-758-5066 dumela
3: alo mvololo
1: shapo jwang wadeso
3: ke tswile ngwana mme
1: a monate ngwana mme ke maoletsa le kae
3: ntate motlholo ka mona ka culture v
1: ntate wa ka batsowe
3: Eyo
1: shapu wangwa desu.
4: Eyo utoke na mjale pa hata ka prakpane mani.
1: Shapu wangwa namme.
4: Ereke kumata ya kankoto ka mani kituse batu kibana na mani. Kima mjale pa chavala ka section 4 mandela paka. Kirele mtate chavala section 4 mandela paka. Kitorele mkono waka. Tafasi kolo sa chibulo mani na lady mani. Kirae kibarata huri haba tuwe.
1: Wangwa namme kiale bo atasile mna atilwe.
4: Thank you mbololo.
1: Shapu kiso na le sedi FM umoye nkoto.
5: Bolito
1: ela ngwanes o
5: pele ke ngwanambe
1: ngwanambe ke a phela o phela jwa ngwana
5: ah ka mogau e bolito gore ke ra kene gore ke re o mjuni wa le bakanya ka tlokolani ke re mamruti wa le tlene la mo wa sele ka bo se kombetlen ke tetele ka doctor mutapi skola nyane ka panda bay park a mo le ba a ibo tlo ba london skola nyane tlokolen na o ne se london tanko
1: kile bile skola nyane shapo ke tsona ngwane so le sedi eleu
6: mbololo le kae
1: ngwane so ke apela opetse
6: amla dzele
1: eita dia
6: e boel mo fugeng ka blessing tsa masha mona ve
1: e ya mo fugeng
6: e ya le ya go ke me di shela ka tola ka mo mogoma die ke ga le tsetse le monate ye ba se le tsi mmoho ke le pheku situwele e le phole mo fugeng ke ba be le tsetse le monate
1: Mufugeng ke le bo ngwana mme.
6: Thank you bolala.
1: Mamela ine petse super na gotla u tsivisa fela re metse o tsuma shuma mabedi a metse mara roga mara horra ya bone. Le seri dumela?
7: Out your throat o bitse.
1: Ngwana mme ke a phela o phela vangwena.
7: Ah ke mona ta u tsia ka bana gore ke ba tsetse le tsatsi ngwana mme.
1: Ba ithadia.
7: Le rato mo tjejane botshabelo section C2. Shambala la iwa botshabelo section C2 the reverend muruti mathaba le yena ntate ka C2 bona ba itsotsa tsena tentle ke fusi ba phakisa ka post town thank you wanam
1: shapu fusi shapu ngwanes
7: e thata so
1: shabura le sedi FM le u
8: ka boyi
1: ndade
8: wa pila
1: ke a pila ndade o pila ba
8: ha ipile tsa mo hauta ba di
1: ndade kwa ke ndade ke ma
8: ndade mo hlatsi ka dinwe
1: e la ndade ma hlatsi
8: e mune bue ka gai ve lu salte so kite mona ma ma hlatsi mana register o ma hlatsi tso kite le ka ma patata mona o sa takile buile beli
1: ke le bo anda de ma hlatsi tsa dzile mona at
8: o be jwa lo beli bye bye
1: ala ala le se di le
8: bolo
1: e la ndade
8: e ke u bo di prema bene ka bona ka botsabelo ya o bana
1: ndade ma bena
8: ege irike makamani ka hop house ka re ke re me mamulo itswa swa phatsime ke khukhele ka botshabelo ka bona ke re fusi maphakisa ke re tswa swa phatsime ibile ke

0: re utswile e ke ketele ka mofumadi wa ka e ke moratang ga ro no dodi mabena the one and the only kere a se a phatsine eke
1: ke a lebone date mabena tsatsi le monate
0: le wena fela jalo tle
1: tshebeletso ke lesedi mamadi dumelang ke apela ngwana mme o petsa ntle
2: ke petse ntate o bua le bonolo lesuere so vele ke ntšha le ke itse kere ntate
1: eithada
2: Eh aba tswe ba tlo mkibeli kopo so santa de baba le fu ntate wa ka so vele ke se matlhetso mang ku le fu ile ma tsaka monyane petres le fu ile nga butwa ka a ya ke anta samana ke
1: mwana mme ke le botsa tsile mona de gere
2: tang ya ke ya mna de za
1: mamedi a doctor nhlapu o teng ka jeno re tla bua le yena o rekile na go mwana ho dikala neng ho le CD FM ho so mana ho nhlapu pharmacy etsa bona di baro taba tsena di ufete tswang di ho ihe mo mamedi tla ke re tlo sheba taba tse pedi tse tharo re bone mo president maobane o entse petho ka cabinet eng ya hae jale re bone le tuna la timo john stien hazen haisa le tuna la timo mo afrika bo le serie fm jumela
3: good morning baby
1: jumela khaisira moto
3: Yeah, we are going to be happy.
4: Le khulu pele ka ntate.
1: Mme ke apela o pela jwang?
4: Ah, nena nga ka ba tsika ka mena ka phase.
1: A mana tse.
4: Ke ke tso se bonte ke bana ba maga, ba mogetlo wa maga. Ke ntate re se tsaka ma kha tsena o welcome. Ke tso se ntate ke se batlabe yena o mtirante e ke tla nka ntate mpha tsena o fhlo ga. Go go tsa le ba botsa ke nna ke tsa.
1: Mme manga ka tsa tsile mana tse mme.
4: Thank you,
1: Papa. Arenge baba raru ba o qetela le sedi.
5: A mona tinta timulini kae.
1: Ke apela mme wa ga upetse.
5: A ke tinta timulini tshuru makaze.
1: E ya mme magabelo.
5: E timulini ya batswe ba thutle.
1: A batswe mme.
5: A ke tso se gauta ma go se tso se ntate. Ntate di bise ka mala ba thoni ke house ma mutina ka me ya thoni ke ka house ma ka ka di shago. Ke tele ka asma funta ka ka thokoza ke a le bohle ntate mo le tsa se le monate ke
1: tsa tsile monate le wena mme
5: thank you pa
1: bye bye le sedi
6: hello ntate
1: dumela ntate
6: le tele ga ipa
1: ke a pela ntate wa go le wena ke a kgwa o petse ntate ke ma
6: ke ba tsima phakisa ba tsho tsho ba
1: a ba tswe ngwana mme
6: le di go pela mo le tsima phakisa ka cross starter ke go ga ke re selo mo khale le di tsela ka sekolo yang. Ke ba tsima pa di tsatsa tsa ba taipa.
1: Ke a le bo ngwana mme le sedi eleu.
7: Am. Bololo ga se strateng khoto.
1: Yela yela.
7: Ka mo le ka ngwana mme.
1: Ke a phela ntate.
7: Ya, ke ba dinga ka mona ka phulo ho feli yena man. A ke re mo go tshe re mafoyana tsa party me. Ke ntano re Mara majwang ka rich park be ke re mamotse yena ka mona ka phulo hopefully yena man ba tse ba phatsiwe mamotse ga ga tse ya tse phatsime nangu
1: ke ya le bo ha ho longwa na mme le se di dumela
8: out of strada
1: e la ndade
8: le ka out of strada
1: ke ya pela pela ba ngwa na mme
8: a lo fete
1: e tada
8: o tsere mo ebrana ka bona ka ka bona ka matate ya mebi
1: e ya my brother
8: o go nge ke so se ba khangi bana ba tsian taxi association ba o ke ba hatang ba ntusa nga holo vele ke ka ba ne ka nti ke motho ya ntse a tsholaya o tsamaya ya le ha ke a se ke le kwana ba ya ntisa kamane ka tshebe kamane ka Christmas ke nkime ke khobedi ya se ke re David le selo ga tebe bana Association. Ha modimo o ba tsone fa tse zeri. Bana ba kopela ke ma ebogala ka mo ya ka matateng tsa mebi. Ke le bule pele.
1: Shapo ke tsona my brother tsa dzile mona ding wana mme.
8: Thank you ka go le so.
1: Mamedi King go qetela le Sedi FM dubelang.
9: O tsa strata.
1: Ngwanes.
9: Ke a pele wa pele.
1: Ke a pele ga ga bobe zwi ba ngwana.
9: Ke pitse mona.
1: Beitada.
9: O tsere se ke ne ma sentse ka mme ke go nna re tlo po rata. O tsa strata a ke ke tso se bana ba la drang ke re o smari ya ma jwang ka mona ka risipa ka ke re morang ga ntse ba ka hola Kimbali ke re o sentivi divi ha tsaba ya le monga mono. Kamuka amelo dile ka la fijimia ke re go bona ha batsoe ba phatsime ke di boetse o tla strata
1: mwana mme ke le boetsa tsile mana dia gere
9: a ke le bo
1: mamedi re le bo wa ma show mararo metso tso ga mara hore na ya bone mona ho le Sedi FM ho sa no tla ba teng mo tsho moratuwa le go tlile le yena o tla ba boloka ba nang khono bekeng ena ka sepa ba tla sebetsa hantle ya lo tlaba lo wena le la bohlano mane lona lena la dikalaneng mamedi ke le boa ya le rei tlopa re se ro tla fie fie la fela vele re ke re shebe fela mamedi tse pedi tse taro mona ho o tsohang a dihwai ho le Sedi FM mamedi bona la jwalo dihwai tse a tsehleng di sebetsa ka nama e khubedi mona Afrika borwa ba sebetsa hantle Obani ba etsa bonnete ba hore mosoma wa tlemane nama ya rona ya fitla le ho ja he re ntse re lwana le lifulena la mokaka empa dintho di tsama hantle maybe le mamedi ho bona hetse e kgoding ena e fetse maobane ya batjha hore ka nnete batjha ba ikagala ka soswana ho tsena tsa timo maybe le mmuso o ntse o ba khotalletse re bana ha re keneng mona timong jalo ka batho ba batjha re ya le bua ka nnete mamedi ha o bona la dipalo palo edintse di hlile di nyolowa mona timong ao ke taba tse manati ka nnete ha holo batho ba batjha ba kena ba motho a motho ba kena ma ba kena mamedi jalo ka lefapha lena la timo ke lefapha le hlaisang mesebetsi me le hloka hore motho a sebetse mo mamedi jwale re bone le maobane he mo mamedi mo president wa ntsepetho wa cabinet ya haye jwalo ka ne re tseba hore le tona latimo ke mo champagne Steen Hazen me re bone he ha jwale le tona mono e se le mohlomphe ivele au camp ke yena ya di tshwere ya le re le ra bona Steen Hazen le yena bua mona hore e ke tlositswe ke a tloswa mona timong ho bane ke ile ka hana hore tseding tsa di company ka ba ba ba sebeletsi ba company le hore modula stulo ke meta pele wa mehlengwa ANC a mvololo wa DA Hey, la ka bana le batho bona modula stulo wa mihleng wa di 8 Tony Leon ona batla ke buisana le bona ba kene mona le fapeng ba le kile ga hana ke ga hona ke tloswa mona e bile di politiki di thata mo mamedi fela re bona utlusitswe he ma bane sele matlatsa le tona man ho trade and industry RBC jalo hitha hitli mashuma mabiri ya metso supile metso supile otla hora bahlano or four ways from a heartbreak

0: Mamedi bona bometse Jonathan Butler are many faces. Heather Hitley, a forward from a heartbreak. Le shumele metse robedi mamedi metse so pele wa tla hora ya bohlano. Re tlokena jwalo mane ho Dr. Nhlapo. Ho tswa ho Nhlapo pharmacy hemo mamedi ho le shumele metse supileng. Re tla be re buisana le yena. Me ku tlile mamedi tshutlano ng sa se ikokotlelo ho sane. Thabo Lelebu ba tla bua le monghadi go itse mang a di sekweleng acting director for external communication and medializing ho tswa lefapheng la thuto Gauteng, mme ba tla bua ka sehloho se reng boitlhophisetso ba go bala ka kutlwisiso, re shebile jwalo winter classes. Tshidiso Ramatsie ke ena ya tlhophileng hemono momamedi baithuti barutwana o sane e tsa bonnete ba gore le ya mamela seikokotlelo re ya tell afternoon drive pakeng tsa ora ya kapa gora bone ga e fetile ka metsotso e leshomele metso metlhano go ya mane go e leshomele metso metlhano pele wa tla gora ya botlhano. Mamedi leshomele metso supile pele wa tla gora ya botlhano mvololo ao ba nna o teng ngaka mona Dr. Nhlapo ho tswa ho Nhlapo pharmacy. Ntate dumela.
1: Go tlo le ka ngwaneso.
0: Ke aphela Dr. Opetse hantle.
1: Ba re sa bolukilwe ke mohau le maemongana ngwana.
0: A ria le bua Dr. Goding e ntsha nako ke ha.
1: Mohau wa Jehova ke le bua ngwaneso vedi ke dumedise mamedi wa rona wa City FM ho le haufi. Ya mamedi nga le teng ya ho dumedisa mona ke Dr. Nhlapo ho tswa ka mona ka Nhlapo pharmacy. Ha go putse mamedi hanyenyana fela hore ha re bua ka Nhlapo pharmacy re bua ka rona ba sebetsang ka ntho tsa setho, re sebetsang ka diwasho, re sebetsang ka metšhini ya tsa bophelo bo botle. Bekeng ga o feta ne ntse ke bua ka tsa bophelo ka metšhini ena ya tsa bophelo bo botle ena. O kore ke keke ka letsatsi la kajeno ke keke ke name haholo ka tsena tsa setso tsena. Re sebetsa ka ho thusa batho mohlolomong ha o na le mathata tsa bophelo ba hao, mohlolomong ha eba dintho tsa hao ha di tsamaye hantle. Ebang o batla thuso ka tsa setso tse tshwanang le go tlhatsuo motlholomong o motho a tsamayang ka difisi jwalo, difisi o sa kgathaletseke tsa mofuta ofeng, re kgona go thusa ka tsa lelapa o tsa motse le lelapa la gago, re kgona go thusa ka dintho tse tshwanang le mahloko a ga e ba o ya kula mmeleng wa gago. Re na le di-herbs tsa rona tseo re itopanyeditseng tsona ka kwano ka mona ka Nhlapo pharmacy. Mme a re felele fela mono ha re bua ka ka tsona tsena tsa setho, re kgona go thusa ka dintho tse fapafapaneng le ga e ba o na le bothata ba dintho tsa semoya ka kakareletso. Bana beso go motho mang le mang ya batlang thuso o sa kgathaletse o tswa o le go kae, thuso e teng ka mona ka Nhlapo pharmacy. Mara ya pele ga re tla ka o tsena ka tsa setso, taba ya pele eo re batlang gore ke re qale ka yona ke tlhatlhobo pele. Re na le mefuta e meraro e mebedi ya tlhatlhobo. Re na le tlhatlhobo ya face to face mo go tlhatlhobang ha o le teng phaposing tsa rona, mme tlhatlhobo ya rona it's only 100 rand fela motho ka moo. Ga o tsamaye le lelapa is 200 rand. Ebe re na le ena e re bitsang online consultation le o re tlhatlhobang ka mogala o sa kgathaletse o tswa o le go kae. Batho ba bangata netse re thola molaetsa ka yona gore ba tlhoka tlhakisetso ka yona go yona e sebetsa jwang. Yona mamedi wa ka ya gatile o kenya 200 ranta e leng consultation fee ya rona. Ebe ba 200 ranta ena o buka consultation ya o within 30 minutes wa e thola consultation ya slote ka sesen per consultation is about 30 minutes. Jwale motho mang le mang ya batlang go tlhatlhoba ka mohala o tshwanela go a buke appointment ya hae gona tsatsing leno. Ka netefaleletse kore o tla thola tlhatlhobo ya gago o sa kgathaletse o tswa o le go kae. Go batho botlhe ba batlang gore ba kopane le rona re le ba Nhlapo pharmacy, gopola gore re tholana ka mona ka se re nageng. Mme taba ke monate tseo ne ke di tshwaretse mamedi ke le ke ne ke itse ga ke tla bekeng enana ke tla tla ke mo tsebisa gore Freistata ka mona kutlwile selelo, kutlwile selelo Freistata ka mona. Ke tla be ke le Bloemfontein starting from this coming Friday go tloa ka labohlano lena leo re tlabeng re ya go lona. Ke tla be re qala re bula shopo ya rona e ntšhantšha ka mono ka Bloemfontein. Mara ke tlo tsaya dinomoro batho botlhe ba lakatsang go fitlha kamolo ka blong fatima ha jwa le ntsa le le kamona ka tropo nya serena re mo batho botlhe ba batlang ka rona ka go tlotla go ya lekwa mme re kitse di nomoro go batho botlhe ba reng Dr. Nhlapho re gathatse ile ka tsa botshelo ba rona re batla o tseba gore go etsala eng ka rona mona ho motho mang le mang ya batlang go kopana le ba Nhlapho pharmacy di nomoro tsa rona ke tsena tsena tsena ke 069 48 22 557 ka di theta hape 069 48 22 557 di sebetsa both calls and WhatsApp mmamedi ha re tshware mono le yena re kgone go thusa o sa gathaletse go tswa o le ka ya Afrika Borwa re ka kgona go thusa ngwaneso ya gatikeng ha e ba o imetswe ha e ba o ya kula re na le motšhini ya tsa bophelo bo botle re sebetsa ka setho tsa molago ala fela ka letsatsi la kajeno re tsebe go fitlhelela mo o leng teng le wena re tsebe go thusa mara mmamedi ke a mo kopa go mmamedi ya batlang go kopana le rona ka moo ka Bloemfontein jalo ka re tlabe re bula lebenkele la rona le dichacha ka mono ka Bloemfontein dinomoro tsa rona ke tseno mmamedi re tshware dinomorong tseno re tsebe go tsebisa gore ka moo ka Bloemfontein re tlabe re thola ke tlabe ke le teng ka setho ke tsamaya le metšhi ka metšhini ya rona ke tsamaya ka ditlhagiswa tsa rona tsa Nhlapho pharmacy ke go seka ba fetwa ke monyetla ona kopana le nna labotlhano lena le go yang go lona ka Bloemfontein ke a leboa vele ngwaneso
0: Dr. Nhlapho ke a leboa ntate sebetsang gantle Bloemfontein go bela re bua gape nakong e tlang
1: thank you ngwaneso se re le teng ka ga Bloemfontein kgotso
0: kgotso ntate mamedi leshome le metso mmedi metsotso gantle pele wa tla gora ya botlhano morutula kaje ke ya mmona o sa le teng gore fa mafube mme tla ra re tswa le ena re tlabe re nka rusia jwalo go bana beso ba lenaneo la makumane a mona le mane
2: maraga se ne di fela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela nyakallang basotho gore

0: Kapo Hubeng.
1: Mamedi nna le wena re felela mona ka jeno ho lena la dikalaneng a re kopana gape nakong e tlang mananeong a tshebeletso ya lesedi. Re ya go morutile kaje Matebesi wa Halakaje Mafube ka Pina Manate. Prophet T o re ha ayo Manate Pinina Mamedi ko sia ka yona. Bye bye.

color.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Disebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa Makgothi Thobagale, o re jwale e tjhankanena e se tlo bitswa ya tshireletso e matla ya Grootvlei. Thobagale o re tjhankanena ha e sale e le tsamaisong ya company ya private ya tshireletso ya G4S ho tloha dilemong tse fetang tse 20 tse fetileng. Ke buisana ka ntlha ena le mosebetsi mmoho le rona Ishmael Modiba, ke yona o teng ka phaposing ya kgaso. Ke boletse hore ha ba robala e sale ba phathane ba qolotsa tsa botlhokwa tsa moraorao bosiu kaofela o fitlhelela mesong mona. Re a leboga Ishe Kgotso o amoetse Makumane.
2: Dumela kgaitsedi yaka.
1: Ha re qale ka nalane e kgutshwane ya tjhankanena ya Grootvlei le company ya tshireletso ya G4S.
2: Kaitsedaka o tla gopola gore company ge e tlhomiwa mengwaga e 25 e fetileng, ke company e leng gore ge ba tlhalosa ke e le gore ke company e leng re ka re ke private partnership, mo e leng gore company kry yona tshireletso e be le ka fase or e swere ke company e ba re ke Bloemfontein Correctional Center, yo le yona e rilego go kry-a contract e ya neelana ba ke G4S gore e be bona ba sepidisi ba tronko ye. Bona ba e sepidisitse mengwaga e 25 mo e leng gore re bone ka ngwaga wa kgwedi ya May ka ngwaga 2022 maemo a ile a fetoga mo ile re ile ra bona le go tseba ka go tshaba ka tronkong e gatha bo besta, mo e leng gore ile ya tlhaga ya ditabeng ya ba pepeneneng, mo e leng gore ra ipotsisa dipotso tse dintsi gore a na go tlile bjang, mo e leng gore ra tseba gore setopo o ile wa tlhalosa gore go bile le motho a tlhokofetseng mo ra gotse gore le setopo seo se goditsong ka moo ebile setopo sa katlego bereng yo e le setopo sa se ile sa šomiswa, ke mo e leng gore ditaba di thomile gona mo e leng gore lefapha ga ke la dudisega, mo e leng gore go thoma nako eo ba bile ba bontšha maikemisetso a o ka thopa go tšea tshepidiso ya tronko e fela ba swere contract eo ba gana nnang gore rena re swere contract ya mengwaga 25 re sana le mengwaga e rileng go ka feleletsa mošomo wa bona, ke mo e leng gore lefapha la tša tshireletso la tša ditronko ba tswelela pele gore a ba tswelele pele ka mošomo wa bona, fela ba lebeletse gore motlhang dikgwedi le matšatši ge di fitlha ka kgwedi ya June e na le matšatši a 30 kontraka e fela bona ba tla e ka tumetša ba tšea tshepidišo ye ka ge re bone bošong ba mabane mo e leng gore ba dirile yona tiro yeo, mo e leng gore re be re lebeletse ka tšatši le la mathomo la kgwedi ya July, mo e leng gore re tlo kopana le boeteledipele ba lefelo le mo ba re tlhalosetšago maikemišetso gore bona maikemišetso ke eng ka tshepidišo yeo, mo e leng gore re ile ra kgona go kopana le bona bošego pele ga letšatši la pele la July, mo e leng gore re le ka bolefelong leo mo ba lebeledišiša dilo ka moka gore dilo di sepela ka mokgwa o ba rerilego ka gona. Ke nka netefatša gore ee ke nnete lefelo le ka fase ga lefapha la tša tshireletso, mo e leng gore le yona lefelo le fetotswe lebitswe ga e sa le Mangaung Correctional Center fela ke Grootvlei ke netefatše ke se ka dira diphoso yona ka mokgwa o ke tsebang ka yona ke Grootvlei Maximum Correctional Center, ke lebitso le leswa la lefelo le
1: Grootvlei Maximum Correctional Center. Ka mantswe a mang, lebaka-baka le ka sehlohong le ntseng hore ho be le diphetho tsena ke taba ya ho thoba hwa Thabo Bester tjhankaneng eo, kapa ho na le mabaka a mang a ka thoko a potapotileng qeto ena e nkuweng?
2: Go ya ka moo lefelo le le tlhomilweng ka gona ge sa thoma, maikemisetso magolo ne e le gore ba neelana ka go bana le private partnership, fela morago ga mengwaga e 25 lefapha la tša dikgolegelo le tlo tšea go tshepidišo ye, ke ka moko go rerilwe ka gona fela go tsweng ga Thabo Bester go ile gwa senya maemo ka mokgwa ba be ba regilelo ka gona, ke ka moo ba nyaka go tsea tshepidišo ye ya tronko e nka tlhalosa.

0: ka gore ga se lefelo le fela le leng gore le sepediswa ke private partnership gona le tronko e nngwe ka motseng wa Makhado ka Lutrigard ke Kutama Senthumule le yona ena ke private partnership mo e leng gore contract ya bona e tlo fela ngwa go tlang mo e leng gore correctional services le bona ba tlo itseya ba mo e leng gore ba sepedisa merero ka tronkong eo.
1: Ishmael, re leboetse nako ya gaotsa mo phumole.
0: Go lebole nna kgaitsedi yaka ga ka bopata.
1: Ei, ke a bona mahlo a boima, mamedi ha ke kena ka jeno ke fumana go tletse dikoloi fela ke ipotsa ho etsa la rang. Ba tletse mona baqolotsi ba ditaba ha ba robala o skana na ke ba pala ke tshotlo ha ba robala. Re leboa bana ba isu ke Ishmael Modiba ke mo sebetse mmoho le rona. Ha jwale e re ka pelenyana fela re le kole dingongwe re hotse o re romellang tsona wena mo mamedi wa makumane hore re fumane le thuso ka padikeletso tsa ditsebi mo mamedi wa rona wa Virginia Free State o lile mo ifong ka tshelete ya hae tsena tse fuang basebetsi ba tlwaela mosebetsi UIF e wa sokolang ho ifumana.
2: Ke ne ke kopa thuso o nthuse ka matlole a ka ho afumana e leng ditjhelete tsa ka tsa UIF. Ha e sale ke di ngodisa ka di 26 tsa January lemong seo dimo sena. Ha ke soka ke fumana letho letsatsing la kasheko lena. Ke ne ke kopa o nthuse mme mantsiwa ke a kopa.
1: Makumane e tlotse matjato ho fumanela mo mamedi enwa wa rona thuso le fapeng la Khiro le tsa basebetsi Labour and Employment Free State. Ke not habile we fumane tshelete ya hae ka mora hore moifo o ema ka maoto.
2: Ke se ke itse ena thumo we petang. Ha e peta ha le ngwana mme. Jora ka hore o peta thumo. Ke batla ho leboha ho mina ha le ngwana mme. Ke re ke a leboha. Ke kgonne ho thuseha ka lebaka la thumo ya ha ngwana mme. Ke a leboha. Ke re tanki ha ngwe, tanki ha bedi, tanki ha raro. Ke itebohela. Ha le hole le sedi, le hole, le be le hole le re holele.
1: Ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongorengwe gao re dilata ka bongwe ka bongwe e re keng ka maikutlo a gago go tsemele bonye batho marandrang ka dipuisano tsa setšhaba ke tlong ka bammalwa fela 086 000 3084 086 000 3084 e re ketse tlhokomediso ka pelenyana ke ena pele keng ka maikutlo a gago.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ke itse ke taba ya mehwanto e bileng dikarolong tse fapaneng tsa naga maobane e kgatlhanong le melata e phelang nage in Aforika Borwa ntle le molao le taba ya letswalela la Nigeria le o re tlalelwang gore ke monna wa motlatsa majoro wa masepala wa Mangaung Metro Free State o letswe ke ditshepe Bloemfontein re tlalelwa gore o tshwaretswe go pata melata e phelang nageng ena ntle le molao. Ya thotse ding tlhogo ya lekala la mafokisi la Hawks kwa KwaZulu-Natal e beletsweng ka thoko nakona mosebetsing le seja senona o itokolotse hanghang mosebetsing sena ke kamora gore a hanelwe go beha meja fatshe mosebetsing o entse kopo ya go beha meja fatshe mosebetsing ka kgwedi ya Hlakola selemong sena. Gopola gore ke e mongwe wa batho ba hlaileng commissioning ya Madlanga ga di kwa ka dipotso yena o ne a botswa ka setetefatshe sa cocaine se qosang diranta tse dimilione tse 200 million se utswitsweng se le dikantorong tsa Hawks Potchefstroom ka kgwedi ya Pudungwana ka selemo sa 2020. Wane re ya vale ho ntatempore dumela ntate ntatempore
4: dumela tshe le ka ngone
1: re tle ka ntate
4: ngone me ha re o ka tere ngone me matching matching ngone me ke bona taba ya bona ngone me islong fela ina le khotso ka re yona ngone me ba ka tla ba yeto mara ke a bona hore ka mo go ba ipusha ka se e tla sebetsa ha fela yo sna bo fela fela le tshe ka ra yona e ntlopa nga ho kena ya di tikifatsi ngone me ntate le fetsa ha ke tsebo ro ba nngwe se tsho mo hlala ka ene because of now 2021 ke o hlela ma nngwe se ne fight a ne tshe ha se patiwe hore di drugs ka ofela di tikifatsi di re tswa ke batho ba dimo kona ba thopo di king di dimo kona ngwana me fatsi mo ntwe ma ka tsang hore ha ka tla ka valka ho tsena le ma Loren, a collecta tšhelete kgwedi le kgwedi for protecta batho ba ba return drugs. Ngwana mme ke bobodi bo bongata mara fela net fela mmuso ga o ka phamisa matsogo ngwana mme wa sebetsa ka thata mathata a ka fela ka ofela ke a le botshwe.
1: Re e furalela vale re leba qwaqwa go ntate motlong mothipana dumela ntate.
5: Mme mantshiwa kgotso le moifo moo
1: ntate.
5: Eya ngwana mme ke tabeng enana ya mohando onana o neng o tshwere maoba mme mantshiwa kannete go taba yena ya hore mohanto ona o tlo tswela pele nako nyang le golo ka harana o tsheta ho menahane wana mme wa ka go tsheta ho menahane ha se kiti hobane bonnete mfela batho bana ba ho bona hala hore una le ba pa 20 bana ba kwetse ba bentjela fela ka tshepo ya hore taba yena ke le tsatsi lena la maobane fela mme taba ena tlameha e etsa hale ka nako tsohle batho bana ba tsamaya ba tseba ho kgutla mo hona pa etseng. Ke itebala mme.
1: A re le bo he ntate mo thipana re fura le kwa re le be field jones crown ho ntate mo kuina. Dumela ntate.
5: Go tsomme le kae?
1: Re tla kae ntate?
5: Ha mona dimme. Ba tsama nna ke taba nyena ya melata. Taba nyena ya melata e tsisa botlhoko bana. Ba u thusi go ntona le ba bang ba ntse bana di dipasa. Se re sa tsebe ntsora ba di nkile kae. O tla bona hape le mona bana le matlo ba nka ka bona. Ba ntse di thutse o kae ka go fela tsona. O ba di bota ga mona ba gona go kera. Ba kena go di bota re. Go go tsoa taba ke ntse se tsi go nao go etsa ba jang ka tsoa. Le me ha tlo ga ba ga ikena mara mosi wa go na le bona ntse re bohlaswa ka ka. O bana. Ntse tso se tsene ba tsanta ba kera ka tsoa. Ba ntse ba tsama go na ba kena kwa. Na ja go ka go tlhile le batho ba la batho le di pasa sa tsena ba tshumana kae. Di tabe tsa bota ga mona mo ba kera ntse mo sa tsena ba kena kwa di bota ga mo.
1: A re le bohe ntate mo kuina re le ba botshabelo ho ntate maphakisa dumela ntate
6: Phoka madume o phetse
1: ka mo ho ntate ke a le bo
6: ga mnate Phoka I'm so disappointed ke politicians tsa ANC tse gona ho hide ba le kana ba bona ba tsena ditokomane tse feletseng mme e o le yena o tlamile o le tsiki ditshipi ho ba she defeats the end of justice a tsaya na ya match and match re tlamile re le bo the founder ya match and match ba ba etsa mosebetsi o motlha ba tswele pele ka mehanto ya bona ke a leboa Phoka
1: a re lebohe ntate maphakisa ka mono ka botshabelo le botlhe ba ntshitse maikutlo go tsena tsemelomong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re di kwale tsena
3: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
1: ntla lo senya nako ere ke suthele mosebetsi mmogo le nna rabosana madiehe a re fetse ka setlhogong sedika dikweng sa kgwebo le moruo
3: re o beya sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane.

0: Amedi hara ditabatso re tla ofa tsona hal nanu lena la mokhumane lentse le hatela pele mo khawa ANC le batweng la fezile da bi Free State ore o analetse qeto ya morao njena ya o kengwa tshebetsong ha taelo ya legotla la dinyebe ya o qhalwa ha masipale wa le hae wa Ngwathe ho ikamahantswe le karolwana ya bolegolo 30 le metse robong section 139 ya molao wa motheo e re masipala o bewe tlasa tsamaiso mo gaori o hlompha tsamaiso ya molao le qeto ya legotla la dinyebe le ha ho le jwalo mokga o boetse wa hlalosa ha o tla tswela pele ho itse bonnete ba hore phano ya ditshebeletso ha e sitisehe ho ba aiba Ngwathe ke tla buisana le ANC le batweng leo ka taba ena a thotse ding komishini ya naha ya ditokelo tsa botho e phatlaladitse tlaleho ya diketsahalo tsa ho hlekefetswa ka thobalano dikolong tseo ho tlalehwang di ntse di hlwamekwala ba naheng ya Afrika Borwa. Tlaleho ena e tswetswe ke ditherisano tse tswetsweng pele tse mabapi le ho hlekefetswa ha barutwana ka thobalano ke matitjhere a bona le barutwana ba hlekefetswang ka thobalano ke barutwana mmoho le bona. Komishini e ile ya mema baemedi ho tswa mafapheng a fapaneng a mmuso le mekgatlo e fapaneng ya setšhaba le mekgatlo e ikemetseng e nang le seabo ditabeng tsa thuto ho tshohla bothata bona. Ditherisano tsena di susumeditswe ke tletlebo e ileng ya romellwa komishining ka ditlaleho tsa ho hlekefetswa ha barutwana ka thobalano ke matitjhere a bona le barutwana ba hlekefetswang ke barutwana mmoho sekolong sa St. John's College se Mthatha profinsing ya Eastern Cape. Ke tla buisana le komishini ya naha e tokelo tsa botho ka taba ena e reketse tjena.
1: Wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style matlo kaofela a le ho wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: asimbonanga sebeletsong ya lesedi FM. Dumela hlamamela sebeletsa lesedi Mpume Mavundla le Jabu Hlongwane asimbonanga itusing se ke wena sebeletsong ya lesedi FM. Ke sentse ke hwa dume la ka le bitso ke monono ke o sola khaza metsingena le shumela metsi supile ka mara ra botshelela au bana kgwedi ntsha kgwedi ya busupa ya twasa ka jeno ke la pele mamela tsebele tswa le CDFM FM kgwedi ke July 2026 ile la boka etwasa ile la boraro mme re sentse re wa mala jalo ka diatla tse mofutu tha kwa breakfast show ba le tswidi taba ke tsietse mohala di re le bohle kgaitsedi aka ka boela gotla hape o renya bo supa pelo yena mo ifoma kumana e ba tsamela le wena tla o renya bohlano ba di sile kwa no renyena ya abu ya botshelela ba ntse ba sheba diketsahalo ha go lotsa maobane mo eleng re bone mekoloko e fapaneng di bakeng tse fapaneng ya boipelaetso gahlanong le taba ya melata e ka ranaha e snang ditokomane tse nepaetseng tsa ho ba kwano ba mme tsebeletso ya le CDFM FM re teng ka jeno mo ifofeletse twa sakada chepart jonito le rona ga tshojalo re hokela ho ba fitileng re tla be a hantle ho renya borobong. Hello
1: Africa bro so tsone fela tsone le shomela ba tsore ba tsotso re fela tsora ya botselela the biggest one to drive ke tla kwa breakfast show re teng he go di ngantsha go di ka bo supa ya selemo selemo ke sona sa 2026 re teng ho tlalo renyane ya borobong re le bo go lohle mo ifoma kumana ya mona le mane mo sebetso mo tla ka mehla le mehla ba tla gotla se ba gotla hape ho sane ke a tshepa lona le tsatsi la maobane le tsa maile hantle me a ke le tsatsi le letsha kgwedi ke ntsha ka jeno a hore ke na ka mafolofolo selemo sona se a tsama se le kgwedi ya bo supa ya selemo selemo sena sa 2026 arbe moho joli tote jolo ka mohlopisi chepate twa salem kaka re bane re tla nka ho tlalo renyane ya borobong a ntse di betsana mona mo pengwa le fatshe ya bana ke bone ntho maobane le bona jolo ka bafana bafana fela ba gotlela la peng ke bua jolo ka Ivory Coast aya ya sebetsa hantle maobane ya shapua ke naha ene ke sana hane ka nnete hore ka ba fa mathata fela hobane bolo ke bolo ba ba fela jolo ya ba beya ka ntle Norway ka ntla tse pedi ho lengwe Afrika Borwa re mo fitlelo re ga borobong chepatile na o satsa le teng wa motseba ke motho wa dipapadi le nanelo lena la thagwa chepat ka go rubedi seboso ka le kae ka jeno
2: moro chairman moro ka mo DJ le wena comrade Jonito ka mo hauli kae ka jeno
0: a ntjo di lukile chepat re a leboha. Hello chepat ke tsebe na o ikutlwa ke bona dipapadi tse ding tsa bafana bafana ba ntse ba kopa mong ha di brosi ra ska ba sa tsama
2: hangata ho ba jwalo ngwaneso empa wa tseba hore re tswele pele bona le tsedi ntsa dintho ile ka hopola ntho eno ha ke bona mokwetlisi yena wa Netherlands ara ke be a meja fatshe ke ntse o leka
0: ei
2: empa he ha o ja o tla tsama o ya ga ko ha o ja o le monate o ja o sna motho a o hlopa
0: a ke re motho le motho mosebetsi ntshwantse a ja
2: a ke na botata le nna ke qhekwana le ha le dule le ja ale
0: chepat ai ga le bo chepat re tla bu
2: ke yota
3: ha ho supermarket e chipu feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo di hlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata fumana 500 gram ya rama original 70% fat spread ka 24.99 le 10 kg ya you brand super maize meal ka 60

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Qhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao, empa o hloile ho ema sebaka, se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea. Efe monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panya ha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Beke yena ka o fela re tlisitse bana hore ba tle iketla re lakatsa utlwa ka lona bana nakong e ya Maria hona le mo letla etela teng ka Paula peng ka pa mohlomong lwana o no ile San City mafelongana beke re ke rutlwe hore le etela kae e mong ke bone hore o nka bana ba hae o ba isa mo seo mawatle re ke rutlwe hore wena nakong e o tla bolela peng fela ka pa lwana hona le sebaka se batswa di ba itseng re ya ho sona re ke re lo iketla.
4: It's a jolly little 086-000-0384. 086-000-0384. Bona batho re batlang buisana le bona etsa jalo go letsetsa 06-000-3084
3: nana batswi
4: ah se
3: that's a psychology
4: are utla ga tla utla go bona etsa jalo go letsetse re qoqelo wena o le sedi FM ya re utla mo no le sedi FM tumelang le sedi dubela
3: nana ke ngwana
4: a ngwana ka ba sa dumedisitse ga itse
3: ya fela
4: o bua eng o ka fumana hore ba ntse ba
3: dikolo
4: ha dikwetso tsena wena ga itse dia ka o sa ya kae o sa tswa o ya kae fela ha rutwe mehala yona ntse e kena le sedi dumelang
3: hello
4: a ke tsi a rutwe le sedi ya fam dumela ngobane ke na ithotsi tu poso ka rona wana mmamedi re tla leka hape re tla leka ke mashoba mabedi a metswe mine fela betsotso go faletse ora ya botshelela banais a re skega letsa jwalo mang le batla go joetsa go le ho ntseletsa eng jwalo ka dikolo dikwetso tsena re leke hape re bona gore na re ya lefumana o bane jwale mohalona ka re ke poso ka re ka rona ka mona ke mashoba mabedi a metse botlhalo metsotso go faletse ora ya botshelela re di bone tsa match and match maobane di baka ka o fapana Freestata mane ke bone KwaZulu-Natal ke bone Gauteng ho no le fela jwalo Northwest ho no le fela jwalo di province ka o fapana ka nnete di province ka o fapana ene ntse le yona mekoloko eno le se le dumelang
5: le se
4: hi ho jwang shap shap o ya kae ho sentje
5: Eh
4: o ya kae?
5: O tsabe.
4: Oh, wena wa chaka.
5: Ada.
4: Ho ba ni munna. Dikolo dikwetso.
5: Ha ke sona.
4: Eh ba na le
3: bitse. O lo etsang botshabela.
5: Ke tsai. Ke tsai ke re ke lo etsa.

0: bona sengile se dia family biso la hai ke letambulu ke mohatsa ntate Kaifa Semenya Sibini se ikemetseng se ntse mosebetsi o moholo na laneng ya hai mamedi o la tlotlwa mafelonga na beke ke nakwa chepat ya dipapadi
1: dipapadi le se dia fe la ditse ya patcha
2: ai ya wa itheola monate wa itheola monate gaitse di ka pinena ya ausleta ya ba monate ya holo mamiri wa tsebelo tsa le sedia fm ha ke bolo kwa mo le hle ko le bo ka mono dj thwasa ko le bo comrade jonito le the disco dancer ke the carter man mamiri we ha ri le kole hey hobima ho tsena tsa mo hope ya lefatshe hobima ho thata holo ha qale ka tsona he ntse di ya diphetela jwalo tsena tsa ho qetela tse mashoma rara na le metsemedi maobane e hey, mamedi huno le ba buima ho le ka bana ba nna code di voice e thwana pele mane ka ntlha le nngwe ya go utla no way ya ke tsa ya fika le ka nya di ntlha ya ba feta ya ba ihlola jwalo code di vo bana bana ba e so ba ka mane ka code di vo ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe ha ile fna hayane ya France ine kopane le Sweden ao mamedi ya tsa mabolacha ile a tsa mabolacha na hayane ya France ya suwa bana bana ba Sweden ka ntlatse tharo ho noto athe ho no jwa le tsena misong ya tsatsilena ke mo Mexico ila ya bapala jwalo le nahayane ya Ecuador a mamedi la hlaetsa hlahla fithi Mexico o sa etsetswe magethe a hlaba dinthlapetse pedi Ecuador ya ba noto jwale he ke a khola khadamene le gaitsena naka ba thabile a holo re hlopa sa ha bo bona Mexico ke mona se fitela ho tsa netse le shume le metso e tsheletseng ntse go lona mo se o mawatle se tlhopa sa mbekezeli mbogazi le puso di tejane sibisibi story sengwe di se jwalo se bapadisane Robert Lewandowski Lewandowski o tla mo hopola mamedi o kile a tebuka jwalo tlhopeng sa Bayern Munich Bayern München Borussia Dortmund ho fitla ha kana monne no ntse a bapala o hlabile jwalo di ntlhatse mashume a se mashume chepan magolo a supileng ibile o hlabile tse ka ho di ma magolo a supileng Lewandowski jwale he o tla iphumana amatha le ma Afrika borwa ane bombekeze le mana ba etsa bonnete ba ha ba hlajwe di ntla a thidi thejane le yena tla ba ntsa amatha o file yena mona me ka o tshojola he se le ha tsa ba iphumanela boitsebelo etla ga ba khutla ba tla ba tlo bapallana ha hene nne ho fumana go ba etsa ntho tsentle ha o tlwa tseno mo kotlisi ya kileng aba se hlopeng sa amazulu ma peswa nkone le kamane ka ho ka boyelo masanda wana ke bua ka Roman Falls o fumana se tlopa se sehla se se cha fohloza jolo ka hatse jwa thothekiswa kwa nala peng o se hlopeng sa league professionale sa kamane ka USA eleng Monaste o tla ba le ka mono he monneno Roman Falls re khutela hape mane le baleng la dipapaditsana tsa machaba ha o lolo tsa mohope wa lefatshe ha re khuta mono ha re khutle ya papading ya bolo re khutla ga phamola tsena tsa ICC Women's World Cup T20 2026 ene dipapala maobane Australia ina pela le bana roetsana bane ba ka mane ka Jamaica the reggae girls west indies australia ma hepa badinyana ali hepa badinyana ile ya hapaloto ya beng ka qetwa ba tla kena ba baole mila ba kena ba baola ba romela west indies ya yana na bela bete ya tsa le kholo ma shambi nda le metse mehlano ho wa di wicket tse supileng over ntse ma shoma mabedi ha e khutla australia ya etsa le kholo mashoma mabedi ana le metso e supileng ba lahlelwa ke wicket tse pedi over ntse le shumene ana le metso e meraro mme sena se bolela hore Australia ile ha papa di ena ka di wicket tse robedi ba saletswe ke kgatlhagatla ya dibolo tse mashome a mane ana le metso e mmedi ya ile nga itshupa ka magabane ke Ashley Gardner ke mo Australia ulanka wicket tse pedi bolo ntse le shumene ana le metso e meraro over ntse le tsenne ka ofela ya re hana na bela bete ha se betsa hampia ho lula etsa mashoma mararo ana le metso e mihlano bolontse mashome a mabedi ka ofela ke tsona tseno he tsa mogatlhelona wa pele ho raina ya pele ka nkano ho rane ya bosupa tamela ke re tlo qala go utlona ebe ka mane ka ho Milford ho etsa la jwang ho feta mono ke tla kena re tshwara dipapa di dikolong ka ho tshojalo ke ya khutla ke wela tla salagalla
3: ebang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: le khaitsedi ya ka chepad mamela tswela tswela sedi metso tswe dula hantle ho ya le shumele metso e robong re le ba hona teng ho renya bo supata go breakfast show ke le nanel ontso re le twasa le batukada tlokomela hle hore ma Afrika borwa a hlile a MMM a metse o bona jwalo kimollo e batla kopana le yona ha ba ya dipompontsane tsa mafura ho tloa ka jeno mo ile ngore ho lebeletse ka nnete hore thekwa mafura e tla theothewa ena ya petrol ya 93 lebeletse tla thewa ka 157 ya 95 153 ya diesel lebeletse re tla thewa ka 3 rand 15 cents ai ya parafine yona ka nnete lebeletse re ka bonye tla thewa ka bonyane 5 rand 23 miki dumela hore batho ba ngata ka nnete ba tla utlwa ba imunuile ha holo motho ya lelo hape hore di company tse leng hore dinahanela basebeletsi ba tsona le bo radi contractor tsa bona ila re ha mafura a nyoloa ba bona hore ba etsa jwang ho leka ho thusetsa ka tshele tengana tse itseng hore eska ba bo radi contractor fela kapa basebeletsi ba bona be leng hore ba jara buima bona ba di theko tse neng di phahamisitswe jwalo ke ntwa yane e pakeng tsa Israel America mo di lwantshang Iran e leng hore ila thibela ho tsamaiswa jwalo ha olietala le fatseng ka bophara fela he ha sa le tumelano di bateng ka nnete di batla di theuile mamedi ka mora re shebe hore maimalo hodimo a tla ba jwang ka u bisana le Exinia re tlo kena ka mona ka mangaung re fetela ka Joburg City le ka mona ka Ikurulene re utlo hore sepetepete sepalla jwang Exinia tumela wena ngwane so rao amala o thagwa breakfast show ke tsepa o tswile hantle ho tla ba jwang ka jeno
4: re ke le dumedi se tsasa le batshikara moho le ba mamedi ba le tsedi FM ha re sheba tsaka tseno tsa bolipe re kala ka mona ka province ya Gauteng a teng ho tla be ho phodile ne ho ntse ho hlakile Pretoria le Johannesburg di ka dira mane ho mashume a mabedi le motsomong ka mona ka province ya Mpumalanga le teng ho phodile le teng ho ntse ho hlakile Mbombela le Emalahleni di ka dira mane ho mashume a mabedi le metsi e mene ka mona ka province ya Lepo ya Bophirima teng maru a tla kwela dipakeng tse ka Bophirima mme ho ntse ho phodile Lekstop le Potchefstroom di ka dira mane ho mashume a mabedi le motsomong ka mona ka province ya Freistata ka teng re ka lebella mafatsane a mmalwa e tsebileng a tsee dimo dibakeng tse ka borwa mme ho ntse ho phodile le ha fela ho ntse hlakile dibakeng tse hare jwalo ka Bloemfontein le Welkom ka dithemperetšhara tse di senane ho mashome a mabedi le metsemedi ka mona ya KwaZulu-Natal teng maru a tla kwela dibakeng tse ka Botshabelo mme re ka lebella mafatsane a e tsebileng a di a duma ho ntse ho hlakile Durban le Richards Bay ka dilamane ho mashume a mabedi le metso e meraro ka mona ka profenseng ya Kapa le Boyateng ho abata dibekeng tse boro jwalo ka bo Kazinia le Southerland ka dithemperetšhara tse di senane ho leshome mme re ka lebella mafatsane a itsedileng a diaduma le dibakeng tse ka Leboyateng ho tla be ho hlakile mme ho ntse ho phodile Upington le Kimberley di ka dula mane ho mashome a mabedi ke tsa bo lekemamedi ha ke leboya thwaka le bathukata
5: a re leboya go lotlhe kgaitsedi ya ka Exinia le shoma le batsetseletseng fela betsetsoo re lebile jalo reka bosupa the biggest spotted drive takwa breakfast show ke a tseba ka sena sebaka e mong o tseleng o leba jalo mosebetsing e mong ke yona ntsa itukisa le hona itukisetsa jalo ho tswa ka tlung a lebe jalo mosebetsing ho na le ntho se ke tlhokometse e tsahalang haholo haholo ka nako tse leng hore ho tla ba kapa nako ya bo dikgetho ka ba dikgetho tsa di masipala e ka ba dikgetho tsa naha ha ya tamela taba tsena tsa o bolayana tsena jwale se yetsahala le hona o ma councilor Ramona re bona di video tse sa ka nnete tse suggesting di theoela mona mo fumana ng hore batho ba mogatlo le mong ba qetella ba lwantshana ba nna keng e kana kana e mohlomong re sa etsebeng e le lwantshanang hore le fumane hwetsa la jwang ke eng le tsebang e gona re sa etsebeng ha o fumana batho ba mogatlo le mong ba lwantshana ka bakala hore ke ne ke shebile video ye nngwe e mong ba bang ba buisana le setšhaba ba bang ba fitlha mo ne gore a lone a la tlameha gore le be le kopano e na le setšhaba fela o sheba o fumana gore ke batho ba mokgatlho o le mong jwale ke a ipotsa gore ke eng e kana-kana eo setšhaba se sa etsebeng e tse jwang ke lona e tsang gore ba bang ba qetelele ba lwantshana ka bo bona ba lwantshana ka bo bona ha o sheba ke batho ba mokgatlho o le mong motho a ka ipotsa go ba bona jwang ke bona batho ba apere ka o tshwanang tate mme a ngata le apere le apere jwalo mebala ya megatlho e itseng e tshwana qeto ke yone enono ya gore ke ya ke mokgatlho o le mong jwale ya makatsa gore go etsala jwang ga o bona jwale megatlho ba se ba lwantshana ka bo bona ga a tseba le dipolaano tsena tsentseng di etsagala utlwe go thwe mammang wa mokgatlho o itseng o bolauwe jwale di a tshosa di a tshosa mme ntho e motho o se o e tlhokometse e etsala megatlhong e mengata e fapaneng e etsala ka megatlho e mengata e fapaneng ga se mokgatlho o le mong fela mo o fumana gore ke mathata o fumana e le megatlho e mengata e fapaneng mo e leng gore batho ba bolayana batho ba lematsana o etsala jena o tlhaya di-video ba rwakana ke a ipotsa ke eng e kana-kana ena e leng gore ya tsekwa kapa e a tsejwa kapa ba nna ditulo tse tlhile di na le menyetla e meng e itseng ke batho ba sa etsebeng fela ntho tse tsena di qetelela di etsa batho ba latlhelwe ke tshepo boetapeleng ba qetelele ba latlhelwa ke tshepo le gona go tsamaya fela go logetha le gona go tsamaya fela go logetha re ipotsa gore ke eng e kana-kana e e tsang gore batho ba lwantshane ba tswa mogatlhong o le mong ba tsamaisana tsela kao fela mathata o kae jalo ka ke tsho ke re bothata se mokgatlho o le mong nna ke tlhokometse gore e etsala megatlhong e mengata ya dipolotiki jwale ke a ipotsa e etsa jwang go setšhaba batho ba qetelela ba latlhelwa ke tshepo ke taba tsena tsa bo dikgetho jwalo jwalo itukiseng bo ntate le bo mme itukiseng dintho tsena ga di kgutlela setšhabeng mme setšhaba ka nnete ba qetelela ba latlhelwa ke tshepo ke dintho tse e tsalang ke lesoba la matsheba raro fela metsotso ge lebile tšhelo reka bosupa the biggest morning drive tsa goa breakfast show maobane tlhile dibakeng tse ngata e ne le tsona taba tsena tsa mehwanto e fapaneng le sephetephete ne se se maatla gakalo fela ke a tshepa gore ka jeno le ya motho o tla mosebetsing mona wa bona gore ga o tshwane le maobane tlhile sephetephete se maatlanyana tseleng mona fela batho ba tsebang ke madikgang seo ka le ke lebogile mafa le kobedi mogeseng re tlhe ke mathela ka maleka mangwe o metro madikgang seo ka fe tsona tsa pele tsa sephetephete go utlwa gore diame jwang ka jeno o se madikgang tlhokodumedise kgaitsedi ya ka ke laboraro ka jeno ke tsa pele tsa sephetephete kgweding e ntšha diame jwang ka mangwe o metro
6: ke a le dumedisa le ba mamedi ba thago wa breaker show tsa sephetephete mangau fanstaden re pena di-desopo tsabelo tabantsho sephalela gantle ga re kena pereng e tshweu sengangatha re kopa fela mo dikoboto di sa sebetseng teng bakganni ba rona ba di sebedise jalo ka fe stopo ba fane sebaka le mo di-potholo di leng teng ba dikobe ra ikopela go tloa mo ngwaneso sephalela gantle go thotse ga o tshitiso ya letho fitlhela go kopana mogatelong wa bobedi
5: a re leboya golo kgaitsire ka lesobela botshomedi betsotso a re lebile jalo reka supa city of Joburg go tswa Johannesburg road agency ke le bogile mafoteng a re fetsona o se ke le bogile tlhokodume di segaitsedi yaka ke tsa pele tsa sephetephete city of Joburg di eme jwa ka jeno
7: ke le bohaba tshukara le tshwasa ke dumedise go lona le go ba mamedi ba lesedi FM mabone a laolang sephetephete ya tswile taolong go Klip Rivier Drive le Impala Road ka Kibla Park manelang park reja robehile mateanong a Christian Tivet le Bears Now Dear fawaisa tswile taolong go Vikopen le Cedar Road jalo le mane Joburg CBD hara Elof Street le M2 West on Ramp le kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a go ema kapa banke molao wa di-pointsman ka sentseng re na le kotsi ya dikoloi go M1 Southbound le Buccleuch Interchange le go M1 North pele ha Woodmead Drive off Ramp mane ka sentseng re na le kotsi engwe go Malebongwe Drive Southbound le Boundary Road le kopa bakganni ba tlhokomele dibakeng tsena Atisipetepete se maatla ho M1 North, hara Boys Road, Crown Interchange, Lismet Street off Ramka Bramfantin, le ho M2 West, libile Heidelberg Road off Ram. Manisoweto, sepete zane ho N1 le N12, libile Diepkloof Interchange, ho Klipspruit Valley Road le N17 Circle ka Orlando, sepete zane le ho Chris Honey Road le Dynamo Street ka Power Park. Roadbot se maatla ho Elias Motsoaledi Road le Main Reef Road, sepete zane le ho N1 North le 14th Avenue Exit ka Fairland, le ka Midrand Hotel Road le ho ya ho Modifonteng Road. Ya ka le go tsepetse hore ena ba tukara le tswasa re le bohetjere le JMPD ka tlhalo ho.
5: Are le bo ya go lokhaitsira ka le shoma fela betsotso ga le bile tsholo re ka bosupa ka nkane hora ya bosupa ska ba le bala. Re na le tlhodisano e re tshoreng ka kwano mo media le tsholo lo tlhalosa majolo ka dikete tse 5 ka ofela. Me o ska ba fetwa metsotso ngane le shobela botse botlhalo ka mara ra bosupa tlabega ditshwere ka jelo le dipapadi le tsona di santsa di le teng he re di bone ditsedi ya tsena tsa mohopo wa lefatshe France ai France ka nnete ka nnete ka nnete wa bona hala hore ba tle ba ikemiseditse dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe fela ya tla di bona metsotso ngane mashoma mabedi pele ho ra ya bosupa ka re bogeseng o teng e kuruleni re utlwa go di tsama jwang ka jelo ntate mogeseng tla go re bedisa le go ala ka ke tsapele tsa sepetepete e kuruleni di tsama jwang ka jelo
8: re le bo ha le kgwala ka le ho bana ba se o kidumedise moifo wa lona le ba mamedi go ding ena in chile mpupu ka le ho ena ya sepetepeti le tlisetswa ka o tlolo tswa se policeng sa masepala wa motsemolo e kuruleni mothating wa le maemo a bona la le katla sa taolo borwa le bo ya le bo tshabela ba motsemolo ka morao ba maobane go be le mehwanto e fapaneng le dikomatsi mona le mane re sebetsa mmoho le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa le makala a mang a qobellang molao re beile maemo leihlo dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a Smart le Rondebelt e leng Thomas Nkobi tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Breakfast. Hey, ena re buang ka yona ena. Nka thabela le utlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on racket ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jwale ha e ka se tshwaro ke mmang le mang ka nako e motho wa e batla.
2: Ha re qale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae. Ke sona fela sepheo ga ke
3: ja. Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone o bo mo fa yona gore a sebedise the way a batlang ka teng.
4: Hai, nna ke hanana le yona ntshena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore di ba South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana, o ebe hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokala batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship e sto. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very strict.
5: Re utlisa haufi ufi

0: la tsoke le seri FM ta khwa breakfast show ntla mafu a reng funu mandela le rato la ka ditshepe LR tsa bela tsoke le seri FM ga tlhongwa bobedi wa ta khwa breakfast show July ya no e tsola letsatsi ka jeno na bana ba santsane ba tla dula di matsatsi a mashuma mabedi na le motsolomong pele ba gutlela dikolong a ba santsane ba tla dula pela matsatsi a mashuma mabedi na le motsolomong ke beketse thago tse felletseng jwale o tla hlobe monate mme re tsebeletso ya le Seri FM ho ntso batla o phodile fela he ka nnete matsatsi nga o feta ho no batla o futhumetse mme ke lakatsa hore ke le bohe boholo ba mekoloko ya boipelaetso eneng e tshwere o phatlala le na boholo ba yona ka nnete ho bona la ntho di tsamaile hantle la ba ya kgotso fela he hona le ho qhoma ha mirusu mona le mane mme mothotsi wa ka tsona tsena tse bohloko tsa bese e utlwahalang hore e la phetwa ya ba bola mogani eneng e hle e tsamaisa jwalo melata e utlwalang etswa ka mona ka KwaZulu Natal le mathata na ho qhoma ha ha di ntwa ka mona ka Alex gaitsedi ya ka ha ke tsebe hore na jwalo ka batho ba tswa ba re sa le dithunya di gabola bosiu ka ofela batho ba tswa ka hore hona le batho be leng hore ba ja paletse di bakeng tse fapaneng ke tshepa ka nnete ke tshepa mpebe jwa le se ba phuthuwa tsa ona ntwe bohloko gaitsedi ya ka ho seng o tsamaya ebe jwa le ntse o tlola ditopo tsele mmona ke ntwe bohloko ka tsela e makatsang empa jwa le ka ono hlalosa maobane di molo tsengata le ha di ne di butsi ai ho no le bodutu maobane ho no bona la hore batho ba bangata ka nnete ba dutsi malapeng ho ha ibile ho na le lebenkele le le kene ka rolona ka utlwa hona le a letsetswang a tsekiswa gore dibese di tlisitse batho wena ha o atla bothata ba ho ke eng
1: ya kgaitsedi ya ka maobane hlile ho no sa sebetsa le jwalo ka mehla le mehla dibakeng tse ngata jwalo ka ke le ka tsho le dimolo tse ding hlile mabenkele a mang hantle ntle bane ba hlile ba kwetse ke le shoma le botsi supile metsotso ka moraora ya busupa re di utlwile ditaba tsa ka mono ha o loka mane ka Alex ka re ho na le mola hlama thatanyana fela he re tla nne go utlwa ba ditaba ha ba ntse ba di latella hore ho etsa la jwang ho etsa etse eng maobane o tsebe ha ona le mesebetsi ya mofuta o tjena kapa dintho tse tshwanang le wipe boipiletso ho tswa setšhabeng ho na le batho ba nka menyetla ka dintho tse jwalo fela he maobane ke tlhokometse gore dibakeng tse ngata sepolesa se ne se le gotlhe mona go leka go etsa bonnete ba gore dintho di tsamaya hantle ke leshoba le motshe o supile metsotso ka boraora ya bosupa the biggest one to drive at a Khwa breakfast show o le Seri FM re tlokela jalo tlhodisanong ya rona re bone gore ke mang ya lehlonolo ya tla tsamaya ka matsebetsebe ka jeno e itse di ipetsa ditaba di le ngata le ka mane ka Bloemfontein go na le ntse ba ka ditaba ga itse di yaka ya motlatsa majoro ka mono o hlaloswang jalo go thwe monna wa hae o tshwerwe lo hlojwa o hlongwa jalo dipotso ka lebaka la gore e hlile menyenyetsi e re o tshwere jalo le batho ba leng gore kapa ho fungwane jalo batho ba neng ba sena ditokomane tse ba dumelelang ho ba kanang ya Afrika Borwa guest houseng ya high mane jalo re tlatla go utlwa ntate ka re ke ntate wa Nigeria fela o nyalane le mme wa Afrika Borwa e leng gore ke motlatsa majoro ka mane ka Mangau Metro Municipality jwale e bakile ditaba maobane jwalo ka ono na le mokoloko ka moo ka Bloemfontein fela ke la ka bona e le yona haholo e hlileng e tletsetletse ena ya ho tshwarwa ha monna wa deputy mayor ka mono ka Mangau Metro Municipality le yona re tla beya leihlo re bone gore o etsela jwang lo hlongwa dipotso ka batho ba fungwaneng go ditlaleo di hlalosa jwalo ba fungwaneng jwalo ba sena ditokomane tse felletseng ba le guest houseng ya hae ebile ditlaleo di rona ba patile guest houseng ya hae jwale re tla utlwa gore nnete ya taba tseno ke feng yona re tla e sala morao re bone gore dintho di tsamaya jwang jwalo ka ke tsho kere ho na le mekoloko Bloemfontein maobane mo lo uwe jwalo premier office mane empa ke la ka fumana ena e hlile e bakile ditaba haholo feta ya batla e kwala taba tsena tsa mekoloko ya maobane ka mono ka Freestyle
0: gaitsedi ya ka di a tshosa ntho tsena
1: di a tshosa gaitsedi
0: fela o tla ikarabella ha ebe nyaneng ka nnete o lo hlaela lekgotleng re utlwe gore na taba di hokae ha ile
1: taba di hokae hobane jwalo sohla dintho tse ngata gaitsedi ya ka fela he re tla di beya leihlo re bone gore di felela kae metsotso e metšhela re utlwe re sepedibete se mešwa ka re gutlwa be sentse re kena jalo tsane tsa thudisano ya rona 5000 rand re batla go utlwa ka nnete gore fe o qala letsatsi la o jwang re ka thabela go utlwa dintho tse ntse re sa tlwaela go di utlwa ko wena a tsebang go le qala jwang ka nnete mamedi ba bangata ba le ba batla ba bua ntho e tshwanang ke ka go re kgethang eno e re utlwang gore a ena ga e tshwanele tse ding ka nnete ko wena a tsebang gore ya tsheisa ga e tsheise ke wena a tsebang pale ya gago o ko re letsetse ka kwano re utlwa gore wena o le qala jwang letsatsi lao kgona go tsamaya jalo ka 5000 rand bana ba Weetbix ba re ebile ba tla go fa jalo di Weetbix tsa selemo kao fela go utlwetla batse monate jwalo madikhang so kauteng manga o metro municipality re utlwa tsa pele di ba tsa spirit fete ha se madikhang ho renge ditsa majwa ke tsa bobedi bile ditsa majwang ho thagwa breakfast tsa spirit fete
2: I'm going to go to the city of Joburg.
1: City of Joburg.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ka Kibla Park, Karen Park Ridge, arobehile mateyanong a Christian de Wet Road le Besnadier Drive. Manifo is Mabone Azule Taulong Matianong Avid Copen Road, Lisida Road, Jalal Manitobic CPD, Hara Ilov Street, M2 West on Ramp. Popula Mahani, who said we said it to Lazena Joloka Matau, Aho Emma, Kapa Unkemula, what the points men. Tiagala was pretty touring Enna, but to Karalit was our love HJR in Kalahoe.
2: Kolabila tsawana ngwana so belele tsatsi le monate mamedi butle ha o le jena re hle re kopane le gaitsedi ya ka go be di mogaseng rutlwe ka mona ka e khurulene di tsama ya joang ke nge o yetsang o seng ho lukisa wena wa bona hore ho re na letsatsi le o tlela ka eng le o fumana o tsitsitse ntate o tile o sa o sa o sa tsikinye ha mamedi mehlala menga ba bang ba matha o hlapula kelello ba bang e badula ba iketlile ba thotse ba itse tu ho le ka o bopa mehopolo ya bona ya go letsatsi le tshwanela le tsamae jwang ba bang ba dula fatshe ba ngola enthotse ngata fela tse telele e le hona ho ikimolla maikutlo a bona le menahano ya bona ha ke tse bo rena wena wetse amfela ha o ka re phetela pale ya hao ga tse ba hutlwa hore na di utsa maela jwang go be di mogaseng gaitsedi ya ka ho etsa lang ka mo ka ikuruleng
3: ke a leboga gaitsedi ya ka Motati mwa le dikolo di thulane mane se bakeng sa Palm Ridge mona ke tseleng ya Phongola ha o fanyana le go tlenla dinyewe so ko mla moganneng mo mo mabone a laola ntse pele ke tsile ntaolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng se baka a re buisana nka le tlhahlamang re le boha EMPG ka tlale ho ena
2: Hello bile khaitsedi ya ka mamedi romela di voice note to 0797585066 ringke di ho kenela ha ha o ka moramo

0: se ke le Serie FM Rock with you Ashanti mashuma mararo metso tsoka mararo ra busupa ke na kwa chepate dipapadi.
1: Dipapadi le Serie FM la ditse apatsa.
2: Go le boya ho lo ka mono DJ go le boya comrade Jonito lo ena the disco dancer mme re wa tsebela sa le Serie FM wa tseba he ntho ila tsa hlatsa etsala maobane mo papadi tsena tsa mohope wa lefatshe Mexico ila tla bolwa Ecuador ka ntlatse pedi ho nna o te bile le papadi tsa o sentjena athe tla re ha e ka jeno mane ho rentsane tsa ho renya botshelela ke mo England tla be isa na ho dimo tla se le Democratic Republic of Congo ire ho renya le shome Belgium inkane jwalo le Senegal tla ho pula bile taba dire monna eno wa ha mofikeng o ya hona ka mane ka Belgium mo mamedi ona le tlhopa se seng se buile le Orlando Pirates jwale ba mmatla ka mono ke taba tse monnate ya holo he o re le buile mofukeng le o barati ba Orlando Pirates mentle le mono ke nna go yana go rekene dikolo mona ke go utlwa gona ebe ho etsa le jwang mme motho ya ditsebang hantle ke mong ha di se Londona fika la motho ya go tsola ka ngwana mme
3: tshe pa tso ke dumedi se ke le se ba re tsamaisa le DFA
2: ke o taba ngwana mme a ke re utlwe mona ho etsa halang ho tsena tsa under 13 papa dinya rugby
3: ke patron tsa la yalo ma province ya Free State ke yone e le go ke mo amogedi wa bana ba dikolo ba ba tsamekang jalo mo tsamiko wa rugby e le Craven Week under 13 me tsene tso tso tse di dira jalo ka fa sekolo se segolwane sa Grey College e bile go na le stopa se tswang kwa da genya na media ga mo go jalo le se tswang jalo kwa genya di babwe di simolo tsi jalo ka mantaga di tla jalo go khutlong ka le sa tsilela go tlhano o ga re
2: la motho go le buile ho tsena tsa ntshetso pele ya papadi ya netball ho netball championship ile all ages ho etsa la jwa
3: so tsi dira la nke gore le gone tshipa ja ka dikolo di tswaletse go tshogetsa le metshameko ya all ages fa re bua jalo ka all ages re bua jalo ka bana go tswa jalo kwa under 12 under 13 under 14 under 15 under 16 le under 17 di ka kwa Boksburg me tsa di under 18 le under 19 so le di tla tshwara jalo ka di-5 tsa ka di-10 gone kwa Boksburg.
2: Ha re shebe he ntlha e nngwe la motheo ya go qetela ke papadi ya volleyball ho ntse ho etsala jwang ka yena volleyball dikolong mo
3: volleyball e tla re jalo ka di-7 tsa ka di-12 go tla bo gona jalo le di-volleyball iPads tseo di tla bo di tshwaretse jalo kwa Johannesburg di-provence tse di farologaneng di tla bo di rometse ditlhopha go ya go emela jalo di-province tsa tsone e le metshameko ya dikolo.
2: La motho a go le boya haholo mona bile ha tsantse go fumana jana la ka ka ntse go sokola mona ka taba ya marumo e ke batla ke re to buya le ka yona le wena mo mamedi a ikutlwele hantle gona e le go tlhopa sena sa marumo se fela se ya ka mane ka Pretoria jola ka ile ka hlalosa mme ka se tla bapalla ka mane ka Rustenburg ha go no e bua ona jwa le taba ke batla gore go sane o tsantse o le mohale mona o hlojwetse mo mamedi go tla fumane
3: ke fa tsotlhe di siame ke tla boela le wena nna le wena re tla buisana ke tse go ka bua le wena ke tla utlwa jalo ka wena
2: o ka mantswe a mangwe a di sa siama ga ke tlo o thola gape
3: re tla bua chepa
2: thank you fika la motheo
3: ke a leboga chepa
2: mamedi o ikutlwetse ke tla jona ka ga sa buile ge ke nagana ke tla mo fumana go sane mme ga tse dingwe tsa ditaba ke tsena tse tlhang ka tlhopheng sena sa Milford Football Club monga setlhopha sena sa Milford Football Club e leng Dr. Kanti Pupuma o re ka nnete o mamedi ula netefatsa gore o entse qeto ya gore a dule e ntse e le mokwetlise setlhopheng sena empa taba ke o re ha netefatsa gore o tla dula o re yena o kopile wa ke bokwetli ke setlhopha sa bokwetlise e ka setana le dibapadi gore dula re sebetseng o le mokwetlise ha ke tsebe na ebe wena ena Dr. Pupuma o e bona e le jwang kapo o tla e bona e le ya Jomo Sono ka Jomo Cosmos kapo o tla e bona e le jwang empa ha ke tsebe gore na ebe o tla kgona kwana o PSL empa mohlomong ha o le mokwetlise wa lakatsa gore o iphumana o kwetlisa setlhopha boemong bo odimo le ena ke nagana ntse le yona ntho eno fela go batla go kwetlisa setlhopha sae boemono boone bo godimo empa he nna ene ke le ena ene ke tla ga ha o kotle ba sekileng ba tsamatsela ena ke dule pela bona mona ke nne ke shebe empa he ke ka mokgwa o ba bone ditaba tsa bona ka teng mamedi wa sebele tswa le Serie FM nna le wena re boela go kopana gape ka nkano gorra yane ya borobedi ka o tshwelelo ke nako ya gorayo ke cheche ke boela gona teng ke sekame tlasa legalela Auckland Park.
4: Mafikeng.

0: tsore tsa ke re se dia fema mme tsa beretswe se nanta ka uri nela matso metsinhle ho rebe tlhodisano ha ya ba kana ko e o tlaetseng ka yona re ntse re rarolla bothatanyana bo bomba tekhniki fela ka nnete di voice note tsa ho tsona di ntse di kena tse re jwetsang ka ditaba tsa ho tsa ho seng ha fela ntho di lukile re tla be sentse re kena ho tsona o ska ba utla bohloko fela he ha o le tjena ke nako ya hore re tle re kena ho tsona tsena tsa dipapadi re o fe tsona jwalo ka ntse di etsa la ke bone ka nnete ro tsena tsa tennis le tsona di sentse di ka dile di papadi tse fapaneng di bakeng tse fapaneng ere retse tjena re atla
1: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Weet Bix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le Weet Bix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weet Bix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Ena ke nako ya ho thakgoha ka tsa dipapadi. Manta ho isa ka Labohlano ho Lesedi FM. Hashtag ke molelo.
0: Mamela tsebere tsa tsere mme tso tsidi la hantle ho ya le shemela metso robedi e pele hora ya robedi re na le moeti ka jeno re tlo buisana le ena re tlo shebana jwalo le taba ya Sipiwe Tshabalala foundation e seng ena le dilemo tse le shome e matlafatsa batjha ka boiphihlelo ditabeng tsa thuto ditabeng tsa dipapadi kgolo ho ba le tshepo ha mmoho le ho sebedisa menyetla e hlahellang e le hona hore motho a tla ikahele bokamoso bo tjhabileng mme re tlo shebana jwalo le ditaba tsena mo e leng hore re a tseba hore dipapadi tse hlahelletseng ka mahetla hangata ba e ba thehe mekgatlo ena e leng hore ha e etse phaello hakalokalo empa sepheo sa yona ke ntshetsopele ya setjhaba
4: kha itse ya ka ka sala sebaka sebile re na le moeti ka kwano ya tla tlo hlalosetsa ditaba tsena ka ofela hore hantle ntle ho etsala eng ke Patrick o tswa ho Simphiwe Tshabalala Foundation ke Patrick Murwanyani Patrick Murwanyani o tswa ka mona ka ho Simphiwe Tshabalala Foundation Patrick pero mapero e rwa mo le boswa ka le kae
5: are tele ka bro wa ka mane le khaitedi ka ka mo ka studio le ka ba faithu
0: khaitedi ka ntwa di lukile ra leboha
4: yeah so ile 10 years ntate tse matha ntwe ya Sipiwe Tshabalala Foundation tournament
5: ntate o re 10 ke gire le monsa le shumele motho mo le monse
4: hey na go ya tsamaya yong
5: Aya
4: yema. Ai na go ya tsamaya. Ha ke tsebe Selimon said in 20 tsa majwa le se le qadile o ko fema mamedi wa le se di fema ditaba. Ho etsa la in Selimon se.
5: Ai, re ke nge mo yeto na pele ke dumela le se ba mamedi ka ofela Freestate o ka ofela mo di ba le se di la fitla. Go bana le se di fema ke kopo ya rona ka ofela South Africa mo. Ha ona mo se fitla ya ka ga e fitile ba ke bitirelo e lukisa. The pressure of foundation is for 11 years. That tournament ya yona e cherwa ke ntate wa rona Sipiwe Tshabalala ya le mmosi a re go lona ke ya holo tseleng ka pontsa re di fatsa ke getlile mara tournament yona ke ena ya matha ka mona ha ena mathata ha ena next go go hole o di tlhopa tse 80 le mong se fitileng re matha 104 mong teng di division tsena le tona ke under 15 under 17 under 20 le banana ba teng bo kgaitsedi ba rona ba teng bo thwasa ka tlhalo no to ba palo sa ba tshwa hle motho wa modimo
4: yeah Eh akata a tsoma pa. Are
5: ke tsatwera.
4: Ke shebile e le di tlhopatsengata bo so ya ka le di tlhopatsengata. Eh le sebetsa jwang? E sebetsa ka lebala le leng mabala a fapane e sebetsa jwang?
5: Ntate lebala le leng ke lebala le uthong ke khotso ground le pela khotso primary school ka ramotsi wa rona wa Phiriso wethu. Mora mo di tlhopatsana ka ofela rena le di tlhopotso bo Freestata, Vetleme teng mona ke bone, Stains Resist teng mona ke se bone, re na le ditlhopha ka bo Mpumalanga ka mona ho thuke bo Amori, re na le ditlhopha ho tswa KZN tse seleng ke bua le wena tjena bao ba ba tsileng ka ofela KZN ya bona ya palama ka jono ya atumela. Re na le ditlhopha ho tswa Western Cape, re na le ditlhopha ho tswa Eastern Cape. Ngwaneso Gauteng le yone ha ya ipeya fatshe re tla ikemela ka ditlhopha tse ngatanyana ho feta tsa di-provinces tse.
0: Ke hola kutle tournament ha sena le dilemo tse le shome ho tshore le sedi ka yona se le batla le phatlaletse batho se ba batla batseba hangata le bone boingodiso ba dihlophatse fapaneng jwalo ka ho hlalosa ho tswa di province tse fapaneng le bone boqalaneng ho bane ke dumela hore le phatlalatsa selemong sena ho bana ba teng hore le mosetlang tournament e tla qalaneng.
5: Mwana so ha o se tlo di pedi pele re ntse thago ho ba re tla ntse re itukisa gore ha fela ke ga itlo fela ona tshe rona ga sala re itukisa ka hare ha ntse re duisa ga kwala mona re na le diphoso teng re lukisa phoso tsa rona then selemo ha se qala re ipha kgodi tse tharo ene ya bone re phatlalatsa hore menya go ibutse
4: ho fitla ha ka e se ile dilemo hangata di tournament mo tsho sheba morao o tla supa hore hey re le buile mofokeng o tswa mona ka Paola Matha tournamenteng ene ya rona tsikitsiki mokula Matha Godfrey Moloi game siman bo tsikitsiki bo le kweleya bo gift le remi ba ile ba iketsetsa mabitso ho Godfrey Moloi games ka so wethu ka mo the godfather of the tournaments jwale luna ka mo ke bo mambele ngore so wethu ha se bua sere hey wa bona ke hopola re ne re tloa Clef Spirit mane Pimville re tsamaya boss ha re sheba feature ga gege hey Makarena wa bapala Black Poison tsikitsiki wa bapala ka mane ka moletsane ke bo mambe le ngore ye ntate batho ba rwala dieta ba re mamang wa bapala ka mane ka Auspicious Chabalala Foundation Tournament
5: ngwaneso ga re ke se ga isa hole ke re fela ke nule ka nkgo ke inwe ka nkgo ho go trimoloi ke bile ke ngile maela ka hona mo ho etsa di tournament ke graduate le mo
4: yeah
5: ke graduate le mo jo la re ala sa fatse ke re tla re mathatsona nka se supi motho ka re motho yone ga mo tshitse straight tswa ka ga tournament empa nka o bolela felo ge ho se tlotshwana ba tlotshwana ho ya ka hodimo ho lo fitla hodimo kwane ba ntse ba nkwa ke dihlopha ge ke o bitsetsa ngwana a tummeng haholo South Africa mona ke a bona matha ka mora rele ha se ka hodimo rele ba re ke obrigado
4: yeah
5: tournament ena o e bapetse ke kgola le motse tharo ho isa o tsenne ge e be le moshimano tho ke mduduse Shabalala o Shabalala ha ke tlhabe o go bua ke be hlwa ka tikere Shabalala ke e mongwe wa batho ba qadileng tournament ena mdudutse Shabalala do or die ke ena re qaletseng tournament ena ka under 13 pele re tshintsha re etsa under 15 ho fikela ho under 20
4: he ba nmduba petse under 13 mo
5: o ba petse under 13 ha re sa iqala ka top 4 ho ka fela bo re qadileng ka top 4
4: yeah tsona le thotse re batlang di utlwa tsena ebile e kgothatsa le ba bang boso ya ka hore ba tle hangata di tournament tse tsena ha di le teng makationing a rona di hlopha di sheba jwalo nna nke ke kgothaletse ke re tlisang bana ba tlo bonwa ke bo discounts jwalo batho ba shebile tjhelete hore hey first prize tjena ke re nna ntho ya bohlokwa ke ha a le mong a bonwe ke Swelele a bonwe ke Skukuni a bonwe ke Pirates a bonwe ke eng di atla discount ka o lona ka mono ke a dumela le ya di mema di tle di tlo sheba
5: ba ya Atlanta the coach tsa bo botswana re tla re ka tshabe u bitsa ye jwa le ka ngwana la ping gore le yena ka mfumana ntse le teng le mavoche le nna ka fihla mona ba fihla ka bo ka fapana ha bona ba bang ba ke ntse ba thotse fela ba ite tube ba tsore sa ba bona mara o tla go so thwe he la ngwana ke yolo mathaka kwana DDC nya ya Pirates ka bo DDC nya eng fela ngwana so re ba le bo ka ofela ha bona ba ha se re le haram seledi mona se re sina di ding fela ke talenta hore re bone
0: ke khola kutlwe hangata re a tseba gona le dikolotse le ngore ba fa bana bana le biphihlelo di bazari ho latela talente o ngwana nan le yona mme re ya tseba gore di tournament ntse tsena o tla bana be leng gore malapeng ka nnete o fumana gore malapa bo bona ba dikujwana di mahetle motho tla tlo bona le kana ko ngwe le ka mogho motho a pereng ka pa dieta tsa ba palang ka tsona gore hey ba banke le rato la bolo empa mo motho tswang teng ka nnete ho thata tsamerisano mo e joang pakeng tsa lona le dikolo tse leng hore bana le menyetla ya hore bana ba katla ho bona ka dibazari tseo bona ba fanang ka tsona le tsa ditshietso tsa ditshelete bana bana ba tle ba tlo dula sekolong ebe o santsetsa dithuto tsa high pile e joang tsamerisano mo ho pakeng tsa tournament tse ka reng e ya lona le dikolo tse joang
5: ngwana go hona re ntse re kopanya makhama le bona batho bano because ha re qala ba ile ba ka ba hulela morao ba emela morao ba batla ho sheba ba sa kholwe ore ntwe na itenye jwale ya bona le monse na khapo le monse tla ntla be go khona go ipitsa sfuba re re a eh ke se na sekolo sengangwana se muisa sekolo nka tshelete ya bona ka everything ya bona that is about la hantsa tsa make na atswa kokota menya go ntse o buleya wa di bua ntho tse wa di bua le dikolo hona le mo sebe mona se a tsatsa bana go thotse sekolo se fetsa se hopula ai ene le gona ka Harrow Foundation re re rentsa tshelete ge isa ngwana sekolo itse ha re fitla re thola go player ene re shebile go thuke play of the tournament e sa kgethong ke re re thuke batho ba neng ba tletse mona itse re mo fa tshelete a thola go a ngwana o ngile ha more le speaker ka coacher ya hae ba bitsa ntate ba kokotela jwa monyetlo wa feta
4: he bana fela go re tournament e qadile ka pa ke gona e tlo qala e fela neng
5: re qadile ka Saturday ka 27 June re lo matha ho fihlela ka di 19 tsa June ntate wa ka re qadile ka 24 Saturday 3 Sunday mo bana ka re di lahletse di le dile 6 ho ya pele jwa le re tla ba matha ka bo 6 7 8 6 7 8 ntle le haebe ho tla ba le mathata jwa ka maobane ho ile ha ka ba le mathata a batho go ba fitlhe ka mabaleng dihlopha sa Alexander le sa Tsakane ha di a finyella ho fitlha ka mona hobane ne ba kwaletswe ditsela ka baka la nthwena ya match to match e re senang gore ha e re tsitsinyi le hanyane bothong ba rona ba bolo empa bothong ba rona ha se ga dipolotiki ga dibonneteng ba taba e tla re tshwaetsa kae
4: ya fela he le bapala jwang mohlomongwe bapala division e le nngwe ka letsatsi clear di tswakanya mono e sebetsa jwang
5: tsatsi nna ka jono e tlabele under 20 fela
4: ya
5: tsatsi nna ka jono e tlabele under 20 fela mara empa bonneteng ba taba ga di tswana tswakanya mare ka go bona under 20 tlhopha tsa teng di 44 re itsege ba feletsatsi la kajeno le sausane gore ebe bona fela ba tebukang ngwaneso gore re fokotse nomoro ya bona ga se ore ga o fitlha wa o qeta o betswa wa tsama ae o nka monyetla wa bobedi gape re bitsa first and second le ko under 20 go under 15 and 17 ke mo re tsamayng ka round robin mo o kgonang go iteka le teng gabedi bone ka groupung ba bararo o bapala game tse pedi ga o tlholeile mone ngwaneswa ga o tlile ka kolo o tla e palama ga o tlile ka pere o tla e palama ga o tlile ka loto o tla beta fatshe
4: a o taba tse monate boso wa ka a re ba opotse fela go bapalwa go kae di qala nako mang dipapadi
5: mabala ke ya kgotso ground ka Soweto ka phiri ka mona dipapadi di qala ka gora ya leshome ke di under 20 tse 60 ka ofela ka jeno le ena ke tlo bapalang
4: a re leboya golo maphedo re tla nne go utlwa dintho di tsamaya jwang ka mono ka phiri Soweto re leboile
5: Tanki ba for two tanki khajedi aka ka mo tanki bana be so tanki sa Africa borwa ka bophara
4: a itlala so ke yena mwele wa Spue Tshabalala Foundation tournament ntsegetsa le nna ntsale mo hopeng wa lefatshe speecho ntsale mo hopeng wa lefatshe ke bona hotla di sutu ba nna ka mane ka mo hopeng wa lefatshe nthlayani ya 2010 le ka jeno le nna ntsebetse
0: nana ntse mo sebeletse ba bona tsabela tsala se di re bone re Wimbledon le yona e kadile Serena Williams o la a hla shapua kgahlelong wa pele fela fihla fela ka nnete o fumane kamogelo e mofuthu hona hona ha e sale ka mona ka Wimbledon a shapua jwalo ke Maya joined a hle a mootla ka mona ka 6367 6863 fela he ka nnete le tshwele le mothabetse o ready le montsa etse 44 o gotlile mme o sebeditse ka thata le ha ile ro hluleile a lwantshana le sebapadi se leng hore se monyane ho yena a ka dilemo tse mashoma mabedi ha na tsamaya mona dilemo tse ka bantse nne tse fitileng motho no sa lebella hore ebe Serena Williams o tla boela gotlela hape as dikadikwensena sa tennis a tlo bapala batho ba bangata le nna tšhe ne ke nagana go e se le ga beile meja fatshe fela e o bona la ora go gang fela o ikemiseditse o gotlile yaano a Janik Sena le ena go bonala e tlile a laba le bothata lwantshana jwalo le Meomir Kev Manovich fela he o la feta 4664676263 Novak Djokovic o la behela woo ya binka thoko ka di sete tsenne 6457 6464 le rato ke le bitso la napina boom shaka tlhodisano ya with bigs re tla bona ka nqano hora ya borobeng.

le rato ke lebitso la napi na mme we watlelwa jwalo ke bumshaka ya no watseba le bomathosa isala hlokala ka 2006 mmamedi icon no wa hopolea ka nnete ena ke talente e leng re ntsegella ka yona le ka jeno fela yona le sephopensena sa bumshaka a ntle duma hlora ke a brobedi ena tsebeletso ke le sedwe sa ABC tsietsi mohala di u balata batsena.

0: e nngwe dipina tse leng gore di hopotsa ba bangata kae kae mihleng ya bona black box sebeletso ya lesedi fm pele mona re bapaletse bliss ka tyler e ke boneng gore o sona le mabenkele a mmalo a rekisang dikipa tse nang le setshwantsho sae tyler ke a ipotsa gore na tumelelano tsa gae tsa kgwebo di tsamaisana jwang le mabenkele a jalo bane batho ba batšha ka nnete ba morata tyler o na re bliss mokgatlhele kwa oqetele wa thagoa breakfast show dutse le thoa sa le bathukada go thagoa breakfast show
1: o bua ka tyler kgaitsedi yaka ebile ke utlwile rock nation yane e tsamaisang jalo ke jay-z ba mo tekenne ba mo signe jalo ka sebini sa bona rock nation tyler ebile go thwe ehlile ke tumelelano ya tšhelete tse ngata haholo jwale e se e le sebini sa rock nation ha re bua tjena tyler a tsebang bile a ratwa lefatshe ka bophara re la ka mmona ka lehlonolo ga re ne re le kamane ka dipapading tsa mohopo wa lefatshe o na le teng tyler jwale re a utlwa gore e se e le sebini sa rock nation leshoma la botsetseletseng fela betsetse go feleletse ora ya borobedi the biggest one in drive thagoa breakfast show re mokgatlhelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa thagoa breakfast re tlo utlwa ka basadi in music awards ke dikgau tsena tse etsagalang selemo le selemo le selemong sena ka lehlonolo re na le kemedi ka mono lebo mawela ke mosebetsi mmogo le rona ka kwano ke mongwe wa batho ba e leng gore ke bathongwa go dikgau tsena tsa basadi jwale o tlo tlhoka tshetso ya gago jalo ka mamedi wa lesedi fm nna nka thaba ka nnete ke a bona batho ba tlodisanang le bona mona o na le monyetla gore a ka tla ka yona go na le sebudi sa 5 fm o na le sebudi sa 94.7 o na le sa metro fm o na le sa motsweding fm jwale lebo mawela yena kwa lesedi fm o tla go jwetsa gore ke mothongwa categoring efeng go basadi in music awards jwang kapa jwang o tshwanetse re bokgethe wena mmamedi re tlhoka jwalo tshetso ya gago a kgone go tla ka yona re betse bo 947 re betse bo metro bo motsweding ka go fela re tle re shape bo 5 fm a tle ka yona a itlise lapeng ka kwana
0: lebo mawela kgotso wena ngwane so ke a dumela o tswile wena motho a re a thella
2: batho ba tsa go dumela
1: chapuse kgaitsedi yaka
2: no ke leboga golo bana beso thwasa le batho kgaira ka gore lebe le nna goseng gona batho the biggest breakfast show
0: darse
1: bitswa jalo kgaitsedi yaka ke tsena dibasadi in music awards okore fe ganyane wena wetsalang le le mo se fetileng ke a gopola ke sa rona le bothongwa gona dikgaung tsena ga ke sa fose
2: go jalo fela gaitsena motho ya gana go tla basadi empa he bankentse gapele selemong sena kentse ke thontse mme ke thontse jalo go category ya entertainment presenter of the year jalo ka o sa boletse kana ka nnete ke diteišene tseno tse dingwe tse e leng gore re thontse le tsone
0: a kotswa he wa kengwa mo kapa wa kenela o go tlhalosetse mmamedi gore go tla jwang gore o be mothong wa basadi in music awards
2: wa tsaba tsaka selemong se tang ka re fela ke mo ha wanta ke modimo le badimo ke mo tsadi belang ho badimo taba e tsa hetseng ke na dilemong tse pedi tse fitileng ke ye ka campaign a hore ke kenele ka mantswe mang wa campaign a hore batho ba o votele empa selemong se ka ba ke ipolella a ke di kenele ho ba ke hlotswe ha bedi ya wa tsena fela ke ile ka fumana mohlolo mo ngo makatsang ya ba bang romela email ba njotsa taba tsena ke ne ke sa kgolwe ha ke a kenela ho hang fela
1: Ah, o taba tsebo nna tlo na khaitsedi yak. Jwale ke a bona o tlodisana le ba bang o tswa di radio station ntse ding. Ha ke tlo ba bitsa ka mabitso ba tla ntshwagela khaitsedi yaka. Ha ke re batla di vote.
0: Re qetile ka
1: bona. Re ntweng re batla di vote. Jwale ho etsala jwa mamedi hore ya gone ho kgetha ka mone o tle ka yona gao yena le sedi FM le be motlotlo le lona. Re etsa jwang?
2: Bana ba se hore ke hape ga o yena mo ba dilo se di FM o tsanela fela o SMS selentse radio presenter me radio presenter ga tsaba ke bantsa mabedi fela mona wa le kopanya ka mantsa mang ke radio presenter e be go space o ngwala le bitola ka lebo mawela me mawela ka ke maoela lebo maoela ho 3329 di ka o re 33329
1: ai ke bona ga 50 fela ke bona ga 50 fela SMS ona mmamedi ho pola hore tsa mahala ha di sebetse ke 150 cent ha re se jwalo atle ka yona
0: ke rata tsela e o peletang se fane sa hao ka teng o re ke mang
1: ha o batla di vote tsa
0: ma o ela ya ke le bo ma o ela
1: ha o batla di vote tsa peleta se fa ya o tla tsamaya se peleta
0: ai mmamedi etsa jwalo romela di SMS seno se o sa tshulo are ke 3329 nomoro 333 ke di 3 tsa tharo
1: yes
0: ebe o qetella ka 29 me o hlalusitse hore radio presenter ke lentswe le leng ho le kopanye ebe he o qetella ka lebitso la hae mokito ho shebwe go tla tshwarwa neng lebo mo ile ngo re ho tla balwa ka pa mme le tsona di vote tse di kwalwane
2: di vote di kwalwa ka di 18 tsa kgwedi yone ene re leng ho yona e ketang ho thwasa mme di awatse hangata di dula di etsahala kgweding ya basadi ka August jwale di vote tsona Mohammedi a hlaqalelle a kenye di vote tse ngata fela a kgethe mono ho fitlha ka di

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Rona ke ne re fa mathata, ntho re tlo etsa re tlo enka ka mehala. O kore lesetsana jwalo ha o batla ho tsamaya jwalo be mohlodi tlhodisanong ya rona ya Weet-Bix. 086-000-3084. Weet-Bix Breakfast Club, 086-000-3084. Matsibitsibi, tjhelete re tshwere 5,000 ranta. Re tshware lehlaya sa rometse voice note. E re fa mathata ntse re bula ka kwano. Ke bona e ka re dikena di le ngata jwale e ba mathata jwalo ka kwano. Fela he. Reletsetse 086-000-3084, 086-000-3084. Weet-Bix Breakfast Club, competition!
2: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloader SABC Plus app.
0: Ipehe monyetleng wa ho hapa 5,000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela. Romela voice note ho Weet-Bix Breakfast Club o re qoqele ka moo o qhobang bophelo ba hao lehlanahlaneng la hoseng. Le ho qetella tsatsi la hao o ntse o le morolo, o ka iphumana o le matsebetsebeng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mamela tshebeletso ya Lesedi FM re tsa tjena re sentse re kena tlhodisanong eo e rata tlhodisano e buang ka dijo tse monate tsa hoseng. Ehle e shebile jwalo taba tsena tsa phepo. O ntse o polahle mamela tshebeletso ya Lesedi hore potso re botsang ke ena o qala letsatsi la hao jwang na le qala ka monyebe kapa o motho wa gym pele le qala kapa o motho ya utlwang ditletlebo ei kapa o qala ka ho khutsa. Weet-Bix start mamela na u ba malala la utse ba kensa sefe ka pa sefe hopola hore o ho Weet-Bix Breakfast Club me kwano he ka jeno re yetsa ka tsela fapaneng hangata re romela voice note fela he ka jeno lena re kopa utlo letse 086-000-3084 re tla re tsebe ho utlwa pale ya hao o e otle ka bogotswanyane fela o skanka na kwetelele me o re qoqele hore wena ke nge o ietsang ho itukisa bo wena mba hao hore ho sa khathale ho letsatsi le otlela ka eng o tlo gone hore ebe o matlafetse o tsitsitse o gona ho tobana le diphephetso kapa dintotsa monate tseleng hore di ka o hlahela ipe monyetleng wa o hapa 5000 rand cash me o ka boela wa fumantsha jwalo di Weet-Bix tsa selemo ka o fela qala letsatsi la hao ka dijotsa o sentse nan le phepo tse hlabosang qala letsatsi la hao ka Weet-Bix ka the Weet-Bix way ho pula hona le melawana le dipehe
1: are tse fela jolo 086-000-3084 084 the Weet-Bix Breakfast Club competition kaba ka opola mtswalo mongwa ka competition
3: competition
4: Kada master letwasa.
1: Yes sir, yes sir, yes sir. Bua le mang?
4: Ke Jimmy ka mo bente.
1: Mang?
4: Jimmy.
3: Ah, Jimmy, thank you Jimmy.
1: Oh, Jimmy comes to Jozi.
4: Hello,
1: Hey, tell us.
4: Na ha re tlata dentsa di with Dixie. Ha se taba hore ke di breakfast fela ka se le ho arabo sibu fela ha ke tswa. Under the ke ho tla ke tsoro ke tla. Mara holo holo ke a di jo ya khoso se nga ke tuwa ha ke motho la re ke re tlokala ka meno eng ha ke tlala ka na kwa di jo ke a hlapa ke tota ho hlapa pele ke tswa ke a bolaya ntate 6 ya u di
3: thank you Jimmy tsara jwalo tsara mohala mama di hopola hle hore ho hanga se taba tsa
1: papatso ya
3: se taba tsa papatso se taba le ba
1: a o Jimmy ko thabetse tshele se di dumela yes sir
5: ke pelo major ka pepena
1: yes sir
5: na ke motho re seng lukisetsa letsatsi la ka ha ke tsoa ke nwa metsi yana le ginger le lemon
1: highway where that man
3: and dane
5: ka moramo ke le ba le mari ke fitle ke pote pote di rounds o ha ku tlore messi 5 tumetse wa le ke mathela thabeng ke betsa tene re ditanga gore ke cross country
3: eke ebe
5: ka morabo ra ke khutla mono ku tlore mmelo wa ka phuthudile ha ke fitla la teng ke fitla ke etse breakfast ba ka ba di Weet-Bix ka morabo ke fate
3: ha itse di aka wena o mang ka lebitso ho kae

0: ke Pello Majoro Webinar.
1: Pello Majoro Webinar. Pello Majoro tsara mahala jwalo reng ke nomoro tsa ha wena gaitsedaka.
0: Okay.
1: Ska ba o lasa.
2: Re le bo rutlo mo gaitsedaka, rutlo mo kutlwa kutlwa ba so mphentwe ke batlang. Le se dumelang?
3: Hello Karas.
2: Yes sir.
3: Shapo zang Karas.
2: Monate.
3: Ala ala tswasa. Ta now se ntwe ke ya tanya pele. Ku tsuwa. Ke exercise ke tsene pele ke je o tweki and then ke a tlo ke tshuke tsa hore ke re tshe ke tsebe ke tlo tala ka ya then ke tabe ke tsuwa we ntwe ke le tswara ke a tswara ke le ina le na kwa ngwa khada
2: ai le se le jima ka ofela le na la re shasha ya
4: I'm going to go to the house. Ke tla be ke se ke mametse di palitse tsa di TikTok tse e leng gore di a qabola di o thusa gore la ona le depression e theowe. So ke tsoa tla re ke se ke na le energy ya gore ke ka tobana le letsatsi. And then breakfast ka ke normally ke sebedisa di bar. Di energy bar tsa Weet-Bix.
1: Moratu wa wa. Re bua le mang kae? Non, ha ke ba mamela ba le bane tshe jwalo ka re bankile o pola tsadile ka Jimmy ka mane ke tla tsama le motho wa ginger le lemon
2: ai man
1: ya chisa ke tsama le motho wa ginger le lemon Pello Majoro
2: a mofe mofe
1: Pello Majoro a ka nete a re mutlwe
2: rena
1: ra mofe ai khona ai khona ai khona
2: mofe
1: ku tla etsa ntho e mphang hore wa tsa e ka nna ba
2: mofe
1: Pello
2: 5000
1: 5000
2: 5000 rand te papa 5000 rand ibile ba obetsa jalo le ka di Weet-Bix tsa selimo ka ofela selimo pota baba
0: karamgaga
2: ai e dia te bona motho ko ene tla ga ke feta vepena ge mono ke tla feta ke fumane di Weet-Bix
0: wa tiba karas
1: empe bona le gomo e dulang isisi tse ntate e dia nwa le tsona
2: Ah, ka ba tsamo na tsere go thabetse mogotsi wa ka.
0: La tala ngetse tsa letsatsi.
2: La poda. Ba be di lwana o ka tsa fela jolo re tla be di tswere hape tsena tsa Weet-Bix. Hosani, Weet-Bix breakfast club. Tsebe le tsogela mantla le Seria FM. Etsa jolo le wena rutlwe. O go tle ka pali e re so ka ri utlwa. E re jwale re phetla phetla ntwe lengwe. A nna ka leno tsena ke itse thwa sebena. Ha khona nna kutlwe.
1: Hai. feel get a pelose.
5: I'm going to go to the house. Weet-Bix. Ke a o thagola letsatsi la hao Tafeleng tsa Brakafese. Ho seng hwa letsatsi le ikelang hantle le ha ntho di sa tsamaye ka tshwanelo. Bakeng sa di whole grain, fiber e ngata-ngata letsatsing le leng le le leng. Bakeng sa hao, ba lelapa la hao le mang kapa mang. Ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka. Empa he, ha holoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong. Mo ntho di kalang ka tsela yona ena. Weet-Bix.

0: kgore tse ke le se DFM ma shuma mabedi metsotso pele hora ya borobong thago breakfast show ke le na ne o ntse o dutse le thwasa le batukada mamedi ka jeno ho hola Ella Gandhi ne ke matubele ngo hore ke mo itse ke me ke molwanedi wa tabatsena tsa tokoloho le kgotso mme ebile ke setlogolo sa Mahatma Gandhi wa hola ka jeno mme ka nnete melaetsa ya ditakaletso tsa mahlonolo ke yona eo mme le sebini se tumeng Missy Elliot o tla opola gore mrepa yona ya itlaka hapa dikgautse ka reng bo Grammy ebile le mongodi wa dipina ke e mongwe wa batho ba ratwang gagolo stika dikweng sena sa mmino wa hip hop Tuli baby o santsa le teng kwano re tlo utlwa gore ba dipanne jang ba dipanela itlhabolle ka jeno Tuli dumela wena ngwaneso go jwa
1: go shapo jang thesa
0: a ntwe di lukile man Tuli
1: ei
0: Tuli ntwena ya matsatsi a tswalo ha re se re le bagolotsi na ntse le ntwe e bohlokwa kapa ikila ka ba ntwe e bohlokwa bana
1: ai jo thwa sa e bohlokwa hampe letsatsi la tswalo
0: ei
1: hai na ke a le keteka go raketse phoso
0: o ntsha tshelete pokothong
1: hona le bohlokwa hlokwa ka tsela e makatsang ka nnete ga ke tsebe go batho ba bangwe empa tšhe nna ka nnete ke ke bone le le bohlokwa ke lenkela godimo o feta matsatsi ana ka ofeng
0: ho hanka ka lebala Thulwana o ntse ba ke le mosebetsi mo o ka ba utlwa bohloko
1: Kenkele ka utlwa bohloko ha fela nna ke ithabisitse ke thabile go wena o ntebetse ha ke tla o putsa ka o putsa o
0: hai ho molemo ha ebe nya le go itetsetsa kataga ya ho boja e fela
1: ha ke itetsetsa le ke ja e fela straight
0: ho ba ne ho le baleya ma watsa ne le hona ke ma ba mona ntse ke bua ka hore ka di 26 ne tla be le tsatsi la mme wa ka latswa
1: ei
0: Ke lona ke lelo ke mohulu ke mokana ha ke soka ke hopola tsatsi la mme wa ka la ntaole
1: eh
0: gore hantle ona tswale jwale ke le ka ona hana ka hlonya ka ke re magale ena a sonketsetse padi
1: achi bo nnete fela nna ke bane ba re thabise wa tseba ine le letsatsi le ha bane ba sina chelete ka lo ya gore re thabe ka mo gore batla mo thaba ka teng empa che nna ka nete mme wa ka ona hopola ka nete una etsa matsapa a ka mpaphe ha monate fela ha jwa ha monate
0: hai tuli eno ne letswetse pe kona kelelo he se ka gane gele mogaonyana ha utlwa nthotsena tsa bo ketika tsatsi la tswalo hona ho kana ko nngwe le hana jwale hona le ha holo ba ba semba tlotse bo 39 40 41 ha o rumoetse tsa party wa o tsekisa abe no wa o tsekisa a re o tlo sebedisa bokae mphe chelete
1: eo
0: tsela jwale ha e sa ba le moelelo wa na go fa chelete ya yona ha e
1: sa
0: ba le
1: pattern tone ba tla o ietsa ya o mothabise
0: ke tshwano
1: tweo impa ba jwale o bua nnete twasa ha ba sa e batla
0: ai khona banna ba lwantsha basadi
1: uno to o tlo sebedisa bokae
0: 10 tia chelete no kwa 10 taut ya kwa hey kala ona letsa bo di 50 tao
1: eh
0: o bona go patiena ka go monyala mo
1: bana ba etsa bo ma 50 bo ma 60 a ba tswa se sebedisa chelete motho a iketeka
0: ei go tlile ntate mongane letsa mohatsa e 50 tao ga ne ke ga o etsa 50 tao ke o sotla lo ja le bagotsi ba hao ka re bana ka nako no metse di tsepati ya 200,000 ke re wo
1: jo
0: no na le batho ba emeng ha ntse lefatshe
1: no na le batho ba emeng ba ka tswana
0: ha ba tswe bo pelo tula ha ba tswa ho ha Tuli baby re go tsagetse di fiwa nakwana suka jeno
1: re ke le boe ba re beso ka jeno re tla ke re kene di tabentsa di maraka mo re tla shebang di ntwana e ba bitsang return on investment re shebe hore na ebe ho baneng ile bohlokwa hore o e utlwisise ha ho le pele o tsetela mane ho di maraka ntle le mona he re tla kena di tabentsa tsa GBVF re ke re to buisana le mosebeletsi wa sechaba mabapi le tsona ditabatsena ka monaka malapeng ri le rabua tsa ba ya bohlokwa bekeng ye fitileng mo reneng re bua le momamedi hore na ebe nthwena ya bophelo bo tlamang hore o ichebe o shebele bana ba hao o shebele batswadi ba hao e o amajwang ha o tlua ditabentsa di chelete le bophelong ka kakaretso ka jeno rena le setsebi setlatsa seqhaqhollla taba eo mane ho bana re tla ke re tlo bua le bona jwale ka ile mona dikolo dikwetse ba ke ba re qoqele fela hore na ebe o kile a ka ya detention na hona le phoso e o a yentseng sekolong ke tsona thwasa bana ba se tse o re di tsoreng ka jeno
0: Kale wile tuli baby
1: Unari wou
0: Hululo Amada tibale zwa lusiri FM Usetimizu tuli shumila mizu mithano Pilo hara Yaburubonga Takuwa breakfast show

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mabidi emene metsotso ka mara hora ena ya borobong ke la boraro ka jeno ke la pili khoding encha e o re kena ho yona ke khodi ya phupu mo mamedi dumela hle nna le wena re kena moho le nane le na la itlabolle tshebeletsong ena ya lesedi le bitso la ka ke tholana moletsane ke tshuli baby ka sibili me ke sentse ke wa mohela ka dietla tse mofuthu atamela ho bane ke kere ka mehla o motho wa bohlokwa mo mamedi re ne re ka ba bomang ntle le wena re Rekaba bomang ntle le wena re lebuwa ha o ghetile station sena sa lesedi FM malisa sisi jake ke mhlophisi wa lona DJ Lovers kena ya hlophisitseng mino re ke boela hape ka jeno ko amohele ka pina iteng kwano ya Amantle Brown re ke tse tsena bantse ba lukilukisa fela ka kwano mo modimotle re ke bona hore na di ntotsa ka ditsamatsa majwang re ke tse tsena ke a khutla

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Bona ba teng kajeno, oh batho, dumelang hle, dumelang, le tswile jwang hle, le tswile jwang dirameng tse kana kana, mongara thuli. Na ke sutle ga mesena ke dutse ka dikobong dulang ka dikobong le tloele ho ya strateng nthotse strateng kwana dina le mathata jale ka jeno he ba tlo shebana le sehlao sa bohlokwa ba bua ka thuso ya pele le dinthotse o balokelang ho di ela hloko o ske wa fetwa he wena motsole wa ka ke yona taba ya bohlokwa eo batlabeng ba bua ka yona ntate makwe masilela le yena o teng ke stock broker re to buisana le yena ditabeng tsa rona tsa dimaraka mona mo re tlo sheba hore ha ba bua ka lentswe lena la ROI return on investment ba bolela eng le hore e bohlokwa ha kakang hore motho ya qalang hore a tsetele mane dimarakeng tsa rona a utlwisise o tlo ske wa fetwa he mo mamedi motle re keng ke pina re itukisetsa o kena senoleng sa tumelo sipo thula ka matsatsi.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la tsohang. Leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Lenaneo la kajeno re tlo shebana le thuso ya pele mmoho le dintho tseo re lokelang ho di ela hloko. Thuso ya pele ke thuso e fuwang motho e mong le e mong ka nako ya lefu la tshohanyetso. Kapa ha motho a tswile kotsi ka tlhokomelo ya ho boloka bophelo. Ho etsa hore boemo ba bophelo ba motho eo bo ntlafale le hore a imolohe. Sena se kenyeletsa ho ya ngakeng jwalo ka ho etsa ntho eo re e bitsang ka hore ke cardiopulmonary resuscitation kapa yona CPR. Ha re sa emetse koloi ya bakudi. Hape sena se kenyeletsa ho qeta meriana ya hao jwalo ka mokudi. Le hona ho tlamella leqeba ka plaster. Thuso ya pele hangata e etswa ke batho ba nang le motheo wa thuto ya mantlha ya tsa bongaka. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mama Thembi.
0: He! Ke le hopotse jwang fela. Le ntse le phela jwang hle metswalle.
2: Re thabetse wena le tena lena hape mama Thembi.
0: Ke a leboha hle metswalle, ha le tsebe ke thabile jwang. Helang. Ke na le sehloho se monate haholo bakeng sa lona bohle ba mametse lenaneo lena hohle moo le leng hona teng. Ka jeno he, re bua ka first aid kit.
3: Ah, mama Thembi. Ke lona le bokoso lana leo ke le boneng ka phaposing ya ka borutelo ka cardboard. Le nang le sefapano se mmala o mofubedu ka hodimo.
0: Eya hloni, ke lona leo leo le boneng ka moo ngwanaka.
1: Ke a tseba hore na ke eng ka hara yona mama Thembi. Ke masela a tlamang maqeba. Kapatsana di bandages mema Thembi.
0: Wena kananelo o bua nnete ka hara lebokoso leo la thuso ya pele. Ho kentswe di plaster ka paola masela a tlamellang maqeba. Ka boholo bo fapaneng le ka dibopeo tse fapaneng. Ke di gauze dressing tse nyane tse mahareng le tse kgolo. Metsi a sterilized a mahlo, di bandages tse kgutlo tharo, di crepe rolled bandage, safety pin, glove tse sterilized tse lahluang. Mahare, dikere, di wipe tse hlwekisang, le sticky tape, thermometer, skin rash cream, e jwalo ka hydrocortisone, kapa calendula cream, kapa spray. Ho tlosa ho longwa ke dikokonyana tse tshwanang le menwang, le antiseptic cream, dipilisi tse bolayang mahloko tse jwalo ka paracetamol, kapa moriana wa bana wa motjheso. Aspirin eo e sa fuweng bana ba ka tlasa dilemo tse 16, kapa ibuprofen le moriana wa sefuba. Metsi a hlatswang mahlo le dipilisi tse fanang ka matla. Iphe nako ya ho dula fatshe le hona ho mamela pale ena ya rona. E le hore le tle le tsebe hore na thuso ya pele ile ya etswa kae le hona neng. Sebokeng Selokwe o ne a tsamaya hara pula ho tloha mosebetsing ho ya lapeng ha a ne a tjhaisa. Ha a tla bona monna e mong a robetse ka thoko ho tsela.
4: Ke ne ke lakatsa ho feta fela ke ikele lapeng hobane ho ne ho bata ka baka la mariha. Hape ho ne ho batla ho se ho le lefifi.
0: Empa Sebokeng o ne a tseba hore o lokela ho sheba hore na monna enwa o ne a ntse a le maemong a matle a bophelo na.
4: Ke ile ka ya ho yena mme ka re na o lokile motswalle.
3: Sebokeng bitsa koloi ya bakudi hle.
4: Ha ke sa fumane karabo ke ile ka tseba hore ho na le se sa lokang le hore ke lokela ho bitsa koloi ya bakudi hore e tlo nthusa.
0: Sebokeng a shebisisa hantle mme a elellwa hore monna enwa ke e mong wa baisane ba hae. Ho ne ho hlile ho bonahala hore o ile a thella mme a wela ha bohloko ha a ne a hata mahlaku a neng a le moo a tsamayang teng. Hoo e neng e ka ba ka tlase ho mahlaku ao ho ne ho ena le lekgapetla la banana. Ka ho hopola thuto ya thuso ya pele eo a ileng a ithuta yona mane mosebetsing, Sebokeng o ile a hla a nka kgato ya pele.
1: Ke a tseba hore Sebokeng o tlo kgona ho thusa monna enwa ya wileng.
0: O tla mo thusa hlekane. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Ke ile ka mo inamela, ka mo sisinya lehetleng ho bona hore na o kgona ho nkutlwa. Empa o ne a sa nkutlwe. Ke ne ke kgona ho bona hore o ntse a hema. Ke ile ka leka ho mo robatsa ka lehlakore le hona ho phahamisa hlooho ya hae hanyane. Ke ne ke hlile ke sa tsebe hore na leqeba la hae le ne le le leholo ho lokang. Empa ke ne ke kgona ho bona madi a etswa ka mora hlooho ya hae ka baka la hobane moriri wa hae o ne o tletse madi a ntse a tswela pele ho tswa.
3: Ke sona ka moahisane wa Sebokeng o lemetse.
0: Se ke wa tshwenyeha hle hloni, moahisane yona wa Sebokeng o tla fumana thuso.
4: Ke ile ka hlobola jeresi ya ka mme ka e sebedisa ho thibela madi a neng a tswa hloohong.
0: Ha ba ntse ba emetse koloi ya bakudi ho ile ha tla monna e mong. Sebokeng o ile a mo hlalosetsa tsohle tse etsahetseng le hore koloi ya bakudi e tseleng. Ile ya fela ya fihla.
4: Basebetsi ba koloi ya bakudi ba ile ba nteboha ka seo ke se entseng. Ya ba banka moahisane wa ka ho mo isa sepetlele. ha mo jana wa ka khutla sepetlele o ile a tla ha ka ho tla ntebua ka seo ke mo etseditseng sona o ile a boela a nthekela jeresi e ntsha ho ntebua hape o ne a re o ntheketse yona bake sa yane ya ka eo ke ileng ka e sebedisa ho thibela madi a neng a tswa hlong ya hae ka yona
3: o ke a leboha Sebokeng o pholositse bophelo ka nnete
0: ke ditaba tse monate ho utlwa hore moaisane wa Sebokeng o se a bile a tswile bookelong le ha o le jalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona
4: ke ile ka ba le nako ya ho bala ka ketsahalo e nngwe tjena ya thuso ya pele mollong mantsibuang a mang tjena mosadi e mong ya bitswang Senini o ne a ituletse lebenkeleng le leng le rekisang kofi motseng wa habo mane mmoho le ba lelapa la hae ha se seng sa ditloholo tsa hae se le mala
1: ke maswabi hle mme Senini ka se hlahetseng setloholo sa hao
0: ao kananelo se ke wa shona mahakana hle ngwanaka le yena a empa e ntse e le pale fele e tshwanang le tse ding tse ngata tse fetileng ha re tsweleng pele ka pale ya rona mme Senini o ile a hlalosa
5: Setlolo sa ka ole o ne a le dikgweditse super fela. Ha ketsalo ena e bohloko ene e tsahala. O ne a dutse hodima ntatae. Le pele mang kapa mang a ka mothiba. Ke ha a se a nanabetse kopi ya kofi e tshesang. Me se motshetse maotong mona. Ka lehlonono, ke ne ke tseba seo ke lokelang ho se etsa. Ka ha ke ne ke sa tswa phethela dithuto tsa thuso ya pele. Ka masea le bana, ka setsi sa Red Cross. Bekeng tse tharo pele ho ketsahalo ena. Ke ile ka nka ole matsohong a ntatae. Ya ba ke mathela ntlong ya boithuso ka yena. Ke ne ke batlana le metsi a batang. Ke ne ke etsa sena ka hobane. Ke ne ke leka ho laola le ho theola motjheso leqebeng lena nako e ka etsang metsotso e leshome. Ka mora nako e itseng, ha ke sheba mona moo ole a neng a tjhile teng. Ho ne ho le hofu bedu. Mme letlalo le sa utlwa bohloko hakalo.
0: Mesinini ri a leboa ha o ile wa pholosa ole. Metswalle, ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. First aid kit ke eng?
1: Ke disebediswa tse thusang ho alafa dikotsi tse nyane ha o ntse o emetse koloi ya bakudi. Le teng ha o hlokahala mme Mathepe.
0: Ke re bakeng dife moo ho kgothaletswang hore ho be le di-first aid kit ho tsona?
3: Ke sekolong, malapeng, le bana le dipapadi jwalo jwalo mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. O ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
6: tsama hantle mme Matshepe
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives

Omedi ke metso sona fela pele re kena ditebensa hora ya le shume hang ka mara sona re tla be re kena mogahlelong wa bobedi wa lenano la e tlhabolle re bone go si etsa etseng ka mana ka mosina mo bese eneng etsa maisa batho ba rona bana ba tswang ka ntle e phetuhile mono mmileng wa N1 mo motho a lemong a tlalewang a hlokahetse ba le shume le motsumong ba tswile dikotsi Hora ke ya le shume tshebeletso ke ya le sedi ho SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi.

0: FM ke molelwa.
1: Ha se mahe mamete motle re tsola pele ka puisano ya rona le me Cynthia Khumalo. Me Cynthia jwa ka ke se ke hlalositse ngwaneso arke o re hlalosetse hore na hangata batho ba sebedisa lentsulena la cycle ya abuse. Ba bolelang le hore mohlomo re bona nthwana e peter ho ya molokong o mong ho tloa ho o mong ho ya ho o mong ebe ho baneng ho etsala ka tsela eo.
2: Metlana sitlo sa ka jo ko ke se sense long ho go se bohlokwa haholo o ba mamedi ba rona ke ba dumedise malapeng. Ha re bua ka cycle of abuse re bua ka tlhekefetso e qalang molokong e ya ho moloko o mo ka mantswe mang e ya potoloha ka hare ho lelapa lena meloko kaofela e feta mona e ba ntho e ka reng se bile e le tlwaelo bana ba e leng hore ba holetse lapeng ba le khalifo na le mogwa o wa ho re tshutifetse ke ntho e tlwaelileng ke ntho e ba tshilang ka yona ke boitshwaro bo tlwaelileng ha ba bone ho le phoso hore ba phile ka hare ho tshikisetse
1: a e hlakile mebaka jwale ha re ke re shebe hore nthwena ya ditlhekefetso tse etsahalang haholoholo mohlomong ha ke hanke kinke ka hara malapa a rona bana bana ba hulelang ka hara tlhekefetso ena e etsa halang ka hara malapa a bobona nthwena e bopa batho ba mofuta ofeng ka hare ho bona haholo dikamanong tsa dikamanong tse o babang le tsona le batho ba bang re ke ebe jwa e
2: metran ana ithuta ka dikamano batho ba ba hudisang go bane ba bona

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Re bua ka batho ba leng hore maikutlo a bona, ho bona dikamano tsa tlhekisetso ke ntho e tlwaelehileng. E leng hore bothong ba hae o bone mme wa ka le ntate wa ka ba phedisana ka tsela ya mokgwa o jwang.
2: Ha ke nke bana ba babedi, e mong ke ngwanana, e mong ke moshanyana, mme ba phela ka hara lelapa lena le nang le tlhekefetso, na ba ameha ka o tshwana?
1: Ba ameha ka tsela tse fapaneng, mme e tholana. Ba tlo ameha fela mara ka tsela se papane e kupi ko ha go a fitla go bana ba bashanyana go bana bana ba bashanyana ba rutwe go pata maikutlo a bona metulana o thwe mushanyana ke go monna ga le ke ngu a tsere re na le meetlo ya rona e re godisitseng ka yona mme e be ngwana mushanyana o bitse ka go yena o shebile ntwena ntse yetsa hala o bila be le gatello ya maikutlo ke hopola ho tse dintsa dikolo le sa fana ngwana ile ore go ta hona ka go go ja ke ya sekolo mme isa se re sala mme ana bile so ile ke bona
2: mme Cynthia mohala wa hao o re fa mathata a gore ke bapale pina re ke re bone rona re ka lukisa bothata bona jwang bane ka nete ke rate hore motho a hlalosa mona mo mamedi motle o tla hantle dinthatsa hae a di bea ka tsela eo mme Cynthia a di beang ka teng re ke bapale pina ka mara mona he re tlabe re kgonne ke a gola gole re lukise mohala wa hae o ska tsamaya o ntse o gaua Tazan Seinom Nenekani.

0: Mabedi ke mesoso e mashumamabedi le meso e robong ka morahora ya leshome ha re tshepetle mesense ya ngwaneso kgetlong lena ha re qetela taba tsa rona dintho tsa rona di tlatsa mahantle ho lotabeng ya mohala ke kgola di tlatsa mahantle jwale jwale ha re ke re shebe ho na le malapa me Cynthia o tla fumana hore a thola ka taba tsa tlhekefetso ho ba le diphiri tse bang teng le ha tlhekefetso e etsa etse ka hara lelapa. Jale dintho tsena di tswela pele hore di thuse tlhekefetso o tswela pele ka tsela e feng ha di etsa hala makunutu ana le ho thola ka ntho e etsa halang empe o fumane le thotse le lelapa le tshwere ho lona mona e le le kunutu la lona e thusa jwang hore di tlhekefetso di ne di tswela pele ntho eo
1: ne tswana ntho ha e thusi hobane jwale e bolela hore re tswellisa pele tlhekefetso re bana ba dule ba tlhekefetsa re bomme ba dule ba tlhekefetsa ka tsela jwalo ebile le sireletsa yena mohlekefetsi ena yona e re sa batleng hore a dule a ntse a le tlhekefetsa tsatsi le letsatsi ha lelapa ba le ditlhong kapa hona ho ba le tshabo ya hore ba ka bua le di-social worker tsa bona ba ka bua le seponiseng ka tsela jwalo le sireletsa mohlekefetsi ha re tlohelleng ho ba le ditlhong ha re se ke ra ba le thabo a ke re bue ka tlhekefetso mme ke a tseba hangata re tla be ntse re re malapeng nna ke rutuwe hore mme matsale o itse se ke nne ka bua ka taba tsa lelapa la ka mme e be motho o dutse ka hara ho tlhekefetso jwalo ka ne ke re ngwana o la batlang ka bophelo ba hae ka baka la tlhekefetso ka baka la mme le yena a
0: jale ha re qetela fela ntho ya bohlokwa mme Khumalo eo re lokelang ho tswela pele re rutana ka yona re le setšhaba mabapi le taba ena ya ditlhekefetso le dipolao tsa basadi le bana ke efeng
1: mme tholwana tlhekefetso ha se le kunutu ha re tlohelleng ho e etsa sephiri ha re thola re dumellana le tlhekefetso ha re etsaena ya tlhekefetso meloko le meloko ho skenne ha e ba le taba ya hore bana le bomme ba hlekefetsa bana ba ntate ntse ba hlekefetsa metholwana mme re ha re bueng thodiso e te metholwana ya maikutlo ke a hopola bana ne ba mpitsa hore ke mesintsi ya thapisi ya maikutlo ke re tsebe hore le wena o tsebe ho fumana thodiso le wena o tlo tsebe ho fumana hlompho le polokeho ka hare ho motse o dulang ka yo.
0: Mesentse ya Khumalo e re ko lebohle mme wa ka o belele satsi le monate ke ditaba tsa bohlokwa tsena tseo re lokelang hore re tswele pele ka mehla ho ruta setšhaba re ya leboga mme
1: ke nna lebohile mme Tholwane.
0: Thank you mme mamedi e mashome a mabedi le metserobedi metsotso ka mora pele hora ya leshome le mosomong e re konkele pina e tla ka Yvonne Chaka Chaka kana o chechema.

0: bale CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: beke nye fitileng mo mamedi ha re kena ka malapeng re ne re bua ka taba ya bohlokwa re bua ka mo o iphumanang e le wena ka mona o jere bana ba hao le lapa la hao ka mona o jere batswadi ba hao ka mona ke bana beno ba sa sebetseng ba re wena mo mamedi o ile a ntsha maikutlo mabapi le sehlo sena me rena le setsebi se tlatla se bua le rona ka yona taba eo e o re neng re bua ka yona bekeng e fetileng me mona he ke maikutlo a mo mamedi ya ileng a letsa kwano bekeng e fetileng a bua le rona ka sehlo sena re ke re utsipele hanyanyana fela rona ba ile ba reng ka sehlo sena pele re buisana le moedi wa rona
2: wena o imetswe ke eng ke bana ba hao bana beno ba batswadi ke moja go kwa boma
3: ke teng be bana be suba sa sebetseng le baka so ho buima thuli ka nne
2: o fumana ka ofela ditlhoko tsa bona di tshwanetse ditso mo putsong wa hao
3: ee ya thuli jwalo
2: tjale o bona yo amazwang wena
3: ke tsene tsile le wena o itibetse go bathonga tsela ga ke na le ntlha go nka ya para wa rata o qenehetse bona go bunyane bona ba be le hukudu
2: go utswa hantle ngwaneso
4: wa tswa se so se na sa o se bo hlokwa ha holo ka nnete nna bana ba o leng gore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng gore o tlhokaetse ka nnete go utlwa ke na le lelapa ke na le bana ke na le ditlhoko ka mona ka lente le bona ka ke ba naganela ga o sena batswadi ke nne tlhokomelwa le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bona ke ntho ewa jale ka nnete ntho e nna ka nnete go gang e ngwisa ka thata ke na le ditlhoko tsa ka mona ka nnete jale ka mme a buleng di-taxi di nyogile ke mathata ka nnete petrole ke ena ka mona e nyogile ke mathata ka nnete
5: ke tlo ba le tshe la ile ja ba posa nyoche go di se tlo fela ba ntse ba ntshikela aiko
2: o ba posa tsa ke
5: ke ba ya ho mme ba bona tshe di bona ba ke ba lo le tshe ho na ho jwa ga tshe le tshe
2: ba dula le wena ke bana ba ba ka ntate
5: e ke bana ba ka ba ba ntse di tlo mme
2: oho
5: e ya mme tshe
2: jale o ba hlokomela ka nka tshelete ya pension
5: e ya mme tshe jale ke ba la ke minela ga le nthi
2: lo ena ka mona siki ke na
5: Mamedi
1: ke ka bogotsanyane ha ba mohlomong o ile wa fetwa ke puisano ena ya rona le mo mamedi bekeng e fitileng ka jeno he re na le ntate Thabo Monyatsi yena ke psychologist ebile ke family law mediator ona le rona kwano ka jeno hore re tlo seka seka taba ena le hore mohlomong mo mamedi re o thuse ho tla ka tharollo ha taba ena e o imetse o sa tsebele hore na o imoloa jwang o tswa jwang ka hara yona dumela hle ntate Thabo Monyatsi o kae ntate
6: kae di ya tshwili dumela ke phetse le ka ngwana mme
1: ke phetse ntate wa ka
6: ke lebuile haholo
1: ntate ke lebuile haholo re o amohela me re tshohla taba ya bohlokwa mona ke gona o ntse o mametse ka bogotsong yena fela maikutlo a mo mamedi ao a ileng a hlaisa bekeng e fetileng ha re ne re bua ka sehlo sena mo o iphumanang o le ka hara bothata o le mong e le wena ya jereng batho ba bangata fela ke wena ke bana ba gago ke lelapa la gago ke batswadi ba gago ke bana beno ka mona mesebetsi ha yo ha ba sebetse ba bang ba gotlile manyalong ba dula lapeng mona o tshwanetse o bona gore na go a jewa kao fela ntho eo kao fela e dutse mahetleng a motho a le mong jwale ke re qhaqholle taba ena gore na e be wena jwalo ka lekaka setsebi leitlho la gago ga o e sheba taba ena o ka re e bolelang
6: ke le wa tsidi ya ga re ke ka le pele mo fhemo ke di medise le ba mang di ba le sedi SM sena se o buang ka sona ke mo u fumana ngore motho o iphumana e le hore o tlamele a hlokomele yena le lapa la hae a keteletse a hlokometse le dithotse di tsa lelapa mo somo dithotse na tsa lelapa e ka ba bana ba gaitse di ya hao e ka ba bana mosong ba malome ba boga ngwane ka ba mosong ke batho ba baholo e le di gaitse di tsa hao e le bana beno ka ba mohlomo le batswadi ba hao jwa le o ifumana ipumanelo re ka batla ho bana ku wena ka mona ka lelapeng ya bona halang mme ke kenya ka masakane le tsileno ya bona halang ana le bogoni ana le bohona ba hore a ka hlokomela lelapa jwa le o ipumana o tlamele o ipumane o fumana o sebeletsa wena o sebeletsa lelapa la hao o sebeletsa le batho bana ba ka tlhoko ipumana o patala bana ba na school fees e le wena ya fanang ka tsietso ya maikutlo ko wena ya nkileng boikarabelo ba botswadi ga bana ba kula kapa batho bana ba tlasa tlhokomelo ya gago ba kula ko wena ba etsetsang di-appointment le dingaka ko wena ya thusang ka ditšhelete mme maikarabelo ona otlhe a iphumana a le godima gago ka lentse le tlwaedileng la segowa motlhomong le ka le sebisang la strateng go to you are a sandwich child o generation ene re bitsang a sandwich generation mo sandwichang ke mona o iphumana o kene dipakeng tsa marotho marotho ana ke batho ba babedi bao a wantseng ba o kentseng magareng a bona e le lelapa la gago le wena mohlomong le lelapa la gago le batho ba bangwe ba ka thoko jale o fumana gore gangata o iphumana o le emotionally financially practically o le a bridge between di-generation tse pedi generation ya gago e leng wena le lelapa la gago motlhomong le batho bao ba fetileng gale kapa ba banyenyana go wena jalo o iphumana o sandwiches o kentse magareng a mabotlana a batho bana ba babedi wena gaitsedi yaka
1: ga o sheba diphepetso tse golo tseo ba teanang le tsona batho ba leng ka gara boemo bona ke difeng gagologolo e ba ama jwang maikutlong a bona le gore boikarabelo bona bo bokana bo e leng gore bo magetleng a bona ba le bang ga re tla kelelong ya motho e phetseng gantle e ba ama jwang
6: kele ga etse diaka e nngwe ya dikgatelelo tse tshabeyang maikutlong a motho nthwene e re bitsang chronic stress e tliswa ke yona nthwene ya gore you are a sandwich child o ngwana eno e iphumana a le magareng a bophelo ba gago le bophelo ba batho ba bangwe kgatelelo ena e tlisa kgatelelo e phaameng gagolo ya maikutlo gobane o imetswe o imetswe ke tsa gago tsa bophelo ba gago o imetswe ke tsa gago le tsa lelapa la gago mme o imetswe le ke batho bana ba tlasa tlhokomelo ya gago ka nako e e fumana batho bana ba na le ntho yano ya gore ba ikwatlhae gobane ba nagana gore mosomong ga ba iketsetse ka go lekana kapa ga ba etsetse lelapa la bona ka go lekana ka baka la gobane ba na le batho ba bangwe bao ba tlameileng ba arolelane dintho tseo ba nang le tsona ga e ba o na le dijo ga se tsa gago le mongwe le bana ba gago go na le batho bo o tlameileng arolelane le bona ga e ba o na le tšhelete ga se ya gago o le mo le bana ba gago go na le batho bo tlamehile o arolane le bona jale this feeling ya guilt e na le nthweng ya o fumane e o beya tlasa gatelo gagolo iphumane o ikwatlhae gore ga ke kgone go tlhokomela bana ba ka ga ke kgone go itlhokomela ka lebaka le senang mme sena se tlisa le ntho e re ipitsang exhaustion o a gathala o utlwa o imetswe ebile o ba letshabo ya bophelo gagolo obane jale o nagana gore mohlomong ga o etse gantle ga o etse gantle o iketsetsa wena ga o etse gantle o etsetsa bana ba gago ga o etse gantle le wena go batho bangwe bo tlamea ba etsetsa nako ngwe o iphumana gore o tlamehile o ba shokise gobane o tla pele e nnete o tla pele empa le bona ba ntse ba le teng jale gona o tlisa le nthone e re bitsang frustration o phumana gagolo o tlaleletse ke naga o kgathetse maikutlo o nyagane jale batho bana gangata sa ba fumana e le batho bano o tla fumana gore ile ba i-isolate o fumana e le motho a fitseng a le mongwe gobane jale o dula a tirisitse maikutlo ka tlasa maemaan a iphumanang a le go one jale batho bana ba nka nnako e telele ba tlhokomela batho ba bangwe ketelong fumana go bona self ga ba itlhokomele wa fumana motho a segotse ga nka sebisa lentswe leno empa batho ba tlasa tlhokomele ya gae ba apere o fumana yena ga a sana go itlhokomela o tlhokometse batho ba bangwe le maikutlong motho ena o imetswe empa batho bane yena ba ba tlhokometseng ke batho ba carefree ba iphilele ga monate sena se tlisa go be le nthone e re bitsang a burn out mo go yena o a gathala moyeng o a gathala maikutlong o teteletsa ba le bothata ba go robala di-sleeping problems ke motho o qeteletseng ngwana gore ga a sa tlhole a kgona go tsepamisa maikutlo ae o loser concentration qetelong re ya ba bona ba kula mmeleng batho ba nang gobane jale go kula kelelong le go kula maikutlong go tlo keteletse go ba le kgatlhamelo e mpe mmeleng wa gago jale batho bana ba tlameya ba ithute ka gore ba sebedise ntho e re bitsang an emotional balance o tlameha o tsebe gona o balansa maikutlo a gago o balansa bophelo ba gago jwang pakeng tsa wena le pakeng tsa batho bana bo ba tlasa tlhokomelo ya gago mme sena se tloetsa go se ka ba le a disruption go se ka fumana go na le kgotlhakgotlhano e teng ya bophelo ba gago gobane jalo o tlamehile o tlhokomele wena ka mona o tlhokomele bana ba tlasa tsamaiso ya gago kapa tlhokomelo ya gago
1: ka letlhakoreng le leng ga o ntse o tlhalosa jena ntate Monyatsi o fumana gore gona jale ga re bua dikamano tse ngata manyalo a mangata dikamano tsa lerato di dukeile ka lebaka la boemo bona jwale mohlomong re etsa jwang gore le ha o le ka gara boemo bona empa o lwanele gore eske ya ba boemo bo tlo duka dikamano tsa gago tsa lelapa la gago di lenyalo la gago kapa dikamano tsa gago tsa lerato
6: thule kgaitsedi yaka tlhokomelo ena ya batho bana ba leng tlasa gago e tlisa kgatelelo e kgolo dikamanong tsa gago le molekane wa gago dikamanong tsa gago le bana ba gago gobane gangata elo tse iphumana le na le nthwane ya gore le lwanela tšhelete le lwanela nako le lwanela tšhelete ka gore tšhelete ene e teng ka gago lelapa la gago o tlamehile o e arolelane le bana beno o tlamehile o e arolelane le batswadi ba gago o tlo iphumana gore le lwanela nako gobane ka nako ye nngwe o tlhoka gore o tsamaye o lo sebetsa kapa o lo spenda nako le batho ga ke le motho yo mongwe ke bana ba kgaitsedi ya gago kgaitsedi ya go tlhokaetse o ba file ba le bang ga bana motho ba tlhokomelang ka nako ngwe o fumana o tlamehile go tsamaya o sie lelapa la gago o sie bana ba gago o lo phela mono le batho bane nakonyana e ite matsatsinyana jale o nkile nako ya lelapa la gago o file batho bana mme sena ge re se fumane le sona se tlisang kgatelo gagolo maikutlong sena ebile se tlisa le kgatlhamelo e kgolo dipuisanong tsa gago le lelapa la gago gobane jale go tlameya go be le nthweng ya communication dialogue yeno e teng e tla fumana gore e tlisa dikgotlhang o tlamehile o nne o itlhalose gore ke nkile tšhelete ana abuti ke nkile tšhelete ke file kgaitsedi ya kamaneng jale o fumana gore dikamano tseno le dipuisano tseno di batla di ba le kgatlhamelo e ntse maphelong a lona bana ba gago ga o le motho yona a iphumanang a tlhokometse malapa a mangata le bona ketelong ba tlo ba le ntho yano ya gore bosomong o fumana gore ba complaina ka gore o ba neglectile ga o sana tlhokomelo godimo a bona gobane jale o na le ma-responsibility o na le maikarabelo a bona le ya bana ba bangwe somo ke maikarabelo a bona le ya bana ba kgaitsedi ya gago jalo go ba le kgotlhakgotlhano pakeng tsa gago le motswadi le bana ba gobane jale o tlo fumana ga ngata ba bangwe ba llela nthone e re bitsang attention o llela attention gobane jale o swaefa motho a itseng jale batswadi ba iphumanang ba le moemong a jalo ba tlamehile ba ithuse ka gore ga ngata ba bone gore dikamano tsa bone le ba lelapa la bone ga di dukele ka gore ba leke go maintaina nthone e re bitsang a common familiar conversation go dile go ba le dipuisano pakeng tsa gago le lelapa la gago se ka etsa dintho fela o sa ba rerise se ka etsa dintho fela ba sa tseo bane ka nako o ba elelelwang gore go na le dinthontshontsho di etsa ka morago ka mane o sa ba rerisa e tla tlisa ditaba tse se monate lelapeng la gago le ka gore ka nako yo nngwe o beye nako bakeng sa bana ba gago e tsa gobe di dintho tse di bitsang di-one on one time with your kid ka nako nngwe ka ngwana gago fela o dile ne na fatshe o mo ele leiso gore bophelong ba gago go na le bana ba bangwe ba leng teng tlhokomelong ya gago motlhomong ke bana ba kgaitsedi ya gago motlhomong ke bana ba malome motlhomong ke batswadi ba seng ba godile jalo o ba le nako e ne gore o be le ena ngwana gago o mo etsetse o mo fe ditaba tseno mo fe mešhala eno ya bophelo boo bo iphumana le ka ga bone jale go arolelana maikutlo a nana i mean maikarabelo a nana le molekane wa gago ke nngwe ya dintho tse ding tse leng botlhokwa gagolo jalo batho ba bangwe fumane ga ngata ba etsa nthone ya gore ba sebetse malapeng a bona ba sebetse malapeng a mangwe a ka ntle empa ba etsa ka lekunutu jalo ga o e etsa ka lekunutu e tlisa gatelelo e kgolo ya maikutlo e ba le maikarabelo a gore a golelana le molekane wa gago a tsebe bona ga godi fela ke ile ka romelela mme sekete mane gobane ke ne ke bona gore o sa imetse ke ile ka romelela bana ba buti mane sekete gobane ke bone ba sena dijo etsa ntho eno ka pelo e phuthulileng etsa ntho eno ka ntho e re bitsang transparency transparency ena le honesty ena e tlo etsa gore wena le molekane wa gago le tshwarisane bothata bona mme ebile e tlisa gore o fumane o sena kgatelelo e kalokalo maikutlong a gago
1: mamedi e robedi metsotso pele gora e na ya lesome le motso mong jale ga re qetela fela ntate Monyatsi ke dintlha le feng tsa botlhokwa tseo motlhomong o ka fanang ka dikeletso go tsona gobane ka nnete ga re eno e qoba taba ena e teng re a e phela malapeng a borona bogolo ba rona re a e phela jale o fana ka dikeletso tsa mofuta o feng gobane jwalo ka o sa tswa hlalosa motho iphumana imetse o dula o gathetse o dula o ngongwe reile ha wena o le hantle o ipotsa hore na ba ne bona ba joang mo ba leng teng na hona le se ba sejang hona le se ba se apang kore di tla hlohong ya ha o ka ofela dintho tseo jwale ebe mohlomong keletse o ka fanang ka yona ke efe mabapi le seng.
6: Ke se ya ntho ya go hlokwa e mo mamedi wa wa tla meleng I tsebe so mong ha ke fana ka keletso ke tlo ke ditaba tsena ke hore a mohela hore o ke ke wa gona ho etsa se seng le se seng o le mo go ba thuso re na le ma e mo tsa fumana hore ngwana ka ha go le lapa le ha ba mo somong ana le ba holwane di digaitsedi tsa ha ba ka ba ba ne ba ba ba hlanoka ka lapa o fumane ke yena a le mong ya ntileng dikarabelo ke etse mosala ba o sokamela batswadi ba hae a moela go ke ke wetsa se mo a bolelana maikarabelo ana le ba bang ba di tshosa le lapa bua le baholwane ba bua le dikgaitsedi tsa hao dia le bona fa se go bona ha se nna ke le mong ke na le maikarabelo go dima motho yena mo fomo ke motswadi ka pa ke aya ngwana ga itse dia senga so ga itse tshotse jalo bua le bona ba utlisi so ke ke wa ba gona le mo tsela yelo ya ho bua ya ho imulla ne le bona kana go nna ba bona ba elelwa mo fomo o ntse ikeditse o ikentse ntshwa e ntse ntshwa le matla ba ne ntse bana na ya wa gona tika ho a sareng le tsone so le ka tile o tla ho bona hore bana ba etse dikopa le ntshwe mona le mona le mona ke a imela ke le mong e tlo imulla maikutlo a hao ha ke tseng hape mo fomo re re ha re maintaine di health routines e ba le nako e nepagetseng ya gore o arolelane nako ya gago o arolelane le batho banana ba leng teng lapeng la gago se ka iphumana mosomo ka nako e nngwe o fumana nka nako e telele o tlhokometse batho ba kantle go lelapa la gago bane jale ena e tlo eba ditshutshumetso e negative e mpe gagolo lelapeng la gago go gongwe wa botlhokwa ke bona wa gore a join caregiving support e o tlang ka yona ga o eetsa le bana beno e a thusa e tlisa le dikamano tse ntle pakeng tsa gago le bana beno gobane jale ke gona ba kgonang go elelelwa gore na ke o kae mo le bona ba ka kgonang go kenya letsogo ga botlhokwa kgaitsedi yaka go na le batho ba sa tsebeng go seta ntho tse re di bitsang di-realistic boundaries mo o tsewang gore ga o kgone go fetela be realistic bua nnete fela ore mona ga ke kgone ka nako nngwe batho ba bangwe ba nagana gore ga ke re ee ke mobe hakalo che ha o mobe hakalo o bua se e leng bonnete ba taba e thuthe hore che mo e kengkeng wa kgona go fitlhela teng jale batho ba bangata go iphumana ba le ka tlasa gatelelo gagolo ya ditšhelete gobane motho ga a tsebe gore no motho ga a tsebe gore che le ga utlwa gore ga ke kgone gore nka thusa go ya pele o ntse a petetsa fela a nka le dintho tse dintse ka tho go fumana motlho mo motho a teteletse a etsa di-loan fela gobane o bona ka ke maikarabelo a gae gore a thuse bana ba leng ka tlasa tlhokomelo ya gae ga ngwe wa botlhokwa gaitsedi yaka ke gore batho ba dutse moo ba leng teng ba imetswe ba sa batle go batla ntho e re bitsang a professional counseling ga e ba o ikutlwa o le ka tlasa gatelelo ya maikutlo ka baka la gobane o iphumana o le a sandwich person a sandwich child batla professional go thusa ba tla psychology bila le wena fatshe o mo elelise maemo o leng one mme o tlo kgona go bontsha dintlha tsena tse ntse ke bua ka tsona mme o tlo kgona go elelwa gache ga o be gakalo ga fela nka kgona gore ke bule di-line tsa communication tse o tlhodileng ga nka kgona gore ke tsebe go seta di-boundaries ga nka kgona gore ke tsebe gore ke be le conversation e bonagaletsang a transparent communication pakeng tsa ka le mogatsaka pakeng tsa ka le bana leso pakeng tsa ka le bana bake o tlo bona ga se ntho e boimogatsalo empa ga o dutse ka yona o le mong o sa kgone go thola dikeletso o sa kgone go thola ditataiso o iphumana o iteile tlasa gatelelo mme sena se tlo qeteletse se lebisitse ntho ne re bitsang depression gatelelo e kgolo ya maikutlo ke le fumana gore motho ga a sa kgona go phela bophelo ba gae ka tsela e
1: ah re ya le bohle ntate Thabo Monyatsi ka lesedile o faneng ka lona ntate ha re tshepe le hona ho dumela hore le tla fetola tsela yeo batho mohlomong ba nahanang ka yona ba etsang dintho ka yona jalo ka o se o fane ka dikeletso tjena re lebohile haholo ntate
6: ke lebohile kgaitsedi yaka ke rata le gore ke leboha le mamamedi ba lesedi ba mphile sebaka sa gore ke be le bona mona moyeng ke a leboha ngwanan
1: kgotso ntate Mamedi re a ditemeng tsa hora ya leshome le motsomong Aretha Franklin o tsamaya le Josh Michael I knew you were waiting for me.

0: Mametsi Dorothy Moore with pen in hand. E re be Mrs. Sungile Shume, kamara hora ya le Shume le mosomong. Batung ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme di kgwedi ha di tle ka o tshwana. Empa sireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona. O eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng. Me hang house o kentse 1.5 selemong sa hao sa pele tshireletso ya hao e a notlelwa me ha e sa tla fela ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp me o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick and Pay o ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-insurance tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860-724-724. Ke No Lapse ho 0860-724-724. Melawana le dipehelo di a sebetsa Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng hape e le mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ka molao.
1: Tshebeletso e ratwa, Lesedi FM.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Now wa hopola air fryer ela o e sheba nkhafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eglo espresso double base set jwale ke 499 our first birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo
2: Le seria pele. Ke mo le. Ho me di ho sonso le motho ya ketekang le satsila ha la tswalo ka jeno thwasa la mpotsa o seng rena. Le satsila tswalo e be ke leng ka ile la bohlokwa. Mina motho ha ka lebala hore a antumele molaetsa ka banketsetse ho hong nang ka utlwa bohloko. Nna ke a iketeka. Tsatsila ka latswalo le bohlokwa ho nna mo mamete motle ke a iketeka ha ke melo le go motho a tlo nketeka ke a iketeka nna jale le bere ke a khola bona se ha iba wa ketika tsatsile o ska ba emela hore o nnotlo ketika o nnotlo rekelwa enke mang iketike wena ithabise wena kana ko nngwe wa tsiba rena le ho itebala o fumane hore nthotse ntle tse hore ka iketsetsa ntsona ke dinane la batho ba bang ha we nane le wena nthwena yentlene fo ha be the hanka morekela wena o tla ithekela ne o tla ikitika ne a go ikitike hlamanyo ka nne tsa go ikitike a go ikitike wena ha o ketika tsatsila ha o latswalo o ithabise o tsa ntotse ratwang ke wena tse thabelwang ke wena hm ha go lojang bile o ka o gona hore o ka iketsetsa seo ka nete rena le o bea batho ba bang ka pele ho feta rona jwale a go ipeka pele ha iba ketsatsi la ha o latswalo ka jeno a go ipeka pele o iketike o thabe ho be monate mona ke kopela mogotsi wa ka ya holang ka jeno ke mmamorena molelengwane yena o kamana ka Kalip Motsabi Bloemfontein o kopelwa ke Pulane Monehi ya reng a hole a bona tse dintseng hata le Sedi FM mo mamedi kgotso
3: actually
2: hi me le kae
3: Kiteng, ho tswang thulana moletsana.
2: Ho monati jwang, my darling.
3: Ho monati, mona ke kopela Puleng Mofokeng. Mona dilueng, seletsa le yena mona ko stata. Ke hela ula ngwanana, ntate Modimo o sona lo fatse. A o keletse le motedi ntengatangata, o kopela ke mama Hadimoloi wa Rates Maplasi. Kalambazo, bye, Kiriza.
2: Bye, my darling, bye-bye. Le Sedi FM, mo mamedi dumela. Dumela. Mama di Dumela.
4: Eh da tudi?
2: Ha ntate.
4: Tudi ke tso pepe.
2: Ke phese khetsi di yak.
4: Ha mme di ka ke mo rena ra ntse ba ka mna ka monya ke business school. Ai ke ka mana ka zwa go mo ka thabo bitse wa ka wa hola na ke mo rena makhe. Wa hola ka mang ka zwa go mo tiro a hola bo limo tsi ngati hola di hola se o bo limo tsi ngati. Thank you tudi ka le ba khetuli.
2: Que le vi la jajol.

Asma he wena mo mabedi motle ere re nke bohle ba ketekang hore letla keteka ha monate ka jeno e be letsatsi le monate le hlokantsitiso ke satsho hape ska emela ho ketekwa tso mang ha nthekela eng mang o lebetsetsatsi la ka latswalo iketeke wena iketeke ithabise wena etsa se ratwang ke wena ka jeno lena o tloela ho lla batho ba ne lo lla le ka matsatsi a monate a bophelo Nzula le kana tsa tsile ha u latswalo ha unga khali taba he le let's ruri batho ba sa hopola hore wa ketika watsa batho ba mba kwata akwate hore ha wa ri le thoka birthday yaka akwate motho iketike wena o khamene lo mang u ite happy birthday ka pa hacho hai le letse ruri man ba go reda dile yes tloela ng ho lahle a ke le thabeng wa tsaba bophelo bo bo bogutshwanyane jwang hore be batho go duletse o lla re tletle ba re ngongwe re ka nthotse re ke ke nra di fetola bophelong thaba mo mamedi motle ke yona molaetsa wa ka wa letsatsi lena la laboraro kgwedi ya phopo ihlola letsatsi vosinova meme

0: Dikolo dikwetse ke tlokoka le metswalle ya rona ke batla ho bua le lona hleng dumelang dumelang hle le tla ntetsetsa re ke re bua be ke nye fitileng ne ke botswa batswa di balona hore na bakile babitswa sekolong mane hona le ntho e entseng jalo ke batla ho tlo bua le lona be ke nye ke batla ho bua le beng ba ditaba be ke nye na hore na o kile wa bitsetswa ofising ya principal o kile wa ya for bakensa hore o lo patala o patalle mopuso o patalle phoso e o yentseng o lukise phoso e yentseng ka ho fuwa mosebetsi o itse mane sekolong ba re ke detention o kile ya detention ha o na le phoso e o yentseng sekolong mane kana kongwe o na le ho fuwa mosebetsi o thwe wena a sekolo setso wena o tlatla ka mona ka phaposing yena o tloetsa jena kampa kana kwa ngo fumane hore o ile detention mono o entse ntwe kgolo nenne ba o jetsa hore tena e o yentseng re sa o bella ka thoko sekolo mona hanyane o kile ya detention impa he bana ba o ke bua le bona ka jena ha se batho ba o bellwa ka thoko hle bana ba khutsi bana ba ka bona ke diphoso yana tse nyane fela tsa gore ha ke a etsa homework e mong a re ke ne ke fuwe detention ba nene ke bua haholo ka classing a kontetsetse he wena motswalle wa ka re ke rutlwa fela hore na ebe na o kile wa ya detention na o no entseng mogotsi o no entseng 0860003084 ke tlo bua le wena mono he o kompolelele gore na ke phoso e fenye o kileng wa etsa sekolong ya ba o punisha ka o etsang ba ile ba o punisha ka gore ba re o etseng 086003084 ke nomoro yaka ya mohala nke ke qoqe le metswalle ena ya ka mono he lapeng ba ke a tseba ba na le difounu tsa bona ba na le difounu tsa bona batho ba ba be hampe ba tsa male ka di phone tse fetang tsa rona batho ba sebetsang bona dipungapunga tseng o bone fela motho wa le motse hlano tse tsheletseng tse sepileng a tsamaya ka phone yane ya maemo yane ya leihlo yane wa e hopola kere ba babe hampe ba kotsi hampe batho bane jale ntetsetseng he ka mehala eo ya lona e kotsi kotsi ntetsetseng 086003084 mamedi re ke fetisa fela hle molaetsa kuona wa letsatsi la tswalo ho thwe ka jeno ke letsatsi la tswalo la nkgono Gladys Molejane o dula mona Rockland Bloemfontein me nkgono Gladys Molejane o kopelwa ke bana le ditloholo tsa hae kaofela ba re a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate a temo hape ya ketekang ka jeno ho thwe ke mamiki mathetau ke ngwaneso hle ke molakaletsa sentle tse molemo bophelong molaetsa ona o tswa ho maki mnweba Raymond Letato ba re a hole a hole a bona dilemo tse ding tse ngata ngata re he ke fete mabenkeleng ha ke kgutla ke nna le lona ke teng ke tlo qoqa le lona ke tlo qoqa le lona ke la boraro ka jeno ha le ya sekolong ke tlo qoqa le lona
1: with big slap e se e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
0: Hey, ke bona ka re ba se ba le teng ba khotsi ba ka ke bana. Hello.
2: Hello, boss.
0: Dumelang, hello.
2: Le kae ne?
0: My darling, ke kopa ngwana hla iseng wena.
2: Oh, ke a bana, sa selo menisi.
0: Le sedi 086003084 gore na ke tsebe batho ba baholo ke neng ba galemellwa gore ha o thwe re bua le bana ha o bue bana hlaiseng lona batho ba baholo wa tseba batho ba baholo bana le nako e ngata jwang mo gasong jo bana le nako engata a ke le le bafeng monyetla wa hore ba ke ba bue le nna hle e seng lona batho ba baholo bo mazali bo razali e butlempile he ke bue le metswalle ena yak le sedi fm dume
3: tumara mmane bangi
0: halao halao halao ho jwang
3: sha
0: ho sha pukima
3: tumo ya gazi ka mona ga di vesdo
0: vuya kazi kwa la wireless o tla mogotsi wa ka kwa la wireless fela nna le wena re qoqa mo nati e kwa le fela wena mogotsi ko yemetse ke o yemetse
3: ke kwe
0: yes vuya kazi ke le bua o tla O que é na escola que é mais ali?
3: Mas uma porta quando na escola.
0: E o que?
3: Idivers drop. Oh,
0: idivers drop. Joale, o ilé waya, o kila waya, luena o bizo mane oficina é musuetlo. O no entende mojo.
3: Que o plano da mamãe wangi.
0: Yes.
3: Que ne refua de scriptiga classing. Quem te diu a haro luta classing a mamãe de Bongi? E eu que fuma na 36. Nega que ipa 86 out of 100.
0: Que vira que é companhia que é na maraca que é. Era 86. Ai, wena, ai, coda. Eke? And then?
3: Ele, que chere ne bulo rona magritena fumaning. 88
0: 86 boy man
3: I have a hooting here. I was 46 that time. I was 46.
0: Hello. Letabo, would you like a letabo?
4: Did you love Velko?
0: Velkom, when are you school again?
4: Velkom for school.
0: All right. Uile wa yaluena wa wabit.
4: Eh.
0: Uno insane.
4: Can I get up there, Manuel, who was colo?
0: Oh, Moshape lang letabo.
4: Wanna walk up and
0: walk out. Eh, put a video. Iri ha wa kana re lo ska ba ibisa thapa eno moye mona utla utla le thabo
4: eh
0: o ola ona gwa ka lelapa leno
4: eh
0: he mona jole wa utla o kwatile
4: nna ke mosha ba ke mosha pela ila ba khotsi ba
0: wa mosha pela pela ba khotsi ba hae
4: eh
0: ehe ine skolo ne ntse skene ka pane se tswile
4: ha ya sekene
0: Nessa skin.
4: And no lucky for a bum ban TV.
0: Hell no lucky man, bow TV, Leon. Ukabo went a high pity. Eh?
4: Eh?
0: Oh, I would like it, I man. Joa, imper hair when a little table irregular when I'm hoods work. Lehau kabawa quat a juan li juan, wa hoopy se ha juan li juan skolung. Ha wa tlameha ho tshwara ngwana e mong ka matso o ruwa moshapa o tla boye
4: eh
0: ha wa tlameha ke ntho e sa dumellwang le melao ya dikolo tsa rona e teng tweno hore ha o shape bana ba bang sekolong empa wa batlaleha o ma teacher hore motho ke ena o re tjena o nkentse tjena e be o muisa ka o principal ka pa o jwetsa teacher ya ha wa utla mogotsi o ska ba hlolwa o ietsa kana ko etlang wa utla papa
4: e ke mama ni bo
0: eh jale bale ba reng ka moramo
4: ka moramo ba ntse so ofisim mari nto ba tika mushimano ba ho yena tlo wa ka ntotse mistress wa ka one to one meter one to after before that day are we te na kimo sharp magazine haul akhono yech one likelel
0: oh aru umu sharp magazine haul akhono balikelel empa he umamele nna utla umamele nna ska ba hlola we yetsa ntho sekolong wa utla ngwanaka
4: Eh,
0: o ska ba hlola o ietsa o motlalehe ho na le ro mo shape ka boena utlwa papa.
4: Eh mama ne
0: mo. Eh, bana ka nna mo shapa ya ba wa molematsa ya ba o iphumana le spitlili ha senthotse monate tseno ibile jalo ka ha ke tshulo le dikolo ha di dumelle hore bana ba nne ba lwane sekolong wa utlwa boy.
4: Eh mama ne mo.
0: Eh, o rata ke nna he ka o rata ho lo fela o ska ba hlola o lwana sekolong wa utlwa papa.
4: Eh mama ne mo.
0: Bye bye. Ah, sí. Ya re rulla ke yo. Ya, ke thuto ntwana, ke thuto ka nnete ha ha ngwana a lwana sekolong. Re tshwanetse re mo bontse hore ke nnete o la gopisea, o la utlwa bohloko empa ha sentho dumelletseng dikolong tsa rona. Re a tseba melao ya dikolo re a e bala re le batswadi re a tseba ntho e tshwanang le eo ga e ya tshwanela go etsagala sekolong ka tsela efeng kapa efeng re tshwanetse re rute bana ba rona gore la o ka ba o kwata tlaleha taba eno go ba okametseng sekolong mono titšhere kapa o ye ofising ya principal o fitlhe o tlalee taba eno e seng a lwane go gang le ka motlha re se ke be ra ba kgothaletsa gore ga ngwana e mongwe a o etsa gampe go tlisetsa ka se ke be ra etsa ga re ba kgothaleletseng gore e be ntho eo ba e tlalegang e sekasekwe ke ba boholong ba sekolo tsamaisong ya sekolo ba tla e sekaseka ba tla ka tharollo ntho ya dikgoka sekolong ga ya loka re galemela ka mehla gore ga ya loka ga ya loka ke a kgola o ithutile nnake gore a se ka tlhola etsa ka nako e tlang ga re fete babenkeleng ke ya gotla le utlwang ke tlo bua le lona gape
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: tshebeletso e ratwalesedi FM
0: 086 000 3084 Hello dumelang le kae
7: Ke teng.
0: Ke bua le ma?
7: Ke re tumetse tlhalakgom.
0: Re tumetse tlhalakgom. O dula kae itumi?
7: Ke dula kae?
0: O dula kae gel?
7: Extension 5.
0: Extension 5 e kae?
7: Ya ko Pretoria.
0: Okay. O kena sekolo kae itumi?
7: Class called the BF.
0: All right. Wena o etsa great man sekolo itumi?
7: Grade 2.
0: Tumilwe na ka grade 2 o so ile wa bitsetswa officing hona le phoso e kileng wa yetsa sekolong.
7: Ke la ka tsang.
0: O la etsa phoso sekolong.
7: Ke la ka dlala monate le mem.
0: O kila Nga ba dlala monate le mem? Ei, ne le dlala eng le mem? Re
7: dlala mokoko.
0: Ei. Le bana ba bang ba le teng kapa le le two fela le mem.
7: Le two fela.
0: Ei. All right. Ba khotsi ba hauke bo man sekolong ba ne wa ke a utla wena o motho wa diposo sekolong. Ba khotsi ba hauke bo man tumi.
7: Ichomtsaka.
0: Eh, di chomtsa hauke bo man.
7: Ichomtsaka ke mpa ente.
0: Mhm. Ke na fel.
7: Eh.
0: Okay, okay. Ke thabetse o bua le wena wa utla tumi. Bye bye.
7: Bye-bye,
0: Mugele. Hey, arene, keep up a lamnati di me. Miki atsimo, agree to, icon. Asimo tau bise swa ofisi yet. Lesa di FM, dumelang.
8: Dumela, mama li tu.
0: Dumela, se, ho juang.
8: Ho sharp.
0: Ho sharp. Wena o mali biso la hau?
8: Rea boka mohap.
0: Rea o boka mohap. Udula kai?
8: Idila welcome. Ke chake tong kuna ka ma flat.
0: Oh, check it in Kunu Maflap.
8: Maplasing, I say.
0: Oh, Maplasing, ah, Papa. When I would do like I would talk, I.
8: It's a welcome.
0: All right, all right, all right. Who can ask for a guy?
8: See, our primary school.
0: Where's a great ma?
8: Five.
0: Always a great five. When also kill at a post of school.
8: Mama, little.
0: Who kill away at a post of school wa bizwa ki principal.
8: Ah, mama ni tu.
0: Ha uso bitu ki principal?
8: Eh, mama ni tu.
0: Ki mangulo mona bitu ki principal?
8: Ki mkotu wak.
0: Una yenze mkotu wak.
8: Tome shapaba na baba.
0: Oh, na shapaba na baba. Wena ubore mwye na ha ubo na shapaba na baba ili mkotu wak.
8: Na ki mwblelo atelo ubule wak na baba.
0: Hobani.
8: O tla tshwariswa le munyane.
0: O tla tshwariswa le munyane. Hey papa, wena ke o rata wa tseba ka re o ka bola ha o fikitlo o fa hug wa tseba. Ha wena ke o rata. Ah wena ke.
8: Nna fela jwalo.
0: Lu wena fela ba tla mpha hug.
8: Eh mama le tshintse go rata ho.
0: Ah re tlo kopana wena ngwana ka re tlo kopana re tlo fanana di hug. Ha re kopana ke
8: Eh, mama lechu.
0: Ho sharp he, o beletsa tsile monate o tla ba khotsi bao ke bo manda ma plasinda.
8: Ke nna mwana se fela.
0: Ko ene le mwana eno fela.
8: Eh.
0: Okay, okay. Ke thabile o tla.
8: Eh, mama lechu.
0: Bye bye.
8: Bye
0: bye. Bye bye. Oh, batho. Yo ya Carlo engwe monate ke ena he. Carlo engwe monate ke ena ya ho bua le bana. Yeah, yeah, no. Ba bitse mo tle e tseletse metsotso pele ho rra ya le shimele metsumedi. Ke le bo ha hle ha ke qoqile le lona ha monate empa ha ke qetela he ke re letsebe hore sekolo mane le tlohele ho yetsa dintho tseo e leng hore sekolo ha se dumellane le tsona. La utlwa he le mamele ma teachere le etse dintho ho ya ka mo sekolo se batlang le etse dintho ka teng. A ke re o rate bana ba bang o ba hlomphe bana ba bang a ke re ke tabile hle ke tabetse bua le lona ha holo la ka le biso ke tholwana moletsane ke tuli baby ka sibele moletsa se se ja ke bile mo tlhopisi wa lona ha DJ Lovers in Eliana ya tlhopisitseng mino ba me di refella mona he ke tlo sia ka pina ya whispers I'm gonna make you my wife sala hantle.

ha re le bohe ntsana rantwa ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le na le metsumedi tselatelang tsena ke tsa karetsang tsa lefatshe horeng ya pele ha re le kule tseo re hlophiseditseng tsona ho lenala ka jeno. Vusimusi Kate Matlala o fuwe kahlolo e sisingwang ya dilemo tse leshome le na le metsumehlano tjhankaneng mo kahlolo ena e fanyehilweng dilemo tse supileng a boela pharwa ka kahlolo ya dilemo tse leshome ho qoso e nngwe le e nngwe eo a tobaneng le yona ya boqhekanyetsi. Baetapele ba Lekgotla la Naha la Dikereke SACC ba etetse setsi sa ho kgutlisetsa melata naheng tsa bo yona se Musina profenseng ya Limpopo. Imamelletsena le tse ding ho lenala imatlafatse ha le ntse le tswela pele.

0: Mamedi re he pele re kena ho tsona ka botebo re fetele ho Ramatheula.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete li di bonus bet ka Hollywood bets li spina zonke mystery puzzle. Betcha ka churanta ka paufija. Dibaba di mse khechulien sa playtech. Labararo lelin lelin ka 2:30 tapama hufijala ka 8:30 visiu. Li sonda ka 4:30 tapama hufijala ka 10:30 visiu. Baking sa mwenye jawa hapa mimputo e baba te hang. Betcha hona joali. Hona le milaba na li di pehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabupilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Tlantel life ki mwagwa di sebele tota di chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di pehelo online, le te fello tse tuwa ile hile.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa ntse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 299 rand da boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Rufela modi jo tsame me di bitsang hanyane kamisa
0: mamedi metsotso e le shume ka mara hora ya le shume le na le metsemedi o mametse le na le matlafatse tsebeletso ke ya le sedia FM maobane re bone mo president wa na ha Cyril Ramaphosa a etsa dipeto ho kabineteng ya hae me hara matona a teng mono ke le tona la mehleng la lefapha la tsa dikgokahanyo e leng me Dina Pule ho tswa mogeng wa ANC mme megatlo e kenyeletsang DA le moho le mogatlo wa Forum for Citizens e gatlhano le ho kgetho ha le tona Pule ho ba le tona le letsa la lefapha la ditaba tsa ntshetsopele ya setšhaba mme ba re mona mo presidente o kgethile ditabatabelo tsa mogatlo wa mafumahadi ka bo basadi wa ANC o feta ditabatabelo tsa setšhaba ka ha Pule o ile a tloswa kabineteng selemong sane sa 2013 a tloswa ke mo presidente wa ka nako eo e ne e le Jacob Zuma ka ha o ile a hlahella gore o ameha ditabeng tsa botsamaisi bohlaswa ba lefapha la hae mmogo le manyofonyofo go latela ditlalego ka bo dikgothaletso tse ileng tsa etswa ke mosireletsi wa setšhaba ka nako eno re gatela pele mamedi ka ditaba tse ding tse e tsalang ka jeno melata e senang ditokomane tse e dumelelang go dula kwano Aforika Borwa ka molao e tshwere maobane nakong ya letsholo la seponesa la lekgatlhano le ditlolo tsa molao le bitswang Operation Chanela le ebile lekgotleng la motse la mangaumetro ba lebeleletse gore ba tlhalele ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno go utlwa tsa moraro ka tabena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya lekgotleng la dinyewe ena ke kamogelo tsotetsi kgotso kamogelo ga re leboe ga le mona o re fatsa moraro o tswa lekgotleng gopotsa momamedi gore melata ena e tshwere go kae e tshwarelwa mefuta efe ya ditlolo tsa molao
4: Melatena na yona ile a tswa gona Bloemfontein in the CBD mo he bo ile a fumana hore ha ba le ditokomane tseno re di ba dumella ho ba ka hara naga le bona ba ile ba tshwara ba mashuma mabedi le metso e robedi a mmoho le e mong o tshwenke monna wa motatsa majoro wa hona Mangaung Metro Municipality monana o bolelang hore yena ona ba file bodulo hona guest houseng ya hae le hona Bloemfontein monana mme kajeno re lebeletse hore melatenana e tla hlahella pela lekgotla lenana ha jwale ho se ho hlahelletse e mmalwa e neng e hlaha naheng ya Ethiopia e neng e hlaha naheng ya Zimbabwe mme bona ba ile ba bolela hore bongata ba bona ba ile ba nyahlatsa kopo ya bona ya beili gobane ba bolela gore bona ga ba na ditokomane mme jale lefapha lenana la Home Affairs ke lona le le gore le tla tlhokomela gore banna banana go etsalang ka bona o latela gore ba nyahlatse kopo tsa bona tsa go lokololwa ka beili mme ga jalo gona re emetse gore yena monna enona o thwenke wa motlatsa majoro gona masepaleng onana o tla tlhahela ha jwale re emetse go kopa rona ya gore re phatlalatse tsotlhe tse e leng go di tla etsala legotleng yona la dinyewe re emetse gore magistrata a e amogele mme a nanele go latela moo he nyewe e tla dula
0: kamogelo thasello ya setšhaba gagologolo mo aforika borwa nyeweng ena e jwang go e tsalang go tla mo ba teng ga bayo thasello ke jwang
4: legotleng la dinyewe ona jale ba ntseng ba tlhaelela ke yone melata e nana ga mmogo le ba malapa a bona go bua nnete fela legotleng le la dinyewe go ne go sa tlala go gang empa fela go ne tlile ba lelapa go tla malapeng a melata ena
0: kamelo ga re leboa golo ka nako gago le kamoso mamedi metsotso leshome le na le metso e mene ka mora hora ya leshome le na le metso e mmedi eo ke motlotlo wa rona wa ditaba ka mohelo mbel ka mohelo tsotetsi a re fa tsa morara go tswa lekgotleng la dinyewe ka mona ka Bloemfontein re sa le go tsana tsena re hatela pele ka tsereng ditho tsa lekgotla la naga la dikereke SACC ka bokhutshwanyane di etetse setsi sa go khutshetsa melata naheng ya habo tsona se Musina profenseng ya Limpopo ka jeno sena se latela mehwanto ya boipelaetso e bileng naga ka bophara maobane moo ba ipilaetsa ho mmuso ho busetsa melata e hlokang ditokomane naheng tsa habo bona tikoloho ya Musina ya ofile diboho la Beitbridge e leng borogo bo hokahanyang naha ya Afrika Borwa le naha ya Zimbabwe re tlo buisana jwalo le Bishop Mokgothu yena o tswa ho SACC fela he e ka re pepetso ha jwale e santsane e le mohala wa hae hang ha re mo fumane re tla biela re hatela pele le yena hona ka jeno pejana mamedi re bone ha lekgotla la dinyewe ka Pretoria le dia kahlolo mabapi le nyewe ya boqhekanyetsi ya kokonono ya lequlwana la ditlokotsebe la ditlo tsa molao tse hlophisitsweng e leng yena Cat Matlala mme ha mamorao he ke engwe ditaba tseo re tla buisana re tla fetela ho yona re shebe hore yona ebe entse e tsamatsamaya jwang
5: ke ha o mametse go ntate ba shalosa ditlhatsa bona ka mokgwa o tlhano ya ntanka ke ntlhatsi le o e bona ke taba go maikutlo a ho di ka tsa bo ntate ba le ba tsi
6: mokgatlo ona o tsamaiswa ka tsela e fosa e ke ka ona ke reng hona le batho ba babedi ba ba kadima matla mme matla ano ba sebedisa kgatlhanong le mogatlho is one of the people ba neng ba le ka pele ba le ka gara komiti e ne re leng ka gara yone ntseng e phela le gona jalo re bone ka mora nako gore ka gara rona re na le diphiri tse e keneng ka gara matlalo a dinwe ga ba tlameya go tlowa tulong ba itshwareletsa ka mahuduki ba se ba le ka loo ya makgotleng a dinyewe mme ge a seng ba bantse ba tla le ka loo re senya le dijo empa tšhaba sentsile tsetswa so ntho re e ba entse mo ke serekisi fela ka nnete ra ba lebontsa ka serekisi ya bona empa ba re thusitse gape gore re kgone go ipona re madimadi fela gore tsena se tlisa pherekano e sa tlhokane ka gara setšhaba sa
0: mabedi re ntse re tswela pele ka la ditaba harabeke lona ke la imatlafatse moqosuwa e go tlalewang ga e le ena tlhogo ya letlolwana la dinokwane la ditlo tsa molao tse e tlhophisitsweng e leng bosemose Cat Matlala o fiwe kahlolo e sesengwang ya dilemo tse 15 tšhankaneng ka qoso ya bokhakanyetsi mo ka hlo ena e fanya hilweng le motse supile no pharwa hape ka ka hlo di le motse le shume ho qoso engwe le engwe e wa tobaneng le yona ya nyewe ya bokhakanyetsi e kgile tsa company ya hai ya Medicare o tla opela ba medu repejana matlala o ile ipulela le molato le khotlena le nyewe tsa ditlo tsa molao tsa dikgwebo le Pretoria ka mekemiso tsa hore abo ba faletswe ka hlolo matlala o fetuile paki ya muso mo a ka nang a ntsa masako kometse ka bahlanka ba bang ba ka setlhogong ba mmuso ka hlolo ena e dilwe ke magistrata Ignatius Dupri wa lekgotla dinyewe la magistrata wa Pretoria pejana kajeno go tlisa kutlwisiso go wena mamedi ka kahlolo ena re buisana le setsibi sa ditaba tsa molao ke leqwetha yena ke mme Nthabiseng Dubazana go tswa go Dubazana attorneys kgotsa mme
7: ntetemoloi tumele mamedi ba gago
0: ga re lebue mme mme Dubazana bekeng e fetile nna le wena re ile ra bua ka taba ena ya matlala ya go bapaki ya mmuso mme maikutlo a gago ka jeno ke afe ka kahlolo ena ya magistrata na ke kahlolo eo o neng o e lebeletse
7: Nntse re lebeletse ka nnete gore ntate magistrate o tla halala le sentence e dumelaneng ka yona pakeng ya state le baemedi ba ntate Cat Matlala ha ebe wa gopola kebe ka sho ke kapaneleng ke tlhile e kare batho ba state kapa bona NPA e kare ba fane ka ntho tse ngata gagolo lehlakore la ntate Cat gore fela ba tsebe go ba mo secure e le ena state witness ka protection 204 witness re le ka jeno ha re bona mo a hlodi go bana ke yena qetelo ya diqetelo tsa tsenga gana ka kahlolo ya moshwelenda o bone hantle gore a tshitsimelana ena e le fanang ka yona ha itsa mo insane le ka mogonde tse khetse a itse ditlo tsa molao ka teng
0: a me di bazana go pa webe khutlo mo no fela e bile seng khutlo fielwane ka re khutla go yona fielwane ka re khutla go yona ha re khutla ho ramathula
3: Ke tsodi tagoha. Tshutisano ya season of champions. Ikete ka 2026, Hollywood Best 7 July. O ka ihapela karolo ya 2.5 million rand. Le mepuntso. Au betcha ka 50 rand ka bofeta. O ja ongwa dipere online. Ka pale kale la Hollywood Best. Le ha ufinyana le wena. Betcha ona jwani. Mme o loko le tholo. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betchana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mamedi metsotso ke mashume mabedi ka mara hora ya le shume ile le metsotso mmedi mametsi matlafatse tshebeletso ke le SADC FM ka hlo ena mmedi bazana ha se e o matlala le maqwetha ha e mo le yona NPA ba ne ba dumelane ka yona sena se tla ama bo paki ba matlala ka tsela e jwang ha a ka tsola pele ba paki ya muso
7: ke tshepa gore ha ile mona e se e tshikile morao gore ba tlo go ile ipisana e le NPA le ba emedi ba tlo bua yona e no taba gore na e tlo affecta jang ka mokgwa ka fana ka bopaki go ya dinyewe tse dingwe tse ya mpedi go bana ke re jone tsimo le ke ka mokgwa ke nana empa ke le magistrata ke yena o fetile go nka tsela e sa tshwana le ya bona jole ha ebe ba ka khutla ka di 22 tsa July ba ga ba ne ha ba se le pele ka 105A then ho tsho ho ga ba ne se le fetho nya hai e le yena ndete matlala go bona o khata go tsela pele ka hore e be state witness ka bo go tla tsela pele le mokgosi o le ka hante le mokgosi wa ha jwale so o tselo go fela re bo re bone re emele go bona gore na ka di 13 ha re khutlana o tle be le ketse e e kwe mo no no
0: ka experience ya hao me Dubazana ka tsebo ya hao ho tso ile ngwa feta ho tsona tsa mfuta ona ho ke tsa ha le hore motho a khutla re ha ke sa ba pakia mmuso tsa se o le setsang he ho ba njwa le ha le ya petition ka mo re ne dumela ka teng
7: ha ho lo ntate e bile tsa hala hangata e be ne motho ga a nna lona ne re dilo ene ka teng ha ye ha ne motho re tsantsa a tsantsa ya fana ka ka hlo ya mo felella o halana le hona empa ne re na le o lo ntetisitse ho ba ne kwena shebetane le motho enwana o feta nna gore a ka nna ya le gona ka tsela e nana ha ile mona sa ya le gona e tsa so le fietsa ga tla bona o bona ga tsela kae go bana ha se ga tla pele e lo ga ba ndi 105A ya e tsa hala le email lane e le mo mong ke ka re di family members tsa di tshupi tselo ga ba nneng ba a ba affect 105A e bene ha isa khutla ha isa ba 105A e bene mokusiwa o dumela molato fela jalo e bene go tla le fana ka sentence e tlase tlase go feta yo lona le le dumela ne ka yona ka 105A so checka nete se lo ga ba nne ke tla bona o tla etsa ke pa yena ka dipe ka se makala ha ka khetsa gore ha sa tsela se empa nna ke ho ya ka nna pe molei ke le mo ene di wa ha nka ho yena ke re sentence ya hore tla eta 15 years ka 10 years di le tsoka o no shibile bo ma 25 years e mona 12 years is half the sentence he accept o se mo wa so ha re tsentse
0: me du bazana ha re le buwehle ha u ile wa re fana go re bua le wena ke a tseba no ntse o hlile o le maphate phate television mane
7: ke a le botsa tse boloi
0: le ka moso mme
7: le ka moso tate
0: ba bile ra hatela pele ka ditaba tse re ndi thotsa le gotlana na hala dikereke SAC se ka bokhutshwanyane di etetse sitse sa go khutsetsa melatana hentsa botsona se mosi na professional impopo ka jeno se ra se latela mehwanto ya bipilaetso e bile naga ka bopharama obane re buisana ka taba ena le moruti Seduel Mogothu go tswa go yona SACC kgotso tate moruti wa metso tshebeletsong ya lesedi
8: kgotso tate moloi le kae le ba mamedi ba lesedi
0: a repetse ka mahawa modimo tate moruti
8: e yantle
0: re bolelele gagolwanyana ka ketelo ya lona sebakeng sena sa mos

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Durban, Pretoria, le Cape Town, o re bohle bao ba tsamaiswang ba tliswa mona Mosina. Ke hona ho haiwang centre eo. Re tlile mona jwalo ka boetedi ditele, re tsamaya le reso ba province, modulasetulo le mongwaledi wa lekgotla la dikereke mona, ho tlo iponela ka mahlo, ho tlo batlisisa, ho tlo hlokomela hore na e ka ba centre ena e fihlela maemo a setso the main standards sa hore e ka etsa mosebetsi ona.
2: Jwale
1: ho bona rona government e tsweletse ho fitlhela kae le hore rona maikarabelo a rona keng, ke kae moo re ka thusang teng.
2: Jwale na le kgotsofetse ke seo le se bonang moo?
1: Ke gona re fitlhang ntate moloi, re a kena ka Mosina jwalo ka ke bua le wena. Sa pele seo re lo se etsang ke ho kopana le di-stakeholders, dikereke tsa rona tse leng mona Mosina, mekgatlho e neng, di-partnera tseo re sebedisanang le tsona. Morago ga moo re kopane le ba mmuso, ba re ise, ba re tsamaise, ba re bontshe, e be le rona re a bona, re itshebela, re kgone go tshwaela ka moo re bonang ka teng.
2: Mo le bonang mathata ntate Moruti, ha le se le shebile, le thusa ka tsela e jwang, le fana ka dithusa mofuta ofeng?
1: Rona seo re se etsang kore re buisane le dikereke tsa rona le ba phuthe wa rona le bao re sebedisanang le bona. Sa pele ke gore re be le batho, seo ka sekgowa re ka reng ke human resource, batho ba tla bang teng, ba tla lebelelang, ba tla thusang, ba tla sebeletsang. Morago ga moo ke ditshebeletso tseo di ka bang teng, dijo moo go tlhokagalang dijo, tsa pholo moo go tlhokegang tsa pholo, go thusa batho le ka gore ga e ba go tlhokagala tsa semolao ka nako e nngwe o fitlhele le gore ditokelo tsa batho di a gatakelwa, ebile gore mmogo le babueledi ba o re sebetsang le bona re kgona go kenelela. Mare jalo ka re le dikereke, se segolo sa rona ke tsa semoya. Ke ka lebaka leo re reng ketelo ya rona is a pastoral visit, gore re tlo ema le go tshetlega batho bana semoyeng sa bona, mme re etse fela ka puo ka polelo, ke gore re etse mesebetsi e bonagalang e e kgonang go thusa batho.
2: Tate Moruti, ha re phetela, maobane go bile le mogwanto dibakeng tse fapaneng go phatlhala le naga, e le mogwanto e ne le kgatlhano le yona melato e dulang ka gare go naga e sena ditokomane, mme o ne go na le tshabo ya gore go tla ba le merusu e mengata nakong ya mogwanto eno. Maikutlo a lona ka tsela eo dintho di tsamaileng ka yona maobane?
1: Bonnete fela ke gore ka kakaretso re ka re letsatsing la maobane o bile le polokego ya batho, o bile le kgotso, empa le ga o le jalo go na le ditulo mo re tsebang gantle gore go na le diketsagalo tseo di ne di sa loka tseo di etsagetseng. O tshwana le maobane bosio mane Mamelodi, go na le batho ba ileng ba kenelelwa matlong a bona, gagologolo batho ba Mozambique. Re sebeditse go fitlhela mesong ya letsatsi la kajeno go ba thusa, ba isiwa embassing ya Mozambique. Ba bangata ba tswile fela, motho a sa a apere se a se apereng, o siile dithoto tsa gae o le jalo. Ba bang ba ebile ba nkile qeto ya gore ba khutlela morao ko ba tswang ko teng, mme ba siya dithoto tsa bona, property ya bona e le tlhwa le jalo. Ebile re ipotsa re lekgotla la dikereke gore na e ka ba go tlo etsagalang ka yona.
2: Ntate Moruti Mogotho, re lebile golo ka nako ya gago.
1: Re a leboga ba mamedi ba lesedi.
2: Mamedi eo ke Bishop Sidwell Mogotho, o tswa lekgotla la naga la dikereke la Aforika Borwa. Ke khutsa mona kela jwale ke nako fela ga e le tshwanang lena le teng ka jeno gore nyane ya botlhano ka ga go na le papadi gore nya botshelela e pakeng tsa setlhopha sa England le Democratic Republic of Congo. Ka go la matshotlho ka jeno gore nya botlhano e seng gore nya botshelela jalo ka ga re tlwaetse. Motlhophisi wa lona ebile morapedi.

Mashome a mabedi le metso e supileng hantle fela o le ba goreng a ya pele gotso mo mamedi motle o mmileng ke na le wena o kantorong ke na le wena o mosebetsing o spetlele o cliniceng o mabenkeleng o reka ke tsama le wena o ka tekesing hona jwale ke na le wena mo khani wa tekesi ke na le wena hona jwale le wena ya palaminga tseba re ngwana mme ke tsama le wena mo mamedi ho na le taba tsengata mo bana o bone mehwanto Afrika Borwa, o bone sepolesa, o bone se sole, ka mona ka Hillbrow, ka bo Yeovil, maobane mantsibuya, ho ile ha mengwa se sole, hore a ke le tla banna le tlo thusa, le ka mane ka Thekong, Natal. Ke batho ba magolo a robong ba tshwereng. Mme bongata ba bona ba tshwaretswe utswa letshenyo ya thepa. Utswa mabenkeleng makgolo a robong re a o skete ke batho ba makgolo a robong ba tshwerweng mme he gona ka jeno ebile gona jwale ba fana ka dipalopalo tseno tsa maobane ba fana ka tlalego ya maobane ba fa setšhaba tlalego ke bona le lekgotleng la kgatso la Aforika Borwa diponing tsa rona tse kgolo ba ntse ba bua taba tseno tsa botlhokwa ke lemo tse mashome a mararo Semi Malete a hlokahetse wa mopola monneno Semi Malete o ile a hlokana le monsa 1996 hana petwa ka koloi Semi Malete dumela

0: mabenkele kena a re emetse ngwana mme.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Shumane metseropong hantle fela pera ya pele ka jeno ke labararo bekeng. Mme dumela motho motla o hola ka jeno ro o lakaletsa ka tlao le mahlonolo. Ha o ya toropong tshwara tjhelete ya ho hantle, tshwara karete ya ho hantle. Tloela ho pota-pota o no ye kwana le kwana. Hlokomela le jwala. Hlokomela jwala bo tla o etsetsa mohlolo, ba tla o nkela tjhelete, ba tla o nkela thepa ya hao. Ha o fitla di-ATM-ong tloela ho pepeta. Tloela ho pepeta ha o radio. Radio ke lesedi fela. Tloela ho pepeta ho fitla di-ATM mono, o pepeta o ikentse radio. Ha o radio. Radio ke lesedi fela. Ka tjhelete ya o tswa o tsamaye. Jwale o fumana motho a eme mona, a eme mona, a etsa jwang, hlokomela ho hobe. Kgwedi fedile. Mme le bashemane bana, ha kgwedi fedile tjena, ba babe hampe. Ntho e nngwe hape ke o kopang yona. Tloela ho ema pela koloi tsena tse tsamaisang tjhelete. Tlohela ho ema pela koloi tsena tse tsamaisang tjhelete. O tla lemala. Ba tla fihla bashemane. Nge motho e tjontshe male. Ba tla fihla bashemane mono. Ha o no kgolwa. Tlohela. Hape ha batho bana ba ditjhelete ba fihla. Suta o seke wa ba sitisa o ba fe tsela hore ba kgone ho feta ba potlake ba kenye tjhelete mo ba ikenyang teng ba tswe ba tsamaya. Jalo tla fumana motho a eme mono, a eme mono, a eme mono, a eme le pela koloi ena ya tjhelete. Suta. Ke a o kopa ngwana mme, suta. Ke a leboha. Re metsotsong e leshome le metso e supileng. Gona jalo pele hora ya pele. Mme ya nako e eme tjena he, ho na le taba e nngwe eo ntate Maile a ileng a bua ka yona mona Gauteng mona. Maile ke yena he ya tshwereng dikolo mona Gauteng, o lefapheng la thuto. Maile o buile ka moo tjhelete tsa sekolo di jewang ka teng. Alla ka di-school governing body, alla le ka di-principala, alla kore o alla ntate Maile hore tjhelete e sebediswa hampe dikolong. Dikolong tsena tse fuwang tjhelete ke mmuso. Dikolong tsena tse fuwang tjhelete ke mmuso. Ebile hlahisa taba ya hore jwale o tla hlokeha hore ho ko ho vetwe di-principala, ho vetwe le bona batho bana ba di-school governing body. A ba re dikolong tseno mo mmuso o fanang ka tjhelete, ai o ya hana ntate Maile. O ya hana Maile, o re tjhelete e ya jowa, tjhelete ya bohlokwa e tlamehileng hore e thuse sekolo. Nakong o fumana sekolong mono ho sena le ha e le dijo. Tjhelete e ya jowa. Ai, rona banna. ha ile rona banna nna re tlamile o nna ka nnete nnete tshwantse ka go hlotlhe re katwe go rena tshwantse tshuna o tshojwa lo ntate mail o re hey huna le mathata mona dikolong are di million tsa di chelete di a jwa are botsotsi bo mo bonnokwane bo mo bonnokwane bo mo o re jwa le ha batho ba leng dikolong ba utswa chelete ena ba isebedisa hampe chelete ya mafutsana jwale mafutsana a tla itsejwa we la bua ka scholar transport arena kong ha dikolo di fuwe chelete ha chelete no hayngolwe medikolo di atsa ma di rente di holo me chelete tseno ha o tsho re ho etsa laeng ha di kereke di file dikolo chelete mmuso o file dikolo chelete ai kitsietsi fela kitsietsi fela aranta engwe lengwe tshwantse mmuso o tsebore e etsa eng dikolong di kontraka tsa bontate le bomme ba tsamaisang bana dikolong ke ngwa pe e mothuseng bohloko bana ba fihla ka morana ko dikolong me ha o le jalo bana ba kgone ithuta hantle ya re ha qetela re seo re tlamehileng o se etsa tshwantse re vete di-principal le ditho tsena tsa dikolo mme ba be ba shebe hore na ba lo kena dibankeng tsa lona ba shebe jwale na financial background a re tshwantse ba di shebe ntho tseo a re jwang kapa jwang ba tlamehile gore jwale ba di shebe potso ya ka ke ena momamedi potso ya ka ke ena go wena mme ke kopa onkarabe hantle re bue le wena re sa bue hampe re sa bue ka otella ha letona le lla ha kanakana ka boshodu bo etsalang dikolong mme e le dikolo moo kenang bana ba rona ba tswang malapeng a futsaneileng gobane ke tsona dikolo tseo mmuso o di fang tšhelete re etsa jwang tšhaba se setso re etsa jwang tate maile gore gona jwale ba tlameya go tseba gore ga o kena mono o le wa school governing body na mapeni ya gago ba tsebe bankeng yago mapeni yago ba tsebe jwalo ba o shebe le ka mo o phelang ka teng le principala ba e shebe gorena e phela jwang e palamakolo itse jwang e dula mo go leng jwang jwale ke botsa wena momamedi bothata bona bo ntate maile a llang ka bona rona le wena rona le wena momamedi re ka bothiba jwang re ka etsa jwang rona le wena goba ntho ena jwale e e tsala dikolong tsena tsa bana bana ba futsanele makeišeneng a rona o mona Soweto o thembisa o kae o tlhe o tshwere dikolo ka o fela mona Gauteng o a lla a re botsotsi bo e tswang dikolong moo a re icon a re nako nngwe fumane gore le dijo tsa bana le bana ba ja fela hlama fela le bana ba ja hlama fela ka baka la bokeleme le botsotsi bo e tsalang dikolong ke rona bao ke rona bao ke rona bao mme o bua letona la rona ke rona bao ke setshwantsho sefeng seo re se fang bana ga go jowa go sengwa le tšhelete e mmuso o fanang ka yona dikolong go thusa ngwana wa motho e motsho ke ma bengkeleng a ke khutla ke leng
3: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: dumela hemo mamedi ere ko dumedi se re ke re bue le wena ngwana mothemotso khotso mo mamedi halewa
4: ndare dijela ga
0: ke a phela ntate o tlile tabe ke buang ka yona
4: Ana re tshepo tsho ka thusa.
0: Tanki ntato aka ketla khutlela ho wena. Bo mama di dumela khotso.
5: Bona ba umtawu.
0: He ya ntate.
5: Eh ke ba umtawu lento jengoba wa shilo kwa sekhaleni wathi kuqashwa abantu jenga se border gate. Uyabona ku isikolo nesikolo ukho abantwana abafundileyo abahleliyo aqashwe owazi ngemali. Le mali ifikele kuye. Ibe nguye onika isikolo ukuthi namhlanje kufuneka into enje nenje inyanga xa iphela ase into i-statement kuhulumeni ukuthi kusebenze ke kanje nakanje nakanje asayine phansi into oba umakhe kwalahleka isenti apha kule mali uwazi into oba uya ngaphakathi kwasihlohlo uyovalela
0: ndate ure huhirwe bana bana ba ithutileng ka tjhelete bana ba intsembo internal auditing le haibe external auditing eng ba ho hirwe bona ebe bona ba sebetsang dikolomono ba sebetsang ka tsheletena hona lore e tshwarwe ke ba school governing body ka pa di principal ntate o tshojwalo ore khwedi le khwedi jwale a fane ka tlaleo ha re utlere ka thuksa jwa ho ba ho thwi ya jo wa tshelete jwale mo dikolontse bana ba be ba hloke dijo mo mame di dumela
6: Dumela ndate tujo.
0: Ndate.
6: Ee ndate ke mota ke mo buang ka yona ndate. Ba bona hona ka mo ka mo ke ding ka teng ka mo ka kimpale ka mo. Bona le sekolo se se se ne ke bere ka sona le bisela te ndate o tshelwa bana metsi le tshelwa ka metsi.
0: Ha e.
6: Metsi ndate tujo ka metsi
0: le. Le bisela tshelwa metsi.
6: Le tshelwa metsi ndate ko se se mona hona mo ke me ke bere ka teng. Ka metsi ndate.
0: Eh e se munda.
6: Ke mo sekolong. Kanetsi metsi
0: bana ba ja le bisile tsetswe metsi
6: bana nda de thuso ba ja le bisile tsetswe ka metsi papa ka metsi ha ke re ba re na go ngwe ke la ka isa dijo go botle le tshomi ya ka go botle tshomi ya ka tle ka metsi ya belang ka metsi ya bela go fika topo ulela ka mo ka le bese ga de thuso
0: ke o he ke o taba bana mba rona ba ne mba rona ba batho ba batsho ke ntate wa bu o rona sebetsa mo ona sebetsa mo ha o batho re entse jwang hantlentle re entse jwang na hana o ile o fa bana le bese le tsetso na hana mala na na bana bana ba tlo tshwarwa ke mala ha bohlokojwa mntwe o na isa le bese ke dikolong tsa rona ke dikolong tsa rona ntate ke yona ra uri Kimbali uri mona Kimbali mona yo o moyo ngwe le sedi FM khotso
5: ntate dizo ho tsola ga ntate waka
0: re rapela ntate
5: ke dire ke le ke mo ga dimbuye ga mona ga betle ntate tshiso wa tswa bua nnete ngwana mme ntate wa buile ka taba ho re di dikolo tse ska ntse tse tsonga masipala eng tsa go di odisa bo ding di dikolo mo ke ba ntate tshiso o bua le taba pele o tla go tshola shaba hona bo sekolo dikolo mo Wa le batho ba khola ma ya sebetse mo nna ke ba cheke tlo tswa le tsendele tshiso. Yo na le batho ba sebetse dikolong. Ba ya sebetse mo nna ke tlo tswa le bo dikereche mo. Batho ba khola dikereche mo nna ene ba ya sebetse dikereche mo nna tshiso. O ke tsane dikgwa ka tumpuye ka mo ka betle mo tshiso.
0: Hona le batho ba khola ba sa sebetse mo dikolong. Empa ona le chelete ba ifumana. Ke eng ka rona hantlentle? Ke eng ka rona hantlentle? Ho etsala eng ka rona? me o tloa mono re a gona go lla ka pelenyana bile re gona go bona batho ba bang ka pelenyana hana bebele e reng o gona go bona le hlokwa le ka ihlonla ngwaneno o sa bone tsiya e ka ihlonla hao re gona go bona batho ba bang ka mo bana le mbobodu ka teng ka mo bana le mpelo tsempe ka teng ka mo ba sa rate mbatho ka teng re sa bone tsiya mahlong a rona bana bana ke bana ba rona ke bana ba rona jwa ha bana ba ija le bese le tsetsweng ka metsi hona ho bolela eng ke yona ntho ntate maila llang ka tsona tshelete ya jwa mo mamedi mo yeng khotso
7: le ka internet
0: ke teng ke teng dat
7: le ra mona ati
0: mo mamedi khotso dumela hi
8: mona ke ntse
0: Dumela hello.
8: Ke e dikolo mona na e thata. Nna ke nntse ke le mongwa mono ne ke bona gore a go tsuntse tsholo re salo ka morao.
0: E thata ntwe dikolo e thata jwa mogotsi.
8: Go re e thata ka lebaka la hobane e tsuntse go salo ntwe go leng ya go nna batho ba batho re salwe ka morao. Tsuntse re salo ka re sezwe re katwe.
0: Na wena mgotsi ya ka ere ko botse o le mme wa motho e motsho na o ka thabela go bona ngwana wa motho e motsho a ja dijo tse o sentsona go bane fela chelete e sebediswa hampe kapa chelete e utsua go ya ka mo go ntsong go bua ka teng
8: ngiki ka thabela ntate thish ye nna ngiki ka thabela ke ntho e tsahalang go nna ke tsebe na gona batho ba tshwatsa no go ntse jwang ke ipotsa mehlae ha re gathallane
0: mme o re tlamile o re katwe tshwantse re katwe tshwantse re katwe mme o tshojwalo ke nka mo mamedi bona o qetela ke tswe ho ya pineng mo mamedi khotso
9: khotso ntate thuso ke tshomo tshomo na mo mangau ntate thuso ne ke sebetsa le nna sekolong matisela ana ntate thuso ba tlohella bana ba skete bana ba ba e re bana ha batla ha emo ba re latile ke re ha ka thina le sekolong ba re jo ba re sketera ke tshelo ke tsekana ha gona batho ba ba sedileng go bana bana ba thusiwa jwa ya lebo
0: ba re skepela go re skepela ko etsa jwa mbana ba re skepela ko fa mhlo mo motho di jo ka teaspoon e ntate maile walla o re tsela ye o sebediswang tšhelete ka yona dikolong o re batho bana di principal di school governing body but one tshwantse ba fetuwe o tswa vetuwa mamdi ba lo sheba rona ha una criminal record ba lo sheba rona chalete o sebedisa jwa ba lo sheba ntlo o dulang ho yona kolo ye o ipalamang o phela jwang o na le bokae banking he kore ona o bolela kore o na le bokae banking ha re ka mona o no na le 5 rand 50 banking ha re be ke tlang so bile o na le 420,000 ha jwang ndate maile walla o re tsela ye o chalete joang ka teng dikolong go ya swabisa go tlisa bohloko meke dikolong ke dikolong moteng go ya mbana bana ba kujwana di mahetleng mani mo go ya mbana ba ha wa ha wa ba jankasi bana ha Chalete sebediswa hantle ha ba fumane botsotsi bo bokana kana jwalo ka bona bo etsa halang mona mo re reng ke bana ba mafutsana ke kwala motho motle dumela
10: dadu ke tsola
0: ke apela ndata
10: ke apela ndata wa ka bua le tsena ka moka mo Paris ndata
0: e yase
10: le tloga nna go tsapisa ka mona
0: ke ulukile samketo ke tlo bua le na thabang o tla o tshwara hona jwa mo mame di khotso ke le bua sem thabang o tla bua le hello
11: ntate tshiso le kae
0: ke temme
11: ke mo bua le mme mapule mo Slovoville ntate
0: Slovoville eh
11: ya pela doksen ville ntate a ntate tshiso ke na le botshata bo boholo ntate a ka hle
0: all right thabang o tla bua le wena ka mo ka Slovoville ha mona tijwa Habonatejwa nakshebile ntwa dikolo hona jwa le khotso
11: Ntate tshuso le ka
0: Ke temme
11: Eh ntate tshuso ke bone hantle tsena na team fishi tshelwa sopo
0: Team fishi tshelwa sopo
11: ke tsala sopho yona yona e ba itswang kolong e le motsuru
0: e le motsurutlo king ho
11: sopho ne tse tshimpisi mathaka ga gapa
0: ha eman
11: ke mathata dikolong mona ntse ke thuso
0: ke mathata dikolong tin fishi tselwa sopo metsi a sopo e matha motsurutlo mme o tsho jalo nako ke hora ya pele o mametse le sedi FM gotlana gaso la Afrika Borwa ditaba tsa o ra pele o di ballwa ke ntsane rantwa empa pele o tla o balla dihlo tsa tsona
12: modula a sedilo wa komishini ya Madlanga o hlokomedisitse le qwetha Feroz Khan hore le seke la bua menyenyetsi e tla thuntetsa seriti sa komishini Setho sa EFF parlamenteng se sebetsang komiting ya nakwana ya parlamente se tlhagisitse maikutlo ka bopaki ba setho sa MK parlamenteng. Ho tsamatšhaba mmuso wa Namibia o gakotse lenaneo la go gotliswa ga baagi ba ona naheng ya Aforika Borwa ka boithaopo. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: dipetsana tsa ho ra ya pele tsona di fella mona fela re petela ka ka lekola tsa bemo ho di mo rikala ka province ya Gauteng le ho di mo le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile Mpumalanga le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ntle le mo futhumetse low field northwest le kwaetse ka ho khata dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a di a duma ka bophirima Free State le kwaetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a di a duma ka bophirima le dikarolong tse ding tse bohareng Northern Cape ho bata ho loka bophirima ntle le mo le kwaetse ho podile ka mafafatsane a di a duma Western Cape le kwaetse ka ho khata dibaka ho bata ka mafafatsane a di a duma le pula e bobebe ka lebo ya botshabela karolo e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka ho khata dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a di a duma athe le kwaetse KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho khata dibaka ho phodile tsena tsa boemelo hodimo le tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla batsa ho ra ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena maloma mafahla ke tseo
1: ha ko le boetse mo fokeng ke le boa phoka mpeme tsotsone robong le sekoto ka mora ho ra ya pele me tsotsone le shome ka mora ho ra ya pele ke ma benkeleng a ke khutla ke kena metseng le metsaneng moho le maplasing
2: with big club e se e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand ka kontane le Weetbix ya selemo ka ofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal E ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. Esa mesa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baruti ba tumelo tse fapaneng ba kopane. Ba kopanong e kgolo mme. Ba bua ka mathata a ba kopanang le ona le mathata a o setšhaba se kopanang le ona mona motsekapa ba itse ke re kopaneng bathong re ke re bueng ga ke re kopaneng re ke re bueng jwalo ka baetapele ba setšhaba re le baruti ba dikereke tse e fapaneng re tsebe go bua ntho e le nngwe re tsebe go bua ntho e le nngwe ke yona ntho e ba e batlang gore ba bue ntho e le nngwe bothata ba rona mona lapeng Afrika Borwa pitsa ena e phewa ke batho ba bangata haholo jwale ke bona ba kopana ba utlwisisa buka ya dibuka ha e re pitsa e ba bangata haholo batho pitseng ba bangata haholo mme o teng ya tlileng le ka chefu teng ya tlileng ka chefu mo ba kopane mane motsekapa ba ruti ba re ha re ke re bueng re tsebe ha mang a re botsa re bua eng re bue ntho e le nngwe re bue ntho e le nngwe ka jeno ho na le mehwanto e mengata mona Afrika Borwa e mengata bona maobane fela lebaka-baka ntho e nngwe hape mmuso wa o potlake mmuso la batho ba bua taba e itseng ha o potlake mmuso potlakang potlakang tloelang ho nanya mmuso wa nanya letlo e lebelo ho feta mmuso mmuso wa nanya o tsamahanyane botsa bona ho etsala eng bona ho etsala eng bona ho tsala mabani bilo ile ba le kotsi ya batho ba Malawi ka mane ka Polokwane mokhannu hlokaetse ba bang ba spetlele ke ntwe bohloko a holuye wa nanya ha ba nke qeto kana go batla melong ka qeto mang o mang o tsama hanyane mang o tsama ntho e fete mona e fete mana e fete mona e fete mana muso wana nya o tsama hai rata o kopa muso ra le kopa banna potlakang ha lutlwa ntho itseng e mang ka maoto ka yona na go tloela tsgwa tloela o bua. So for instance we'll see maybe tloelang botsamang dilo sheba ha tshaba sella sire man huna le ntho itseng ke matuna ke bo majoro ke di MMC tseleng ting ke ma kanselara ke di MEC ke bo mamfa gore ha fela di ntho di tsama dik dik batho ba potlaki ba mathele mosebetsi wa bona ba potlaki batho ba potlaki totsena ka ofela tse itsalang hona jwale kobane muso o a dieha muso o nka nako e telele haholo jwale batho ha ba sana mamello muso o a dieha ke a kgola rona jwale muso o ithutile ka nto e tsalang matona ke a kgola le ithutile banna le basadi ha e ba le a ithuta tabeng tsa maobane ha ke tsebe ke reng ke a kgola le ithutile me ke utlwile ba match and match ba re labone le leng le le leng ba tla dula ba hwanta go opotsa mmuso re tshwantse o etseng gobane ba re mmuso jalo ka ba hwantile maobane ga ba ka ba thola le mmuso o tla thola jwale ba tla ba gopotsa he ka go hwanta labone le leng le le leng ke ka moo ba buileng ka teng maobane

Mautla ona jwale ntate maile o lla ka dikolo tsena tse shebaneng le bana ba rona ba kojwana di mahetleng tse shebaneng le bana ba rona ba tswa metseng ya rona mo teng o phelwang ka bofutsana o bua bothata bo leng teng mona ka mo tjhelete e jewang ka teng. Tlamehile hore jwalo ka ba se ba eleletswe ba se ba bone ba tlamehile hore ba mathe ka pelenyana gobane ha ba sa itse jwalo o teng ya tlang o ba etelela pele ha ba se ba bone gore tšhelete e jewa jwang ha ba utlwile le mona sealemoyeng gore bana ba tshelelwa metsi ka lebeseng ha ba utlwile sealemoyeng gore bana ba na le go ja tlhapi ka mono go kentswe metsi ya sopo tshwantse ba mathe ba ye moo ba sebetsanang le dijo mafapheng a thuto ba ye dikolong ba romele batho ba ile go sheba ka nako o ngwathelwang bana go bo le teng motho a tswang lefapheng a tlo sheba gore na bana ba na ba ja jwang ba ja eng nako ng ba fitlhe sekolong se ga ntse o peuwa ba romele sepeketere motlhatlhobi wa dijo a tlo sheba gore na dijo tsa bana ba di butswitswe di nepagetse na ke dijo tse jwang tshwantse ba itse jwalo ha ba sa itse jwalo gape mmuso go na le a tla qala a qale ntho e na re dijo dikolong a re dijo dikolong a re ya matha re eme tjena re a ipelaetsa re ya gwanta ka jeno bana ba rona ga ba je gantle dikolong re utlwile mme o buile mo na re bana ga ba gutla ba lela ba re kepe ba baetsa ba re kepa ba re kepa ntho e ka reng eo gore ngwana a fitlhe lapeng a lapile mma ya mmotsa gore ga le a ja letlwatsho e mme jo ba re kepile ka jeno ba re kepile ka jeno ba re kepile ka jeno ga ba re fepa gantle bothata bo leng teng mmusong mmuso wa nanya wa nanya ga o potlake ga o potlake ga banke diqeto banke diqeto ga banke diqeto banka nako nka diqeto ntho e nngwe gampe e e tsalang mona Aforika Borwa le gona teng moo ke re mmuso le a bona ntho ane ya gore batho ba reng go ne neng batho ba tsho jwalo dilemo le dilengwana gore mmuso o utlwa ga batho ba ipelaetsa ga tshenyo e ba teng ke gona ba re mamelang ga re sa e strateng re sa chese ditaere ga ba mamele ga re sa chese ditaere ga ba mamele ga re sa e strateng ga ba mamele tshwanetse o che taere go e tsaleng maobane bosiu mane mašišhini mane go na le mme a neng a bua thelebišeneng a utlwile botlhoko go cheswa ditaere jwale sekontiri sena se atšha a ra ga ke a thabela ntho ena gore jwale go cheswe ditaere sekontiri mona ba re senyetsa tsela wa tseba ga o chesa taere sekontiring motho a tlo lokisa mono o tseba gore mmuso o mo patala bokae 1.8 million 1.8 million go tswa gore na tsela eno e senyeile ga kakang ga o qala o nka taere o ya ka yona sekontiring o ile o e chesa mane sekontiring e tuka odima sekontiri tseba gore taere eno ya ranta tse leshome kapa ya ranta tse mashome a mabedi e tlo fa motho wa kontraka milione tse pedi kapa 1.8 million wena o sena yona gobane taere e cheka sekontiri taere e cheka sekontiri jwale ga le ditšhisi tse di lengata e ka ba yaya go bo 5 million ntho e go tshwanenyana fela tsela e ya tura ha tla tlo lokisa mono o itsamela ka bo 5 million ga ba ipalamela koloi tsena tsa engine e tshosang wena ka taere eno ya gago taere tseo tsa o tse mashome a mabedi tseno ga wa fumana letho yena o tsamaya ka lejwe yena o tsamaya ka lejwe jale mmeno wa mane mašišhine ka Mpumalanga o na lla a re a se yona ntho ena la batho ba ipelaetsa ba seke ba chesa tsela tsa rona tseo re di sebedisang o ne a bile a bua puo ya sepedi metsotso mashome a mabedi le motsholo mong gantle ka morago ra ya pele jwale ke go wena he momamedi re utlwa rona bothata bao ke bofe motse mono go ba re shebana le phano ya ditshebeletso
mona re shebana le phano di tshebeletso di tsama joang metseng ya rona le makation nga rona versus brona ke le ka fumana ntate rante ba rong o letse me ke file ntate ka mane ka nala gore a ka e shebe ndate le hlwenya gore a ka ba ke ba etele mono ba tla mpha karabo bo mora le hlwenya gore na ba sebeditse joang ka bothata bono ba metsi mo wena mo mamedi ya batlang ho ngolla ho WhatsApp ya le CD FM ke tla bolela ha mfela ha iqala fela iraha ke tla ujetsa ke re jwale o ka ngolla ka utlwa ditaba jwale o ka ngolla ka utlwa ditaba mshane tswa ko mphe mangolo ke yana mono amangata katano ona le mangolo ona le mangolo mono re ke bone mo ate mo oh pila ke ya ke ya ah somo he ona le mangolo mono ba ba ke mshane tso ke le bo ona le ona le batho ba re ngolletseng kwano le bitso la ka ke re a leboa ntate thuso o enwa he o kopa dithuso ba mokgethile under 19 netball gore batho ba tle ba mothuse gone go tsamaya yei ngwaneso o ngotse ro thata ga bana tšhelete e mongwe o re ngolletse mona he re ke bone ke UIF o ke a gale UIF ena 2002 jale ntate mona hampa idea hae ntate wa ka o ja gore fa idea ao re tsebe o sheba gore na go etsagela eng ka UIF yao gobaneng lekgolena le saka la o ngodisa o ngotse fela dinomoro tse ngata tsa megala ga wampha idea hao lengolo la boraro lona ke lena hem ntate motaung idea ka e blokuwe ka 2000 ha ke kgone o etsa letho thotsa ka di eme bankeng tšhelete tsa dithotse di tse tu ke ile ka fana ka dipampiri tsa ka ka fana ka dintho kaofela idea ka e ntse e blokuwe go lokile ntate wa ka e re ketse jena go na le id tse di ntse ntse di blokollwa gona jwale mme ke batla mošhanetso mona le kgaitsedi ya ka ba ke ba shebe id ena ya gago gobane o ba file dintho kaofela jwale go tla jwang gore e be ba ntse ba e blokile gona jwale e re ke etse tjena ke ba romelela tsona le dinomoro tsa gago ntate o dula Jobetina Thamsanqa o dula ka Jobetina jwale ke a e romela he ngwana mme e re ke bone gantle gore na ID ena jwalo ka gore e blokuwe e re ke e romele ba tla ba tsebe go letse

Oh, le feleng mo ke tsamayang mo mamedi e re ketle ke fete ke pina monata holo ena ya asanko mota tsapo tsola kholokweleletle wena ngwana tso ke nana ro ketla o letsetsa haibe ndate mtaung tla fumana na kwa ka bue le wena mo mamedi lengolo lena la ngwana sumona jolo kha a re ngoletse kwano o re mme wa hai o hloka hetse jwale kereke hayaka ya tlisa hayaka kuri ya tlisa ke bona o fanwa ka kereke fana ka cheletenya na itseng e ya tswa chelete mono ke koleke eng jwale ho mo le mor kereke impe gutise chelete ka ofela mme wa ya akileng a intsa kereking kuri ha sale a kena kereke yo a e bo batho mamela mo mamidi e man ke tla letsetsa ngwane so private haibe nka fumana na go kapa tla go pathaba a o letsetse muna ke mo mamidi a utlile mohloko re kere ke chalete yone ya koleke ha mme mo ba ile ba isa dikete tse itseng me yena ho mme wa hae ha ba fumana le ha ile eng jwalo ho molemo hore kere ke mpe itlise chalete ka ofe la e makileng a ntsha kerekeng mme o sa tlokaetse hono jwale ba mopatile mme o tlokaetse ba mopatile e chelete ai mwana mme ke a feta mono ke tla re thabanga o letsetsa bue le wena o tlorona ha o batla chelete ya mme wa hao kaofela kerekeng a kileng a e lefa kapa a kileng a e ntsha kerekeng mono gore na sa lefo na ntsha e le tšhelete a e ntshang a fa le a utlwa e baruti le a utlwa ntho e tsala le a utlwa gore jwale batho ba se ba ya kae gona jwale e motho a ra ke mona ga ba tlisa tšhelete gantle ya koleke jwale go molemo ba gotlise eo mme a kileng a koleka ka yona kerekeng a na a e ntsha kerekeng e ne ntshwang kerekeng e na jwalo bokana bokana bokana ya dilemo tseo ka ofela sela tsa makereke moo ke a feta mono ere ke fete ke tlaya ka Mpumalanga mme lengwalo lena le tswa Aconhook ntate ke phoqwa ke NSFAS my student number ke sena le sena ke a lapa ke phela ka slice le seng sa borotho lengwelo lena le tswa Aconhook Mpumalanga ke la ngwana sekolo o re ngoleletse wa NSFAS e re ke e fetise walla jwale gore na NSFAS ha e mo fe tšhelete go etsela jwang dinomoro tsa e ke tsena fane ka tsona mona ke mona go na le mošhane ke tla mo fa tsona gore a ke a motshwara mo letsetse ba fumane gore na gobaneng go ile ga e tsala eng a re phela ka selae sa borotho NSFAS Aconhook a lesedi le leholo lesedi FM lenano lenae jwale le ya nqaka gobane le batšha ke bana ba kena ka bongata go lokile monna ga ke a e fetisa taba ya gago ke a e fetisa e wena mošhaneso ya thewang wena a buti ya thewang ka mona ka Aconhook ka Mpumalanga le tsamaile lengwelo la gago le selile gona jwale re metsotsong e masome a mabedi gantle pele go gora ya bobedi gantle re letle re shebe kwano rena re lokela go thetsa kae ere re bone kiena go bana nne tsa jalo e fitile na hantle metso tsonge le shome ka mora go ra ya pele batunga ho bui mama tsatsinga na bo pelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ga ditle ka o tshwana empa tshireletso ya lelapa la gago ga e ya lokela go fela ka lebaka la go gaelelwa ke tšhelete
ke ka lebaka leo Metropolitan e tlhagisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha. Insurance ya lepato e seditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona le o fumana tšhelete ka teng. Ga gona debit order, o lefa ga o kgona, o eketsa o na le tšhelete e lekaneng, mme gang ga se o kentse 1500 fela selemong sa gago sa pele, tshireletso ya gago e a nnotlelwa mme ga e sa fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp, mme o ka lefa mo o seng o tlwaetse teng le o reka teng, go kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick and Pay. O ka bela wa fumana tshireletso e eketsegileng ga ba lelapa kapa metswalle o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-inšorenseng tsa bona. Nna o batla inšorense ya lepato e e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp go 0860 724 724. Ke No Lapse 0860 724 724. Go na le melawana le dipegelo. Metropolitan Life ke karolo ya Momenta Metropolitan Life Limited, e leng kampane ya inšorense ya bophelo e e nang le license, mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng, gape e le mofani wa mokitlana ya ngodisitsweng ka molao. Ena e teng moo jale seo ke tlang go setsa sona sena ke tlameya go sheba mona ganyane fela. Wena momamedi motle, ke nke ntho tsa ka ke di shebe, ke di shebe mona. Me re ke di shebe tjena, ke tlameya ke tle ka mona te ke sheba re go tlile jwang gore ena e tlole, e a e tlola e e lahlela kwana. E re ke bone, ke batla go bona hantle. E hana o bua le nna, e hana o bua le nna hoha. Aiyo, ke pale jwale, ke o fa pale ya bo e ratang haholo, mme pale ena ya hao ke monyaka, e re ke fetele ho monyaka.

0: tla ke monnak
1: mapakiso
0: wa tseba ka mo go ke kgathatseng ka teng tate ke metsamo ya hao
1: he
0: ke bona kana kwa ne ha o nontse o sebetsa mane renkeng o ne go le betere ko go le betere ha le golo
1: ikombanne
0: ubani la ho ntshwa ho se o khutla ka mphipi ke ne ke tsiba hantle hore o di sitse tshelete ya lapa lena la ho o tla ke ka po so boetse o ma talent ba leng ha ke tsebe na nka re ha o tshwane
1: wa tella
0: ho ya kwa na ho ya kwa hai ha ke tsebe
1: wa nka ka jwa le mohatsa
0: ha ke tsebe
1: tla ko ithalo setle
0: o tla ke na hana hore nna loe re bua sesotho
1: empa mapakiso e ka ka ha o bui sesotho o bua dilotho
0: utlwa
1: toto bala fela jolo ka solo lo hatateng gore o esala
0: o tla ke kere ga o tshwane le motho ya tlileng phomolong ke bona jale o re feleletse go feta ga o ne o ntse o theoela manerenke o tla ke wa theosa wa nyolosa o ya godimo o ya tlase o ya godimo phanse phezulu ga ntle bothata ba gaoke ai
1: ga motho o ne o ntse o le mosebetsing wa ditekisi ke ne ke sena nako ya go kenya letsogo la ka ntshetsopeleng ya setšhaba mogatsa a katle
0: o
1: ee
0: jale boiphumana o na le nako ya o sia mohatsa gao letsatsi lotlhe ebe o ne o lelekisana le mabaka a ntshetsopele ya setšhaba o ntse o ikutlwa gona o ntse ore
1: mamela mmapakiso
0: elek wantelle
1: go na le ntho e bitswang lerato la naga ya heno
0: ga ke le motlwe
1: motho e mong le e mong o lokela go kenya letsogo ka tsela e itseng go bontsha gore o rata naga ena ya gabo ya aforika borwa
0: o
1: jale nna ke kgethile gore ke tla tshegetsa botsamaisi go ntlafatsa Surpriseville e le nyehelo ya ka ntlafatsong ya bophelo ba baagi ba lefatshe lena
0: o e le gore tshomo ene o ntse o nketsetsa yone
1: tshomo
0: o ikutlwa
1: felamapakiso
0: ke re tshomo ene o ntse o etsa e senang gutlwa o ipoleletse go le ga lelapa la gago le ka bala utlwa botlhoko ke bosiwa ba gago ga o na taba
1: mapakiso e
0: jo
1: nnete ke gore ke tla ba siyo nakwana empa mohla ke bang teng go tla ba monate motseng go be monate ka lapeng lena la
0: rona
1: naka nnete se teng setšhaba se e ka etelelwang pele ke motho ya ntseng a tseka kgarebe le mora wa gae
0: ke tseba ntle ga ntse o tshoba-tshoba tsena ehlile o ntse o di sela tlo ka tsone he ke mang jale ya tsekang kgarebe le mora wa gae re utlwe
1: kapa o iphapantse gobane le sa bofane
0: botlaki ke lona batho ba dulang ba ile kwana le kwana ba tla kopana le tsone tlo ka tsona ya boti ga dikele je ke di lebeleletsa ke go masela ka kila
1: wa dibatla botho ya bofane le moraga e thabiso ba ne ba tlobolelane dibaki mane ga modie ye ko o bolelele
0: empa jale o ntse o di bua o di gotlela o batla ke nne ke o botse re ko o botse ge ba tlobolelana dibaki ka mabaka a feng ga o etsagalang
1: e kaka eno ga bofane o ne a ile o ja soporo mane ga modie hi jalo ka a tlwaetse
0: jale ga ile mo soporong wa e tsagalang a se fela ga bofane a nnonneng ka tsela e nnyamisang a kanakana boleititse pedi letsatsi le leng le le leng he ka netamogela a ntle banna ba surprise vile mo leitšhere
1: jwanemapakisomaneeman ga o re re jwang jwale wa nkenyeletsa le nna mos
0: o fapana ka e le banna ba mo a ke re le wena o monna mo
1: mapakiso wa tse banna le wena
0: remamela mamela se ka imakatsa le wena o ne o ntse o jaka tsela e jwalo kwana gante baleng o tlo o kgegosetsa mona ga gago
1: mapakiso man
0: empa re ya koka se ka kwata
1: na basadi le a latelela ga ke re nna le wena re dumelelane ka gore taba ya nte baleng e ne e se yona
0: mpolelele thabiso jale le yena e o tho o ne a tlobotse baki jalo ka ntatae
1: o na e tlobotse
0: o ne o tse kwang hemorena
1: ga o tse ko yena modiei ba mmolelang
0: jonna we
1: nna ga ke tsebe gore na basadi ba motse ona ba sitwa ke eng go tswa letsholo ba yo bolelela ngwananyana eno ba mo tlamelele thotora a tswe a tsamaye ba mo ntshe motseng mono
0: ee
1: ga le sa etse jalo le tla felelwa ke banna ngwane eno ke seja banna wa phutha ntate wa phutha ngwane eno ga senye nako
0: o tshongo le wena o ntse emela eneng o mo emetse nna kutlwabele o nkaka ko jetse botlaki nna go ne go sa tho modiei o beleletse ya go fane ngwana jwa le gona moo thabiso ena o kena jwang tabeng tseo
1: ga ke tsebe
0: gobane eno e tlhakileng modiei ke sethiba mathe sa gabofane
1: ga ke tsebe mmapakiso
0: ga o tsebe jwang
1: ebile ga ke batla go tseba seo ke se tsebang ke gore nke ke ka etelelwa pele ke motho ya ditshila jalo ka gabofane le ga e ba gothwe go se gothwe motho o a fokola banna empa o yo o tsekanyatsi le ngwana theka la gago e bitswa ntho yo mmapakiso
0: empa ke utlwa ditabeng tsa gago o ntse o re gothwe nna wena o kile ke wa rwala dieta monnaka wa ka wa e botsa ha bo fane jole ka monna wa motsimo e leng khaleng tso wa o tswa le yena he taba tsena ona le bonnete ba tsona tse ntse re ha bo fane ha o tlwa fela ntse go bare uthi bare uthi o di tsiba o fitlela ka
1: ke nyontse mapakiso ke nyontse
0: utlwang
1: bona mapakiso mo hatsa ka nna le ha bo fane ha o sa mo re kopana nteng ha re o khelane mollo o hang ha ona mo ke kopana nteng le monna ya tse ka mosadi le morahai
0: hela batho
1: ditshila ka o fela
0: ntate nyeo e se lwana o songo hloile ha bo fane ka tsela e go mo hloile ka yona putla dina o mo hutije
1: wa nyontsa wa nyontsa bona mo ja o mona wa dikhetho pere ya ka ke mohale ke phetho ke tu
0: a wa fokola wena.

0: Somohe mo mamedi wa le sedie FM re a metsotsenga mashoma mabedi pelo ra boraro.
1: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: obende go getse jalo Thames are me and you mizinya na tshwele mezu mitlano pele re fitla go nya bone ga o mema tle 0860003084 moho jalo le ho 0797585066 me mo medi kila boraro wa tsaba hela boraro tsena re kena jalo home buit e ko re a itekola
1: sho
0: tabe re buang ka yona ka jeno in tladi pedi ho ba o tsana la go shebise ka wena jalo ka mo etse mo tsana la go shebise ka batho ba bang jalo ka mo etsuwa o ntse ba yetsa ho wena jwale ona le ntho ya hore o iphumane bophelong bona ba dipidisi e ba motho eno o teng kapa batho bana ba teng wa tseba gore ke metswalle yaka empa go na le dintho tse itseng tse ke sa kgoneng go bua le bona ka tsona gobane o nnile wa nna le tse ding tse o di bua ka mantse ba motlho mongwe ka nna ba ile ba etsa go motho e mongwe mme ya ba ga o bona seware a le nna ba ka etsa go nna ena ya ba wa ikhula jwale taba e etsang gore ke re le ntha dipedi momedi ke gobaneng o kekeng wa tseba gore gobaneng ba ile ba etsa motho yo jalo wena o sa bua bothata ba gago ka mantse bang ke wena a ileng a ijaja le pele o bua le bona
1: nako nngwe o motho a tse jwang a na le network ya batho ba
0: hodimobaphame
1: o tsejwa o le motho ya ka nnang a letsetsa mang kapa mang gana jwale ya godimo gagolo empa o fumana o le motho ya sokolang ka o fetisisa mme batho ba phelang le wena ba bangwe ba bona ba ipotsa motho o a sokola a hula ka thata je a na le nomoro ya leboma wena motho eo ntho tsa etsa mothata falela je a na le nomoro ya kore ke bua ka batho ba ka nnang ba etsa dintho di tsa le ntho tsao tsa kore ba nnolofatsa bophelo ba fela o fumane gore o ntse o thatafalelwa go ntse o le jalo mme ke ka gona re botsang gore nako nngwe o kila wa iphumana o na le batho o potapotiwe ke dinatla empa o ntse o tshwana le ga dilise
0: ke rata motlhala wa gago gagolo ba o ya le nthong ya o tswalela pele lešhaga heno ga a tseba gore o thamela mo la ga nna bana ba mo ba phela secheseng fela wena o iphumana e le gore o motho a ite wa phela bophelo ba gago kwana ga o kgone gore o ye lapeng ore le a tseba ke na le bothata mo kapa gobaneng o tseba gantle gore a bothata bao ga se le bothata ga se le bothata ga se le ntho e leng gore e ka etsa ba o nkele tlhogong
1: ke rata ka mokgwa o ebeileng ka teng ga o nokala wena le ka nako ngwe o fumane gore e go wena ntho o keteletse o iphumana o le boemong boo ba gore e ka re heno ga o na letho ba ntse ba eme gantle ka lebaka la bophelo bo o leng o ikgethela bone fela le matlho a kantle a shebile ba re ngwane wa sokolaka ba nang tatae le taetae e le re ikimane ga bo ba le jee o fumane gore wena o lewang ka diqeto ka nako eo tsa gore ga o bua kwa wena o ikela jale mo mo o yang teng o fumane gore bana kao fela ga ba ye mo mo o yang teng fela ke mang a mola
0: yo mo ba dikile iphumana le boemong bona kapa boemong boo ba bonneteng fela ga ngata re fumane re bua le batho ba fetang boemong bo re buang ka bona kapa ba kileng ba feta go bona
1: go na le nako top la ma-7 mo o tla re ga o thatafalelwa ke bophelo o tseile gore ke letsetsa mang le mang le mang nako nngwe o fumane gore o iphumana o le tekong e nngwe ya bophelo o thatafalelwa ke bophelo gafetsa ka tatelang mme le bona batho bana bo ntse ya go bona ba ntseng ba thuso o keteletse se le wena reng ga ke sae obane ke bone ka gese ke ba kgathatsa
0: goba o shejwe ntho ya gore thaba o sebetsa lesedimose
1: mme o satile o nna magetlo
0: a thi o etsang ka tšhelete a thi thaba o etsang ka tšhelete sefapano bathong ka o fela gona ntse re kgona go patela dikoloto be re re shapa yena o etsang
1: ka nako o setšhaba se o shebile go amagamanana thaba o tsebana le dintšha thaba o phela le disata bona batho ba phelang le thaba batho bana manaa ba e tshwege ma

0: moment again, know who I be. Davi Dawes of Alija's World. Le GLCJ ho re tla afternoon drive e le shebele metso metlhano metsotso pere re fika ho reng ya ne ya bone me re sentse go mema 086 000 3084 ke lo iphumana o le buye mo bona bo leng hore ho bona o imeke me o tsama le batho ba ka o thusa o na le mogotsi wa psychologist ya ka reng to ho ba ke la session fela ha o nana go ntlalo o seba yona ho ba ba kile ba nna ba seba bo mamang bao ba seba
1: tsale rona bi re o botsa monna wa imelwa tse o na le motswalo wa psycho jalo botsa ke ona ona ke re sebetse
0: botsa
1: ke motho a khona bana ha tse batho ba ba etsa mfuni tsa lona ba matlatse
0: o tsu sane
1: he all right hari 086000384 le CDFM drive o moyeng khotso
2: hello tao
1: tena kana o
0: moyeng khotso
3: Hotel Auntie. How nana ho ya ho ye?
1: Hey.
3: Yo.
1: Hey.
3: Ho bo soko. O ka bo tshwe ke mogotsi ona wa hao ona yena motho ona na. O bo ska bua taba tsane ama.
1: Yo.
3: Ho ba no ho tsela la ho. Ha ke na le bona mo e ka re ke jwalo ga ke aba tsene. Mwana ba tsene le sekolo o tshwe ke mogotsi.
0: Yo.
1: Thank you. Who is that in Toto Sadiquella? Mona Siki Bafiti. Eh?
0: What girl I really got called? Moyon Hotso.
4: Moyon Hotso. I'm going to go to the next one.
0: E bohloko ho ba e le wena a sheba maemo e be ha o e ho bona kapa e bohloko ho ba o tseba seo ba sietsang ke batla re utlwisise mmo
4: e ba seo ba sietsang mane ha ntho ha a pete ka bona ndi ona o mong o tla ba sheba o mong
0: wa ba
4: o itse ha
1: I want to go to the house.
0: Mm.
5: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile chalete le di bonus bet. Ka Hollywood bets le spinner zonke mystery puzzle. Betsa ka tshuranta ka pa ofija. Di papadi ntse khetsileng tsa Playtech. Laboraro le leng ka half past 2 thapama, ho fitela ka half past 8 bosiu. Le sonta ka half past 4 thapama, ho fitela ka half past 10 bosiu. Bakeng sa monyetla wa hapa meputso e baba tehang. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mama dipitsa tse go bonga ga le bile go nyane ya bone ke ratella afternoon drive re buite kolong ba eng khoso Hello Rafe to ma eng khoso
7: Hi ladies and gentlemen Who's up again
0: Ke tle ga ma
7: Ke teng la we go some tsaisa mo re ba ratu hi nothing tsaisa go e ke la ka ba le go le mo tsa le wa bona
1: How say na abuye ka en how say na abuye ka ina ha gwa ka wa bu 8 go ba tlo ba jwang jwa ba jwang jwa ka re never ntho tsa ka ke dikwala ka ha re le nna ha ke tswa mo a wa ngetla ka re ena na wa ngetla le nna ha ke tswa mo na hai hanyane hanyane kana ka nka zigo o qetela tsa bona ho se bile lotlo le ridike o wa nka ga di zigo ta hello ke wa nka ga di zigo hanyane hanyane wa nka zigo
0: Umayengkhotsa
8: Eh leba
0: Itelega ngadeso
8: o sharp cable motine
0: leba
8: ba mele le tibos ba tsaba kana go tedi ndi ntshotse na mal moti qalanteng ha motho a qala are nkepe kaya hona le mo iqadilenteng ene o qetelletse u iko hla hore le pele na o nontso o kopela nthuso family ba bona ene tibos family ha itsoka e weiwa e khore e bega thuso ha hona le mesebetsi malapeng mo lapeng head office member ya family be o jwetsa hore mari mamang o file 10,000 ba bona
0: jo ba tla nna se 10
8: ba weya gore ba o bega le hore ba o tshwantsisa le batho ba bang ba o bega le batho ba bang so ho kopa fa so ke le ka hlapa matsoho ke rai betere ke itshokolele ke le mo
1: o tlile cable
8: e thata tibo
1: tsona cable
0: Moyo khotso.
9: Eh, lebza.
0: Ngwaneso.
9: Tibos,
1: abuti.
9: O shapulwane.
1: Amana tjwa ngwaneso.
9: Ke mohloka le bitso ne.
1: Sokas.
9: Eh, Fandabel Park.
1: Yeah.
9: O tlo re tsalang.
1: Eh.
9: Ngwanelo le dibudi le le babedi ne.
1: Mm.
9: A ka mpa a kadima batho khada koloi instead a kadime wena ngwanelo.
0: Ba
9: uka ke ka hore so hlosa lona la super se ya kae.
1: Mm.
9: Ya gamba tusa batho khada e sengwela.
1: Hmm.
9: Eh, thank you.
1: Thank you ntate. Tlhoka se bana. mo tlhoka le bitso a e otla phatlantshotswa nna ke e bea e le jalo e neng ke tsalelang e neng ke tsalelang
0: re sebetsa le babedi
1: ole yo yo ke topic ya letsatsi le leng
0: a dima motho a le wa kaise
1: yeo ke topic ya letsatsi le leng go bane ho ntse ho na le batho ba kentseng metswalle ya bona mesebetsing ba sa kenya bana ba bobona ke ke topic ya letsatsi le leng
0: ha jwale o tla ka engwe ntse twaka
1: ke topic ya letsatsi le leng
0: jwale tsena wa nkimetsa wa nkimetsa moeng khotsa
10: hello mama le gae
0: ke di le gae ntate
10: I was a little bit of a ke ama ga le le ke ipotsa go a go so buile to a re so tsaba le go sa ngadi le sa ile ha bo ke ba tla utla ta ba tsena ndlo ho itsa hala jwa a o fitla ha ka mosadi wa go o khutlela peng a o khutla e mo ngwa le lapa re no bo ga batswadi ba ka ba ya ho yena ba he o ma go di khutlile ka mologe a o right o tle monne ngwa ha lona nelegeng ge ga re sa mmate kore le ke sotse ka nako ntse ke dule go fitlhela le mose tlhatlhamang moena ka nyale and-e wa bona motho a nyala ka seputuputu a nyale ka nnete go be gantle go nyale ga moena ka tlo nyala mosadi wa ka ka mojetsa ka re wa tsanakeng ka gore moena ka wa nyala and-e lapeng mo re bašanyana fela ke kopa re thole bodulo re hire cause ga re na ga rona re hire la teng re tlatsa ka o tshaka fela moena ka o nyetse mosadi a ya tlhokala selemo sesofeng koo ke batlake kopa le kwa batswadi ba ka gore mosadi wa ka ke se ke mo tlositse lapeng ka gore moena ka wa nyala ge fa bona stage ge dule mo re dulang teng lapeng ga re ya o ya le nna ga ke tlile gae ke tšhakile then re a ya gae re lo ba bone empa ka ka o jetsa gore moena ka ntlhatlhamang sebete sa onketsa modongo ka gago wa lone o tsa gore mosadi wa gae o bolauwe ke mosadi wagwe kore ka tswalelapeng tututu ka tswandate um go tloa ka nako o fitlhela gana jale le mme kedulang le ena kore ne ke utlwe botlhoko ebile ena mmeo e le ena njwe tsa re lapa leno le go skatana na ne ke batlang go ena ke re gao nna go lapa leso go wena ore ntata molao o itse na ga ko o tsebe go leta katana sa gale jale ntho ena e ganka re eretse ka bo 2008-2009 ga ke bua le ena mosadi e ke dulang le ena re na le bana ba four re na le ga rone e feletseng re a phela le ena ena motho le nna e one tho ke se katana and re le mmogo go boima jale ka kwana ka kwana go boima ka nako e ne ba re etsa ntho tsenang ne sa le gantle tšhelete di le teng jale ka gore nne ke tswe ka re ka gore go jeya kore ke ke shabana lelapa la bonnete ba taba ntate motswadi wa bona ntate ya ntswalang yena a taba tsena ga dite ena ke motho a nang tsalwatlago monna e se tshwanetse o gae lapa la gago kore ke motho a nakanela le makoti ka gotlhegotlhe
1: o ntate taba e botlhoko ebile e telele e thata ka lebaka la nako re tla e beya kgutlo ona mona fela phepi ntate phepi fela re leboga le ntse le phela le mme le tshwarane le tile le ya pele
10: jale bothata bo teng ga jale baena ba ka ke tlhoka go ba thusa bana ba bona ga ba kene dikolo baena ba ka ga ba sebetse go thata gore ke ba thuse mogolwane kaba kala ditaba tsa go huitse mosimo a duwa ka ke molong
9: Batu sendat. Bae bona la ho ha ba ho hlompe ba bua ga ba e boe tsa dintho tse bohlopo empa wa le challenges tsa ke a ha o le ha ntse ke na mosadi wa ha o e ba sa mmatlenge le la tsene ke ke a ha ha mme wa ka hle
0: e
9: na mosadi wa e ke monyetseng a nwe mele tse ka mo ga a go ha hele batswadi ba ha a go ha hele batswadi ba ha ba bele ha bona ke a lakatsa hore nga yetsa empa ha ba ndimelle
1: Ntate Pepi ka lebaka la nako ge ga e kwala Pepi ntate wa bua le pelo ya o itukise
10: ntate
1: ke ra leboga
10: o le bona senda le dibosi ke le mamela mehla le matsatsi sha batswadi ba ga empa ena tsa tsingle en thashile ho
1: Pepi empa
10: ja ke hantle
1: Pepi ntate
10: ke ithutile motho ke ithutile motho wa bona ya thunga nako ithute motho le bo phela le bona
0: Ke ba sa ntate dingata yona venta mo medi handlo di mahlo hora ke a bone di tabatsa ga bona di balwa ke sibuhudi ke ne totisa modipi re tsogela gaitseng

0: tabele ke le sedi FM drive re tell afternoon drive ke tsaba wa ipotsa le how tabile gore ke ka go baneng gospel re tlisa ka mara hora ya bone jalo ka ho itlwaetse ka mara hora ya bohlano le baka ke gore re le ra chope jana ra re re a tsama hore ya bohlano jwale re a tseba gore o irata gospel ha re batla utima yona ke ka hona re tlisteng ka mara hora ya bone Methodist medley not hando hlope
1: go jola fela mo bedi me ri le ga o amohela ka ntwe mo nnati ha holo kwano re ne go nketse pina ya holy life family ke ba rata ha holo me wa tseba le go ke metswala nana o lena mo ho jola le omega e o lena le motswala lana o lena ba re fela inkele mo gena pilo ya ka yo e la o le wena ka mehla le mehla amen me tsa mona tiba go se fetwe ke hore ena ka ofela mo medi ga tla ba go nketse gospel hour special edition no ba re tlhuse ka mane ga e tlhisa ka mo Ferenze hlabosa fela baalo.
0: Tsela mona.
1: Amana di baalo.
2: Re utlisa how you feel le mo retheto wa setso sa setso.
3: Ha se mo setso ke bo sa semba ha ba na.
2: Lesedi FM ke mo lelwa.
4: E bang una na o ruke ke wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di planets a rona di kenyeletsa cover ya hao molekane. Bana le baleloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gospel Wednesday.
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: kena ha dintse di otla tjena o bua bophelo o bua bophelo topla masabe ni bile a ke bua ka ho bua bophelo ka ba ka opola mafelo ga beke e re tswang hona ke mametse monne mong a bua ka hore ha re le batho re lokela re se ke ra hola passing fela o se ke wa hola dilemo fela o hole le ka kelelong ha o ntse o hola o le motjha o na le nako mo o fitlhang o se o sa hole dilemo fela se o hola le ka kelelong le maikutlong go na le mo tse ding tsa dintho di se di sa o fe energy yane o na le yona pele go na le nako mo ba se ba re ha re o se re ae nna ke sa ya kwana ke ya
1: gobane
0: o hodile gobane o hodile go na le nako mo goreng ga o thwe re etsa moferefere re etsang gore nna ke kopa le ntshe le mpelele ka tho gobane o hodile kelelong le maikutlong go na le nako mo ga majita re mona tlwelela mediena yago ore nkampane ka kotso malateng gobane ke tseba se ke lekang o se aga ke hodile ka kelelong le maikutlong go na le nako mo bakgotsi ba ba re wena tlo utlwa ka moshimano re ya kwana rona re a seleya o re tsamayang ba re jale ke eng o re tsamayang gobane o se o hodile di-priority ga di sa tshwane ga o e tshwara ka letsogo tšhelete ga o sa potlakela gore re etsang di-ten ae ten up eo ka ee di-priority ga di sa tshwane o se o sheba gore ke ntlafatsa ntlo ya ka jwang kapa ke ntlafatsa CV ya ka jwang kapa ke ntlafatsa bophelo ba ngwana ka jwang kapa ke intlafatsa ke itshorisa jwang ga o nang one sa re chapere tsama
1: momedi e mashobedi a metsego bo metsotso mme metsotswaneng e sa fediseng pele go tlaba re fetela go bongane shebelala a o fa tsa dipapadi jalo ka ga boletse he re a tsa goreng ya botlhano ka nnete mme re suthela jalo nano le maatla la ditaba e leng matshotlho e be o tla fumana dipapadi he ka nnete re bone le maobanne di chesa ka kang maobanne dipapadi tse ke di shebileng di ne di chesa bona ba haesale
0: aai
1: ga itse daka go na le moo ke neng ke bone ka reng France ba bangata ka go lebala go feta Sweden ka baka la tsela ene ba bapala ka yone
0: monna ne ne re bua ka ena maobane Mbappe re re wa tseba le bophelo ke maobane re ne re re re ne re nana gore Mbappe o tla batla gore le ena itshupe a kore a kore ae ya be o dinka o di fa Dembele a tseba gore nako ya ga eyatle a iketlile fela a tseba gore le nna nako nngwe e tla ba nako yage
1: mamela ntho e ke e ratang gagolo ka ena ke gore ge di-superstars ka o fela mamela kganya ya gago ga e time kganya yaka e bankege thabo nekaneka nka tshwara a o bolele gore yaka lebone laka le se le timme o fedile mme ntho e ke e bonele le maobane go na le moshimane o lese e ne e se bosiu ba gae fela ga ona mo ile ba ba ileng ba mo felela pelo teng ba ne ntse ba e le nekaneka mme wa ba le mo e leng gore ke ena a neeletsang Mbappe a tlhaba ntlha
0: ke thuto e golo ne ne re bua maobane tabang ba maobane kore maobane itse ga Mbappe a tlhaba ntlha tsena tse pedi wena lebu ka ba ka tsho ka re wa tseba e ne ka re raetse batho ne re bua maobane ke yo a tlhaba ntlha tse pedi maobane mo batho ba bangata ba neng ba sa lebala
1: ga itse daka o entse mosebetsi o motle mme ebile o lenaneng la batlhaba dintlha ba seng ba tlhabile dintlha tse ngata World Cup-ng ena re bone ore ke ena le Messi
0: re tshwanetse re ithute ntho eo ga itse daka gore ga e le nako ya o mongwe re moopele di re thabele re tshwanetse re ithute ntho eo ya re hlola ntho eo ga e le nako ya bonganena jale ke batla le nna ke pressa no ke batla no ke batla nakwale ga le nako yao mong tshwanetse re ithute gore rope diatla
1: o bo question gobaneng e le nako ya gae ga wa tshwanela
0: o entseng o entseng
1: fela ke ratile papadi eo maobane ya Sweden le France ke ne e tswile matsogo ke magabane ke go kile ka bona monokagatse ba ha ke nna ne ke bona re sho 20 nile
0: France.

0: e ba bo mmamogato gore ba ka
1: a le nna ke bona ba lo gaitse di aka atch fela ke tla shebella tsena tse ding fela atch ka net
0: o monga tsona o
2: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala.
3: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport. Ibu heo SABC 3, we mamele di alemwenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Mamadi wale sedi dumela, riku uneletzeza uketela kajenu kwa anu reatela za dipapadi ritale kato. Natsa 2026 FIFA World Cup. Setlhophasana ha ya Mexico se apile papadi ya mokgatlhelo wa mantshano tlhodisanong ya FIFA World Cup lekgetlo la pele ka mora dilemo tse 40 ha se ne se hlola sa Ecuador ka dintlha tse 2 ho noto mane Estadio Azteca hoseng hona ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. Julian Quiñones o boetse o hlabile ntlha hape ha e nngwe ke ne jalo ka Raul Jimenez. Papading yeneng le matla haholo e leng hore sehlopha sa Mexico se ne se lokela hore se hape jwalo ka re tseba hore ke se seng sa tse amoetseng baeti. Papading eno e leng hore e le ya qala ka mora nako ka lebaka la pula ya diaduma e neng e le sebakeng seo e bapaleletsweng ho sona. Mokgatlhelong wa tse 16 tsa ho qetela sehlopha sa Mexico se tlo botsana dipotso le mohlodi dipakeng tsa sehlopha sa England le sa DRC. Nalane le ya ngolwa papading eo jwalo ka ha Gilberto Mora ebile sebapadi sa bobedi ha esale se senyane ka ho fetisisa se qalang le papadi mokgatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe se le dilemo tse 17 fela ka moragalala ya mane Brazil ya mehleng e leng pele. Mane Dallas teng Ellen Haaland o hlabile ntlha e ileng ya thusa hlopha sa Norway ho hapa papadi motsotsong wa bo 80 a na le metso e 6 ha ba ne ba hlola sehlopha sa Cote d'Ivoire ka dintlha tse 2 ho ile nngwe. Antonio Nusa o hlabetse sehlopha sa naha ya Norway ntlha ya pele ya ba ka mora moo Amat Diallo o lekanya dintlha ho ba 1-1 mme ya ba papadi eno ya bapalwa jwalo ho fihlela Ellen Haaland a hlaba ntlha ho ella pheletsong ya yona. Tlholo ya hlopha sa Norway ke ya pele ha e sale mokgatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya mohope wa lefatshe mme mokgatlhelong o latelang wa tse 16 tsa ho qetela ba tlo thulana le sehlopha sa naha ya Brazil. Papading e nngwe teng eo bana ba se ba ntseng ba bua ka yona ke ena moo Kylian Mbappe a hlabileng dintlha tse 2 ho thusa hlopha sa naha ya Fora ho hapa papadi ka dintlha tse 3-0 kgahlano le sehlopha sa Sweden le ho fetela mokgahlelong wa tse 16 tsa ho qetela moo ba lo thulana le sehlopha sa Paraguay. Mbappe o sa ekeditse palo ya dintlha tse ba di hlabileng ho ba tse 6 ho fihlela kana tlhodisanong ya sehleng sena mme o batla ehlile a le lebelong la ba gauyane kgolo ya sebapadi se hlabileng dintlha tse ngata ka ho fetisisa e bitswang Golden Boot. Mme o sheba dintlha tse wa sena di hlabile ka kakaretso ha e sa le tlhodisanong tsohle tse wa sena di bapetse tsa mohopo wa lefatshe di se di le 18 kaofela mme o morao ka ntlha e le nngwe papisong le rekoto ya Lionel Messi. Sebapadi se seng se sebetsang hantle se ntseng se bokella ho thusa dibapadi tse ding ho hlaba dintlha e leng di-assist tse ngata ho sheba ke Michael Olise jwalo ka e le hore maobane o ile a thusa hore o hlajwe dintlha tse 2. Ha re shebe hetse bapalwang bosiung bona hona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ho kenella mesong ya hosane re fumana hore hona jwale ho renya botshelela ho tla bapalwa papadi e dipakeng tsa sehlopha sa naha ya England le sa DRC e be ba ho renga ya leshome bosiu hlopha sa Belgium se botsana dipotso le sa naha ya Senegal. Hosane hoseng ho renya bobedi hlopha sa USA se tla isana hodimo le tlase le sa Bosnia and Herzegovina mme kwano tshebeletsong ya lesedi o tla hasetswa papadi ena ya ho renya botshelela pakeng tsa hlopha sa England le sa DR Congo yona o tla hasetswa ke Thabiso Mafrika a tsamaya le mohlophulli Ernest Makhanya. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis Matteo Berrettini o sebeditse ka bakgabane bona ba esale le ho hlola mokaubere Stan Wawrinka a mo hlola jwalo ho tie break papading e bapetseng disete tse 4 kaofela mme tlhodisano ena ya Wimbledon he mamedi e ne le ya ho qetela bakeng sa Wawrinka jwalo ka e le hore o tlo beha metja fatshe mafelong a selemo sena. Hona tlhodisanong eo ya Wimbledon e kgolo e ntseng e bapalwa mane naheng ya England re fumana hore sebapadi se maemong a bobedi ba nneng mona lefatsheng Alexander Zverev o ile a lokela hore a sebetse ka thata ho hlola sebapadi se dilemo tse 19 sa mane naheng ya Belgium e leng Alexandra Bloks ya mo hlotseng disetteng tse 4 kaofela. Athe basading se ileng sa utlwisa barati ba Serena Williams bohloko kore kgutla ha hae pele hle ha wa tla letaba tse monate jwalo ka hane ya kgutla ka mora dilemo tse 4 ho di singles papading ya tennis a le dilemo tse 44 o ile a hlolwa he maobane a hlola jwalo ke sebapadi sedi lemo tse mashoma mabedi sa mane Australia e leng Maya joined lalo jwalo leeto la high tlhodisanong ya Wimbledon ha le so fele jwalo ka e le gore o tlo ba le kabelo hosane go di doubles mo atlebeng ba bapala jwalo le ausi wa high Venus Williams dibile ya kalo mamaditse o ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ha re beele roteyane gape hosane kwano go re athelela empa jwalo ka ke tlhalositse o se ka ba lebala lebaka le etsang lenaneo lefele pele go nako ka jono ke gore go tlo o suthelwe manane wa mang he ebe ba gorenya botshelela papadi teng e o tla gasetswa o lesedi FM ke Thabiso ma Afrika e dipakeng tsa setlhopha sa England le sa DR Congo ga re kopaneng gosane bana ba e sukitseng
4: lebile go lefela bongzito
3: ke o ta
4: matsatsi a lesomele metse supileng pele go di final tsa dipapadi tsa mofalafatshe ke ka 18 ake
3: e ka di 90
4: ke lesomele metse robedi pele go dipapadi tsa magaolagang banna potse golo ke gore ebe go ya naga dife
3: se ke se tsebang kore naa ya France tlabe le teng mo
4: go di sa batho ba bangata ba ba betsa
3: hai fela ke so bodi ke santse ke batla ntse ke jotsa KG ba le ke santse ke metse gore sehlopha sena sa England sike si ke bone che papa di nyapile ba bapetse hantle papa di nyapile ba bapetse ka bogabane bona ba isane ke santse ke batla ba buela hape ba mpontsho re ba ka gona ba pala hantle ba thulana le sehlopha se ke nana ngore se tlo ba fa pepetso sa DRC bosung bona o bane le bona ke ba bang ba batho be ke shebile gore ba ka finyella papa di nyamagaola ga
4: ha re be le ihle bongs
3: a re be le ihle bana beso se re mpa re bua fela mpa he taba e ka le baleng
4: all in ka
3: ya ba taba e ka le baleng
1: yone ka le baleng
3: mone so se re bone mehlolo e mengata
1: go tshela ka ha o ene dilo e ipetsa pe
4: mushimane o ile medical testing really
3: mushimane ka nnete tsi ha ba kena sofane se tlo mmona ba tlwa mane yena ya kwa all right nna nna ke ya ka ntle
4: taxi ha ithewa ka ene ba re boys ena re nna ke tsaka boys ena
3: ke tsaka kena le lona ba nna nna ke ya go
4: ke bona sehlopha sa Orlando Pirates since the statement hore go tlwa gale re dumelane le sehlopha sena re ne re dumelane fela re ske ra phatlalatsa pele o dipapadi tsa mopole fatshe mme ntho engwe leng re dumelane ka yona ho setse fela hore moshimane ha ka phasa di medicals
3: ehe
4: dole wile teng moshimane se re beile matso e hlo fela hore di medical di tsamaya hantle
3: a wile ngwana mme wile me re na le tumele ya hore ka nnete re tla utlwa phatlalatso ya semmuso e tswang hlopheng seo re e ke yena se re mo tsiri o ka o rona
4: le lo ja di calamari kwa
1: a fela sa utlwa la ka o se o bua sego senye semane la tla bona o na le motho wa bona ke yona ntho ke ratang ya mo be ditshwarele brand alignment ha ona le mo ba batlang ho isa teng o tshwanela go hlobontsha gore motho ona ke nkeng ka o ka tla mmona mono ka go sa bua sego o le ka di interview ya me ga re ba petse ba petse chap
3: me le mo go tlisi Bruce we thabetse tabeng
4: thank you
1: all right
3: sure.

0: Win it, okay, star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe seng kang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng o ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. Ha e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Win it, okay, style.
2: Mama ne re go feta ba bohlokwa ke ena. Bathong. Ho bui mamatsatsing ana. Bophelo bona le mathata bo. Mme di kgwedi ha di tle ka o tshwana. Di kgwedi tseding di betere ho feta tseding. Mme tjhelete ha e haella. Gatello le yona e bangata. Ke ka lebaka leo ha o finyane re tlabeng re qoqa le ba Metropolitan. Re qoqa ka No Lapse Funeral Growth Plan en chancha. Ena ke insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o theile tsebe.
3: Re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
4: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
3: Lesedi FM ke molelwa.
2: A re sheba hore di-highways le di-byways di eme jwang.
5: Re tella ka sephethephethe.
6: Hakule boetibla moholo na bong zite mobile re kena jalo ka 12 is bound ka mana ka clip refer drive meleme ra rokotse ka ofela lebella tie hiso e matla hona le kotse ka mo e yo ke kotse mpia hore mo medi ama lori tse peditse e kholo hadi mme bona hala ha ka kitsena tsa oli moho le makoloi a mmalwa ke kotse mpia holo ena e bangwe sebedisa mmila ona ka pa mebilena lebella tie hiso e matla ra fite he mo medi ra kamane ka ka N1 southbound kamara ofela ho Rivonia Road le phelo le tlala mmila le kwetso ka mo lebella tie hiso le teng hona le kotse mme re a fita re ka N1 southbound pele ka jalo back interchange mo lobo harong o kwetso lebella tie hiso e matla hona le koloi e emeng ka hare ho mmila ka mane ka N1 southbound ka Allendale Road ho nona le tukisentse ngetswa e phethetswe se phalla ha mona tsana se pitipiti ke ne go tsaretse hakana ka jeno kone ho ratela traffic di fumana di feletse sana metsotso e le mashwa be le metso mehlano ka mara o hora ra re lebile hore nyane ya bone hashtag ratela traffic
3: Gospel Wednesday.

Je...

was good.

0: Center or WhatsApp our hashtag doing too much with 087-240-5777. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, try something amazing.
1: Di scrum hafu di hloka di fly half. Fynberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa semente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ho kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke metsotso e le shomela metsume raro ka morao ho hora ya bohlano. Re hatela pele ka ditaba tsa rona, re fumana hore lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le se lenkile semmuso. Taolo ya setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa sa Mangaung se Bloemfontein provinseng ya Free State. Mokomishinara wa naha Magothi Thobagale o netefaditse hore setsi sena jwale se tla bitswa Grootvlei Maximum Correctional Center. Thobagale o re company ya private ya G4S e ile ya laola setsi sena sa batshwaruwa ka dilemo tse fetang 20. Setsi sena ke seo ho sona moqosuwa wa nyewo ya peto le polao Thabo Bester a ileng a baleha ka kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2022. Ho ya ka lefapha ho nka taolo ena ho ne o tshwanetse hore o etsahale kgale ka ha tshebetso ena e qadile dilemo tse pedi tse fetileng pele kontraka e fela. Ishmael Modiba o tshware dintlha tse feletseng.
4: Mokomishinara wa bosetšhaba wa ditirelo tsa dikgolego Makhothi Thubakgale o hlwele a etetse kgolegelo ya Mangaung yo o ikilego ya ba ditabeng di gana go fela. Thubakgale o be a le ka lefelong le pele ga bosigo gare go netefatsa gore dilo ka moka di sepela ka moo go bego go rerilwego ka gona. Se ke ka ge lefapha le tsaya tshepidiso ya lefelo le go tswa go khamphane ya G4S. Lefelo le la batshwariwa le tlhoiwa e le lefelo le lengwe la mafelo ao a tlo go lebelelwa batshwariwa ba kotsi ka nageng.
5: Le gono re wa tsere marapo ao bjale ka lefapha la correctional services because kwano ya rena or kontraka ya rena le PCC e fitlhile mafelelong ka iri ya lesomepedi bjale se se leng gona ke gore diboswa tse di leng ka mo ge re bula matlho go sasa fro ba tla ba ba pere diaparo tsa ditoronko tsa correctional services.
4: Hlogo ya ditirelo tsa tshireletso ya batshwariwa a re go na le palo ya go feta 250 a batho bao ba bego ba šoma G4S bao ba ilego ba dira dikgopelo tsa mošomo. Thubakgale a re ke palo moka ya batho ba 535 bao ba bego ba šomela lefapha le. Thubakgale a re ba tlo tswela pele go ka thiba diphatlha tsa mošomo ka lefapheng le.
5: Se e ra gore ba e leng gore re ba hirile ba ba fetang 200-250 ke ba leng gore go ya ka dinyakwa ba kgonne go feta ra feleletsa re ba file mangwalo a gore setse e le bašomedi ba Department of Correctional Services ka baka la gore kontraka ya bona e fedile ka iri ya lesomepedi 30 June. Ba bangwe ba bona setse ba thomile mmereko wa bona.
4: A hlalosege bakgolegwa go tswa ka Grootvlei Correctional Maximum Center le bona ba tlo thoma go apara uniformo ya mmala wa namune yo e sonago le dikgolego tse dingwe ka nageng go tloga ka letsatsi la pele la kgwedi ya July. Ishmael Modiba, ditaba tsa SABC Bloemfontein.
3: Ke metsotso e le shemele metsotsiletseng ka morao ho hora ya bohlano. Mamamedi, nakong ya jwale re kena sekgutlwaneng sa rona sa dikgetho seo re se tlisetswang ke komishini e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC letsatsing le leng le leng la laboraro.

0: Kajeno re shebane le boiteko ba komishi ya dikgetho ya Afrika Borwa ho matlafatsa tshebetso ya demokrasi naheng. Komishini e phatlaladitse hore e tla tshwara dithupello tsa naha ka bophara ho thusa mekgatlo ya dipolotiki e ngodisitsweng mmoho le bakgethi ba ikemetseng ho lokisetsa ho fana ka mabitso a bakgethi le manane a batshehetsi pele ho dikgetho tsa makgotlametse tse tla tshwarwa ka la nne Pudungwana. Dithupello tsena di tla tshwarwa diprofenseng tsohle tse robong ho tloha ka latshelela ho isa ka la 16 Phupu, mme ba amehang ba kgothaletswa ingodisa ka marangrang a phatlaladitsweng ke komishene. Re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le ntate Ntshetshe Mankai, yena ke motlatsamotsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa IEC. Ntate Ntshetshe, kgotso wa maitso matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tle ko dumetse, nna ke di bone, ke dumetse le mamamedi bohle ba Lesedi FM.
0: Ka bokgutshwane, ke eng sepheo se seholo sa dithupello tsena tse hlophisitsweng ke komishene ya dikgetho?
1: Komishene ya dikgetho e hlophisitse dithupello tsenana e le ho leka hore e tle e ntlafatse tsebo ya mekgatlo ya dipolotiki le bonkgetheng ba beno hore ba tla ba le tshiseho ya ho nka karolo jwalo ka bonkgetheng ba ikemetseng, hore ka nako eo ho tla beng ho bulelwa hore ba tle ba tsebe ho tlisa dikopo tsa bona komishene ya dikgetho ba seke ba ba le bothata bofeng kapa bofeng, le ho etsa bonnete ba hore setjhaba sohle se a tseba ka tsamaiso ena ya dikgetho le hore na ke eng se hlokahalang hore o tsebo se tlisa komishene ya dikgetho hore o tlo tsebe ho nka karolo dikgethong tse re yang re di lebile tsa mmasepala.
0: Ho na le diphepetso dife tseo le di bonang hangata ha o tlwa tabeng ya ho kenya mabitso a bakgethi le manane a batshehetsi?
1: Diphepetso tseo re kopanang le tsona hangata ke diforomo tse beno re ha di a fella tsa bonkgetheng kapa diforomo tse beno re ha ba di tlatsa ka tsela e nepahetseng. Mme e nngwe e re kopanang le yona ke hore bonkgetheng ba tlabe ba tlisitse dikopo tsa bona empa ba sa patala deposit e batlahalang ka nako. Mme ba bang he ke batho ba tla tlisa dikopo tsa bona ka morao ho nako. Mme komishene ya dikgetho e kena letsholo lena ho ba tsebisa le ho ba elelisa hloko ka tsena tsohle ho etsa bonnete ba hore boingodiso ba bonkgetheng e le mekga ya dipolotiki kapa e le bonkgetheng ba ikemetseng e tsamaya ka thelelo ntle le sekitso efe kapa efeng.
0: Ntate Ntshetshe, ke kopa o re tshwarelanyane fela, re fetele mabenkeleng, re tlabelape re tshola peleng.
2: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ke Saudi Tahoha. Tlhodisano ya Season of Champions e keteka 2026 Hollywood Best Durban July. O ka ikgapela karolo ya 2.5 million rand le meputso ha o betjha ka 50 rand kapa ho feta mojaong wa dipere online kapa lekaleng la Hollywood Bet le haufinyana le wena. Betjha hona jwale mme o lokolle tholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ademo ka tlhamisa e kana wa ne mo ka go tlhamisa nna tse
1: ka nnete ntate tla ke mara wena o ha motharing ho ke o khalemetse se hlotho ntate sentse ka michini ke tsa o tla mo rurunana o phaphama phakisetse kwa
2: ke mari wa ba ta sentse ya hle
1: and then
2: o go tlo ri ruona ya hatsela
1: e be go etse ditsendi jolo o tlo ba ne le mari ya o buang ka ona ha sofeli
2: ka ba ma e ka ba mansinfi ha e se mmakiswa nkobeletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka o tlholwa ke tšhelete sinfia
1: ene o filang tšhelete tlo kuta
2: gantle ago o itse ke isa ka batho setlotho se saka ke phadiketse se ke ka o fela o natuwere ke tlo kuta
1: sekete kuta fela
2: ka nnete
1: ae gona le gore business e tsamaya gantlempe go bolela go tsatsing le o tlato o tlo di-price mona o tlo mpolelela go tla discount
2: ga ke soka ke re wena ke discount ena e tsa motsi wa gago ka makete mogatsaka mmakgwebo wa tlhwatlhwa wa surprise vill o mphile tete ke tlapana
1: ma-thousand o tshwajelo o tlo bua ga monate chega o fa ka nnete o tla ko o be motlege plus wa tseba ore
2: ga
1: ke feta ka wena o tla ko motle kore le ena mmapatse ga o fitlhela pe o tlo go phetha gape ba o phethe ga ba o phethe ka gape ga o bone
2: ee batho jale e ntho e ke e kang korante mo
1: ke nta tla ke o se ka ntshosa
2: koranta e banna
1: ga tsa ebile kana gore ko o seletsebe go tlhonka teng ga ke gantle nto gona fa
2: gaokena ntho tse o mmaxe ba ditsang o etsa jwa ntho e tjena o sile a se mmax
1: dula femona ke utlwana taba gaoke ke gone o gona o bile o ntlhoka taba tseo tsa gale jalo
2: ke a gale ebile
1: selesela se batse ditaba nna ebile ntse ke ipa gorena se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o tse dinepe tsa mosadi wa hae
2: ke wena o buang ka taba tsa kgale sefile
1: jang
2: nna ke ka ntho e ntšhantšhanta go tsho wena ga o tsebe ditho ebile o ka bontasitse ka tsona ke kena monako ke a tsea go ja o ne o dira
1: tlogela go bua ntho tse ngata ntate poke o mpolea gorena o nketsese file eng elang
2: mogopola mosadi elwa ye o neng o bua ka ya go ntse go tho ebile se o motshwere jwang jwang
1: eke ke mogopola gante ebile gaebe e ka sela se o ile a robela seeleng bo sela se le bona ba swabe mana ba na le badi fela ntse ba tlogela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
2: o le moo wa e fosa e sentsi
1: ao
2: mo nako rateng batho e mosadi eno o na pati ke max a bue jwang sase wa batho sena molato o bolelele
1: maka o maka o ka ntate potla
2: e ngwana wa nna
1: ke ke ipale tho se tsala mo sa fasville
2: ena mo nako rateng ke ipalela o ikutlwe gore max fosagetsang o bagile kere kwana ke re ke moetsa mora batho ya digomorena bala
1: max a tsena ke helang
2: o bolelletse
1: botle ntate potlake botle botlhotlhotlhola ke itsa ke pele ke bale
2: banna
1: ga ke tobe bebile gantle are fela mo teng aaa ena yona ke nakwane o ne ntse o bolelwa ka motho re phela meeng ya sodoma le go more e ka ba sela se goreng ga bona ntho etse
2: o nagana e ga so e bonako e nna ke gana gore kgale ba mo tsositse ka yona batse ba
1: ntate potlake go tlo etsagalang ga olee go tloga go tloga re fia sa jene jale o seka ka ke o jetsa
2: se teng ke gore motho a emelele morokwana ka qhaphaletswa ke madi gobane mo teng ke melelana le wena go tlonga go sona
1: front page sese le max twi xo etsa jante a ko se siles mohlomo ona sile sela silase silase
3: bona
1: he
3: ha o mabaka wa o tsa botlhokwa ka le monate ke he ebile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
1: a se kampela ka no silas
3: he man
1: le be o na le nno ka tlunga ke gole ka bitire o feta ne ke shebile
3: a ema ha o tonna hlotse kwante monate ke ho etsala
1: page
3: ke se
1: ranta
3: eh
1: le ma butwa ka
3: ha ka ke nna le tsetse mo
1: ke ile mpolele ho
3: ala ho thwe ka pa ba ka tshisa na ma
1: ichebele silas balamo balamo sheba ntena ka tsa nebisa sa ntsheba bon bala
3: hula man ha nka tsheke mo thomfuthe ma hantle ma he a ba butle butle ha se tabe na mabaka no no no max a ka etsa thomfuthe o tla ho nna
1: o ba le o tlwele o ba ba
3: re ke bo
1: ke serious na silas le ke maketse ho ka nnete me ha ga ba

0: Ke type ntata hlana ntata
1: ke utlwile hore khala o matha le mapaki ka go ya ho yeng ha mushimani
0: a bana
1: bona lwale ke e le matsatsi ya metse sa mosadi wa ka ma
0: ka nete potla ke ke ne dira ke bo na me ba o ile ho ka hlana ke kopa o tshepe hle ntata
1: o tshepe
0: o ntshepe go ra ke tse bo ka hlana ntata hlana o ka nna o bona wa le ntse mo tsing ntata hlana o ka ho skana kana go tsheba ho nana hlana ntata ke kopa o tsama le mo batla ho le kwa ntata hlana ha ina monana hle wa ntso le nna go tsena
1: mpulwane
0: ke tsho jwa ntate
1: wale le nna ntsho sa mushimani o ke ne ke tshepile hore ke tla mana mmapa ke so mona tsebe o sa molalanyana sa utlwi
0: a bo ne ding ntate wa ke ha ke tsema ho kae le nna ke utlwa tabena le ntsho sa holo batho ba ntse ba nya ba le bangata mona motse mona ke tsatsa ba fella kae tsa ka ntsho sa le
1: hore ba ntse ba nyamela
0: eh
1: ke mang ha pinya metsi
0: a ke ne ke se ka fela ntho in general e fena na ntate ha so utlwa ba so utlwa ntho ya human trafficking tsala mo motse mo report like
1: traffic
0: human trafficking
1: traffic
0: tshwa le na ho tla batho ba isa ba bona ntho ya
1: ke o ke ema police
0: o ntle ntate
1: ke lo tlale ya hore pakiso mo sadi wa ka o nyametse ba ne se le matsitsa tsike
0: ntate hlana ntpota ke se ka mo fumana hlana ntate se ka ka fumana ntsa phenda de potla ke
1: pele hore ke mo fumane mo shopo
0: ha ntle ntate ka hlana ke lo ka pela ka thata ke re mo hala ntsa nyametsa batho bana man o nyametse thatso tswale no ke ba pakiso ayayaya mo ke ena ma bonyane he ke gone o pat mo hlala ka ka bona ma patile hantle mo hlala la ba ka bua ha ne go tlhona nna ntwe nna e ka mo hali ene ka mo hlanga ka mpopa hlale ha tla be se qetile ka tene ha yena ni ba ile ba la go tile ka hloya nta go ke deserve every cent a chelete ene ke nkileng ena ke sweet next ka re picking kile go ga be mo putu putu putu putu
2: Ben 5 o tla di fana di papuka se tike gaolelang ka moso.

0: e fedile bophelo ka go joetse e fetotse bophelo ba ka
1: wena
2: ka thong
1: o bona ntwa o re ka fetola bophelo ba gago go lla ono patalo go the ka di million ke tsena fetola ba gago ntwa o fetola
0: ga ke tlo ila ke ntse ke mathaka mo ga gago le o batla
1: bona go hela ho nga ntsa la le nna wena ha ke o batla o batla ra wa tabetseng ke re na rana na
0: utlwa eng go tlwana eng ke mametse bu hey nna ke batla o zapele batho ba mpona le wena monde
1: bona ke ke go kgrajuta ngwana ke re le le le le le spado man he khutlo ho tlwanyalo nana he lokitse he man ke ke go tlwa from the horses out there e tabe ke ne
0: wa tsebe go kiti mahali a ke go bone eno e tle se di skorani tong wa bua ka
1: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke ne ka o rwa ka
0: ba a ke show eng
1: a ba putso ke ne wa nyalwa ka pa che
0: hey nyalwa tamae o bane ko kabila ke go ntshola ka
1: wena not so stella na lo wena ga na nthotse ata tlamea mo di bua lo wena pele o ka mama ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fane re ding last man standing last man standing
0: shebe go tlo eng wena le fane ntswale he ska ba di phoqa ebile go phoqela pele a ngale
1: ha nya nyala wena go tla hantle le ha ile botswale wa ka bane nna le wena re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa gaale
0: e le gore ga yantle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedieng le gona joke tse boroso
1: but joke wena oba wena e leng yalo ke fae o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogaba o kgabane ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
1: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsonkolota
0: kolota
1: ga golo jwang go lo dula le fane ke toroka golo le teng
0: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntsho tsena tsa gago ke qetile ka tsone ke tsetse bophelo bono
1: seka tlo ketsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
0: hei mohale mohale bona mohale batlo go ketlo go difaile gae nanka se gone maletlhe ke kgathele bophelo bono
1: sepati o tla gona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o tla gona le ona jwang
0: fela e lantlo o lekwa ka mohale ka ba o etsa lang ka wena
1: ketle ka majwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala le fane ka tshona kry-a nna mane ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man
0: Telemann,
1: plan ya ka yena ke monna ya na mamello. Ke tloela o settle in bed. Wa settle move. Ke ba pala tshe fela ena move. Ha ke tloa ke bone ma. Re tla boela go pala ke maranti.
3: Sipati. Ai, ba o sala ka mona le ka mona ka je. Se fetu ke ga o latelang ka bontsi.

to gotlang ka lena gotlang ka lane ke lebo ile ho lohle ba sebetse mo wa tsama medhi mo na to sebetsa le batho ka nnete ke lebo wa DJ Lovers ke lebo ile hle thabiso mafrika tough guy ke lebo ile gaitse ya motho mpha makola a o di makatso mo tshweneng la lwana bana this ke se le mo ema medhi ha se thole 365 le hle thabiso mafrika tough guy ke lebo ile gaitse ya motho mpha makola a o di makatso mo tshweneng la lwana bana this ke se le mo ema medhi ha se thole 365 waya re ne le tsana ena microphone ke re isa tsena hle wa opola ditsela pele papadi sa mohopo wa lefatshe me bo tsumbona he ho tlo le tsena mamedi ho joa bolo tshebeletsong ya le Serie FM sense ke tlo le ba gaitse ya motho Thabiso Mafrika o tlo re ha sa papa ya pakeng tsa Engelane le DR Congo di tswala pele.

0: Ke wena o buang ka tsa khale setsi.
1: Jean Jean,
0: nna ke ka ntho e ntshantsa. Ho tsho wena ha o tsebe ditho. Ile o ka bona sitse ka tsona ke kena mo nako ke a tsi. Ho ja o no di.
1: Ho hela ho bua ntho tse ngata ntate Pike. O mple rona o nke se. Fine in. Helang.
0: Mo hopola mo sa yelwa. Ye o ne o bua ka ya ho ntso ho thwe ile se o mo tshwere jwang jwang.
1: Ke ke mo hopola hantle. E bile ha ba. E ka se la se. O ile a robala sele. Selasile bona ba swabe mena bana le ba di fela ntse ba tlhokela ba sa di bang o ntse ana hantle le ene yone ba ring Max
0: o le mo wa ifusa he sentse
1: ah
0: mona ku rating thu e mosadi e no na patike Max a bue jwalo sa se wa ba thu sena molato o bolelle
1: maka o maka o ka ntate potla
0: ke e ngwana e wanna
1: ke ki pal to se tsala mo sa Brazil ha ha ha ha ha ha ye zona
0: ke na mona ku rating ke ipela o ikutlwe gore Max fosa hetsang o bahile kere kwana kere ke moetsa mora batho ya dumorena bala
1: no Max a tseba ke helang
0: o bolelletse
1: botle ntate potlake botle botle thola ke itsa ke pele ke bale
0: banna
1: ga ke tebe bebile hantle are fela mo teng hayaya ena yona ke nakwane o ne ntse o bolelwa ke motho re phela meteng ya Sodoma le Gomora e ka ba sela se goreng ga bona nthwetse
0: o nagana e ga so e bonako e nna ke gana gore kgale ba motsositse ka yona batse ba
1: ntate potlake a go tlo e tsalang ga olete go tloga go sa go tloga re fia sa jene jale o seka ka o jetsa
0: se teng ke gore motho a emelele morokwana ka qhaphaletswa ke madi gobane mo teng ke melelana le wena go tlonga go sona
1: run page says le Max tui exo it's a run page akwa this less mkhumuna silase ba silase silase
2: atona
1: he
2: how much
1: ha
2: wa tsa botlhoka ka le mona tuki he ibile ke bona no ha ka ya ka tunga
1: as ka mpela ka no silase
2: he man
1: le be o na le nwa ka tuma ke go le ka bitire o feta ne ke se bile
2: ah ema how to na hlotse kwante mola tiki ho etsala
1: page randa
2: eh
1: ha abutwa
2: ha ga ke nna le tsetse mo
1: ke ile mpolele ho ala
2: ho thwe ka ba ka tshisa na ma
1: i tshebele silas balamo
2: sheba sheba
1: ntina ka tsa ne bisa sona sheba bona bala
2: hela man ha ntse ke ke mthomfu the ma handle map he Ah ba buke buke ha se tabena mabaka no Max ka letsa ntha mfuto o tla hona
1: ko ba le o tlwele o ba ba
2: re di bo
1: ke se ga se na silas la ke maketse ho ka nnete me ha ga ba
2: eish
1: eish ke motho a
2: ye me ke nno
1: ha ba e kana
2: hai hai ke mo le ko satani lo hona ha ba ke nwa ke nno ha ma muma he ko re Max ba hai bona hai ko ke mo le o na ka dipelel o tsa tsa mo petlela meno mo ba nthata a thi ha le net o nkotle tlo ka kuba mo loka motho ona hai ko ona mama se ntho ke tla ya na Max ma
1: hele hantle ntho ya le Max e ya ka ona o complain hai be fela ho ipata Max o botsa inye kana he ba bona hala ba Max ha o rate man
2: no nthata ha ke tse ntho Max
1: sa mo ke mo kwa le tronkong
2: ko re he Max ke tsa ntho je
1: sheba
2: no ma se nete ntho ena mathu ma
1: sheba
2: hai ko
1: wa tsama king ka mo khotse go thumetseng ka ding wena sile ka mari mari taba tse ya sele ke nnete abutu ke na imo tsi ke tshebele bo
2: ke ya bona ke
1: le black and white bana ba utlo hore na se wa wa tso o patetse mo radio tsheleteng ka jwa hore tshwarise bona ne hore na thusa ke tsa ke tse nyong jwang sile ke nnete ntho tsena se di ya ke
2: se ke mo tsa botloko o nkutse tse go re ne ke mo tsala ha kala kala bona hona ho o qalile pele ka betsa ha be a ding ke ba mana mara ka mang le mang a bona bona hona ba lonketsa o ka batho re ba ke nya tong ha e khona o mpala hampe butle pe ke sa ke ba next time tsebo rona nna ke ba mo tlwa ntlo rona ke re ha e khona o tlile go kote butle ke ya mola
1: ba batla se se se se kai se se ba kopa o khutle mo ke kopa o khumo o ka re o max o go ka tsile no leng ka yona o ka montsha go ke motho aka
2: Watsaki
1: baby mamela thola moya re bui thola moya a tsei ba bile ke o sisa o
2: ma ba how halen ke ba ta go kopana le tshe re bua men o utlwa ona ke re
1: ho
2: le ma ba tho me o ntelle tse men twena ha tlamela hona tsa lena
1: ke o thathetse ba tshe ha go ke o tlisisa fela ha

0: ene ke re ke ana le monna a ngatang e ke motang o lwetse o mona o tlo bua ditimo tsena tso ntse bua
1: si party ki hype le nyao ke ntho yo we a tla ngwena nka bua e mapalisa gore ke o etse sa di wa ka wa pedi
0: ke nna ntlo ya tenwa o ke kulena tlopu e ka re so fapane hlo ke ba ba tlo nyalo kena nna o gathetse o gathetse tse o fetse tse ntse tjwe no one kholla wa tse ba kwa ne le tjwe ka ba o tjene ntle ba tjo go tsama ya hle dene ntle go tsama ya
1: serien phoso e re tla mya go rwe ne di fe
0: tjo nne ka eng
1: bona ke kopa re lu o bolele fa nete
0: hey
1: e o tlo se ba ikuma na o kene mathe mo sa di ka o bolela
0: tjo nna to yo tene hlo tlo ntse ka hane
1: hantle
0: hantle tse ka go jo go bona ntwe e tsa hetse mpakeng tsa le wena e fedile e fitla ho hloka ha le go batho ba etse ide
2: O ska ba tlo ita skon pampi ka mona. Ke o tsena hantle ho kwa no mpolele go tshwele le deno ba ne nna.
0: Nna
2: ga go tya tshele
0: ke ba le deno.
2: Ka tsena no tlo le tiri ka nna.
0: O ska go nyetse le. Ha se go ba le deno go be le deno ka legato lao. E le ikusa
2: tsa mo le. Ke ya ba le ne o ba tla bona.
1: He je. A go tsipa. A go phete hape o re mapalisa o tseng.
0: Tsipa tulano.
1: O le shalo. He tsipa.
3: Lahlamo mami e ba ngutile ke go ya di gaolo tsa nyakaka ba o batla go ita o ka la www.lesedifm.co.za wa imamela yona hona mo

0: le gre fa pelo tsa ma ke o hotsa hore tsong kolota
1: kolota
0: ha holo jwang lo dula le fa ke to roka house ke to roka holo le te
1: he batho mmale o ka sele le hore ke tloke nna wa ka botshele ihle ntse tsena tsa ho ke qedile ka tsona ke tsitse bo pilo bo no
0: ska tlo ke tsa betere mona wa na spot he go ntso tlo ntla mo sebetse wa na o ile go yetsa office ni patu tso go yetsa
1: hey mohale Mali, bana, mali ba tlo go kitlo di file hae. He leng ka sekgone, ba le tletse gathe le bophelo bono.
0: Si pa, o tla go ba jolo ka ho ile go hona ka office pa. O tlona lona jwa.
1: Fela ile ntlo mo kwa ka mali ka ba hoetsa lang ka wena.
2: Ke tle ka ba jwang ha kutlwa di tsa gore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka nne di thapelo di arabe ka nako e mole sa rapedi tjena man. Tele man.
1: Ke o kopa mali se se sa le nyalo la ke ke o kopa. Go pa ba le go tsena ntsa ka
0: ga se plan ya ka yeno ke monna ya mamello ke tloela o setle in pele ba setle ba mo ke ba pala tshe se fela ena move ha ke tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranti
3: Shout the buddy ai ba o tsela ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka bo

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: sa hanena komo mamedi ho tla mamela tsantsi so botle ho rona ile munyaka ya ka jono gaolo ke ya dikete tharolo go le mashume so nga metse mine na ke ntle mojaki ke tsa male se bolela malao
1: motswaki ke mfela ka kudwa taba se
2: hey cuz
1: ho tsefe
2: ha ke tsimo kuna ke reng motswala baneng ho na motho ke le seditse ho mamela ha ke re na ha ke na motho
1: fela taba ena ka ofela ya maka
2: e maka sa
1: a tsho lo ntle jwetse fela bane no ha ntle
2: jwale
1: mo fa mo motse chef yeno ka phoso
2: o ba re le lo wena o dumela le batho ba re na ke Philip chef
1: mokala
2: hona le ho tla le tlo ntse ba jwang wena madi o dumela nna nka bola
1: mo ba tla ri a ke ne mantsoka ha
2: a o imamele
1: jwale ke so ro ba ya motho ka bolele motho ba ke itse ho hlo mong ke
2: phoso yeng mfi ya phoso yang o aka chef hona o te motho phetseng hanne ka tshelang ye chef ka phoso
1: fela le wena o tlisisa hore taba ye ka
2: ha ye tse se jwa
1: go tlhora o go hopola hantle go tata tsing leo ho etsa etse mohlomong ho ho ho le ba
2: a tswa ka ke tsimo tse ke le ka ona hana ntle gore na chef fikwang di jong ding o ba nna tsholo a neno ke motseba ha hona mohlankileng ka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore a se nna ya motsebetsi chef
1: motswala o kgolwa ka bophelo ka ofela ho ba ke a tsi le tshintsi ya tshintsi o tlo ba ya leto ha motho ka bole motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le to kgolwa he ho ba ne ba ke bona ka ofo shebile o dupa
2: bona ha o tshwe tsa ke wa ke tufta kase bane nga gente ya ka le yona ipulele tse taba ya gore taba ya ka thata thata thata thata go ke amogala ke tlame ya ke fumane bopaki go botlatla bogalo go thora ha ke nlato go bonkaka
1: fela ma di thantsa ke wa ha o yena o reng ha o mofa tlo mo ga ka go pa rona o le eng hape
2: a tswa ra puleng ha so tlo tla mona go mpona o ha ke tsebo e mo re ka ikofeng mo mo thabile o ke tshwego
1: ha ono ntho ka e etsa ya ba yama ka tsa ni ba le khaka hana la o ka thwe ke a iphile fie
2: o jo jo
1: a o ipola ya o ya mathata hai nka se ngane hela

0: lo bana e kadile le yena boza ya ka bona ya ba kire ke mpe ke mo fe mo nyetla gore a itshware
1: a tsoke taba ha o ya utlwa fela ha wa nana gore o kokale honna o nnonye maikutlo o tlo rena ke reng ha bona hona jwa le rena thabiso nke ntse mo ha re mo rao ha holo ka project ke a di bona tsela ka ofela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la hao monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mohale tsena ke ne ke sa nana go thabiswa ke leshodu bra yaka tsena gore yone o tsena ke ntse ke sa golo go thabiswa ka tsa ntho ya mofuta o tsena go thabiswa
1: yes ke mofumane
0: o fumane mang bra mohale o fumane mang a ka wa tsheje
1: yes
0: o fumane mang
1: ke monyanana gore bohlale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaoa
2: batho ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona mo
0: tšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nnete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nnete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlhong patla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tsedi ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale ke jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlheo di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlheoa
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlheo ya diabo tsa tšhesanyamanna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasko go lwena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyamamane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tle
2: monnamotlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone yabo o santse o bua
0: lwena wamphoqa selaseloa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasang ke lekolota plate selase gona jwa le tsenanan santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix e selase se ka ntlamaseo
2: ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle tlenana ntate gobane ke a tseba gore nna e kgonang ke sere ke le go reka tšhesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke batla ka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago u ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgono ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Ema ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: ke metsamao ya gago ke bona ka nako yane ga o ne o ntse o sebetsa mane renkeng go ne go le betere kore go le betere ga legolo gobane le ga o ne o tsowa goseng o gotla ka mphiphi ke ne ke tseba gantle gore o disitse tšhelete ya lelapa lena la gona go tla ke kapo so o boetse o mathalente baleng ga ke tsebe na nkareng ga o
1: tshwareoathelelagoya
0: kwanaoyaa hai
1: riwa nqaka jwale mogatsaga
0: ke tsedi
1: a ko itlhaloosetle
0: botlake ke nagana gore nna le we re bua sesotho
1: empa mapakiso e kaka ga o bue sesotho o bua dilotho
0: utlwa
1: totobala fela jalo ka seololohatateng ore o etsalang
0: botlaki ke re ga o tshwane le motho ya tlileng phomolong ke bona jale o feleletse go feta ga o ne o ntse o theoela manerenke botlaki wa theosa wa nyolosa o ya godimo o ya tlase o ya godimo phanse phezolo ga kentle bothata ba gao keng ai
1: ga motho o ne o ntse o le mosebetsing wa ditekisi ke ne ke sena nako ya go kenya letsogo la ka ntshetsopeleng ya setšhaba mogatsa a katle
0: o
1: ee
0: jale boiphumana o na le nako ya go sia mogatsa gago letsatsi lotlhe ebe o le o lelekisana le mabaka a ntshetsopele ya setšhaba o ntse o ikutlwa gona o ntse ore
1: mamela mmapakiso
0: elek wantelele
1: go na le ntho e bitswang lerato la naga ya heno
0: a ke le motlwe
1: motho e mong le e mong o lokela go kenya letsogo ka tsela e itseng go bontsha gore o rata naga ena ya gabo ya aforika borwa
0: o
1: jwale nna ke kgethile gore ke tla tshegetsa botsamaisi go ntlafatsa Surpriseville e le nyegelo yaka ntlafatsong ya bophelo ba baagi ba lefatshe lena
0: o e le gore tshomo ene o ntse o nketsetsa yone
1: tshomo
0: o ikutlwa
1: felake
0: re tshomo ene o ntse o etsa e senang gotlo o ipoleletse go le ga lelapa la gago le ka bala utlwa botlhoko ke bosiwa ba gago ga o natapa
1: mapakiso e
0: jo
1: nnete ke gore ke tla ba siyo nakwana empa mohla ke bang teng go tla ba monate motseng go be monate ka lapeng lena la rona
0: o ntse o imametse
1: naka nnete se teng setšhaba se e ka etelelwang pele ke motho ya ntseng a tseka kgarebe le mora wa gae
0: ke tseba gantle ga o ntse o tshoba-tshoba tsena etlhile o ntse o di sela tlo ka tsone he ke mang jale ya tsekang kgarebe le mora wa gae re utlwe
1: kapa o iphapantse gobane le tsa bofane
0: botlaki ke lona batho ba dulang ba ile kwana le kwana ba tla kopana le tsone tlo ka tsone ya boti ga dikele je ke di lebeleletse a ke go masela ka kila
1: wa dibatla botho ya bofane le moraga e thabiso ba ne ba tlobolelane dibaki mane ga modie ye ko o bolelele
0: empa jale o ntse o di bua o di gotlela o batla ke nne ke o botse re ko o botse ge ba tlobolelana dibaki ka mabaka a feng ga o e tsagalang
1: e kaka eno ga bofane o ne a ile o ja soporo mane ga modie hijalo kga a tlwaetse
0: jale ga ile mo soporong wa e tsagalang e a se fela ga bofane a nnonneng ka tsela e nnyagamisang a kanakana o leititse pedi letsatsi le leng le le leng ge ka netamogena a ntle banna ba surprise vile mo leišhere
1: jwanemapakiso mane eman ga o re re jwang jwale wankenyeletsa le nna mos
0: o fapana ka e le banna ba mo a ke re le wena o monna mo
1: mapakiso wa tse banna le wena
0: remamela mamela se ka imakatsa le wena o ne o ntse o jaaka tsela e jwalo kwana gante baleng o tlo o kgegosetsa mona ga gago
1: mapakiso man
0: empa re ya koka se ka kwata
1: na basadi le a latelela ga ke re nna le wena re dumelelane ka gore taba ya nte baleng e ne e se yona
0: mpolelele thabiso jale le yena e o tho o ne a tlobotse baki jalo ka ntatae
1: o na e tlobotse
0: go ne o tse kwang hemorena
1: ga o tse ko yena modiei ba mmolelang
0: nna
1: ga ke tsebe gore na basadi ba motse ona ba sitwa ke eng go tswa letsholo ba yo bolelela ngwananyana eno ba mo tlamelele thotora a tswe a tsamaye ba mo ntshe motseng mono ga le sa etse jalo le tla felelwa ke banna ngwane eno ke seja banna wa phutha ntate wa phutha ngwane eno ga senye nako
0: o songo le wena o ntse emelaeneng o moemetse nna kutlwabele o nkaka ko jetse botlaki nna go ne go sa tho modiei o beelegetse ya bofane ngwana jwa le gona moo thabiso ena o kena jwang tabeng tseo
1: ga ke tsebe
0: gobane eno e tlhakileng modiei ke sethiba mathe sa ga bofane
1: ga ke tsebe mmapakiso
0: ga o tsebe jwang
1: ebile ga ke batla go tseba seo ke se tsebang ke gore nke ke ka etelelwa pele ke motho ya ditshila jalo ka ga bofane le ga e ba othwe go se otho motho o a fokola banna empa o yo o tsekanyatsi le ngwana theka la gago e bitswang tho mmapakiso
0: empa ke utlwa ditabeng tsa gago o ntse o re gothwe nna wena o kile ke wa rwala dieta monnaka wa ka wa o botsa ga bofane jolo ka monna wa motseng mo e leng gale o ntse o wa o tsowa le ena he taba tsena o na le bonnete ba tsona tse o ntse o re ga bo fanwe ga o tloa fela o ntse go bare gothe bare gothe o di tseba o fitlhela kae
1: ke nyontse mapakiso ke nyontse
0: utlwang
1: bona mapakiso mo a tsaya ka nna le ga bofane ga o sana mo o re kopanang teng ga re okgelane mollo o gang ga ona mo ke kopanang teng le monna ya tse ka mosadi le moragae
0: helang batho
1: ditshila ka go fela
0: ntateng eo e sale wena o se o motlhoile ga bofane ka tsela e gongwe motlhoile ka yone potla dina o mo gotije
1: oa nyontsha wa nyontsha bona mojaong ona wa dikgetho pere yaka ke mogale ke phetho ke tu
0: a wa fokola wena.

0: Khela buile hle nthabise mmoja ke le moifo wa monyaka bakeng sa gaolo ena dikete tse tharo magolo a tsheletseng mashuma robedi a nang le metso e mene ya monyaka. Mamedi ha e dula go ye mashuma a mabedi metso e mene tjena metsotso ka morago ra ya borobedi ke fetise kgwebo ke atla.
1: Lenaneo lena la re mmoho o letlisetswa ke BB Funeral Parlour. Re ipeile setlhotlholong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS

jwalo ka ntja jwalo ka mmao jwalo ka bosiu o lekeile motho motho nyala se nyala se ngwanaka a yetse ntwe a ke na moto kwa mogalo motho wa matjotjo motho wa mafukutsa a o behela kae ngwa hola letsa bela di chachane na ke motho wa makaibe se fo motho wa mamogopo di ya pula motho wa bonghatlele le baka ke motloko a sotetsi ka sebeng ha se hangata o ka mpona nko tswa ga go tswa go lla haimo ke le botlela na he ke nka motho le mmata le ba ka go ke ngwana madi a thata a diboko tse le khoko ke se tlolo sa ba fuke mba fuke mba mahwana mahwana bo tlalane ba hasa ba ka mpona ba hasa di khoko ba hasa le batho ba qetelle ba hasitse dipudungwane na he go bane ba mahasa e ka re dikepolana e ka re dinkuditswa mogwabo ke bona ba khabela tsatsi mo ga modikeng khabela tsatsi se khabelana mahwana mate

0: Lena ke le show du ke motho wa mabenye nke a leboa metsotso le shemele metso mehlano pele ra borobo mabedi ke kopana le ba di gabane herbalist ke sentse ke na le ntate semana makakwano ntate dumela wa mohetsi sebelezong ya lesedi le nana la rmo
1: khotso khotso mentswa ke hle ke sentse ke re madume hle ho mamedi wa lesedi ka lefatshe lena jikele hohle hohle mama metseng a le hona teng wa lesedi ke molelo ya mela hohle
0: ke a tshepa o ntse o phese hantle
1: ha monate mentswa
0: a ke a leboa tle o go tshwaretse difibekeng
1: ke a leboa tle mentswa ke tshwere meriana yane e matla matla ke bua ka sireledi super health care ke bua ka sireletsana sa bana moriana wa bana ke bua ka letswai la tsela tshweu letswai la meleko ko le bulang dikgwaga o thudikatilwe wena mmamedi ya motle sireledi super health care ena ke nna ke moriana o entseng ka legola ditlama tsa tlhole wena mmamedi ya motle moriana o tla o thusa ga o na le bothata bone ba high blood le tsikere mmeleng wa gago mono moriana o tla o thusa go tlatswa dipheo tsa gago re bua ka majana a dipheo re bua ka majana a senya moriana ono wa sireledi super health care o ipabotse o tla o thusa le ga o na le bothata ba ne ba pelo le ga o na le bothata ba stroke kapa ona modiko a dikwa ane o nna mamedi ya motle pelu e tetebelang ha botlhoko e ba pali ya maobane ka moriana ona wa sireledi super health care mo se sone o tshisang ha botlhoko ono wena mamedi ya motle e ba pali ya maobane o no mo sehla o piteletsang sebedisa sireledi super health care se tla o thusa se phekola se jiso le thabe wena mamedi ya motle ka sitana le tsona di alsa re bue hape ka gauti wena mamedi ya motle a sitieno e ngatamelo ha o mono sebedisa moriana ona wa sireledi super health care o tla o thusa ho phekola segame seno se masapong manonyeletso le misifa eno e hulehang mangole ano a ruruang wana mamedi ya motle ka lebaka la segabe e ba pali ya maobane segeledi se tlotla nyoko le se so se betaolong ya mmele wa ha wena mamedi ya motle se betse se hlatswa pelo se tlotla leleta wena mamedi ya motle mo mamedi ka ba ona le bothata ba botsikinyana magopo ditshwele sa ke tseno ka bothong ka mono mašwa kapa ona maqeba le go ke leno le khitsang le sa o jiseng ditheoelang segeledi super health care se teng monkono wa botlhoko e betla ba pali ya maobane segeledi ke mampudi wa pheko ye ikgethang ya lefulena la mofetse ka nke gona mmamedi ya motle ka mefuta yohle sebe se tla o thusa go hlatswa madi go bula methapo go hlatswa letlalo la gago sebe se ntsha hlala ya popelo di period pain selumi seno se matla dinako tse sa tsitsang e ka bona o la ka ba le miscarriage jwale ha o tsebe na o nka ngwe kopanya le nkire le sia le a hana go ba teng sebedisa mogeno wa sekele di super health ya o tla o thusa sebetse hape se phekola le banta diso magopo le mathupa melengwa ha mono segeledi se fana ka matlana mmamedi ya motse se tla o thusa le bothateng bane ba ditipatse entity re buya hape ka segeletsana sa bana moriana wa no matlafatsa masole a ngwana moriana o ntsha manyo wa ngwaneng moriana o lele o ntshang le letter le bese tsilana ka sitana lo hetsa ngwana no a jele ho ithuma hantle ka dina go tsohle moriana wa segeletsana sa bana o phekola le badi ditlapedi diso e ka sitana le mathupa le letsojane ngwane mmono le holaola mochiso le o ka nne go tsetla ngwana wa tshe le o tla hantle o ska nna tho wa tshikeno e o tla la fatshe ka po sa tlo tsemehlala ke moriana wa segeletsana sa bana moriana o ka o sebedisetsa mogadi ka po maga haola pe mo ri antse nga hola re bua ka letswailane la meleko letswai la tsela se uli tswai le tla o thusa ontsa senya ma se ditho meleng wa ha mo yona mamedi ya motle mothata bo no ba mo sebetsi ka po mo sebetsing u dilau dilela majwana sebedisa letswai la tsela the uli tla o hlolela le boetse hape le tla o thusa ona le bothata togo tse mona tse mpe re bua ka togo mona e madimabe ya spiritual husband togo o kenyang senyama ka nako ngwe mofufutso ona o na le o nkga o keta o tlapa ke go gana dikonkosi letswai la tsela tsheo le teng le tla o thusa letswalo le le botlhoko le e kang ga le fitlha le gago ka ba phaphatheya sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa o segeti se sebe ke re le mesebetsi ya o e fumane ke re le di-relationship tsa gago o lekile tsotlhe ka matlhale ya gago ke re ga di last letswai la tsela tsheo ke mmampodi le tla o thusa go leleka meya eno e mebe ke re ngwaneso sekolong kwana ga o pase ke ga ga selemo mona o tla bopasa gantle a diya magaolagang o a feila letswai la tsela tseo le tla o thusa tšhelete eo e tswang dipakeng tsa menwana lapeng moo ditšhelete tsa gago tse e fasitseng kgwebo ya gago e kikitlelang maoto a botsikinyana maoto a gogwang ke ditogomo ke letswai la tsela tseo le tla o thusa ke mabuisetsa le buisetsa meleko go beng ba yona le ga e ba ba o kwetse yona mmamedi ya motle o ngaka jale ba se ba o kwetseng ka dinomogo tsa gona o tlo ogeletsetse 072 020 2371 072-020-2371 +266-6212-0662 +266-6212-0662 ke re ditogo tsena di sedi felela mesamong wena mmamedi ya motle ga o sa bona ga o sa go di gopola le go di gopola sebedisa letswai la tsela tseo di tla o thusa gopola go ditlhagiswa tsa gone o di fumana gotlhe ka go South Africa ge letsetse dinomogong tse e latelang re tle go o jwetsena o tla di fumana go kae go koba go tlo o qhekelelwe 072 020-2371 +266-6212-0662. Men's like.
0: Ntate manama.
1: Ke a leboha.
0: Ke lebohile haholo o be le bosibo bo botle.
1: Ke lebohile haholo mme ha o be jwalo.
0: A se mo
1: he. Thank you.

0: re moho lentswa ke roi ka motlong haile ya robetsenyana ke bohlasong ba ha
1: di go ya ga timone
0: Lesedi FM ke molelwa
2: mamedi ke metsotso le shimele metso e mene ka mora ho ga ya borobong ke ne ke nkile pine monati ya hlasi sebata masene no mora bobedi go bona ba go tsa masitsutsi Udazizo zimanena botlhasi motho mamedi e ke kitlo ya kgwebo metsotsong e re shomele motsemi tlhano wa tseba he la boga go tsena ke bua tšhelete ga ke shebe ka mahlong o tsaya ke jwa ke tšhelete o se ka nkgwatha le nkgwatha ke bodutu ga ke lebalo ga ke gate le ikoloto obane ke tshwere senokonoko e re sene ke ikene teng
3: Hele, nyolla se sole sa mmile se be ma emo ne paetse go tlotla se sole nyoko go sala fela tsere ka neng go ke mmile o di sebedise o be ha tswekege le ha e bola ditaolong jale o phekola mofetse ka mefuta yotlhe ha re bua ka mofetse re bua ka cancer e bile hape mo giana ona o le botlhoko ka thibela cancer no ba cancer ena mo khona ha ga na bo kha o qoba go latela diwe tsa go dija mo ka ona ma khona tsotlhe go ona fela tlang go pholosa maemo nga ka ngano ke mo giana o tlo thusa lo ka go hlatswa diphio lo tlhokisa senyatsa hao o khutlisa ditaka tsa botho jele ma khona tsotlhe hape a to thusa ka o phekola mafua dikobo mafua dikobo a mangata holo o ka bona o so tla ma khopo ka botho ka mona wa bona o tla ditlhoba ka botho ka mona wa ukwa mo se swela o so tshisa mo se swela jele mo se sa ka tshisa se mo mathata tle wa kula hela ke 80% ya batsha ya kula ke mafua dikobo ma khona tsotlhe a o thusa wa phekola le ho wa thibela jele bo me ba langa ka tsa popelo ha ba nje mo gena ma khona tsotlhe ho ya dina kong ka mo go sa ne pa hala ha ba nje mo gena ma khona tsotlhe phekola le banta o fana ka takatso ya dijo o gathollla mmele le thakale o pang dikigambe maqeba sa foreng ka ntle ka hage o tla pholoswa ke mogiana wa magona tsotlhe e leng se ga sa di tsika thenta taise ke mogiana wa bana o ntsantsiana o ntsan lelete o ntsan lebise o ntsan manyo wa ibile hape ngwana wa mogiana o a se ngwana ka tswa ditlapere di so la e ka ba fela ma khopo a sa tloela ha mmele ngwa hai a thentwa bana ke mogiana wa di ka tla o le mahlohono re ke mogiana wa di yaki ke ga mogiana wa machankhuga ha ba fela ditaba tsa magato mo go tsani ya o subisa mo hlanga ya o sugudisa a go tshepento be ka lapeng ka hao dinthwa ditsa my handle tshepento be mo sebetsi mo sebetsang teng dinthwa ditsa my handle batho ba poko motho ba o sia mona a go tshepento be la ba ntse ba tla mo sebetsi a go tshepento si be go key to the future
2: a ke ya le ntobe ena ina le tswa ile bo tele tswa ile ntobe ke le tswa ile ka o pholosang le tswa ile to sang senya ma le tsa ma hlono lo go wena ya le tswa ile ka go biela ka lona le tlo o thusa go latiba ne ma sokolo ngwana o ka bona ngwana le bo hlalela pe mona ba para tsagana ya di bo le tlase fa ba bidisa sokolo ma ha ka sokolo mana tsa go bala fe o ntsa tepella fela letswai ya ntobe le botlhokwa go laba motho a yetang ntlwena ga o ya koma letswai yelo fitlha go foka ka nelape ya mono hela gopola go Dr Makwa o na le magona tsotlhe skin gemedi a ntho eo gale ga kalo kalo ke letlalo la gabolo fitlha go tshasa fela ga o gobara o iphotlhile ka metsi fela a senang se
3: sega
2: o qeta bolo ka itisatsa ke a o etsa letlalo ga e ba o tsile magopo kalo magopo la sa sentho tseng somone nka setlolo sela fitlha itshase o tswa ditapedi tsa ditshubaba ditatamoloko ke setlolo se bitsang magona tsotlhe skin gemedi tolo se o ka niki se se nan ditlamo ga o yale e ke ke bua ka magona tsotlhe a ike mogiana wa mahlo yale mahlo ke mahlo a botsikinyana mahlo a lampone se se fana le ga le itsemang a go nje mogiana ona wa mahlo go thetse ka mahlo nga hao fela ha o go bala ja o ke tsama go thile mabedi ka ditlong ka leng o buritse mahlo lo ena tsenga petse hantle ho hlwekisa mahlo ha o nka mogiana ona wa mahlo o fitlo go thetse ka bodela mafu fela se ntwa bana
3: mafu fela sentlhabana ka malapeng ka
4: moopere
3: tsa matlhoa seng kotong e gana go thotoopose o shebile kwaa gopola motho wa
4: mateng
3: ere ke be ko fana mogo tsa mogala o tlo o bue le gore mo e bang fela o tlhoka go botsa jalo ka ga e le go Doctor Makwa ke ngaka ya moetlo ya sebetsang ka sesotho empa salale sa qobole nkano mogo tsa mogala di botlhokwa di molemo o bokela WhatsApp go tsela tritelang ka
4: tsone
5: 0614820967 0614820967 o setlela boikemisetso tjantjello ba bamona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa ne ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
6: Mamedi ke ke fitise ditaba tsena. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofitsi hlahala go beha tsukikele high blood taolong e thusa le bakeng sa batho ba nang le mathata ho kwalana ka bakala asthma o na le mathata se ga mesa masapo e leng arthritis o hloka khanya e tla o thusa le ha ona le di piles di le ka hare ka pa ditswetse ka ntle le boemo mbe bang o lokela hore dilo seuwa sebedisa khanya o pholohe e thusa ho bomme ha ba ile matsatsing bakeng sa di period pains e thusa le ba nta le fole ka ntle le ka hare le mathata a di pio le senya sesa sebetseng hantle bana le man power au he mona he ke gola ka di ba bontate man power ntle hangulo bakeng sa o le o tsa di thipa ha se di thipa fela tse mona tseng thiti ibe ka nnete le ka sesa team ho fitela boemombo man power ile nteng ka nnete mehabe lona ke kenya lesota bolehe sebedisang man power le bakeng sa bana ho na le khanya special baby aid ba thusang bakeng sa ho ntsha tshilana le leta ditlapedi ngwaneng ngwana a sa holeng hantle ke o kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ha huswa e etsa ngwana a pele tshweu hona ho o thole ngwana a hola hantle le poropotlwana mososo a motla ditshobotsitsa masea a sa haellweng ke phepo bana le sehwasho le sesepa sa nthabeleng di tlosa senyama o thole nako tse ding o nenwa le ke motho e bang ka boyena wa itlhola di fana ka mahlohonono pudusa metsi o ka nka le sesepa sa mabusetsa bakeng sa olele ka meleko di teng Bloemfontein batho batso botshabelo kena mono Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy Welkomo ya Lucky Boy Medicine mono le patlelong la banana le bashanyana o re galoe ka containeng etsho yeno Bethlehem Balakathaka ha re ho baksa cosmetics BBK Carry o kaya kwa Harrismith le Ritzi o tla fumana di shopong tsa teng Ferry yena geng Tuxedo Pharmacy Bija Marisberg makoti muthi shop baletsetse bana ba khanya ka po baletsetse ka po ba WhatsApp le ho 073 525 3583 073 525 3583 khanya herbal remedies

tshoje na busiu bo sa tshege mola mua le ga sha bo matha mona ba ti ne patsi nwanaka ka u susena di hlaile mona ho tlue ka ka boje te ka semati maguzume mabedi ire ha metso dilo ya mashoma mabedi metso mmedi tsena pele ho hora ya le shume ke tlo fitisa kgwebo metso tsonyene mashoma mabedi pele ho hora ya le shume ha ke khutla kgwebo mo he ke ntse ke le hona mona ke a shapa ya etso le na tshwantse ke utlwe ho re nya le shume le mtsimedi ke sitwa le ho le phamisa e ke utlwe le nkimela ke ke bone fela ntho tsa ka mona di dutsi ba all right thushalla ntswaki ha ona le letho mona ha re tlo tshoswa mona e motho la ka iwa ntwe no a qala le ho ya kwa kwa he ka ukwa sa tellatch ha re tlo tshoswa mona ke re hela ukwa na ke bone ha ifufa pikoko

Come on.

0: Guarrátua.
1: Bien, Amusi.

Mohali wa duo di ngibua ka taimane ka pasekete a re tshube ke motho wa pinatsane tsa motho wa thabeng tsa pulane wa ubina hore banna ba theuile dipere ba palama dipetsana ba re mpeng hanyane basadi hanyane basadi a re ngeke be ka bolela go nthwele ka ina hanang e sele ka ina na fe Pinga nyani, pinga nyani, pinga nyani. Ha yeji kabuhulu. Ha nyani ba sadi ba hisu. Ha yeji kabuhu. Chu. Mona na nyolo ari chu. O sana sia le na le fatse hle talente ka loka ofe. Musia le mojale fa mabolotsana mabolobolo nthotsa so futhi. Ke una tshunkhuna lokela go soft ya go soft e nwanaka nthotse bono jana una ba di sire ke ba tlatse so soft ke u kwa sekile ngkhu e sentse ke le ngkhuno bane ke ngkhuno a kananelo ke yana no tsigatang le ke fentswe le le thapo fela wa u kwa ke so thuthumetse le ntse Se ke ke le thabo ngwana ngwanesi. Palisa go mphe molamu mo. Batho ba no ba tlo nono fetse ka tsile kgethe. Ke ntse ke tlo ba nkhono ya na ge ntse mbanna. Ke ke le nna ke ke ntho se swa futhi. Sifisi khitlile pikoko ba ge khaba ka masiba pikoko ke bone haifu wa hopola ga lana ga thewa ka samadula a ge telejane ba ge lenyalo le batla maikemisetso le batla maitelo he he nna ke batla o nyalo ka ntu ukwe ka o tlotse ba ho ba le maikemisetso o tlo ba le mamello ukwa ba ga se henu mo ke ba ba ile mba feta ha ke tsebe cha ke ba ntse le sa ima lapeng a tswana na go tse ding u fitlele lapeng le makatsa u fitle e gepita ire e gepita he gepita fa tsila ma tshwenyeho na bo dibaka ba pili hineli e gepita fa tsila di tsietsi ke tlowe ke matsale le bo mola mo fatseng la ditsie ke re ye gepita he gepita fatseng la matshwenye saule saule saule wa son a ke le tseng le ngodise ba sa ditlise dintho hae we bo gauta gauta gauta sebeletsa nna kombasa hana thuso la mona hana chelete hana koloi hana thuso munke dike di tlotla fitlo ho mmentswa ke ikwano nthotse butle ke bona tshwalane ya tshwara e shola ne ha tshwara re ba kula ikutlwa ba tshoba lotho batho ba tsiba ndi tshwale nna ha tshwara ke lo lata motho wa ka he shwala ni shwala ni ki lo mo lata shwala ni ha tshwara ke ha to mathato mphele maulono ke tle ke mokhwaele ha ke fitla bono e ke ntao le ngwa kwete Bina Muzwini.

0: Libile valo morena ntho mehlanya la gabisilitsi ka abapepa ka mora lampino mo go ya hai ya bohlano marata helele matswakutu ke ngwana ka makatsa ka sebe chu ke motho a pina yana ha mama bolo thabe a bo khomo Sione, Sione, Sione, wa. Yele ba tlomile se boka. Yele ha mama bolo thabi. Yele ha mama bolo. Ha mama bolo thabi. Chu. A re ke manya ka nyologelang sa halalelong sa Jehova. Ho tshwiki motho a matso wa hlokile nya pelo e se nang molato. Pelo ya ha e hlokile matso hana molato. Ho tshwiki motho a jwa le o tla bona tlhonono fatso ya modimo le ho loka ha modimo mmoloki wa ha. Ke e o kabelo ba ikhaisang ho yena ba batlang se fatlo sa ha. Modimo wa Jacob. Hallelujah. Hai hai hai. Ola pe paka mora dinare special number 4 ba ri di mu a ja tsela ene ke a tsiba we ba tla kae ha o ntso o thwi di mu ha e ja tsela ni ha mo qeta ile he ke ne ke itse ke tlo yetse sa tshumo ngwana ke tshumo ya le shala le nawa ha we ba tle ho ba tla ya di mu le tsela ni e di mu a ja tsela kore
1: cha cha
0: bona na ka le bona.

0: 还能人拽。你拽给看到那边的胡萝卜你拽不胡萝卜和啥拽了吧你也马个西亚姐。住。木桂那不拉几月软。啊我就没了那里这边那里就没有几个字了你拽。要把给出没干嘛踢的。你的 sky getting trouble clock。木桂那我 sky。ke mo haisane wa ka kwana ha bia lo sutikela le se sa le so thumo dumela mo ha bia ba isane la nguka ke na le se sa le so thumo nu ha bia ba isane la nguka
1: cha cha
0: ausno nom tubedi ke le buile hle ke le bohemo kwena matsiye ka mane ka ntshaka le aga hayate ke a usa ga mashia o re ka nnete ke se thepu mmele ha o sa tsebene ga ubetse a hana ngumang e la ngkhodi khodi wa peka sesolle sesolle ke tla go mamang a thewe Kogomente mokwena kile buile ka mono ka Fochelfontein. Batho ba Fochelfontein blue ka mono ka Bethlehem Fochelfontein who handed? Who handed jelly? Tsantse le borate ka. Kaporata kabaka hupula wise man. Wise man uka wise man who handed Buddha. Mami di mitsusunye ne mashuma baroruka mura horaya lishuma utlobu isana len na hu 086 003084 kukwe na wijaki le ulu hukai wena kukia. Kamu hello mufuke nkile wile sepu kanjame. Jembanna Luna ba sa di lentshe be fela gona le lona ge tlatiana pitikinga ke ke le atso le lengope o ba ni etelele ka tlola lengope e khutshwanyane ka we ke di khangwa ha bo lifule ka mwe ya kae khangi khaulwa ke lengope

ke tsebeng ka busetsang ho Jehova ba ne melemo yo hletsweng ka pekitsa tsingle modimo mo tlebile mo holokana go tsohle batho ba tsebang ditaba ba ga ke le tsheke le mobe ke le ya khesa ye be kila ka bona jwa

ha re santsaneng re le diphihlelo mono o no lebe modimo ha ntsona le nthotse bang di a otlela ka po fa tsona bophilong ke ka hona ke re ke tswa ke thabile ha ke tsebe na ebe nka busetsang mo Jehova khimani le humani ngwana na wese mosebetsi mo le rona le bomawela basadi in music award o kgethuwe ke motho ngwa enomini Lebu mawela mothongwa Ho entertainment radio presenter of the year Bela o gitse o tso hle di pet hale ke ha e ba ka nnete ge mo voutela hangata ka mogore ka gona nka khietse di SMS tse ngata tsa mahala ha di a dumelo Radio presenter and Lebu Mawela. Mawela ya haika M-A-O-E-L-A ya sesu. Isi Mawela ya W. Ya O-E. M

0: Mesoso le shimele mesirobo mpilo ho hora ya le shimele nan le motsulumong a o kopagale ke mo fa tempieno ka o skope ndonor le se di hala ex aleu
1: yalo wano a sintsi
0: nda te a kopamise le ntswe fela mongaka
1: e a sintsi yalo
0: e u so gobetsi na
1: ya di nya ka se mo tsela ka mo dinge ne ka mo la gautse a re tsore a botse a sintsi
0: we ja ke ile go giana
1: a di ja ile go giana o sintsi
0: a o hle ke a leboha
1: a o le bona o sintsi a ke a be jwa ke a be jwa di ja ka se mo tsela le dinge ne ka gautse
0: thank you dade
1: thank you thank you
0: ke ndale ka mo la ka gautse nga gautse nga gautse nga mo ka e la gautse mo e
1: ile tsakana
0: ite le kai
1: ite tsakana
0: e ya gatolaka
1: o tsene ska o tsuka mena ka matlake ba Spanish
0: e la mamo hatsela
1: hey
0: hey wena lona wa bona masika uthu la bona masika uthu a le toga ha etsa maria tswe a masika uthu a le toga etsa jena
1: kana go ka ka go wae se matsatsing a nna tswaka
0: o tsebe bala ke ke se ya tsamae ne ke jwetsa modimo ke ga e sha ya ga go go jwa le khoiena go hona go tlo utlwa ntle magama
1: yo
0: bala se khutlela metsing go go so kana hana modimo le mong ha tsamae ha o monate
1: nna ntse wa le tsaka
0: ma se ka utukile buile ka mo ka matlakeng ka tsa strone ja ge ga tolaka
1: ka ke ja ile ke rena o fihlela o ge nya tsinele metsing le
0: thank you ngona bana
1: ba ke kuna majang ha ke sa kena ntwa ke go fela ke tipinye
0: ke o na han
1: ke sorry
0: a tsa ke tlo ta tsantsa ke le za stone mo ke batle ba o tseba
1: ha ntle fela tena
0: ah batho ba za stone ha ke re fela mpontseng a maska o tuvela ke tsantsi le mpontse masegame
1: e jwalo ntwa ka
0: thank you gato la ka ke le buile ja ge hle
1: ke ja bile thank you
0: thank you maska o tu bye bye.
2: Acha.
0: Ha ke bua ka batho ba matlakeng ke hopola ma magotso le tshaba magotso o bankise ba mpatlisa masika uki. Ke tlo ya fela ke ke lo bona masika uthu. Mm. Hello. Hello.
3: Hello, ke tlile ka ntwa ke.
0: Le kae ntate?
3: Ah ke te se tlile ka ke jarri le ke bua le wena mboya na mkwena.
0: Eh ya kwena
3: hantle ke ke tshwara ka ntlo ke wa gaitse ya ka ke se le mo ra ba go pa ke jarri le ga ke ya
0: se go tlwa ntso ye o tla di hazards yay
3: ke mo ka di
0: o wa no wa tlo ke ba sa yutle le nna ke fetule ntjamba nna
3: ke mo ka
0: di ke le kwena
3: tsho
0: le bo tsho ga le ko ka logi ka mo popo ile buile
3: ha ke le bo
0: thank you ke be ke sa male kwena u ka ha ke hla ka first ke ka nka le tsika le hla go le ka nqe ke njamba na ke na hla ka mana ke njamba saji ntse ri e mo ko ye me u ye me ke tya ke utlwa go o ye me ku kwa di hazards ne ke tlo fa ticket ntso ganna bua ka phone hale
4: hello hello msokana
0: le kae ga tolaka
4: o bua le mpho mona ka Deville Hills Everton West
0: di mphoza nkwa le ga diyo
4: nana ke jarile ke jarile ho fihlela ka 12 o'clock
0: ke a leboha hle
4: ke go rata ka seitena ha o ntswa kana se go rata gore se
0: o ratwa ke nna

0: Imposa di-symposium.
1: Aholo ntwakada.
0: O se ke rata lo meta. Ke lebo. Thank you, Mbo. Bye. Ah, ire ke nke motho ke epine. Se ke meta tse, koko.
2: Hela, tsoga ra bona.
0: Ira ndade.
2: Ke jara le ka maeta ke le ka mona ka Gauteng tswa ka.
0: Eh, Gauteng ho kae?
2: Ke mo GP Town mo.
0: A itse di aka.
2: Eh, pelo bitse a ona go ke tla tsama mo sa ma ke tari ba ke go gome.
0: O tla bo ikolota.
2: Ke tsholaro ke.
0: Ke le buile ngwana mmehle.
2: Ke ba pasi ba gona ka mona ka Johannesburg.
0: Ke le buile jare.
2: Ngwana mme.
3: Thank you.

Metsotso e le shumele mezwe miraro pele ho hora ya le shumele motso le mong dina no ke lona la re moho ke ke nantse re dutsi le wena o fitela hore nyane ya o qetela le shumele metsi medi e re ke re gefutse ke etse ke shebele lo mulo ilimpina di khalala tsa hore nje fama gile ga batse ba ka pine na Cecilia sa phila hle moya wa ha no iphumulele nna ke motloka wa eso mona ne ba bua ka gabaki gabaki ke motho e bang o iphumana o di dikamano le yena ba kena lapeng la monne mo so ntse nthong le ngwe feletse o le ntlo le thepa o le bana wela ba batla o fetola melao ya mono o sa ikentse ntate wa mono ba jwale bomme le ha ebe ka nnete kore e be le ukwa ego ga le sa kgona go betegile tse dintho ka boitlhompho e se o swetsetsa matlhong a bana mo Sibuka haye ntata bana baka ha kinyatsi ha ubuka kinyatsa thutlulu mahlonga ikele nkwana o bane vale muthe na o tlo batla o laela mona a kene le ka baki e di strepe e kwa lan TV eno ke busibu Le boula frigi hangate papa e papa ha ha ha a go skatlo go le ka hle o tsebe ha sa etsa valo ba nemba ha o tsebe che mogotsi o ga ile fatshe ka mona no no motona o khutshu ka gona ha ile ha buile wa khutshu e ma wi khutshu ha ke kutlwa taba tsa tira ba

Lesedi ke mollelo a metsotso le shumele metso mihlano ka morago ra ya le shumele na le motsolomong ne le pine monati ya musiwa ha sa phela hle phela mona ba ipitsa una ipitsa le dimula qatsha sikokotlelo a o ya tshintsha ntwa.

le shumele metso tsiletsile na metso suka mara ho royal shumele motso lo ontsa njwetsa pulane modisa di fya re freedom o pula yana freedom a kirele yona blomfane ina ka o khetha dibaka.

yona e ihle e ya na bolong fanteni na bo phameng bo bo furidwa mo bo kae mo kana hana ha iyo fela mona magrafo kelna mo mona higudi ona bula mo mona ho mmengwe ke za le zo tsena fe ke be ke gna le di entla bo tshabela thuswa batho ba maketse Tell them how. Hadi balu me ha busuku di banje din chot zavot. Hadi balu me ha busuku di banje din chot zavona. Di banje din chot zavona. Tibaje din tozabona, tibaje, tibaje tozabona. Chu! Sagale bot! Pignati city! What's the hackers that Jenaka who DJ lava? Nay, let them come be. Bona getsa menti menta teng ga ketse hle monna

mabinda lepo a re o ke e ya kgetha e kgetha kgetha diwa ka jena ngona re na pula mona e se bi sihle tshari a ke bua na re qhoma ha iyo fela mo ina ha ine pula ke khwala mo khathala ntso zwa bindase wa kana wa kwana Sun City hi o nale mo nka siqo mabi o tlile ha sanere a re mokhoba o teng Sun City sia khala.

metsotso e lompe ya hantle ho ye mashume a mabedi pele ho hora ya lshume le na le metse mbedi e bile ba lo hehle ke le buile hlele ga tompopo ya ba re ya phuthulla ka nnete ga utlwa mofollelo o no wa mailo mana tsa mali khomane le soluta sa po holy wave rider le khomane e le sanere ke le buile ha holo hlele ga tompopo ke le buile mwana mme ha ne si se ba lo fela e che wa tsa ke go o khamo wa se le taba o tlatsa le ekele le ha bile moketeng ha se taba o ba no tsweletse mono wa no lapa mpa o luka na go ya khutla ri ke bone na ki ya jwang pijana ki ya bang pijana ki la de go mo phatswa mo eketse 3 pilu yaka e ho pose ha yentsa. Musi go ngwadita.

0: Ke kopane le ena ka mabaka ke pine monate ya seiso tshwana mang tata nomorong ya leshome le menang le metso e robong pejana mono ke la ka adnyolwa le gomuphatswa mo iketse 3 pelo ya ka e bohloko ke tlo ya mane metsotsong ya leshome pele ho hora ya leshome le metso mbedi ke fetise kgwebo jwale ke ntse ke bua le ntate tshwane molala ka kwano are ebe empa fela ka gore SABC mo sena ga ntse ba re pula ke lefafatsane fafatsane la Maria Tsheo le ke pula ke ilele e hle bontsha e etelela lehlwapele ka nako ena Maria ha se pula fela ntho ya teng tshwantse masenke mono a lona ke ya gole go utlwe ka gore tshetshetshetshe ke ka gona ba latlha ba lepa go tlo bata gona go lebeletswe lekgethi ya ka tsela mofuta o jena ke le fafatsane la Maria Tsheula se bula lo taba ena ntse ke utlwa ka ntle ke atla
1: kora hulo ha Shoprite liquor shop ka di low duma deals jalo ka 750 ml efe kapa efe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets epe di sa di 355 ml sa birria corona extra ka 195 ranta fela o buloke 45 rand di fumane o fihlela ka di 8 tsa July a o rekese sebaka tla 10
0: Mamidi metsotso e le shume pele ho ralo shume le metsi mmedi ya ntsa itwa hlasa kwano ka magethe ntate molala ga a le fafatsane le le ka ntle le ke le fafatsane le etellang le hlwapile fela he ya ke ga tseba go ha se dibaka ka ofela motla thola le githile ho o tla thola le githie dibakeng tse phahameng e bile ha go lotsenang le magalla dithaba o tla le bona mono he hore e be le bafatshe mona na ke ka swelo pele ga tsa batho ba dilang ba di bakentse ona ndi dithaba ho tsona ba ke ba shebe o seng ba tlo bona no wa bo le hotle thaba le magalla di a pere boshiwe e fafazane le ke le batampo le etella pula le etella le kgethi ya pele ha ntse utlwa ka ntle ka montsi o ha ke tsebe ba ntse ba tsama ka ntle ka nako ena fela ke ke re motho o ya motho ka lebaka gore ge ke bega o bona ka ntontso phaila mono o sa tsebe nao ya ka ntle le ha bona le lebaka le utlwala ke a tsiba la ke tswa mona go ntse ke tlo bona tsile mono o thole motho a ithopile o o ya kae ha ke tsebe gore o bone wa ba wa hatsetsi go bo mona motho ene o hatsetsi fela che o sa lopetha mabaka ha bana ba ba ntse ba tswela o tswa ga batho dipogo tsile mono
2: wena si sa founu wena
0: o tshwara mang o hatsetse o nka phone ya mang o hatsetse hey o ntsha dipanyana ka posibetsanyo
2: ska ka tlhanye wena tsetse tsa phone
0: o hatsetse o moge hehle dipakeng tsa dintsi mona a futhuma le pele go o kolo tshwara po o hatsetse a che bo sebetsi bo ka
3: cha chelete umphile chelete o se mo sheba jena ka dinkong le gale majaga ya
2: cha chelete wena
0: a ke go tsaba wa tsetse na u bile wa thutumela
2: cha phone ye wena
0: o mo bone nki a futhuma lo go bua lo futhumetse boy come on man up tlokwa o go ntwa le mosebetsi ya ka a ke batle ai na motho ka mpana ga ke bo ntwa e mosebetsi ya mputse wa safola dipakaje jwale wa bo lwa no sokopana mo jengena o batla phone wa a hatsetse self yena a na o ke ba nkukela phone wa hatsetse ke batla o futhu kwana ke re bona na re phamisa di face jwa fela ha go ule mo hatsetse la go go wahla o ya fatse mane qikiki be ke kwallwe wa ukwa ke batla ope mahlahla ha o tlo ntsha ka po ho mona ka phone u hatsetse o mone le mohato mantwana ba tapo na na o so tswa ka po hatsetse
2: e tsia phone ye
0: u ntho tse di dietsang Ke go fanele yena ka babaka he ka babaka Se sale a sina le maele bondade ba re jona se batlile maele ke ke be ga hlura ke motho a tsetseng

0: nana o ke la re qhoba bosiu he mmameli la boneng lena e khodi o re ke neng ho yona ke ntate Nelson Mandela e ra mhopola hona le ntse tlong ho etsa hala ke u vetsa nete he mmameli jo ntwe di tletsa hala khodi nyena
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela hare ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa
0: Ke o taba mabe re tla no bua dintlha golo re tla ne re o neletse ditaba mona re tla ne re o duetse re o qotsetse mantswe a ileng a bua re ke re utlwa rona o ile a bua mantswe a feng nakong e fetileng shome le metsomedi mabedi ke metsotso ka mora hora ya leshome le metsomedi tla re ha metsotso e dula hantle ho ye mashome a mabedi a metsomehlano ka mora hora ena re tlabe re ba tsosa ho 086 000 384 086 000 384 3084 WhatsApp o mane ke 083-284-0008, 083-284-0008. Re tlata re ngola mono kapa rota di voice note. Hantle ha metsotso e le mashome a mabedi, a metso mehlano ka mora hora ya leshome le metso mmedi. Babedi tla re shebe rona ka jeno ka lapele la bobedi tsholo kgweding ya bosupa selemong. Ke ditaba difeng tseo re ka ra ithutang ka tsona, re ka re o fa histori, o tla re utlwa mona ho Lesedi FM. Re tloba le setlhogo mo mamedi metsotsong e leshome le mosemotlhano ka mora gora ya pele wena monga feme re tlatla re buisana le wena re utlwe rona gore tshwaretse taba difeng ha se re kene setlhogong ke ka mokgwa e re tla nneng re otle ditaba ka teng he mamedi dula hantle o ye leshome le mosemoraro metsotso ka mora gora ya leshome le metso e mmedi
1: mosebetsing lapeng sepalangweng O sa tsotelle hore o hokae Lesedi FM lena le wena re khuba busiu ho Lesedi FM
0: we tsere ngwanaka we tsere malava we lo tsa senegane se batla ile hlile me rethito ba ne ka na ha papa pa neng bale ba ikene ka tsebe ba ikena ka tsebeng bana ba Belgium Fela hae mona di Belgium yona hae mona di ga nete Belgium ihleko hae mona di akalo a ga nete hae mona di akalo Belgium mamedi nete ya sala bilio sadio mane bana ba meletse ka ntle ba mona go dule ka ntle re ke re bona rona re ka sebe sebetsa le mmotlo ona jwale ya ke shebile mabedi o tlo ntshagele ke motho le papadi ya ke bale ke motho le bolo tlhane ke ya khele mahlo mane ke khutle ke ya kwana ke ya khele mahlo ke khutle ke ya kwana ke nne ke shebe rona dintho di batla di eme jwang yona jwalo tabena ka nnete yona jwalo tlahle di tsamaye jwalo shumele mse mhlano mabedi ke metso so ka mora hora ya le shume le metso emedi ya ai Nal to the Zaitzimi.

Kiona ile ntaba kiona ile ntaba he mabedi o sikaba le balahle re kgodi le mo ehle ke re tshebeletso yona le sedi e qatadile mo tse mashume a tsheletseng a metso e tsheletseng e ntse wa tla ka mogaolo mong fela ke le mosana ya keteka ka ile o keteka kgodi nyene fitileng yena ya botshelela selemo ya le se re tsheletse ka mona se re tloletse ka mona ka nnete ho ya bosupa fela ntse le lemo sa rona se ntse le lemo sa rona ha o ka mokgomong ha ho ka mokgomong re a hola mo mamedi re a hola ya e se bile nthwengwe mo se bile nthwengwe mo se bile da ba bere gore nge ke bue mantsiki yana gore nge ke bue mantsiki yana wena Hona le ntwe re ibitsang katse. Ye phoofolo ntwe ni bitswa katse. Be re le ba le phoofolo e bitswa ntau. E re na le katse e bitswa ntau. E ba nkatse. E ka ya lora. E ba tau. Ongulo. E ba nkatse ka lora e ba tau ka pele tau tsholo e ba nkatse lora e se le tau hona le ntwe ka tse o tlameng re tle yetse ka tse o hona ntwe tlameng ho yetsa e tlame re e lahlehele ke takatso ya re e je ditweba e ba ntwe tata wa tsholo e ba nkatse ka lora e ikutlwa e se le tau nan tetla me rote yetse etla me re la hlele ke tatso ya o lakatsa ho ja ditweba ongotlile ke hlalosanga ke tshwebalo mantsikia ho ka fihlella dinthotse se hlohlolong tse kgolo o tlamea hore o lebale dinthotsa galetse ileng tsa etsahala o tlamea ho lebala mekgwa mekgwa e ileng ya etsahala pele e ileng ya etsa gore e tle e hulele morao o seke wa ba le katle bophelong kapa le tswelopele bophelong e bang o batla go fihlelela dintho tse kgolo bophelong ba gago ngwaneso o tlameha go tlogella mekgwa ya gago ya kgale e ileng ya etsa gore katlego ya hao kapa tswelo pele ya hao e hule ka thata e ba nkatse ka lora e ba tau e tlame o tlogelele taba ya gore nna jwale ke ja dikatse ke ja nyeo ke ja ditweba e tlame e suthe mo netlheswae tlogelela mekgwa ya gago ya kgale e sa kang ya o isa pele e bang o batla o atleha o fumane dintho tse ntle tse kgolo tlohella mekgwa e ya gago e nenye o setisa re o atlehe o fumane ntho tse ntle tse kgolo tlohela e yabo ke jerio Wana madube, wana le aya, san.

re di wa tlatse utlo e ke jere matube lona la aya sani kanana e ga ba ka opula ama ke mantu e adoni nalipina mona ataka la ubina e kanana nako e dula gantle mabedi metsotsong e mašome a mabedi a metsomene ka moragora ya lešome le metsomedi a banaga ba monate bašwana ba etswa ka banna ba e kenya gospel ba e kenya mmino wa sedumedi ka nnete re a leboga ka nnete bašwana ba etswa ntse le dikopanya mona ntse le latlhela e le nngwenyana tse pedinyana tse tharo karolo ke ya bobedi ya nako e keditsweng thuthu Belgium and Senegal ke FIFA 2026 FIFA World Cup 2026 ke nako jwale mamedi a re o tloletse e bana ke se o bule ka nkane jwale tsholwa se o bule ka kwana papa ke tlaya ke ile o bula ka mono ke bona gore na dintho di eme jwa tlaya ke ile o bula tle pele ke etse tjena pele ke bula moo.

0: ke molelo.
1: Ho jwalo fela, ho jwalo fela, ho jwalo fela ngwaneso le sedi FM ke molelwa. Ke molelwa nete ya sala. Ne ke re ke lukise ntho tsa ka mona ke bona na di a kopana na. Ai, jwale Ntswaki ya hana ka mona, Ntswaki. Ye tsa jwalo le ha sa re isimane di enge senza rona bana o bana. Ntswakana. Ye tsa jwalo ntwe na yana o ya ka kwa. Eish.

0: Ba di tumela hle.
1: Mela ntate tsholo le kae?
0: Re phetse motswali le kae?
1: Ka mo ha o ntate tsholo.
0: Mme.
1: Eh le tsatsi le na ke ya ka mane ka na first breath. Ke ga mashirami a tswa patine. Le ngwana na wa hai ke wa rona mothijwa ke qetelle ka bophilo. Nya ka lo mothijwa. O ke ne sepetlele maoba ntate tsholo ka fole.
0: Bophelo
1: ke khono ha jinete ka batsana.
0: Ore
1: ya ntate tsholo.
0: O tla bofumana bophelo mme a ska ba tshwenyeya.
1: Ntate ke le wile ha holo.
0: Ke le wile hle mme wa ka.
1: Thank you ntate.
0: Tsebele so ke le se di dumela.
2: Mme ntate tsholo lo ka ukwe.
0: Ntate wa ka.
2: Ka mo ha ka.
0: Ka mo ha ntate.
2: Ntate. Ke tsusa mona ntate ngwe nyamane ka mona ka mahala nenga. Ke ntate ngwe nyakiwa mo mzwake. Tuwa ntate. Kene ni ntate usikili mula kari wala tiki wafani. Kwa mre, yula mbuwe ya uopula iwa. Kungwe nya wali sanda wana, wandela pake. Kya lebuwe ntate, sulu lwe kote.
0: Ntate kile wila hulu mambe li khoso?
3: Mena ntate tulo.
0: Mme.
3: Ntate tulo wakila.
0: Repeze lga mme.
3: Kama hau ntate. Ntate tulo hati batu. Ha ke khabe ke tsule ntate. Ke le jone. Ke ntate ga mpae jone ga tsini ka patsa. Ma se teng le sotho ke ga ke. Ke khabe ke tsule sebonelo le ballo. Ka mo ka vetena ke di. Ke khabe ke tsule le nna ke khone. Ka se di. Ana ka se la ba tsusa ke na mamre na mamo ka se mana go ntse ke tsantsa. Ka teng ke tsile ka rata se.
0: Ke le wile mme le sedia fa mo tumela.
4: Mera tsholo.
0: Halala.
4: Tsamana tsholo.
0: Mona tefela.
4: O kore ke tsitse batho bana le ke batlotsing San City mane ba go tsika ka ba ba tsha. Taba mamela le City.
0: E o go tle ka nye ka ka pine ntsha le ke.
4: E le re sa le re e ya khala ka ofe.
0: Ke ne ke tsholwa.
4: Ke se nala ke mo kuina. Ke se ke bolela lo. Tsala. Ke tsholo ntse di.
0: Ke se ya ka.
4: Zia kar asan sithu wana wona. A ke nna go go di tse wana go nna ba kena ka go di tsa.
0: Go o ketela ke ma.
4: Ke ke tende ka o sivisi se gapelo. Ke nna le ke thotse mani sa ntse.
0: Ba mamela le se.
4: A mo na tswa.
0: Ke bona ntwe ke batla.
4: Ke tshwa ba ke.
0: E ha o ile bona o tlele mabitso a batho ba go sa ba tsebi.
4: Ke ka le ba mamedi wona mme ba ba tsha.
0: O itswe.
4: Ke no khwa ka ke.
0: O utlwa. E
4: ke khwa ke le ke.
0: Eno ke mabinda mabedi tumela hle.
5: Mngani mngwena go tswa Mthombei.
0: Ntate wa ka.
5: Ha go re ke ba nke ke bana ntate go ke botlela hona tinga go bishia mona ke mo ngalela mo mane. Ka mo ga go bishia mo no mona ga u tsaka tsene na ga tla jwa ga na number tsa ha. Ke botlela ka mana ga re report ka mana ga ka le mo le fo tinga mo no. Ke re ke nna ke nna ga mafatsa le ga mang re ntse re jo bontsa la rata ke na ke le bua ma di go ena khotso
0: ke le bile ntate bishop ma di khotso le seri khotso o tumela hle
3: a ya tsile
0: mnganeso
3: ke teng ga
0: ha mo nati
3: e go re ke ba tsose ke mane re itiketsana ke a ke mpe ke ntau ke re lucas ke tsholo le ntau ke ketele ka mgeni mbata ke ra ba tsho ba tsho ke mama a di mbe wa rate ma plastic kalambazo ke a ntla tsholo
0: kalambazo dumela hle
6: o tsholo
0: dade
6: angle ka me tatile
0: monate
6: ke tle khalo ka mona ka nala ka munya ke ntse se pro le tsa tlo ba bona ta gona ka mona ka munya ke ntse se pro di a di jeren ka tse di tira matshidi ke ka poto yena o si o mo tsaganya na ke tle di di sa mo tsara ke a tswa go si ke kamane ka Peter Maritzberg ke re a leta futhi mosolo di ha tsho go tshe o tshile mo yeng e tetele ka machiro ka mara ka ra tsona ke mo re na ranti ba ka mona ka munye ke ntse se 89.4 because thank you tshile ke le bona mekati ba ka
0: mona ne tla mebe ke tlile o ntate ra matshwele mono ha e seng ke tlile ne tla mebe ke tla ho sane
6: e o tshilo
0: e fela ke tlo ya Josie maboneng ke tla mona la bokae bana o vese se bona ke mo nyake mo
6: ka mo nyake ke mo ka tlo kung a go tsirikile ya peta o yena tsa tsile ke tlo ba mo na beke ka ofe
0: o tlo tsamane mo
6: ya gona ho ba nna ke ba tsitse di tanga ka ke le ke tsama mantha.

0: le kae
1: Jesu ke morena
0: haleluya ntse tsholo le mogan le molemo ntse men ka tumo le pagaisa
1: malebza
0: ntse tsholo ntse tsholo e re ke tsofe o khale mo le sika ro le poti ke tsofe ma sitola senda wana ka kwa kwa mako ke qetele ka ho tsofa ntate morena ke morena wa ho ka iwa tau
1: ntate
0: tsholo
1: o morena wa taungwa.
0: Eh,
1: ntse tsholo. Alala.
0: Thank you that you even to le monate.
1: Eno ke mo le bohenga, dumela hle.
2: Dumela ntate tsholo.
1: Ntate le kae na?
2: Re tene ka ntate tsholo.
1: A monate ntate.
2: Ntate tsholo bua le di ya mo robane, mona sepele. Ntse ko mang ntse ka se bisi plus. Botse ko pa bo qhoba le ba haitsane bana ba ka ntate tsholo. Bona ke ntate ntala bodisane. Ke ntate Masimo. Ke qetelle ka ntate thato hatla ke re ba tsowe ba mamele ntate tsholo
1: ntate waka
2: a re o renya bobedi ntate tsholo
1: ha re potla ke re hona mono dumela hle
3: a ntate tsholo ho ratmane la mina eka Dintsang ratmane amna tibale ditsholo
1: dyantsa go jwetse dyantsa
3: a se so ke ratmane
1: ah halala
3: ere ke ba tsose ke tsosa dilentsi ka ordinary stress ke tsosa ngwana molemi ya ka ka delfantene ke qetelle ka magahlise ka ordinary a ke nalo yena buto ka tsela ka 2 o'clock ditsolo
1: jala ngwana malome hana le bitso
3: ke mengene papi
1: halala
3: ke taba e buto ka
1: ke le buile mabedi tumela
3: le ka nda ka tsolo
1: retele ka
3: hamla tatata ga like go ba go sa tsetso di khabi ke go palo go ba di sa bona tatata tsholo hle
1: buke e o uruetsa jang
3: ke go ba ba di sa thula malente
1: ah butle a re tse re ba tsiseng mo
3: e ditelele la ha tsiso go makike
1: e la a re tse re tsiseng mo na
3: that o ba tsam nyo mara dile nyo le mamuleki
1: ha re etse re batlise mona
3: oh okay okay ntate
1: o re ke mamuthu eo
3: ke nyo zo nyo zo makike o ba tsam nyo ma ba dile nyo le mabadi wa hae mamuleki ka ja a to go sa le tshele tsa hae o ba ka ga potlako ena u kutlala o ka bala ka ga stinze ke maini ha e ka le ntse ba ka ba ntse ba ka o ba ka ba ba di nyo le mo ga tla hae mamuleki a to sa le ga tshele tsa kwa la hae mona stinze go se matlantsa o ba ka ga potlako ke a le bua ntate ke ntate ka di ga matlantsa ga mo
1: ke tso he di taba mo mame Erigetswa ke Motshona ke Karen White Motho make him to right Yes Can I stay with you solo No props No props No props No props No props Yeah

Aki motho yana wa I'll rather be alone. Motho wa superwoman. Motho wa the way I feel about you. Motho wa I'm your woman. Motho wa nobody but my baby. Don't mess with me. Hola Sadi FM. Ke motho ya binang pina tse monate. Ke bua ka Karen White. Motho wa make him do right. Mabeli tlhopha sa Belgium se fuwa penele. A re bua le ena tjena metsotsong ya go qetela. O ne se bile o kentswe metsotso e mmedi fela gore papadi tle fela huwe town ya mekoko. Bjale ba e file penele, o na le sebapadi se ba petseng mamang hampe ka monono. Bjale ba ipelaetsa ba Senegal ba seboko. Ka baka gopola taba tsa bona maobanyana mo naleng eo le Morocco papading ya magaola ga. Jalo bonala e tlile molomo a ketlele kapa jalo ntho di fetoile ba le se di shebile ka nqena. Ya e re tla bona gona ba tla e sebesebitse banga penele ena ko ga ba e beya ka gare o fedile jalo ba dikgoka ba betwa ke pelo jale mo mamedi ao. Ke bophelo bo jalo bana beso. O no le ka motheo maobane ka jeno ke emong ya ka motheo ngwana o sole ka moipeng. Bophelo bo jalo mo mamedi. Bophelo bo jalo. Ke bona e ka re tla rewa ke Romelu Lukaku. Lukaku. Dala ke tse buta pele ke tle ke. Yes.

Matlingos le Oliver Mtukudzi into yam ngiyathanda du du du tweet tweet tweet tweet. Three Belgium, two Senegal. Bafuana monyata o katela Senegal ni mamedi. Ba taolo bi manyana. Shebele mzimraro mabedi kimetso tsona le wena re ho reng ya pele. Re ntse re tshebile tsena tsa mohope wa lefatshe. Go fa ditaba ona jwa le re bona fela bolo ene a Senegal o rena ba tla sebetsa jwang he mamedi. Ba nyulela ka radiating ka mana ba e khalemela ka mana Lukaku e kenya lotu go bana ha itluwe. Ha itluwe. Empaintse le mautunga ba Senegal. Ee tla ke re bone ba rena ba tla tle ba e sebetse wa monna ke yona lo ka o hlakutisa ee lo ka o hlakutisa bona rena o tla diela ntho jwang ka di 18 we diela jwalo e diela ka di 18 ka mane e ntse le Senegal mmamedi hei ba e batla ba batla o le ka lekanya dintlha ba e mane thao ya mekoko wa hana ka mane Thibo Courtois ka inga monolo ditlhong tsa bona odimo disollorong ee e nka disollorong kwana Thibo Courtois ba ga monna rabolo ba re rabolo ise pele monna ba tla etsa huku e ha o sa etse ka pele nyala ba eta bola ise ba huku ei bolo e thata mama e bile bo hloko kana go monna ke ya no fohla batho o ntsha mpe ne lo re motho a bona o eme hantle ka lepion le le tona ke bona tshela mama le ke bolo ya le Senegal ni e potlakile mo bana e tatile e batla go hlabantla e fumana phoso hantle mane mo lengwana re reng go gopame sa gwedi le kekema buitla pele ke tshohanyane bona mama di tsatsile na ka jeno tsena ha ke World Sports Journalist Day ke le tsatsile ba thoma na ba ngolang ke le tsatsi ba tla etsa panele motho ena bana jo bolo ke ntwe ba mana ke letsatsi la lefatshe ka jeno mamedi la batho ba ngolang ka dipapadi ka ba koranta e ka ba di eng ba ngola kae ka ba hlahisa kae di-radio mona ba ngola batho bana he mamedi ho tlotluwa bona ka mosebetsi wa bona motle o ba o etsang gagolo ba shebile ditaba tsa dipapadi tsena tseo ke di shebileng le nna dipapadi tsena tseo le nna ke di shebileng jale taba ena ile go le yankuwa qeto ka di-2 tsa July 1924 gore ka di-2 tsa July selemo se seng le se seng go ketekwe letsatsi leno la bangodi ka dipapadi ebile baqolotsi ka dipapadi bolo ena e tobane le mekwalelo jale ba sheba tshebetso ya batho bana e le gore ba tle ba tlise kapa ba qolotse ditaba tsa dipapadi empa e le ditaba tse e nepagetseng e se ka ba ditaba tse e sa nepagalang tse e sa buing nnete batho bana ba professional ba hlotswe ke monyetla bana Senegal ga ba sa tla fumana o jena monyetla gape le kgale ke ya go tlapanyetsa ke ya go tiisetsa ya ba fela papadi 3 Belgium 2 setlhopha sa Senegal Belgium e ya dikwata finale ya go tsele shomele mtse siletseng hembo mamedi ha re bua le wena jenane re bua ka letsatsi lena la baqolotsi la bangodi ba ngolang ka ditaba tsa dipapadi fela gore ba ngola ka dipapadi tse nepagetseng mme go the mosebetsi wa bona o motle gagolo re ba tlotle re ba fe letsatsi lena ba seke ba tlia ditaba tse e seng monate tsa leshano wala go the bana ba tlisa tsa nnete tse nepagetseng tse netefaditsweng World Sports Journalist Day taba tsena di ile tsa qala ka mona ka Paris ka di-2 tsa July 1924 opposite Oliver na rata ena ke re Thabile Khumalo metsotsong ene robong a pele re fitlha o reng ya pele

solo on a licking wave. Mine. Re lebuile Mofokeng ke mo president wa 2000 o ya ka Europa ka mana o ya ka Europa ho fedile is ha isa le sebapadisa Orlando Pirates ba motekenne ntate re utlwile le magopa le yena ba matla kae kae evidence magopa re utlwile le mboga si le yena o batlua kae kae re utlwile le ke mang thapelo maseko le ena o na le tlhopha tse mmatlang e ka sitana le Tebogo Mokoena o na le tlhopha tse mmatlang o na le tlhopha se mmatlang le ena ke ntho e ntle re lebile Mofokeng maobanyana mona batho bana ba mo potlaketse ba re a tsamaye a tla tsamaye butleng pele o tla emela nako ya gage mabedi ntho engwe le ngwe na le nako ntho engwe le ngwe e na le nako ya yona. Ka nako nngwe go potlaka o etsa phoso ne ke bala ntho engwe maobane ya motho ya reng ka nako nngwe ga o siwa ke bese o seka ikutlwela botlhoko a gona bone ntho engwe o na siwe ke bese a the bese eo ile o phethoa ka batho ka nako nngwe a ntho di feta ngwana morena ka o seka ska bo so reng kae kae thengwe le ngwe na le nako mme nako e tla dula ntse e le nako jale ke nako ya o shebana matlhong mabedi ntho engwe le ngwe na le nako ee batho ba ka batla go potlakela a the nako yona e se o potlake be ba nne ba bue dipuopuo mona ba ka mamang o kgopo gana ka mamang e ngwana morena go na ntho tse ntseng di lokiswa na ntho tse ntseng di lokiswa dintho di a lokiswa go na le ba tla qetelela dintho tse batho ba ileng ba di qala ba sa di qetela bibele e tshwa jalo le yona o titemo mona bibele mona lengolo ke la titemo e re lebaka leo ke o sileng kreta ka lona le kore o tlo o lokise ditaba tse e seng o lokiswe thengwe le ngwe na le nako ntho e nao ka tla wa e shebantle e dijo nako mo mapedi o ka nna etsa dintho wa canvasa wa reka batho wa dula dikopano tse sa feleng borela bona di dule dinako tseno letsetsa mang kapa mang yo ka mo letsetsa ya ka odimo ya tla nne ya le o bua le bo mamang ba o buelle empa mohlang nako e fihla e tlo fihla ba ntse ba le teng ba tshwere ditšhelete ba tshwere diportfolio ba tshwere diposition nako ga e fitlha ena taba gona motho o tshwere ngolo lefeng ga e fitlha ena taba gona motho o na le tšhelete kae bankeng ga ena taba gore na o tsejwa ke bo mang golo go kae nako ga ena taba gore na ke tsatsi lefeng ga ena taba gore na go e tsalang ka wena kapa go e tsaya leng ka wena mohlang e fihlile ke ka go mosotho a ileng a e bona gale ntho ena re ntho engwe le nngwe ebile ge re tlwelele na ntho engwe le nngwe na le nako se e sa feleng se a tlhola ke go tlhoba e bua ha bohloko ba re se sa feleng se sa feleng ntho e sa feleng ya hlo o ka nna matha wa ya matha wa bua le bo mang wa etsa jwa na o tsebe go nako ha e so fihle nako ha e thishwe bo mama duke kwa thiba nako ha e se fihlile le hao ke ke la de Michelle Brown as long as you love me so I'll be okay.

Happy New Year, kia Bobby RSA ringlinde darling ringlinde. Why am I popular, mama baby? Where am I na? Why am I? Jela na kujia salen swaga kina lo kuidi kaofe. Hina hina na lo moya wa kantu na na. Mamedi o ntse o tlo o tswa mono ke la ka bua ka mantswe a mabedi a mararo Sontaga mono ke bua gore bo Dafita le bona ba ile ba tswa ba latlhetswe ka ga dintho Daniele tsholo Daniele a latlhetswe a tswa Josefa a latlhelwa a tswa Lazaro a kengwa ka mane a tswa Well, how to do again? How's the king? But Tatimbu, how's the king? Bufuza Nimbu, how's the king? How's the king? Tabbing out from Sims on the road. Don't go to Gaga Savi Monaca preacher. Sweet Debbie. On the road, the moon. I'm not about now. Udula Molin drank up outside the La paleling leling lena le motho ya tlatlang a le nna molela e phethetsolo. Mme wa ka ntate wa ka o tshwenyeile, o tshwenyeile. Ho na le motho, ho na le ngwana a tlo nna molela lapa leo la hao le. Ho na le motshepuwa. Ho na le a tlatlang a fedisa ntho e ne ntse le sukudisa moo. Ha ho na taba hore na o mo sokolela dieta o le o kae. Nan tho tse dintse re ke keng ga di bua di radio mo letla ka jwale re go homo sa re ketsa jwa mo go tsanteng ha monate fela ne ene re tlamaile re tsamaye mono ya tsela ene re tlisa mona ene tlamae potulwe mono mo ileng ya tsamaya go na ene le ditshehlo le di eng re hongmelwa mono re etsa jwang ne re tlamaile gore re tsamaye mono mme ebile hangata mo mabedi ha ka tla etlo etsahala ho senya o feta e tloele tsholo ga o na taba gona o tlhaetse kae man ntse o tlo popa ntse o tlo popa ke a o jwetsa go na le se molemo se re tlo se fumana mono ntse o tlo popa o tharollo ya lelapa le ga ona jwalo tharolola lapa leno le o mohale o tla tla o lukisa dintho mono tse sa loka ntshagele mo mamedi hlese ke tswile nako fela ne ke tlamehile o bua mantswele ha e sale ke na le kganno eno moyeng wa ka ya o bua ka taba tsena tse ke ntseng ke bua ka tsona ona jwalo kganno Rao le tjena ke o fe se hloho mo mamedi kgwedi ena ke ya ne mo ntate Nelson Mandela ile nga hla ka yona ka di 18 Jwale le fatshe ha le tadima ditaba tse ileng tsa etsahala di shebile ntate Nelson Mandela le fatshe ka bophara le kenyeletsa le Afrika Borwa ba ile ba hlokomela hore ke motho ya nang le botho ubuntu Mo mabedi o bona ha o ka tshwara ntho eno e bitswang botho. Go jwetsa ka jeno. Ke batla o njwetse gore na ho ya ka wena botho bo bolela eng. Bo hlalosa eng botho. Ke selo sa rona se. Botho. Na mo ke tlatlang ke bua ka lentswe lena silent le listen. Ho kgutsa le ho mamela. Silent and listen. Ho khutsa le ho mamela. Tla bua ka ntho tseno nenne sengwana jwa. Ho bana mamedi ho batla ho phenya ntho ho phonyoha dintho tse ngata ka pao. O ithute ho mamela le ho khutsa. Ntho tse pedi tseo. Ke tsebe ke jile nga jinji. I don't know.
Ke lebile Moruti Malau, ke lebile Ntate o ka re feng kgotso. Ke Dennisville, ya ka Dennisville. Ke a leboga tlhe Ntate wa ka. Ya, ebile ke ona na mantswe ana wa ngotse mo nene ke a bua ka Welkom ka mo. Na go na le se molemo seo re ka ra se fumanang Nazareta na. Ee, go botsa potso motho wa tetlo o tlo bona. Le nana o na le thole ka tswa mokhukhumo mo diseile mo na le pokomo tlo o tlo bona na ntho modimo a ntseng a etsa modimo sa ntsana a batla o tlo shina ka wena o etsa nnete o rata tsona tsena tse nyatsegang tsena he modimo wa rona mabedi ntetsetsetlhe ntetsetsetlhoo sa rona ke seno o ntshwagele se ke buile nako e telele ga nke ke boitsena le wena wa tseba fela ke nana e ne le nako gore nke ke bue ka nthwena ga ke a e katelela ka sonta ya gona e katelela bale e ntseng dutse mona ya nkokona e tshwana le esiti ngwana wa esete ngwana esete ja diaparo e dija iqete motlhango go apara ke masoba fela bale ga e sale nkokona tabe e batla ke bue ka yone ntshwageleng mabeditlhe WhatsApp ya rona ga e sebetse go gang ka jeno kana la mathata ka mono he botho keng a go ntlhalosetse botho ubuntu ke ya hona le feme ya monne mo e ke motsebangeng o se ka botho ya ke mbotho hona la motho mong a ile nga senyehelwa ke lenyalo mme a tswa le mona tsa ge ntatenwa ai khona hona le bana ba betripile ta u bua tsa tori tsena nneng se ngona jwa khawana le mo lekane wa hae ba hlalana ho monkile le motse pedi fela wa khutlela motho nyano a pelo ga ikhona ke ne ke na no go motho ano betege ai khona jwa le ho be ofita botata no ke kene mothong ya senang botho botho ke ntho nyana nyana tse dintse ngata tshe ona ba ka ka neletse re mo utuene bona o neletsa ke tlame go ke ya lebo e songwe nke fela we chamola how we chamola fela zo ha senze re sloka botho mono ya re sana botho kwa motho a hoile ditse mna yo tsa sketsa ba mona di dijwa tsa restaurant ha o so bui ka tsena tsontso di ya ka tlo na dijwa ro kae ntetsetseng he

0: ena ke Joe, no chance. Mabedi metso suki ele shume le metso imeraru pele re fihla horeng ya bobedi. E ba padise seng se wa sebatla mo se ma watle kwana ke ime okon. E ba matla ime okone ya mabedi mushane na. O ba pala bafana bafana. E batswadi ba hae ba le babedi batswana ya Nigeria. Wa lokini.
1: Abtlo.
0: Ojo. Batlam. Eh. Ontletsi. Ontletsi.
1: Bo.
0: Hm? Ah, chikanite. Ah, tlelo baba. Ma tlelo baba. Mudamu ga kana. Ah, wa baba la ziwa kubetsi. Hm? Mnganite. Khelek. Batla nya misa he. Ile ke ge ke tswe ka mona o tlosa. Go uetsa nete. E fela go lo shebella bo le monate ka ora bo bedi sekile la pengwana. Re shebetse na tsa mohope wa le fatse ka nete. Ei ya. Ele shebele metse medi mabedi metso so re a horeng ya bo bedi o ntso ba metse le sedi tshebeletswane ha o ye monate ka tandile motse mashima a seletseng a metso itsiletse. Bafana bafana ba tla fitla Afrika borwa mona pakeng tsa ora ya bohlano le hora ya botshelela hona jale o seng tjena ba nyolowa ka mona ka Mexico. Ba nyolowa ka Mexico ba kgutletse hae ntho ya di a tsamaya hantle ba hlotswe ke Canada. So ya Canada e tshwere papadi tsena tsa mohopa lefatshe ka kopanelo le USA le Mexico. Maobane re bone Serena Williams a tla ntshwagisa boroko ke reng ke ke tlo mo shebelela. Ee a sa gana ma ka moga lemo tse nne ba mo shapa dikgoneng kwana o se a di ya o fitlha. Hahai Serena, ei Serena, nna le wapala le ngwana bo ka jeno di doubles ke utlwa a salela ka lengwele ke re ai kgona ee fela tsa o ntsa ha se ba mano se ba handle ke mo shebile ka nnete mothata ke a le mo ala le mo isa ho le kwana sadi ya o fihla fela he thotse mmele ha monate Serena banna o na le bagadi ba babedi nna le bagadi ba babedi ke bone mo bile o santse a batla bapala tennis all right bapala he ngwaneso ke shebile pina tsa ka mona mamedi dipedi ha o sana le thole mehala jwale ha isa kena jwale le WhatsApp what bona ha isebetse. Ee se re mathata ka mona o tlo ntshwagele ka nnete tle e ha isebetse ngwaneso ntlela e ba o tla etsa ka mokgwanyano mo re sa o tsebeng mono o tsejwang ke lona. Ee ke bone ya hana man ya hana mhlobo e tla batla matsoa mme ha re tsebe mhlobo e tla loka. Sebedi ya bohloko ka nnete kobetse ga utlwa ebile ntse ke bua gagolo fela mamedi ke yona wa letse re re ke re utlwa rena o reng dumela tle re phetse motlhomphe wena le wena o re mathata a sealemoe
2: nna ne ke le sesoka gola sa ke le morando tetsholo
0: o tla ditaba ke o mametse
2: ebona letetšhabela ka fijiteng ka mona tetsholo
0: ea balaba
2: e ha re bua ka botho re bua ka boemo ba ho itlhompha ka kutlwisiso ya ka boemo ba itlhompha tsela ya ho bua tsela ya ho itlhompha ko ke yona ko ka kutlwisiso ya ka ke botho teng letetsholo
0: jale o letse sealemoya le wena jale botho bo
2: gona sa bua selafi yo mona letetsholo o etsa nekele o kaoka le ya goga e ka mpa ba mosong tekeng te e tiren tsa mo hang ha ona sealemo ya gonna
0: botho ko itlhompha
2: go itlhompha tsela boemo ba motho ba o itlhompha tatetsola
0: ngwaneso
2: boemo ba motho ba o itlhompha tsela e o itlhomphang ka yona boemo bo go ka e ka baka go bua tsela ya go bua le batho tsela ya gago ya boitshwao bo botle ke qetile ngwanaka ke a leboga.
0: Ke le bile mhlomphe wa ka mabedi dumela?
3: Dumela manga phofule kae?
0: Re phetsele kae?
3: Ka ba ha u hle. U bua le nne ni mona go start.
0: Mme.
3: E ne ke bua ka botho ntate manga phofu.
0: Ke o mabetse.
3: Ke re ho ya ka nna ka tsebo ya ka ho nana so tsiba ke re botho. Ke hlompho buikokobetso. Lerato le kgotso ha ke di kopanya ka o fela nthotse ke botho
0: mme
3: e ya monga phofu
0: ile wile ga ne
3: constant
0: kubai
3: tsatsi he mona tena tena ati
0: mme wa ka dumela hle
3: tete tshilo dumela mo gatu
0: mme ho bua nga mono ga ntho ana o ga vessels bo a ho vessels bo nwe khaloga mona ga nyei
4: ka matokomane ka mona nte ke ntla ona yo le kepela mo ne ke blo fanteng ka mo ga stadium sa ke le mmile la ka mona ha ile pe
0: o hona mo
4: ke ho ena mona nte ke
0: o ntletse o ska o ska itse sa ke ni mo la o ntletse nye ha bile a ba tlo hlalosetsa hai
4: a tsela ke e tlo tla ke bua majo a batswadi ka mona mo tlo no ke ntse le
0: e ya hlemme
4: e ya ntate ke a le ke kopa ke ke le hlosa
0: e
4: le thoma ga tlo wa ka ke le tlo mo tshimo le mo abuni le ntse jo fa mo di e ya pele ke ithata pele ya ho bubetse ke ho nahanela batho ba bang ke nahanela o le mo ya boka ke di koko di tsho o koko bile o manele o tshise o ntano a gaba ke ke tsholo
0: mme wa
4: thusa batho go ba le wena o tla thusa ka letsatsi le le ke ke tsholo
0: mme
4: ke di ndimo ka tu
0: ho le bile nna hle mme wa ka
4: thank you, Daddy.
0: Eki otaba, segi me masimama. Butiona ke Brenda Mtambo. Ei, unalipine nguwa ebini anje na mwana juna. Aish. Laga ebeza ore inyule ndade maroha. Are mwana gibatanfe. Mwana yolo reiklesha la. Uwe gantane nezeri uwe gena mikles. Kwa la mwana kachoni tlek asimbonanga.